0: kamatayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ng lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Ngayon kung tatulin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
1: There you are, si Senator Chinggoy Estrada. Ang yasining statement, ladies and gentlemen, nga may nagtawag sa iya makapila ka beses, nga nag-convince ta iya nga bayaan ang independent majority, the group of Senator Alan Peter Cayetano. In exchange, ibasura ang iya sining kaso. Grabe nga koneksyon sa tao, no? Sino ayhan ini? Ha? Nga makakontrol siya sang judiciary. Sino ayhan ini nga makakontrol siya sang mga ahinsa sang gobyerno? Grabe nga koneksyon. If it is true nga may nagalabi at makapila ka beses yung tawgan siya sang impluensyado nga tao. Sino ayan ining impluensyado nga tao? Hindi pwede ning mangunguma. Hindi pwede ning ordinaryo nga mga citizens. Hindi pwede, ladies and gentlemen, ha? Nga mga ultimo lang nga mga individual. So, sana sino ang pwede makanegosyar sa kay Chinggoy? Siya tawid ka na sa kabila. Iwan mo na yung mayoriya. Ibabasura yung kaso mo. In short, ladies and gentlemen, that person has a vast influence even in the judiciary. May kaso mo ara na sa judiciary yung kaso, ara na sa hudikatura, ara na sa isa kahinsa sang gobyerno naton, branch of government, and that is the judiciary. Tisino ining tao, somebody from the judiciary, the way man sang huwes, even the Supreme Court justices, and the Supreme Court Chief Justice ang naghihimo sina manawag-tawag. Ha? Nga mahambal nga kami nang bahala sa kaso mo, huwag ka lang dyan manatili sa mayoriya, punta ka na ng minoriya, wala ka ng kaso. Because the case right now is in the, sa Niganbayan. Ha? Prior to that, under investigation sa Ombudsman. And right after that, with the Department of Justice, who has the control of the Department of Justice? Ha? And Department of Justice is not under the Supreme Court. The Department of Justice is under the Office of the President. The Department of the Ombudsman is not the under the Supreme Court. Ang Ombudsman supposed to be is an independent body. Ha? Pero sino nag-appoint sang ara da sa ombudsman. Ti siyempre, ang hambal nila, nga ti without the blessings of somebody sa puder, you can't be an ombudsman. So ti presumably mas malapit, nga ti may impluensya, dira kag pwede ka impluensya, kung gusto niya mag-impluensya, we are not accusing anybody, pwede may impluensyahan sa presidente. Ha? Ti sino ayan ining impluensyado nga tao, ti abangan ang susunod na kabanata, ladies and gentlemen. Kang report nga nabato naton sa ni, nga ti daw may mga pruweba, dari si Senator Jinggoy, nga makapila sa kabeses gintawagan, kag ang nagtawag sa iya, ladies and gentlemen, we don't know, pero she kunoy. Ha? Pagkatapos ang address niya, sila eh. Buta malusin eh, many, more than one. Sino ay hanining more than one? Nga ang isa nagtawag, nga magkumbinsi kay Jinggoy, tawid ka na sa kabila. Punta ka na ng minoriya. Iwan mo na yung mayoriya. Tina, mga abyan, is to be seen, ladies and gentlemen. Pero, according sa ito, sa rin nga mga reports ka na baton, kag information, may isa pa ka senador, lalaki, ang report nga ginpatawag kagin meeting sang impluensyado man nga mga tao, mga impluensyado nga mga tao, kag naghibi. Ha? Because siya ga pangatubang man sang investigasyon. Sino ay yan amang senators? Lalaki ko no eh. Ito yung mga senador nga may mga kaso. Number one, Senator Joel Villanueva. Number two, Senator Chis Escudero. Diba? Among men in the Senate sa mayoriya. Number three, si Senator Mark Villar. Ha? May mga kaso na. Number four, Senator Rodante Marcoleta. May kaso naman na. Ang kaso niya sa donasyon to bala siya. Prior sang 2025 elections. Sino ayhan ang guest ninyo? Ang report sini nga nagasuggest nga may isa ka senador nga ginpatawag sang impluensyado nga mga tao nga naghibi. Ha? Because of too much pressure. Di sino maka-pressure sa senador bay? And that's the question. In short sini, sa elimination process, ang pamangkot, sino maka-pressure sa senador? Hindi pwede ako, hindi pwede ikaw lang. Ha? Kundi ang mga tao nga may poder or hindi gani, may impluensya na, may poder pa. You see? Pero why ti may giningadlan eh? Kung sino eh? Ha? Pero magwain na in the course of the investigation. Ha? Magwain na sooner or later. Kay tisugpunan ni Jinggoy Estrada kung ano yung expose niya sa susunod na kabanata. In short, sini mga abyan, ang battleground karon is with the Senate. Why? Anong may ara sa Senado? Number one, ara da ang impeachment case against the Vice President. Number two, with the composition right now of the Senate majority, ang delikado da sa tanan amo si Senator Rodante Marcoleta because he is really after to turn around the table para nga mapagwa ang dugang nga detalye kung sanday sino mga tao sa likod sang flood control corruptions. Magamal kita mga tao, sanday sino nag-order, sino nagmanipula sa sistema, kag sino ang makaganar sang bilyon kung hindi man trillion peso. Nga proceeds sa kickback sa flood control projects, ginatawag tanga flood control corruptions. So with that, ladies and gentlemen, may information makita na baton from the House. Nga sa House of Representatives, ma-deliver sa iya sining privilege speech si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kagang hagyo kuno subong is itumok si Jing si Anoy, si Saldico kag si Chis Escudero nga pagwaon nga silang mastermind of all the insertions nga nagkinabo nga nagresulta sa multi-billion peso if not trillion peso nga korupsyon sa flood control projects. Kay tiara sa Baycam ang insertion na tabo mo. Sa Baycam ang contingent sa House headed by the Speaker and the head of the Finance Committee, Appropriations Committee, si Saldico, doa sila. Ang sa Senado headed ina sang chairman sang Appropriations Committee, former Senator Grace Poe, and Senate President Cis Escudero at the time, way back in 2024-25. So with that, ladies and gentlemen, ha, ang nagagawa karon nga ang mga impluensyado nga tao nga posible makahimo sang damang-damang sa bycam sa mga insertions, hindi pwede nga wala sang ihibalo ang chairman sang Appropriations Committee and ang speaker kag ang Senate President. So apat ni. Ha? So kon dala dira si Escudero, hindi pwedeng hindi madala da si Martin Romualdez. So amo na niya sa House, balantayan man ini sa House. Ha? Kay ti daw naka agenda na ang privilege speech, if not today by tomorrow ni former speaker Ferdinand Martin Romualdez, pero ang gist sang iya sini nga expose mega sentro nga si Cis Escudero kag si Saldico amo ang mastermind sa flood control corruptions and through the insertions sa General Appropriations Act sa budget. So balantayan, di ba? Makalawat-hawat, ladies and gentlemen. Pero balik kita sa mga senador. Do you want to work? Ha? Gusto niyo magtrabaho? Ladies and gentlemen, we were given two extreme examples. Ngati sa hambala nila na if it serves their personal interest. Mambal, gusto naman magtrabaho. Hambal sa minoriya, gusto naman magtrabaho. Gusto niyo magtrabaho, nag-walk out ka mo, nagligat. Diba? Hambal sa mayoriya, gusto naman magtrabaho. Why is it nobody attended from your group kahapon sa sesyon para lang magkakorum if you want really to work? Diba? Ay, karun, hambal sang kilala ko. Karun, bungguon ko siya hingod-ingod nyo. Kiti parehos man lang sila eh. Ha? Pero may ara sa mga extreme nga mga events nga nagkinabo kapon, the arrest of Senator Jingo Estrada. Ako personally, naintindihan ko being the father of the Senate, abi si Alan Peter Cayetano, regardless man opposition man siya or pro-administration, kung sino man damang yung Senate President, that he will accompany sang upod niya nga ginserbihan sa warrant of arrest. I can fully understand. Bilang amay kag leader sang isa ka institusyon, ha? You have the moral responsibility to support your comrade, especially nga hindi pa man konviktado si Jinggoy or any senator for that matter nga aristohon kon may ara pag ini masunod. Ha? We do really understand. Pero ang iban, di ta mention diyan kung nga away sila dito. Diba? And it is uncalled for members of the minority latibaya. Subong mawangal ka mo nga you want to work pero wala dito yung mayoriya. Ha? Nobody from the majority block ang present. Sa nagligad nga nag-walk out man ka mo. Kaya hindi ka mo gusto sang debate bangod ay ka mo preparar. Kaya hindi ka mo gusto nga magtalakay sang isa ka dapat niyo talakayon. Kaya why ka mo preparasyon? And you want to work, nag-walk out ka mo. You have no moral ascendancy to comment katulad sina. Nga you want to work, pero ang sagabal, mayoriya, kay YT may nagtambong sila kahapon. Ha? And that's, tawag na ton, sign of hypocrisy. Inipokrito na niya. Walk out ka mo sa naligad, kag you want to work, walk out ka mo. Subong, why sa mayoriya, mahambal ka mo. Nga ang mayoriya, magtambong dito. That's why you cannot perform your duties and functions as legislators. Nga madamo pa kamo sa mga dapat talakayon sini. Nga mga bills pending. Nga mga dapat diskusyonan. Nga mga proposed sini. Nga mga legislation. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Kaya kung i-insist ni sa minoriya, sa ato sini nga punto di vista, ipokrito kamo. Ha? Nag-inipokrito galiya. Ha? Because we are referring to the actions. Nag-inipokrito ka mo. Matrabaho ka mo subong kay waya mayoriya because that serves the purpose and your purpose and the purpose of your group. Because that is, the point right now is against the majority. Why sila magtambong? Tingnan sa nagligan, ma-walk out ka mo. You are given the avenues to debate. You are given the time to debate. You are given the time to perform your duties and responsibilities. Ma-walk out ka mo. Inipokrito na yan. Ah, that's why, ladies and gentlemen, ang pamangkot, sino gapagamusubong? Ang gapagamusubong, maybe, ang mga tao nga trying to steer sang kontani malinong sini nga atmosphere sa Senado. We don't believe nga asta lang ini sa ila kaugalingon nga wala sa iban nga tao dire kag intereses nga nakatapak kag nagalikop sa ilam. Ha? May mga ara pa nga iban nga intereses ini. Tikon matuod ini hambal ni Senator Jinggoy nga tawid ka na ng minority, wala kang kaso iba basura. Ha? Sino ayhan ina? Ladies and gentlemen, hindi ayhan amo na ang nagahabol karon sa minorya mo nga kaisog sa ila because after all, ha? Through tawag naton kung hindi madala sa 10 dasalan sa 10 paspasan, madalagid. Kung hindi madala sa kumbinse sa pamahog kag kasuhay madalagid. Sino ayhan? Ang pamangkot nyo, pamangkot ko man. But your guess is as good as mine. Kung sino ini sila or sino ini siya, ladies and gentlemen. Ha? Pero ang nagtawag ko no kay Senator Jinggoy, ano mo? Hello? Good morning kay Augustus Labios. Selinga watching live, thank you. Sa kay Romy Talite Pedregosa, mayong aga katropa Josel Gapamati, kung isang imo ginatakal nga malita, salamat kida. Sa kay Pipay Cordero, niya magulo pa sa problema ko ang Senado sa Pilipinas. Stress na ako. Eleksyon na bala para gosara. Ah, tiniya. Producers gini. Bagay to, no? Patawag lang si President Bongbong Marcos bi snap elections. Ah, to repeat the history of gintiltig sa istorya sa Pilipinas sa iya sini nga amay. Sa kay Ma'am Ida Puray, good morning and thank you for listening. Kay Sherwin Marcuwi. Kay Ma'am Hermite, thank you sa pagpamati. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, happy Tuesday. Salamat gid. Thank you for listening and for joining us. There is sa XFM 100.7 Iloilo. So, nga ladies and gentlemen, nga ginatirador karon ang mayoriya. That's the question. Nga ginatirador. Because ang claim karon sa mayoriya, selling niya we are the only majority right now sa Senado nga wala blessing sa Malacañang. That's from Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Amulan ni ang Senate President nga wala ginbasbasan kag ha gin ano bla mambal nga gin pre-overan sa Malacañang. Remember why timinag-ako nga sa House of Representatives gin admit ini kag gin pabutyag sang aton sini nga resource person happens to be a seasoned congressman and a lawyer and head of impeachment prosecutors at the time sang tiempo ni Corona, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas, nga wala sang maga-prosper nga impeachment complaint sa House without the blessings of Malacañang. Sa Senado, kag sa pagpili sang House Speaker sa House, ha, kag sa Senate President, ang kalabanan sininagakinabo with the influence of somebody in Malacañang. Sa natabo sa kay Cayetano, ginhambal niya, nga I'm only the Senate President and right now, saya incumbency, nga wala basbas sa Malacañang ang pagpungko niya, Senate President, kag ang pagkakuha niya sang mayoriya sa mga senador. So in short, sini, nga ang Senado right now is a sort of an independent. Kahit may influence maybe ang Malacañang, but ang influensya nila, ginhaboy nila sa kontra ni Cayetano. But not to Cayetano, pero nagdaog si Cayetano. That's it, ladies and gentlemen. So kung amo nang basihan naton nga argumento, but ang balon sini, ang kontra at the time sa presidency sa Senado ni Cayetano ay si Tito Soto. Si Tito Soto yang ginbasbasan sa Malacañang at the time. We're not accusing Senator Tito Soto. We're not accusing the people from the minority. Pero kung taw-taw doon mong istorya, nga aama ginakasuhan subong ara lang sa grupo ni Cayetano sa mayoriya. Nga wala sang may ginkasuhan sa minorya. Nga wala naging sila dara sa minabaton nga malita sa minorya. According sa 18 ka mga Marines, minabaton malita si former Senate President Vicente Soto III. According mga abyan, sa mga naglinuwa sila ng mga informations coming from the House, ngati si Senator Panfilo Lacson nakapartek sa 8 billion pesos halin sa kay Yusek Adrian Bersamin nga campaign fund sang partido grupo nila sa unang nagpadalagan senador. Ha? Kag ang 8 bilyones ka pundo halin reportedly sa kickback sa flood control projects. Bota malon dalas Lacson. Si Senator Ming Subiri reportedly during his incumbency Senate President for 2 years 2023-2022-2024. Reportedly, ang insertion sang Senado naglabot sa mga pila to, 3 trillion, 3 ka trillion for 3 years. In short, wala sang santo sa ilada. Ladies and gentlemen, ugaling right now, amo ning hambalta, ang timbangan kuno sang katarungan daw nagapabor pasubong sa minoriya. Ha? Sano ay han matadlong ang timbangan sang katarungan? Amom lang na nga ton. Ha? Mambal nga ti, why kita nga, mambal ti, nga gindakop with Jinggoy, no. Ang aton is, nga si Jinggoy lang. Nga si Jinggoy lang na ang hudas. Si Jinggoy lang na ang kawatan. Or nangawat. Ha? Kung may nangawat, si Jinggoy lang nangawat. O kung ang iban, kung si former congressman o kagarin pa, siya wala pamdakpan. Kasi depende niya sa manugdakop mo. Diba? Sa kadamo-damo sa dalakpon, pwede nga piliyon mo kung sino una mo dakpon. Ha? Diba? Katropang dyan rin, diba? Sa simple sa polis, damo wanted persons. Pero pwede kakpili amang wanted persons, sino muna, ino imo unahon dakpon. Number one, dira, nati unahon tang may reward sila nga para nga makapartida man tak reward, diba? Even though ang police they're not qualified. Pero kung kaysa may mga aligasyon yan, ginaw ginapatindugan, mala na asset mala nila kung kaysa ang inakuha nila da kaga ginapatindog para mag-claim ko sa reward, they don't know kung tuod na. Basi kung panggubaap ng police. It's already 8:23. Sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, there is a XFM 100.7 Iloilo. Good morning sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Sa kay Cap Boots Florentine, ha? Kanamit sang kape ni Cap Boots. Sa sunod kay Mabalon, Kuya Santon Gold Coffee Mix Cap Boots. Para nga ti magnami pagidakon nga kutis eh. Kay may collagen kaglutathione na yamo. Good morning, Ida. Sinano pang respeto ihatag mo sa Senado. Kay dawala naman sila ginarespeto. Obra naman si Jinggo Istorya. Good morning. Mugani. Pero kung masubstantiate ining istorya man ni Jinggoy, dire lang nagapakita, ladies and gentlemen, kung ano kabastardo ang sistema ta. Ha? Ginabastardo sa mga tao nga may mga impluensya kag puder. Ha? Kaya masiling nato sini at the most. Halin sa pinaka-ordinaryo nga tao, sa mga nagasakay pa to sa Bicol sang Carabao, kag nagaguyod pa sang Carabao, nga nagaguyod man sang Carusa, bilatibay. Diba? Siling niya, anay nadakpan, may expose na. Tanis ang una pa na, nga subong. Hambal ni Cap Boots, sa Estrada kapila lang na kapila na ina nga plunder. Ay, ikatatlo na Cap Boots. Ah, top not sir siya. Buta malo siya ni. Kung sa mga grado pa ni, kung siyang pinakamataas, kag nakuha yung pinakamataas ka grado, summa cum laude ni. Sa kay Marvs Toledo, magban. Sila niya, ula huya. Sinong ula huya? Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina. Yan ba yung aga, katropang Josil? Good morning, Gid. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Sa kay Ma'am Aloha Buayko, thank you for listening and saying good morning to Miga Yunis Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Apple Tabanda, kamusta sa Leon? Dagaulan man, Apple. Sa kay Ann Hilo de Monteverde, good morning and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita sa dugang sininga mga balita kag informasyon. Dari gapon sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mainom kami, anay kape. Naka first round kami sa Anton Gold Coffee Mix, ma second round bala kami sa Premium D3 Coffee Mix para may sipa gamay. Ha? Do parius bala ka, ha? Sipa bala kahapon sang hindi man to na sipa na si kuhan lang. Wasak ang glass door sang ano mo? CIDJ sa Kampo Krami, wasak mo. Bungguan to sa mga ano? Kamera, tripod kag nadalasa sa mga tao gadilinumog to. Mga members of media kag mga nagulupod do kay Jinggoy bla sa Kampo Krami na disugan ang glass door wasak kag ha so amo na ang sitwasyon ti may sipa gamay para may sipa gamay ang kape Premium D3 Coffee Mix wala sipa sa blood sugar kay ang sweetener stevia. Mabakal ini sa sukit nyo mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, at uban sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Kag tulang amo dira, don't worry sa balayran. Libre ang konsultasyon. Ha? Bukas ang clinic, umpisa alas 9 sa aga. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:26 in the morning.
2: X FM.
3: X FM.
4: Yes, to help.

0: Nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinita po, kitwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilaw ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
0: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Jeff, isang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang

0: kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health.
4: XFM.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
8: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Sister Pain.
20: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
21: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
22: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
12: Pusiling ENR po hatang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka muman. Mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
3: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:43. Damo naga datag mensahe, direk padala mensahe sa aton. Yan ano na tabo sa Pilipinas, subong nakakatama ka gamo ha. Nagapagamo man lang sini actually. Ang mga personal nga intereses sa mga tao gapungkos poder subong mo. Kay without their personal interest, tawhay kun tani ini. Paano na to na siling mga personal nga mga intereses? Pariyos ni subong sa mga nagakainabo sa Senado, gakakainabo sa Executive Department. You know, kung wala lang ni mga personal nga mga intereses sa mga senador ta, kalinong kung tani sa ila sinimo? Galing kahit ang iban may mga ambisyon. Diba? Ang iban may ginaproteksyonan for their own good. Kaya kahibalo sila na kung may ara sang isa ka-impartial nga mga investigasyon nga himuon sila, may madalasa sila or ang ining mga magahod posible nga madalasa man. Hindi mo man kuntani gusto ang grupo o galing gustuhon mo kay base kon mapriso ka man. Ano na tawag nilang preservation bala? Self preservation. Preserve mong kogalingon nimo. Kay base kon disgrasya ka. Kay bisan gani ang mga ordinaryo nga tao nagasiling. Siling niya, bisan ka puloplagyo ka lang, ha? Basta hindi ka lang sa sulod sang prisuhan. Bisan wanted ka siling niya, kunara ka sa sagwa, sang sa ara ka sa sulod sang prisuhan. Amo nang iba nagapalagyo. Kay siling niya, manuko to sa sulod prisuhan, man kundari ka sagwa, sinay ka pananong patakot, saging to siya sa katalunan, siling niya kag tuyas niya sa babaw bukid. Good morning sa kay Angelo de Monteverde. Kay Capbots Florentine na inigimang urat-urat ni si Capbots mo. Niya hindi na yan mapatihan si Marcoleta kay siya mismo may kaso man, di ba? Di may kaso man si Marcoleta eh. Pero we do believe to give the benefit of the doubt sa tanan sininga mga hindi pa konviktado. Saway pa bala makonvict sa nga to sininga korte or kasuguan. We still give them the benefit of the doubt. Kaysa halambala nun ko no, not all the time, murderer kills. Hindi ko na sa tanan niya tiyon, ang manugpatay tao, mamatay tao. Sometimes, they are also saving lives. Ha? Not all the time yung kawatan ko noga pangawat. Sometimes, nagahatag man sila. And that's to give the benefit of the doubt sa mga hindi pa konviktado. Alin sa kay Ma'am Edna Puray, siya, good morning sir, thank you. Sa kay Mon Castillon, niya, good morning katropang Josil. Nagsailo na ko di si Imo, hindi magwantang commercial tos pihak. Kami may commercials man. Sa kay Capbots Florentine, siyang pamangkot nga tanan nga majority wala nag-attend, nagligad. Daw may reason pa. Pero kahapon niya daw wala nagid. Ha? Amo na ganing hambaltay. If they want to serve the people, if they want to do their duties and responsibilities as senators and legislators, dapat nagtambong tuya kapon ang ato dito. Pero it is uncalled for, wala sila moral ascendancy, ang mga minoriya to demand. Why? You do that before without any justifiable reason. Ma-walk out? Yogs. Amo nang hambal nga, tikon sa sulod sang balay ni, hindi kay mo kontento yasang sermon sa imong sininga nanay, sa imong tatay, malayas ka pagkatapos mabalik ka lang konteg kalaon. Diba? Hambal ni Apol Tabanda, gatulo talithi tapos magalumo ng palibot sa liyon. Ay, si. Damo pa, sir, hulat-laton talang. O, laban-laban gini. Damo pa ni makasuhan. Damo pa ni makasuhan. But looking forward, pag-abot sang 2028, kung hindi karon kalyado sang ara sa poder, ang magadaog sa 2028, mas damo pagid ang kasuhan sa subong. Amula na natingala na itong subong. Nga daw kabingit subong sa mga taos gobyerno. Ha? Why? Look, pila na bala magiging kasuhan nila? Pila na bala ang magiging napaimbestigaran nila? Ladies and gentlemen, tang ibang sinigan, daw ma-tratar na ito niya daw pagpanghingabot man balahaw. Ha? Pero sa nagakinabo, subong sa Monica Dako nga kontrobersiya kagano maliya, labi naging sa flood control, ladies and gentlemen. kon hindi kalyado ni sa mga tao nga involved sa korupsyon sa flood control, damo gid makitkit sang rehas pro. Oo, pag-abot 2028, beyond 2028, kon may eleksyon nga madayon, pagkatapos hindi kalyado bikaroon na magdaog, ah, laban-laban gid ining mga isganan subong. Oy, sus, laban-laban ni sila, no ni, kororito at ikog Manila sini. Tama mo nang malain, ladies and gentlemen, kon ang pinsar man sa sunod madaog, mabalos man. Hambal ni Arvin Goyo Salyara, good morning, Katropan Yosil. Mga hipokrito, gini. Sila nag-walk out, daw ay damo istorya nga kung no matrabaho sila. Kung ano hini mo, da balik sa ila. Eh, himuo na tanan nila nga di madayon ang flood control issue. Kay damo, gin mo lamid, tama naman ka atag nga mga ebidensya sa mga maleta nga gin-deliver. Ang gahambal niya nga may kaso si Marcoleta, nga wala pa na pamatudan, mas maayo guro iya pamatsyag kon ginakawat ang kaban ka Pilipinas, wala guro kabatsyag nas kapigaduhon. So ang point bala nato diri is this: we should be angry to those people nga wala pa mahibaluan kon sinong utok nga nagkawat sang kwarta sang gobyerno. We should be angry, dapat mangakig kita dira kay aton ina mo. Dako pa nga kasulihayan sa aton na tanan kon tani kon wala nila gin kawat. That's our point, ladies and gentlemen. Ang mga hawid dari, para mapagwa kung sino mga responsable, amo nang tawag na ton, kung involved kag nagapanghawid, para mapagwa kung sanay sinong utok sinisalikod, mga naga-inipokrito. And that's our take on that, ladies and gentlemen. Kaya dapat pagwao ni, nga ma-move on lang kita pagkatapos pabayaan ta. Amo nang problema is, kung wala na sa gobyerno, pagkatapos separated na sa gobyerno, it's as if, nga daw wala ka na iyasang salabtun. So dapat hindi amuna ang ato sininga thinking. Nga dapat pasabtun sila kay nga, tawo na nga, wat lang gani isang panti, ginalagas ang polis kag prisuhon. Diba? Tawo nga na nga, wat lang gani isang cellphone, nga baratuhon man lang, ginalupot ka polis sa prisuhan. Diba? Tiyan mga nga, wat siya milyon. Ano nga awat siya bilyon? Ano nga awat siya konting bon mo tanan trilyon? Hay, nasulod sa malita, pabayaan ta lang. Hindi pwede. We are not accusing all. We are only addressing this to those people kung sanday sinoma na sila. Kiti, hindi pa natin manhambal nga siya gid, kaya wai pa man mapamatudan sa korte. But we have the right to demand to know kung sanday sino ang mga tao sa likod sang malapnagon niya kinawatay sa aton gobyerno. And we do believe hindi China nangawat diri sa aton. Hindi China ang nangawat sang flood control fund. Hindi Estados Unidos ang nangawat sa flood control fund. We do believe some of those, if not most of them, tawo sa gobyerno. Basi kung may mga hindi man tao sa gobyerno, guro nakaintrada, pero ang paldo-paldo gid gurong kinawatan, halin kaginhimo gid ya laban-laban sa mga tao sa gobyerno nga may influensya kag poder. Sana sino ina mga tao nga may influensya kag poder? Hindi ka man magkapoder kung why kas gobyerno, debla? No. You know, maintindihan naton. Ang nagakarakasa sa investigasyon, amo ni mga tao nga wala iya sang laban-laban sa labton. Ang mga tao nagakasakasa, nambalang investigaran tani, investigaran tani, investigaran tani. We do believe nga kung may sa labton man sila gamay, o kung wala sa labton, kay hindi ka magkarakasa nga mag-imbestigar, nga balaan mo, ko galingon mo gali ang malumos sa kumunoy sang kontrobersiya. Kag nagapati man kita, nga ang mga tao, kung may ara nga nagapugong para mapagwa ang utok-utok kag ulo-ulo sa kinawatay sa gobyerno subong, they are the people nga may ginaproteksyonan kung hindi man laban-laban sila madalasa sa investigasyon. And that's our take. Kaya nga, tikon may ara ka malang puder nga pwede punggan nga nimpagpunggan, kabalaan mo nga una ilansang sa cross, masunod ka nga ilansang sa cross. Diba? Balaan mo ikaw. Tingay ni mo pagproteksyonan kung may ara ka puder. may hara ka impluensya. Amo lang pinakasimple nga thinking kag analogy ta. Di ba may logic man ang analogy ta? Ngayang tao nga nagakarakasa para investigaran ang korupsyon, laban-laban ang tao nga ina, kung may ara man partisipasyon gamay o kung wala sa korupsyon. That's why gahara-hara siya. Ha? Sino ini nagahara-hara? Hindi taman pagtingbon, bino. Pero, para nalang mentsyendihan ta, sinuayhan ko nara sa Senado, ang minorya o ang mayorya. Hmm? Ketiga karakasa subong si Marcoleta ang imbestigarani. May naghahambal nga, pwede unahin natin yung impeachment, huwag muna yung sa flood control corruptions. Hmm? Kag it is logical also for us to believe nga mga tao nga doing something para mapunggan ang imbestigasyon, amo ni mga tao nga kon hindi man sila involved sa korupsyon, may ginaproteksyonan nga mga tao or tao nga involved sa korupsyon. Sinuayhan ini sila? Ara sa minorya or ara sa mayorya sa Senado? Tinga nga hindi sila magtingob if it is for the people. If it is the demand of the people. Kung amon ni demand sang ginarepresentaran nila, amon ning demand sang tao nga mapagwa kon sinong utok dari. Tinga hindi tapagdayunon ang investigasyon. Ha? Sino may investigar sini? Investigaran kita CIA? Investigaran kita Mossad? Ha? Investigaran kita ka KGB ni Putin? Sinong gusto ninyo mag-investigar sa aton? Ha? Ladies and gentlemen, remember, nga bisan ara sa Kongreso, sa House kag sa Senate, they have the power. May poder. May diretso. May responsibilidad sila sa tao nga imbestigaran ini. That's why nga ti may ara sang ginatawag nga Committee on Good Governance sa House. May Senate Blue Ribbon Committee, Committee on Good Governance sa Senate. And that is to investigate perceived corruptions or reported corruptions nga nagakinabo sa mga ahinsa sang gobyerno nga may reported corruptions kag may ara sa mga ebidensya, kag may ara sa mga witnesses. Tinga hindi sila magtingob sa mo pala nga punto, how, ladies and gentlemen. Ha? Tiyan mo nang aton sininga take, nga hindi sila magtingob bangod kay may ginaproteksyonan silang intereses, either personal nga interest nila, preservation, self-preservation, kay base dalasa sila, or if not, may tao, grupo sang tao, or kagrupo nila, nga madalasa sa investigasyon. Ha? That they will be suffering the same fate sa mga tao nga ara na subong sa likod sang malamig nga rihas. Ha? There's no saint. Why santos da? Ha? Mga makasasala, kita tanan. Ang iban dako, ang iban gamay. Pero there's no such thing as a saint of sin. Sinti mo nga sala. Ang sala is sala. Diba? Tiyang pamangkot siya na sino ang nakasala sa banwa. Kung mga taga pulahan pa sa unas bukid, ha? Kung dugo ang inutang mo sa banwa, dugo man ibayad mo. Amo na yung gina-liquidate sa unas sa mga pulahan sa bukid, ang mga corrupt nga mga tao sa gobyerno. Diba? O, ina mga nag-engage ko sa militarization. Diba? Pagpamatay. O, ano pa sa una? May nagatuluwad sa unas kamanihan kag kamaisan? Kaya nga, ginaliquidate kay kuno may utang sa banwa. Tisubong, ha? Kung dugo abi ang ginsuyop nila sa aton, ang nadula nga masubra isa ka trilyon in a span of, ha? 2 years. Butang mo, 2 years. Subra isa ka trilyon ang nadula. Because of corruption. We only have 6 trillion budget. Pila ka porsyento sang dugo tang nabuhin? In short, sini, kung aktual nga dugo na ginbuhin sa lawas mo, laban-laban ko yapon ka na, kaya nga kulang dugo mo, anemic ng Pinas, anemic ng ekonomiya ta. Ti sinong mga kawatan? Ha? Ti may nadula, the fact is, may nadula nga pundo. May ginkawat nga pundo. Ti hindi man na pwede nga way kawatan. Kay kung way kawatan, way may nadula nga pundo. Bangod kay may nadula nga pundo, therefore may kawatan. Ang pamangkot, sino ang kawatan sa gobyerno? It's already 8:58. sa ato sa nga pagparagad, dari gapon sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. And good morning sa kay Samie. Siling niya, ang ga-imbestigaran, il-imbestigaran man. Amon ang problema kung ang manog imbestigar, il-imbestigaran man. Kung sa pinulis pang istorya, ang manog dakop, dalakpon man. Ang ba ni Paterno, si Tarpak Libar III, good morning, Katropan Josil. Kagkay Katropa Romel, always listening, Paklibar and San Yonte family. God bless you always. Salamat. Sa kay Katropa, vibes ka na yunan. Daw hindi nagkikagwantas, Katropang vibes mamatis niya. Good morning, landa sa Maymay Bukuhan. Yeah, good morning, Katropan Josil. Ari kami di sa Maymay Bukuhan, ha? Mapabuka ka. Buk ako balapang. Halin sa kay Katropang vibes ka na yunan. Pwede that all tadang ulos ang kawatan sa gobyerno. Ha? Kabukaayhan ulo. Ah, kabuka ulo. Hmm? Kabukaayhan bagol ng inahanot nyo da sa ano da sa buko da. para blama, mambal nga ay sakit man gali. Sa kay Mon Castillon niya, Sir Josel, sin o makover sang NBA. Namitani kon sa kaos makover ba? We'll try our best. Madala sa inyo na ang NBA Finals between the New York Knicks and the San Antonio Spurs. It's already 9 o'clock. Tingwan tabi nga ma-check katropang John Ray, no? Kung available lang ato sininga na ka-schedule nga guest sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Basahon taman karon ang partiya sa impeachment against the Vice President. Nag-submit na sang sabat niyang Vice President. Actually, this is only a 3-page nga answer to the summon sang impeachment court. Basahon ta na karon kung anong sabat sa Vice Presidente. Dari kita na isa investigasyon sang may investigasyon nga ni sang kunayang panunsod sa mga paggamit balakag pag-abusar gamit sang sadakyan sang gobyerno bla. Amo nang problema to kay kun tao tagaan mo tsansa bala kag mandato nga magkapoder may mga iban nga abusuhan nila bisan sa paggamit lang sang salakyan sang gobyerno, government vehicle. Actually, nabalaw ba ini sang ginagamit ni Councilor Shin Marie Mabilog, salakyan sang vice mayor, ay government vehicle na, sa iya sininga mga appointments kuno, that was a Sunday, kag sa pagpangumpra sa mga school supplies. Tika sino ini programa school supplies kaysa pag-intsyende ko may programang syudad nga managtagang syudad sang school supplies sa tanan ng estudyante sa elementary kag high school. Kaya sa diin ihatag yan ni Councilor Shen Marie Mabilog ng pinangumpray ang mga school supplies ang gigamitan niya sa pagpamakal sang salakyan sang gobyerno on a Sunday wherein may ara sang DILG Memorandum Circular nga nag-prohibit sa paggamit sa salakyan sang gobyerno on a Sunday, holiday, kag Saturday unless otherwise ini may relasyon sa ila official function. We have City Councilor Romel Doron sa ato sa ringa linya. Councilor Doron, si Katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning, Councilor Doron.
1: Mayong aga, Gid, Katropang Josel. Mayong aga sa imong mga listeners, viewers, kagaling sa pamuluyo sa siyudad, sa probinsya, sa Iloilo.
0: Salamat gid sa tiyempo ini, Councilor Doron. Councilor, ano nagtulod sa imo? Ginduso mo to ang investigasyon angot sa pag-abuso gamit sang government vehicle. You are referring particularly sa kay Councilor Shin Marie Mabilog na isyo sa pagpurso sa investigasyon niya ni Councilor Doron?
1: Not necessarily, no? It so happened na ang involved isa kaupod na ito na kunsihan, hindi lang gani siya ang nakita, may ara man gani nga si Councilor Ong, no? Nakita man ito. Nagagamit man sa kaya bukol, nagpangapi sila. So, tapos may isa pa get, si Councilor Yang, daw ang iya sa laksyan, daw ara man sa iya gasoline station. So, we want to know, no, kung ginapanugutan ini, nagkatabo, especially sa General Services Office na ito, na in charge ng mga silakyan. Kasi makita lang na puro konsyal ang involved. So it's better na babalo na ito ang publiko na ano kitang matuod, no? kaga hindi lang sa mga konsehal, no? Yeah, also including the government employees, government officials na nagagamit sa government vehicle, especially during holidays, Saturday and Sundays. Balaan mo naman, you mentioned na kinalan official business na paggamit sina salakyan sa tiya, iya natin gobyerno. No? Sa tiya may mga procedure, may mga requirements atin sa magamit. Kinalan na may mga trick ticket ikaw lang. You have to point sa imo itinerary, you have to justify it.
0: Oo. May mga kaupdanhan kada sa konsiho nga posible madalasa si ni Councilor Doro, no, si Moon, yung investigasyon. Why ka man gak balaka sini ba si Bansagan kanila nga Councilor Doron di Jack Slayer? Councilor Doron?
1: Do wala man kay ti... I always do that, no? Kung para manaya sa tanan, di manaya para sa ila lang. Incidental na sila abid ang nag-usar. Di ba siya, mga salaan lang ang mga konsyal, gabusar, no?
0: Oh.
1: So, mayo na yan, klaro. Hindi lang ang mga konsyal. Even also government officials, kapin na during fiesta, kung ano, di, kung Domingo, pwede ba na ka mo nakausar, di, basta kuha ka mo sa inyong trip ticket, kaya i-display nyo, official business, kasi make it justifiable.
0: Mm-hmm.
1: Kinakano nyo gitang ina ang salakyan, kag nga ang gobyerno git nga vehicle usaron nyo way kamo mga private kay nyo no mo na tani lang medyo tayo man nga delikadisa ara nga may mga hindi man sila kung sila nga ginakusa ng tang pakta sang kuan sang mga pumuluyo kay nasilduan kita may
0: dapat medyo tayo man nintindihan tangang city government taunahon tabi sa inyo sa konseho Councilor Doron, nagbakal sang una si former Mayor Jerry Trenias sang salakyan, intended para sa mga konsihal. As of the moment tanan ka mga konsihal, may salakyan issued sa city government?
1: Sa akon na hibaluan do si Councilor Mabilog do wala, ang ako niya sa una maginibaton man ako. Pero gitbalik ko na iya, no? Nga ako ng salakyan. Kay may salakyan man ako nga pwede mo magamit. Sa una, tigitbaton ko to kay isang chairman kita sa Committee on Transportation. Doon ka damo sa nga ako ng activities na kinanglanong ko rin. Nakisisari nga ako mausar, ba't ko magsugo ako sa nga ako mga staff magpadala sa mga invitation ba, during committee hearings. At that time, medyo kapati ko nga kinanglanan ko ngayon. Kaya aside from being majority for leader kita, one pa to abin, no? Do, pandemic pa to, so kinanglan naging magsugo sa aton mga staff para nga mapaabot sa aton mga ginaibitar. But lately, ito sila ko, daw sa hindi na konserman sa Committee on Transportation, ngayon balik ko ato yung salakyan, kahit may private vehicle man ako ng aton, kag why na ko yung mag-avail sa mga benefits na ginahatag bilang konsehal.
0: So kung mag-amo na Councilor Doron sa inyos konsehal, for example, may ara ka mo sa natawag rata mo, representation ng transportation allowance, I don't know kung how big na no, ang amount. Pero kung may salakyan ka, or if not, why ka man sa salakyan, paano mo na makuha ang representation ng transportation allowance mo? In full mo ina makuha, Councilor Doron?
1: Yes, no. Kung huwag ka sa lakyan, may rata kang tawag. May representation allowance ka 9.5. Kag may transportation allowance ka man 9.5 or a total rata of 19,000 every month.
0: Mm.
1: Ma-avail mo na sa kada bulan gin, kung huwag ka sa lakyan. Kag why ka man gagbayag sa benefits so parte sa salakyan.
0: Mm-hmm. Pero kung may salakyan ka nga issued sa city government, ang makuha mo representation allowance lang ang katunga sa 19,000, Councilor Doron?
1: Yes, of course na.
0: Mm-hmm. Now, with that, kumo, to be particular, sa duha ka mga konsehal daring may ara sang reklamo abi no kag information kalabot sa inyos konseho ang questionable yung paggamit nila. Councilor Mabilo, Councilor Janiang, Councilor Irene Ong. So ini sila therefore si Councilor Ong kag si Councilor Janiang kay may issued sila nga mga government vehicle representation allowance lang ni nakuha nila kay Councilor Mabilog full niya nga 19,000 rata giniya Councilor Duron.
1: Yeah, I think so. Among kinakaway so yes back yan.
0: Now, paanong paggamit si ni Councilor Duron? We don't understand why kanaya subong sa government issued vehicle. Imo niya personal ng salakyan. Yeah. Hindi ka gani, guro ka guba, sinaguro sa mga salakyan mo na kon may ka-afford kaya. Amo nang hambalon, ta ka-afford kaya. Sila ka-afford man na, ninchin yan ta. Oo. Galing kay TD preferred, no? Hindi ka kasarang, hindi ka nalang maglagan kung sihal, kung hindi ka kasarang bakal salakyan kang si Lord Duro, no?
1: Yeah, gusto na eh.
0: Pero sa mga katulad sini, ang paggamit sini Councilor Duron, anong sistema man, every time nga maghalin dira sa parking lot sa City Hall, kung din man ina nag-parking, da, you need really to secure a trip ticket, Councilor Duron?
1: In accordance with the guidelines, you have to secure, really, no? If strictly implemented, mahimo ka sa itinerary mo, which is considered official business, then issuan ikaw sang trip ticket. Ang trip ticket ina, ihatag ina sa imo, normally, it is the head of office, no? Normally, it is the mayor sa local government, I mean sa city, or his authorized representative, no? Ang government vehicles, usually, na ang nagdumala ina, is the General Services Office under Engineer Neil Rabina, no? So ang patakaran sila, every time you use the vehicle on your official business, you have to secure authority on official business na, then you will be issued corresponding trip ticket specify it kung diin ka makagto, ano oras, sino ang driver mo. Ang driver mo should be a professional driver's license. Kay it is a government vehicle, it is likened to a public utility, no? Oo. Mm-hmm. Kung student license ka lang or non-professional license, person who holds a national professional driver's license cannot drive a public utility vehicle. Pares pala na siyang madrive kami siyang jeep, tricycle, for hire, hindi na pwede. Kung government vehicle, hindi man pwede. Kinangalan professional driver's license kayo.
0: Oh. So, at the very least, professional driver's license holder ang driver, hindi pwede ang non-professional driver's license holder ang mag-drive sa government vehicle, Councilor Duron.
1: Yeah, gusto ina, no? May department order ina, alin sa Department of Transportation, I think sa 2015 pa ina eh, during the time of Assistant Secretary Alfonso Tan Jr. Hindi Alfonso Tan sa IBC. And during the time of Secretary Emilio Aguinaldo Abaya.
0: Pero sa mga katulad sini, we don't understand nga, normally, kung may ara malang parking space available, ang isa ka local government unit pareho sa syudad, inaigrahi mo dira sa parking lot alluded para sa government vehicle. Pero kung gamito ni mo, even during office hours, you need really to secure a trip ticket. Let's say, for example, nag-report ikaw, Councilor Duron, opisina mo, alas 8 sa aga, abi, may pakantuan ikaw sa staff mo, may dulong ikaw nga mga official communications, kinanglan pa na ang trip ticket, paget?
1: Yes. Okay. Kinanglan, gini na, no? Strictly speaking, amo gini na ang procedure. Every time you use a government vehicle, you have to secure a trip ticket at the itinerary for using such vehicle. Ang tanan ina sa lakyan supposed to be sa government property na ginapanagyan sa local government unit para sa amo na din sa syudad. Dapat ara na sa motor pool. Kung wala na sa motor pool, i-justify mo nga gindrahe mo sa imo balay o kung diin nga kwan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa diin nga lugar eh.
0: Tipariyo sa inyo, abi Councilor Doron, we do understand. Hindi man lang dapat sa opisina kamo magtener konsyal kamo. You need really mag-conduct consultations also sa mga constituents niyo sa barangay. In the entirety, abi sa simana, Mondays to Fridays, pwede ni mo tingbo ng imo sining trip ticket nga amo ning plano ko sa Lunes, amo ning itinerary ko, amo ning itinerary ko sa Martes, amo ni sa Miyerkules, amo ni sa Huwebes, amo ni sa Biyernes. Para nila mas shortcut balang sistema man, Councilor Doron.
1: Pwede kini for the whole week from Monday to Friday. Kung balaan mo nang daan kung ano ang mga activities mo, you can submit in advance, no? Para nga hindi ka nga every time you use a vehicle ma-request ka for trip ticket.
0: Mm-hmm.
1: So, mo kagid, no? Kasi mo Monday, amo ni ako, no? And papapurbahan mo, eh.
0: Aho. Uh-huh.
1: Kasi, especially kung nag-tugong ka gasolina or crudo, ara man na da may request na da mo.
0: Mm-hmm.
1: For purchasing request na natang daan. Kung diin mo itugongan.
0: Ang tughong sina amo nang sunod kumantani nga pamangkot Councilor Doron, ang tughong sina ang ginagamit mo nga gatong sina Councilor Doron, chargeable sa imo rata o kon chargeable to the city government fund?
1: Well, normally sa imo na na dapat hindi may transportation allowance ka mo.
0: Oho.
1: Ang 95 mo ina amo na nausaron mo. Kung kulang siya, dati request na po na additional fuel na kinanglanon mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung pagkaan kayo.
0: Sino nag-control siya? We do understand nga Selda man ang LGU, yung mayor gin naghatag trip ticket, no? Pero dira sa city government operation, niya Councilor Doron, sinong sinaligan sa mayor sa pag-issue sa mga trip tickets?
1: It is the GSO or the what we call that, the city administrator.
0: Mm-hmm. So duha na, secure ka trip tickets, either sa duha GS officer or sa city administrator.
1: Yes, kay iti ang salakyan, usually in charge na is the General Services Office, ang mga requisition for mga gasoline allowance na sinanglanon kito di, na kulang, it is the city administrator, I believe.
0: Mm-hmm. Pariyo sini sa kay Councilor Sin Marie Mabilo gabigin hulam niya kang salakyan is issued to the office of the vice mayor. Ginhulam yang salakyan, sino dapat ang mag-secure sang trip ticket sina ang nagagamit sa salakyan or sa person in charge niya sa iya naka MR ang salakyan Councilor Doron.
1: Ang nagagamit amo nang ma-request the requesting officer.
0: Hindi
1: ikaw magamit, dapat ikaw yung submit kasi ng itinerary mo.
0: Mm-hmm.
1: Para probahan ang trip ticket mo, gina-specify ng daan, ang plate number ng vehicle, ginabutang inata, ang driver nga mausar, kag ang masakay sa salakyan nga na, kag itinerary mo kung diyan ka makagito eh.
0: Oo. So strict legally, pating pasahiro, dapat i-include mo sa trip ticket, Councilor Doron?
1: Yes, kinanglan gid kun sinong mausar, kag kun sinong arang pasahero na.
0: Mm. Nung pamangkot sini kun ikaw obey head of office, sa konseho ang head of office ninyo dara is the vice mayor. Is the vice mayor authorized to issue trip ticket, Councilor Doron?
1: Well, depende gani sila ko kung sinong gin-authorize na magamit sa salakyan.
0: Mm-hmm.
1: Kung sinong authorized, normally si Lingo, it is the head of office, it is either the mayor or his authorized representative.
0: Unless otherwise authorized by the mayor, ang vice mayor to issue trip ticket, kung nag-issue sang trip ticket ang vice mayor in this case, that is not valid, hindi na valid, Councilor Doron, kaya wise again authorized ang mayor, kaya mayor lang dapat ang mag-authorized sa kung sino man ang mag-issue sang trip ticket, Councilor Doron?
1: Yes, I think so. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Gina-specify sila mo kung sino ang nag-administer sang property, bla? Iyan ang responsibilidad mo kung ano matapos sa salakyan.
0: Mm-hmm. Sa inyo nga mga konsyala, for example, Councilor Duron, limitado man ang parking space iya sa city government, no, sa motor pool or dira man sa inyo sa city hall. Sama sa mission nito, kita anta daw dalaman sa mga konsyala ining mga issued vehicle sa ila, Councilor Duron?
1: Hindi lang kung nakasiling, no? Kasi yan na naubras ang city administrator o siyang kuhan eh.
0: Mm-hmm.
1: Ila na na. No? Kung strictly speaking, hindi pwede tani madala eh.
0: Mm-hmm.
1: And then nga ma-justify mo nga dalawon mo kita sa lakyan, kaya kung na-following di aga ka pa, but you have to specify gani na. Kaya ito sila mo, may time nga gabi na, may mga koronasyon pa, may pista pa eh.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kung daw sarado naman ang motor pole, alang-alang naman ibalik, usually ito kinagrahi mo lang sa balay mo.
0: Oho.
1: Di pagaga, may opsina ka pa.
0: Pariusin nyo mga konsyal, kung kaysa talang-alang nyo man tabugo ng tao, dabi ka pa ngayo, bulig sa inyo. Councilor Duron, mahambal nga, ilas 5 na, puli na ka mo to, mapuli pa ko, kay otherwise, why ko karong turnoveran sa salakyan ko, ang in-charge, why na dara? Councilor Duron, te alang-alang mo ang tabugon na magpalapit sa opisina mo, makakanto ko na karon pagkatapos alas 5 ang balon mo, Jusel, puli na to kay why na in charge na rin siyang gabantay sa lakyan?
1: Este, amo ina ng mga sitwasyon, no? Kapit pa ko nag-imbitar, ikaw makuruna sa Reyna sa isa ka piyesta, di wala ka kasiguro, although in-specify mo na nga, hasta ka lang alas 10 sa gabi, di pag-gabi na, wala na lang sa ma-receive, do ka impractical naman kung isa, na ibalik po pa to sa area na nga dapat igrahi. Tapos yung driver, at kung may driver ka pag ito may driver ka, alang mo nga, may arang nga ni Guru, ginadala na nila, slakyan mo nila sa ilang balay. Driver na lang. Patulong lang ko sa balay, dalaan na lang na slakyan. Oh? Tapos si agya lang ko ni Saga. Pag-sinata. Amo na mga posibilidad gid man.
0: Oo. Pero speaking about this official function, paano mo ma-consider nga official function ang iya sining trip, Councilor Duron, for example, labi konsyal kamo. May mga invitations, you need really to attach some copy sa invitation to you or pwede man nga verbal, ay Councilor, bitado ka to namon, kanto ka dito ha. Kundin man nga barangay, Councilor Duron, sa inyo bla preparation sa trip ticket.
1: Yeah. Oh.
0: So,
1: kinang
0: langgit ang attachment sang invitation, official invitation, para mangin official ang imo sining transaksyon kagang paggamit sa salakyan, Councilor Duron?
1: Wala man gid kinanglan. Ito yung basta ma-present mo, unway ka malang dugin na patihan, malang gusto man ang imo, later on, kung questionon ka, you have to present proof eh. Let's say, may picture, ikaw, kung daw ginadugaan ka, yung secure certification sa lugar na kagkuan mo eh.
0: Oho.
1: Kagko kami sa muna ng barangay, kagko patay kapitan. Eh, siguro may mga pictures na nga muna, na nag-corona ka, no? Usually, kung politiko ka pa, kapag-picture ka, ganyan ka, ginapost mo pa sa
0: Facebook
1: mo, or social media mo.
0: Oho.
1: Kaya sigurado, asli mo tiara, oh.
0: Kay for example, bikaron fiesta, bispira sa fiesta, hambal nga Councilor, mitado kadi sa kapitan na bin, no? Mitado kadi sila niya, bispiras lang niya para gamay bisitas niya, ma one for the road, two for the canal, tadereho. Tiyo, that's an official function ninyo nga mga konsihal, abin, makanto ikaw sa invitation ni kapitan sa bispiras ang fiesta niya for a gathering, abin, o over a cup of coffee or a bottle of beer, Councilor Duron.
1: Well, ikwanon mo nga, at the same time, yan nagkagto ka to, hindi lang ako mag-inom. Siyempre, may mga consultation naman ko roe. Eh, kung masilip yung kagto ka mag-inom, hindi na na-official siguro. Though, for personal reasons na na, puti, kung sa mix ng imod na function, why labot nga nag-PR ka, in aid of re-election pa, kaya in aid man sa part man na sa imo ng trabaho, eh, nga konsulta ka sa constituents mo, kung anong problema nila sa barangay, especially for me as a lawyer, at the same time, na may mga legal problems kasi sila dala na na-consulta, no?
0: Mm-hmm.
1: Pati pag-inaway nila sa balay nila, pati pag-bulagay nila, problema na sa bata nila, dala-dala na na-consulta sa imo.
0: Oo. Oh. Kung sabagay, mga konsiderasyon man akong kaysa do kagamay ng mga bagay, abi, Councilor Duron, a problema lang din, Katie, we have here the copy of this memo circular number 2026-011 dated February 6, 2026 lang. Subong lang ninyo tuig. Hindi gidya pwede as much as possible, Councilor Drone, nga dalon mong salakyan without a trip ticket or if not, unauthorized nga hindi linya sa imo sininga duties and functions, sabi no, kung ikaw be head of office or ikaw be just an employee or ikaw be konsihal, Councilor Drone.
1: Yes, official business nga dapat eh.
0: No.
1: That is why nga you need the approval sang imo nga head of office. Kasi not all transactions official business mo.
0: Mm-hmm.
1: Para sabi na, imo nga pa simple personal na katama. Kaito katuya mainom, mamaninoy ka. Yung personal function na nag so, hindi na official business siguro ah.
0: Oo.
1: Pero kung ma-attend ka sa mga inaugurasyon da, mga groundbreaking, bin, sa nga parang si Kapon, aga pa, to kami sa ano na, San Isidro, ma-attend sa groundbreaking sa iyan sa Metro Pacific, Iloilo Motel, ito di official function na, kung dala mong imo nga sa lakyan, eh, dapat may trip ticket kay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya usually, lunes kahapon, kinangan Friday, pero request ka na nga daan, eh, kinangan i-advance mo ang imo nga mga, kuan, mga ano na, imo nga request.
0: Oh. Kay pariusin ni may program, abi, just like what happened to Councilor Mabilog. Siling niya ti na makalkos ang school supplies kay managtag ako school supplies sa mga target beneficiaries niya. Duham lang na kabagay, I don't have knowledge yet, no? We don't know with your Councilor Duron kung ang gigamit niya pundo pa sa opisina niya for that program or personal niya nga kwarta. So butang tabi diri kita sa pundo abisang syudad para sa programa sa opisina niya. That can be considered part of her official function, ang paggamit sa salakyan, mamakal sang school supplies, Councilor Doron?
1: Well, iti, basta lisensya kang kinanay, no? sa paggamit sa salakyan, no? Number one, kita, sinong driver mo? Ang driver mo, kinanglan authorized hindi nga mag-usar. Iko hindi na authorize medyo may negligence nga ginatawag eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung ikaw mausar sa salakyan, yung kasi ito it na na-comply mo ang tanan nga requirements kay ti balo ka kung gobyerno yan medyo stricto ina mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay you are using either funds or property of the government. So may mga administrative or criminal liability na da. Using the government vehicle for your own personal benefit, in essence, that's anti-graft, no?
0: Mm.
1: Under 1319, under Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kag sa Code of Ethics and Ethical Standards, ara man nila, and there will be administrative liability, we call that, no? Whether it is grave, least grave, or simple negligence.
0: Mm-hmm. Kay ang isa pa gid diri corollary to that question, Councilor Doron. What if personal fund niya? Personal nga pundo ya kwarta ya ginggamit para sa iya sining programa bisang opisina ya, pero personally nga pundo. Apa man ko sina that can be qualified ng paggamit sang government vehicle nga kabahin sang official function mo kay ti personal mo to yung pundo ang gingamit hindi man gani kwarta iya sang syudad para ma-qualify nga ti ay kabahin niya sang programa man sang syudad through my office iya kay ti pundo sang syudad na gingamit. What if personal mo

0: Man, anche immagina si Don Silorex Salavia. So it is up for him kung saan o siya mag-conduct sa committee hearing. Ako yati, I will attend and present sa mga requirements yeah, for the proper use of government vehicle. Hindi taon ta, tanan eh. Hindi malang si Councilor Mabilog, Councilor Yang, si Councilor Ong. O, kagti ang iban pa da, makita, doon nakita naton. Kag ipa-explain ta sa GSO no on the manner and the proper use of government vehicle kag ano mga corresponding liability kung hindi maayo pag-usar kag kung ginatolerar nila base may mga partisipasyon sila even the GSO will be liable sa amo ina ang mga bagay.
1: So in short, to be particular, at the very least, tatlo ni ka mga government vehicle users ang target nga imbisigaran sini for a start, Councilor Doron, unless otherwise may magsulod pagid kag may ebidensya abi magatudlo nga may ara pagid government vehicle nga seem to be daw ginabusuhan sa paggamit.
0: Yes, that is correct, no? Initially dira kita mo umpisa kay iti may concern sa kisina to and we are supposed to be vigilant, no? Namin kay nagaguluwa na mga balita, na mga impormasyon parang hindi man mabusuhan ang propiedad sa gobyerno. Ito left and right. Sibong kita ang mga kung ano mag-abuso sa mga government officials and employees. No? Umpisa na natin. Ito sa baba, may nangyayas dalo ma ito. Namula na.
1: Oo. So, sa imo sining ideya, bi Councilor Doron, whatever would be the possible sining kapaltahan or kakulangan sa mga tao nga dapat magtipig sa paggamit sa mga government vehicles. Anong masunod si ni Councilor Duron? Ipasa ninyo sa DIN, sa DILG? Or ipasa ninyo sa anong agency of the government? Ang inyo sining findings and recommendations, Councilor Duron?
0: Depende sa outcome sa investigasyon, no? Normally, we are under the administratively pwede kita under sa DILG or the Ombudsman. No? Both have concurrent jurisdiction sa mga munang cases. Ang DILG administrative, ang Ombudsman, both administrative and criminal. No? So, kung may kapaltahan sila, siguro the appropriate sanctions makita man na kay the committee on good government will be the one to recommend.
1: Pero initially, Councilor Doron, may justification niya gin provide abi. Kaya doon nakasintro ni Subong sa Councilor Sien Marie Mabilog. Pero dalasa, there is Councilor Ong kag Councilor Johnny Yang. But on different circumstances. Sa kay Councilor Mabilog, abi daw mabulubugatin ng akusasyon sa iya. May justification siya. Kung nga ang ginhimo iya to, kag kung may trip ticket sa primary league, ginda mo nang kinanglano, may trip ticket sa Councilor Doron.
0: Well, that is why no tanaw naton kung na-comply ina, no? Kung na-comply, why is the liability? If it is done, an official business, may trip ticket siya, ang nag-driver na nagamit, ang ginusar niya, professional, di kung may, if ever may violation na siya, tanaw na kung anong pagpuan, kung bala, may kunaibans man siya. Or just a simple negligence or a simple misfeasance in office. So makita na po na during the investigation, she is willing to attend also.
1: Oh.
0: No? Kag mag-explicar ng sitwasyon na natabok sa iyo.
1: May information kami nakuha, maybe, insakto, maybe, sala man kami, Councilor Doron, nga ang driver at the time ni Councilor Sien Marie Mabilog during that time nga nakitaan siya. Dira sa mall sa May Molo, nagpangumpra ko no sang school supplies. Daw, a student driver license holder lang?
0: Amo man ang na ako na baluan, no? Tuan, nga balita. But let's give her the benefit of the doubt. Though hindi na yung official pa, unless nga siya mismo mag-ako na student lang ang dinosarya, kag wala yung pamangkot, kung bala authorized ina ang driver, gingamit siya. during that purchasing of school supplies.

0: Wala ka dari atrasan Council of Doron kati katrupa, kabaro, kaberks mga drama involved sa konseho and most likely sila aning mauhuna sa linyada, Council of Doron?
1: Well, kunya it is up for the kwan, no? For the result of the investigation. Kaya nagwa naman na, mo, una pa na yung balita, kita yan nag-backup lang. Kaya ito, Dokalaw, ayaw mo na karoon na dumigin na tago kita, ang involved aton upod man sa konseho. No? Why na isang political alignment, whether you are with the administration or you are with the position. No?
0: Mm-hmm. Okay, with that, Councilor Doron, we would like to thank you sa chimpong ini, ginhatag ni mo, dari sa aton sa XFM 100.7 Iloilo. Lastly niya, out of the blue niyong pamangkot, Councilor Doron, daw retirable ka na. Anong plano mo sunod?
1: Ati mo pa, relax eh.
0: Nagulpihan ka eh, no?
1: Ah?
0: Nagulpihan ka sa pamangkot?
1: Wala, actually, wala man kiti long prepared naman ko yung daan.
0: Oh.
1: Whatever happens next, at least nakaservisyo na kita, naka-prepare nito sa konseho, and I used to deal with the government 27 years kung ako sa una sa LPRB, not to mention, basta una sa Department of Labor ko. Dapo naman agyan ta. So siguro no, enough naman na nakabalik na sa servisyo sa aton gobyerno. Isalig doon lang sa Ginoo
0: ang ma-enjoy life ka na lang, ha?
1: Enjoy life and at the same time, we need to serve man tagyapon. Kay ara man tagyapon eh. Nagkulo consultant pa kita sa duwa ka mayors. Hindi ko lang pag-bendisyon.
0: Oo.
1: Saklan na kilala na nila ko to.
0: Mm-hmm. Ate, sige. With that, Councilor Doron, we would like to thank you. Salamat, gid, ha? Ka-good morning, gid.
1: Yeah, salamat, gid. Anytime, Jose, ha? Kung makabulig kita sa imong programa, nagpabalos yung tumuloyo, open kita para sa inyo.
0: Okay. Salamat, gid. Salamat. Good morning, DRC City Councilor Romel Doron. Tiyara na sa Committee on Good Government, chaired by Councilor Marcos Sarabia, ang privilege speech because it was referred to the Committee on Good Government. Tatlo diri ang unang, hindi man bilita yun, kamublo mo. Hindi man blo po kamubla. Una diri ang investigaran, hindi nga bilita yun. Unang investigaran, Councilor Sheen Marie Mabilog, Councilor Maria Irene Ong, kag Councilor Jan Yang. Naglilain niya sirkumstansya. Kay Councilor Jan Yang, dira iya gina-parking sa gasoline station niya ang iya sining slakyan. Issued vehicles ang government pick up na. Sa kay Councilor Irene Ong, nakitaan siya ng salakyan naka-parking si saka kapihan. So she need to justify that. Nga aras kapihan. Ang kay Councilor Sheen Marie Mabilog, medyo mabulubugat ni. Ang akusasyon siya yung number one, ang salakyan hindi gin-MR sa iya, kundi sa opisina sang Vice Mayor. Number two, ang iya sininga mga gintambungan, kumbala official functions, and part sa iya sininga official functions as Councilor kon hindi. Especially, ang iya pagbakal sang school supplies. Kaya napangitaan sa resibo, tindi ng resibo, yan dula ka driver ko to. Ha? Ikaapat kang driver niya, believe to be, ang information kalabot na sa aton, niya hindi professional driver's license holder, kundi student license holder lang. Ti maghambal kang student license holder, kahibalo sinagin si Councilor Doron. Niya ang student license holder, ha? Driver's license plus student lang, hindi ikaw makadala without the presence of a professional driver's license holder sa imo kilid nga magagiya sa imo because part lang ina sang imo sininga training, not really training, no learning. Ha? Hindi ka kadala unless otherwise somebody ang naga-monitor, naga-observe, kag naga-supervise sa imo. Ha? Basic na yan eh. That's why nga ti, after 6 months normally, amo ang renewal sang imo prof, student permit pagkadto ikaw sa non-proof o con-proof Maghambal ka non-proof, non-professional. Maghambal ka proof, professional. Anong kinalain sang non-proof sa prof? Ang non-professional, pwede ka kadala sang four-wheel vehicles, pero hindi ka pwede kadala sang public utility vehicle or government-issued vehicle. Ano ang kinalain? Pareyos ni non-professional driver's license holder, ka may salakyan ka four wheels, pwede ka kadala. May Volkswagen kada, may Chevrolet kada, oh, may BYD kada, pwede ka kadala. Pero hindi ka pwede makadala sang nagapamasahiro, jeep, tricycle, hindi ka pwede nagakinalan sang professional driver's license holder. Bisan pa non-proof ikaw, private vehicle pwede. Pero pampasahiro hindi pwede. Non-proof hindi pwede kadala sa government-issued vehicle. Kay ang requirement dira must be a professional driver's license holder. So non-proof, amdan ako, non-proof malang lisensya ako. Ha? Selling niya 30 anos din ako gadarak sa lakyan, din yung padalon ka government vehicle. Hindi pwede kay qualification ina kanabutang sa pagsulundan. Violating that rules or law, has a corresponding penalty. You see? Tiya mo na mga issues gina patuban ni Councilor Sian Marie Mabilog. Una, gina pangayuan sa trip ticket. Kay kadagwa sa salakyan, dapat covered sang trip ticket. Let's say si Councilor Doron, nagsugo sa staff niya, ipareceive ana ito sa XFM o imbitaron ko sila sa committee hearing ko. So ang trip ticket niya from City Hall to XFM, lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Driver, Butangda Juan de la Cruz. Passenger, si Pedro de Juan together with Simon. Tatlo sila nag-deliver. Pagkatapos, balik sa City Hall. So dapat covered inas ang trip ticket. Pagkatapos, mambal nga, to attend Barangay Fiesta Queen Coronation o Barangay 2. Barangay 2. Ti dapat nabutang dira driver Juan, passenger Councilor, co-passenger kung sino na, tatlo abi or apat, bodyguard pa o apat. Ang sakay dira, dapat ara sa trip ticket. Ang nabutang pagidira oras, between 9 o'clock to 12 midnight. Kaya mo ng coronation, 9 o'clock to 12 midnight. So covered ikaw sa trip ticket. Bisan na tungang gabihan ka da sa coronation, kay may invitation ikaw, kag na-approve ang trip ticket ni mo, you are deemed to be legally using and complying the requirements sa paggamit officially sa salakyan because recognized ng issuing authority nga official function ang imo gintambungan. That's it. Amo na importante ang trip ticket. Si Councilor Sian Marie Mabilog, as of now, wala pa sa may ginpresentar sina ang driver's license sang ginagamit niya nga driver at the time nag-drive sa salakyan. Number 2, ang trip ticket niya. Number 3, ang itinerary sa iya sila nga trip ticket, wala mabutang. Anong kaso? Administratively, she may be held liable. Inakon may ebidensya. Number 2, ting criminal, she may be held liable. Amo ina, ladies and gentlemen, mambal, kagamay nga bagay, gamay gani, bisan ano kagamay kung may nagareklamo, amo ng problema. Bisan ano kadako kung may nagareklamo, amo paginang dako nga problema. You see? Ti, hindi pwede makisap matalang. Mambal, so be it. Hindi pwede, kati may nagareklamo mo. It's already 9:42 sa ato sininga pagparagan. Ti may salakyan man niya personal si Councilor Sian Marie Mabilog, kita tanang salakyan niya personal eh. Ti nga gingamit siya government vehicle gid the time. Kag kun gingamit siya sa pag-procure sang school supplies sa mall dira sa molo. Iya personal nga kwarta. Paano mo na hambalon nga part of your official function? Kay indi na iya transaksyon sang syudad. Indi niya transaksyon sa imo opisina, personal mo na yung transaksyon kay personal mong kwarta ang gingamit. Ang pamangkot sini, kung programa ni mo ina sa opisina, naprobahan bala inang programa nga mo nang gamitan sa pundo sa imo opisina. Kaya tayo sa naintindihan, kung nagpagwa statement si Mayor Raisa Trenas Chu, nga may ara sa distribution of school supplies sa tanan nga estudyante dari sudad. Ti para kay sinong estudyante atoya ang imo ginbaklan sa school supplies kung may amo na nga programang sudad. Nga may distribution of school supplies sa tanan nga mga estudyante elementary kag high school. Ti that's the thing nga dapat ipatag ni Councilor Sien Marie Mabilog. Councilor, ha? Hindi pwedeng ikibit palikat talang ni sa mga kaso kapariyos ni because it was already made public and an issue against Councilor Sien Marie Mabilog. Kay kon kaisa ang paghipos kag ang pagpalipas ni tanan masalaan sa tao ti kita mo why no rason ano pa sila niya ha bisan ng iton mo iti ni maghambal it's already 943 kon kaisa may interpretar man kay ban niya sila kita mo kun ano arrogante amo na sila niyang isyu sa iya way paginasabat ha de ba basi masalaan bala nga inarrogante kiti ano gibi may monyo ha kay konsihal tana Alas 9.43, tayo na kainom na kamoda Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Kung why pa, inom na kamo. Para masuplementuhan ang lawas ta sa mga kinanglanon niya vitamina at minerals. Agod to, na makalikaw kita sa malala nga pamalatian. Ha? Mabakal ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's Pharmacy, kag sa mga sukit niyong butika, dara malapit sa inyong lugar. Pero kung makakadto ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, kadto bala ka mo sa clinic, may libre na nga konsultasyon mo, damo na na nagpakonsulta, damo na na-actualida na buligan mo sa clinic ni Dr. Empinado sa mga program of supplementation sa ginihimo, libre, why ka mong bayaran? Don't worry. Ang ibayad ninyo sa konsultasyon, ibakal nyo na lang, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:44 in the morning.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ooh, wow, guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ay, dali na.
9: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Senten Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
13: No more.
9: Senten Plus Herbal Oil.
5: Senten Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Senten Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Senten Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Chronic pain.
6: Ang sakit.
5: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain. Mag-sister pain.
8: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
8: Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sister pain.
8: Magbibili sa mga butika.

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
9: Aray ko!
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsak kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mate. 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Makatalan haga nga tinuga?
2: Oh, sino ka?
3: Hindi na kinahanglan niya makilala mo ako. Ari ako. Agod pangapinan ang maayo batok sa mga malain.
2: Pwes! Ikaw ang unahon ko! Mga ilaga! Kanamo, sa'yo yan ang nagsalakay sa akon! Hoy, hoy, kamo! Nagatulog na kamo sa akon! Pamatyanin niyo ang mga ilaga!
3: Tilingalain
2: eh?
3: Mga animo, kamo! Panirohon ko, kamo! Hay!
2: Eh, hindi na ko yung mamago sa mga ilaga, ina!
1: Gusto ka, Ilias. Apang sinuong lalaki nga, ina. Mag-ulang siya sa panulo ko.
3: Bakit talanhaga ang nasaksihan ko, ini? Daw isa kadamgo para sa akon?

0: ako makahangup sa ginapanghampal sa tigula nga ini. Daw may misteryo sa likod sa mga ini. Ah, tiyoy, ano ang... Bah! Wala na siya!
1: Chip! Ari na kami!
0: Ah! Sini Detective Reyes!
1: Chip!
0: Kagkaupo niya sila Ines, kag Elias! Sugataon ko sila!

0: Amoy nang matuod, Chief. Isa sa mga nagbulig sa amon, among lalaki ang nagkakapirusa. Kag may ginasuksok na boxing gloves sa kamot. Hindi ako makahangop kung nga hinali lang siya nag-ulhot. Kaupon sa madamo ng mga ilaga.
1: Oh, Detective Reyes! Ano palang natabo sa imo?
0: Chief, nasalapuan ko ng katapusan ng bato. Kang matuod na kahulugan sini.
1: Oh!
0: Ang katapusan ng bato, hindi ini isa kamanggad, hindi isa kabagay, o kun isa kalugar. Kundi ini isa kapagpanglakaton, padulong sa paghangup, kalinong, kagtunay nga kinaalam. Kagang veridiya, hindi na matago. Manginbukas na ini sa tanan. Apang sa mga may matinlo lang sa kasing-kasing, kag matuod nga handom.

0: Hindi ako magapating sa isa lang kapiso. Nakalambot kita sa among adoog katsuri.
1: Sanasiling ko na! Wala sang imposible sa kaliputan sa mga Inkanto Jason! Kadbisan ng duha kakaupot sa among pulis! Nakahibalo sang bahin sa mga katropa ko ng mga ilaga! Apang nagpakalinong sila! Tungod sila! Kasubong kuman! Na naggikan sa kaliputan sa mga Inkanto! Nga buot magbulig sa ila, nahamutan!
0: Bilib na gid ako sa imo, Katsuri. Kagbugay kagid sa akon sang kahitaasan. Kagsubong, isa naman ka misyo ng ato natuman. Anong masiling mo?
1: Exciting!

0: Ikaw ba lang ara sa Laraguay sa Bituon?
1: Oh, at hindi lang kay ako ang ara sa Katalagman. Nakapatian mo pala sila?
0: Oo, nakapati ako sang hibi sa mga bata. Ano na tapo sa ila?
1: Ang pangulo sa mga sukat. Ginagawa sang kasanag sa mga bata sa inyo tuog.
2: Siya, Selmeria Lumina. Kung hindi ninyo pagiyatag sa akon si Kael, antes magkalayo ang una nga Bituon Saga, ang bilog nga banwa, mawasa!
0: Ano?
3: Hindi ka makalusot, Asmodeus! Silveria, magkuha ka sang armas sa ginhimo sang mga handom sa idalom sang bato, sang mga pangako. Subong na!
0: Oo, Lola!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold

0: Para always looking young and fresh, Mugler Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: nakakayos ang bulubituan niya.
1: Hindi ka magpalayo, Santuma!
2: Silveria, kuha ang mga bata sa sintrusang barba. Ako na ang bahala sa mga sukat, Heidi.

0: ang kusog sa mga bituol sa imo, mga bata! Tulog ka ang mga bituol! Sila ang imo kusog!
1: Mga bituol! Ihatag sa ako ng inyo kasanag! Sabong na!
2: Tulog! Kaya ang tugta ng mga tinuga sa duta na magsulog sa alagyan sa mga bituon!
3: Hindi ka mo magbalabag! Ang mga itong mga bituon nag-aatake man sa inyong kalibutan!
2: Ba! Gusto siya! Mabatian ko na sila!
1: Hindi ka mo magsakit, Anay! Isahan natin ang 8%!

0: nakamo. Wala na sa may mga pugong sa ako.
1: Nanagakihat sa kadulom! Nanagabalabag sa akon!

0: Sa katapusan, naangkon ko na ang kahilwayan.
1: Hindi! Hindi may muli! Hindi!

0: kasanag. Salamat.
1: Kanami sa mga biton, subunga kagaon.
0: Silveria, hindi ko pa mapabatsyag sa imo kung saano ko ikaw ginpasalamatan. Abang kinahanglan ko nga magbalik sa akong kalibutan. Kinahanglan ko man sila nga protektahan dito.
2: Hindi ko kinikaw malimtan, Haring Kael. Kadagabi, matulog ako sa langit. Sa sina, hindi ka madula sa hunahuna ko.
3: Wala ka nadaga isa hadon. Sugod subong, ikaw na ang manugbantay sang alagyan. Mahimo mo nga bisitahon ang tanan nga kalibutan. Kung kinahanglan.
0: Kung kinahanglan mo ang buli ko. Tawga lang ako, Silveria Lumina. Ang kasanag sa mga bituon, mangin kaupod mo permi. Paalam.
3: Oy, atun na siya. Makita ko ang pag-igpat-igpat sa mga bituon sa kalangitan, Silveria.
2: Mga bituon, ipakigbato ko kamo, Fermi. Pangako.

0: Nangin baganihan gali si Silveria Lumina?
1: Ah, Jason! Kinatungod sang iya ka isog. Wala na hadlok na ipakigbato ang mahayog batok sa maluhin. Ah!
0: Kasubong mo, Katsuri.
1: May Jason!
0: Oh, kasubong mo. Magagmay lang ang mga tingugas ang Ginoo kon tulukon. Apang malapnagon ang pwersa.
1: Kinatanan! Tungod sa bulig sa ngakon mga katropa!
0: Oh, matuod Katsuri. Sa bulig nila, madamo pa kita sa mabuligan ng mga tinuga nga ginapigos.
1: Jisun!
0: Sige na. Matulog na kita. Para manginhanda sa mabot nga bag-o nga buwas.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
6: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan, Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
16: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
17: XFM.
18: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
8: FDA-approved supplement.
19: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
20: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gigit ko sa akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
23: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
24: Ha?
23: Oh, ma? Ikaw na?
24: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
23: Clear Skin Herbal Soap?
24: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
23: Hala, tingala ko naghuben ka.
24: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
23: Ma, baklan mo mang kusina ha?
24: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
23: Oh, galit, diriyo.
24: Ay, dali na.
25: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
26: Girl,
25: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
26: No more!
25: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
27: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
28: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
27: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
29: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
27: Sister Pain.
30: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
27: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
29: Symptoms persist. Consult your doctor.
27: Mabibili sa mga butika.
23: Madiet na ko buwas ah.
27: XFM.
31: Patropa mo!
32: Exciting!
33: Mga katropa, exciting!
34: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Philippines, last 10:47 na sa aga, kagininga oras ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalakip na ko nagaburo ng aton pananawan. Dapat magtumar kita sang Vision X Plus, kaya ang Vision X Plus ang mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales, kasubong sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 milligrams of gel capsule ang suplementong kinanglano naton. Agod nga magapabilin nga mga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada, pangitaalang ang official store sang Yes to Health 2011. Sa aton nga mga katropa, proteksyonantang aton nga mata, bangod nga aton sininga mata, ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas, kag kinanglano naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting na aga, Luzon, Visayas, Cagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Petsa dos sa bulan sang Hunyo, labing una sa limatanan ka mga Martes. Kamustang aton nga aga daw, aga pa nagtulo-tulo ang ulan diri sa aton sa syudad kag somehow sa probinsya sang Iloilo. Mabugnaw nga aton siring nga panahon, unlike sa mga nagaliligad nga mga sinimana nga muni oras nagasingkal ang init. But subong despite nga may nagapakita man si haring adlaw, pero at least nabisan pa paano naka-umpaw sa mga tanom naton. Kiti nag-ulan haling kahapon, tub-tub kagabi, tub-tub sa subong aga mga katropa. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta nga ton siling aga? Sa aton siling mga drivers, kamusta nga ton siling biyahe? Sa mga XFM taxi patrollers naton, kamusta nga aton siling paglaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Inahinay lang kita sa pagmaneho sang aton siling mga salakyan kay sama-sami ang aton nga pagpahanumdom. Sa aton siling mga drivers, wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Importante nga madulong naton sa destinasyon ang mga pasayro naton nga safe. Sa aton siling nga mga tagpalamati. Magapangalagad kita tub-tub sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, issues pagtalakay sa mga balita na lokal, nasyonal, kag subong man na balita internasyonal, mga dalagko nga mga balita. Ay labi na subong te ang nagarinabuab subong sa nasyonal ang parte sa nagakatabo subong sa aton siling nga Senado. Kay kahapon te medyo ginsunod ini sa aton siling nga mga kauturan nangin controversial because sa siling serbe sang waran to baris di blaging kasuhan si Senator Jinggoy Estrada and pro sa iya siling surrender no sa CIDJ matapos ngayon siya ang may warrant of arrest sa aton siling mga taga palamati bangod man sa kaso sa aton siling mga katropa at kahapon do medyo controversial kay ang grupo sang mayoriya ang expected kung tani nga mag-attend sang session at around 5 o'clock santo sa agin kasugtan sang pag nagligan ng simana sa pag-end sang ila siling session. Why nagpakita kahapon instead da dito sila nag-upod nagpakita sang suporta kay Senator Jinggoy Estrada katropang BJ. Pero may mga may statement no nakita naton ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano ini-address to the minority no may ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano titrese ni sila kaga nabilong sila sa majority block. Di ang mga minority grupo ni former Senate President Tito Soto di may 25 minutes pa lang mayara sang mensahe nga gin post si Senate President Alan Peter Cayetano sa iya siling Facebook account and address ini sa iya siling mga kulig sa minority. Ang iya nga mensahe nagahambal nga the Senate is a co-equal branch of government. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of the past few days may have blurred this distinction. But what happened with one of our colleagues today brings it sharply back into focus that we differ on the leadership of the Senate in is not in question and it is a fair point of discussion, but no matter our disagreements we must all agree that it is the Senate's own business to settle. This chamber answers to God and the people who sent us here, and no one outside these walls. That line is now being tested. This is not an accusation. I am speaking truth, and its senator already knows. The independence of this institution and the legal standing of any of its members are not currencies. The day they become brings to be traded is the day that Senate is diminished, and after the Senate, the Republic. So I put one question to you, not as the majority, but as the chamber. Will you stand for Senate independence? Kinapamangkot niya. I am asking to you to join the one deliberate act to let the Senate go quiet, or together and by choice, so the country is made to ask why a co-equal branch would fall silent rather than be made to serve. The door is open. What do you with it is yours to answer to this institution and to the people watching it. Amoning mensahe sa aton sining mga tagpalamati nga ginpost ni Senator Alan Peter Cayetano, and ang mensahe niya addressed to the minority bangod sa natabo sini kahapon sa aton sining mga katropa sakay Senator Jinggoy Estrada. Kahit ay supposed to be kahapon kung tani mayara sang session ang Senado, pero ang majority black why mag abot no sa session hall katropang BJ. Instead dito sila nagpakita sang suporta nila kay Senator Jinggoy Estrada. Ti ang dito lang kahapon sa Senado amo ang grupo sang minority black. Iway gapon sa may natabo nga sesyon. May mga message gani kahapon na kita ta si Senator Rafi or Erwin Tulfo, no? Parte sa nagkalatabo kahapon. Nati nambalya daw makahuluya. Oh, makahuluya kuno katropang BJ. Ang hindi pag sipot sa session sang majority. Anyway, ito'y balantayan. Agkaroon sa hapon kay may session ang Senado. Laban-laban, kiron pamatian mo ni kiron mansig deliver ni kiron katropang BJ sang privilege speech. No, sa aton sila nga mga taga panamatikiti, kapareho sila gina-question sang minority. Kung nga ang wala magpakita kahapon sa ila sila nga sesyon ang grupo sang majority. Di kapareho man to sa nagligad bla. Nga ang minority nag-walk out man sa sesyon katropang BJ. Balos-balos man lang sila. Paalunsay pariho man lang sila katropang BJ sa aton sila nga mga taga palamati. Di kahapon ang minority ara sa Senado, sa session hall sa Senado, ang majority naman wala nagpakita ito kahapon. Iway sa may natabo nga session. So balantaya ni Kiron sa hapon kay may session sila. Tilang taon takon ano naman ang mangin senaryo. Kahit ikon magsigi-sigi ni ang amoning sitwasyon sa Senado, paano makatrabaho kag sino sinadiri ang pierde? O ay isang iban sinadiri nga pierde? Ang pierde sinadiri ang mga Pilipino nga nagbuto sa aton sila nga mga senador. O ay isang ano sinadiri? O ay isang pierde? Ang pierde sinadiri Pilipino ang pumuluyo nga nagpasweldo sa ila, tapos amo na ang kalidad kag amo na nga klase sang serbisyo ang maagom sang mga Filipino sa aton sa mga tagpalamati. Sila badlaban karon sa hapon, mansig-mansig ni sila karon. Asa sesyon, siguraduhon mo ni kadto bang BJ karon sa hapon, mansig-mansig ni sila karon. Sa aton sila nga mga taga palamati. Ilang taon ta na karon na bantayan sa aton sila nga mga katropa ang mangin senaryo, kagamangin na sitwasyon sa Senado, say man sa Kongreso sa aton sila nga mga katropa. Kay daw may ma-deliver sang privilege speech man karon sa Kongreso. Ay, oo. Ti anong pakantuan sinisang aton sining pungsod bay? Ano ang ginansya kadya sa mga pumuluyo kon mag-amone? Again, wala sang pirde sina di. Hindi sila ya pirde. Kita yang pirde sina di. No? Kita yang pirde. Kita nga mga ordinaryo nga Juan de la Cruz. Amo ang pirde sina di. Kahit paano sa na makahimo sang ila trabaho ang mga pending nga mga measures nga dapat i-take up nila during sa session sang Senado. Hindi sila hindi maka-take up. Iti wala paano sila maka-take up kay way gani sang quorum. Deadlock subong katropang BJ ang minority kag majority kay ti 11-11 mo. Kay ti way si Senator Bato de la Rosa. Kay si Senator Jinggoy Estrada ara nag-surrender kahapon bangod nga may warrant of arrest. Sino pagid ang masunod dayhan katropang BJ ah. No, sa aton sa mga tagpanamatikag ang kahapon sa mensahe niya nga ni Senator Jinggoy Estrada may ginbuyaan siya kahapon nga expose during sa iya sining mensahe prior sa iya sining padulong sa CIDG nga nag-surrender siya nga may ara sang naga-convince sa iya, may naga-offer sa iya kabaylo sang iya sining kaso. Sa ilo ka lang sa minority. Lumpat ka na, bayain na ng majority. Sa ilo ka na to sa minority. Pero ugaling, ti-firm niya ang paninduga ni Estrada nga dito siya iya magpabilin sa majority block sa aton sining mga tagpalamati. Ilang taon ta kung ano mangin resulta kag ano ang mangin senaryo naman karon sa hapon sa sesyon sang Senado at the same time balantayan man ang sesyon sang Kongreso mga katropa. Last 11:02 sang aton sidinga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa balita lokal mga katropa. Ayo medyo light ni katropang BJ kay sa Banwa sang Dumangas may lalaki nga nadakpan kahapon sang hapon at around 4 o'clock. Nadakpan siya. Why gid makaluwas ang apat ka bilog nga hanggod nga langka katropang BJ ah. Why gid maka salbar? Nagapang harvest siya sa sang langka nga hindi iya. O galing ang tag-iya katropang BJ sang langka. Why ma-inform nga gi-harvest niya? Ay, TC alias sa Baby Boy arestado mga katropa kaga ara subong sa custody sang aton sidinga makatapos ang pulis. Pero based sa record mga katropa ining si alias Baby Boy nga nadakpan kahapon nga nagpangawat sang apat kabilog nga langka sa Barangay Talusan Dumangas, damo naglini katropang BJ ang na dalasa niya. May sa report may ginkawat siyang welding machine. May ginkawat man siyang mga sigarilyo. Pero sa langka why gid siya makasalbar? Base sa impormasyon sa aton sa ning mga katropa, nadakpan ini siya kahapon sang hapon. Ti apat man lang kalangka ah. Siling gani isang iban. Kon langka gali kawaton mo dakop kadayon no. Kon langka imo kawaton dakop kadayon priso ka. Pero siling sang mga naga-comment sa aton siling post. Siling nila ang mga mali-mali tagani ara Japon. Di mo nang kinalain. Kung ordinaryo ka nga Juan de la Cruz, gamay-gamay lang, kung madakpan ka, priso ka dayon. Pero kung minilyon, damo pa na iya due process ya. Kahit may mga bastante sila iya sa kwarta nga ibayad sa ila sila nga mga abogado para nga magdepensa sa ila. Pero kung ordinaryo nga Juan de la Cruz, madakpan, ano ayan ang maagyan niya kung... Ika pariyo sinayo. Pero ba sa record mga katropa, dumidyo damo na ni record si Baby Boy gali katropang BJ. Kay according sa report, bata pa ni siya, minor pa ni siya, na damo na siya sang record sang pagpangawat. Ti ang langka siguro to. Pero lagko ang langka katropang BJ, no? Mayo adubuhon yung to eh. Ahay. Kaya nga subong, no? Sa Dumangas Police, ang ining si alias BB Boy, 18 years old naman siya kuno no? Do bago lang siya nag 18 years old, na nadakpan kahapon at around 4 o'clock sa barangay Talusan nga nagpang-harvest sang langka. Pero ang tag-iya, why kabalo? Why idea nga i-harvest sang suspect or ni alias Baby Boy ang apat kabilog nga langka. Tilang taon ta kun iporso sang tag-iya ang sang langka, sang puno sang langka nga ginkawat ang na recover mga katropa sang aton sa ring mga katapo sang pulis. Kita mo na ako, kita nyo, ginapunggan ganin siya. Okay, gawara siya mo. Hi. Diba si nagutom la? No? Sa aton sa ring mga tag palamati. Last 11:06 sang aton nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Sa pihak nga bahin, sa aton sa ring pag pangalagad, talupang don taman niyo kay may nagpalabot diri sang reklamo sa XFM Iloilo. Pero gusto na to niya tagon katropang BJ nga ang proyekto why gid ya kun tani question. Kay ti sinobla gusto nga ang dalan hindi pag simintuhon man. No? Why gid siguro no? Ti aton conforme kita dira nga ang dalan dapat gid man simintuhon kun kinanglanon kapin pa kon na mag-ulan daw nagali na putyak man. O galing ang isa lang ka question kay gina-question sa mga residente nga ang pag-siminto nor-diritso gid hil-ob gid katropang BJ ang pag-insinin natin ining dalan nga gin-simento is Barangay Road ni siya pero kung tani ang gina-pamangkot malang sa mga residente nga ti araw-araw tapa ang kontraktor, kung sino man ang kontraktor nga nag-ubra sang proyekto, why gid siya nagbilin abi sang ang pagsemento hilob gid mo bilugar sada makita niyo na sa aton nga Facebook live no ang picture ang laragway according sa report ini mga katropa ang natabo o kon ang proyekto dira sa barangay Badyangan sa Banwasang Lambunaw, Iloilo. Di hilob gidya o, kita nyo, hilob gidya ang bilog nga karsada. Ti ang mga residente nagapamangkot. Ti halimbawa, kung may motorsiklo, din ka, bisan sa motorsiklo lang din ka na maagi, bay. Paano ka na makaagi kay kung basa ang simento? Okay lang kung ang simento malana, no? Katropang BJ. O galing kay hilob gidya ho. Why yabi sila nga gin ang isa ka lane, amo lang ni anay ang isimintohon pagkatapos kon matapos ng iyang curing period. Pwede amo naman niho. Lantaon mo halimbawa, kung may mga emergency abi, kung may mga ambulansya abi, ano na nila ang may halimbawa, abi may naglain ng pamatsyag na kakinanglanon sa dalon sa ospital. Pagkatapos may ambulansya, ti ang ambulansya hasta landa daw ibit-bit. pasano nila ang pasano nila ang pasyente kun in kaso eh. Now again, sa aton sini nga matag palamatiway kita naga-again sa proyekto kay nami gid nga sahi sang proyekto ugaling ang sistema lang sang pagpa-implement sang proyekto nga waay gid gin binlan anay for the meantime, no? Halimbawa abi half lane sa aton sini nga matag palamati amula na anay simentohon and then kon matapos na ang curing period amo naman ang pagpasimento sa piyak nga lane. Kundi daw manami kung tani, nga bisan pa paano, bisan motorsiklo, bisan ang tao, pwede makaage. Di kung basa pa ng simento, be, kung bago lang ginanabuhos, be. Alang-alang mo na ipaagyan sang salakyan or paagyan sang motor. Sino ang kontraktor siniha? Tige natingwaan naton nga makuha ang reaction sa mga barangay officials. Pero again, sa aton sini nga matag palamati, why kita yan naga-again sa proyekto? Kay nami gidya ang tinutuyo sa proyekto. Ugaling ang sistema lang sang pag ubra sang kontraktor o kung sino man ang responsable nga dapat why ni lagin hilob ang bilog nga dalan kay tiintindihan naton kung siminto na may curing period pa na pila ang curing period sina pinakadalista siguro na nga curing period butang mo 45 days siguro, no? Katropa BJ, no? Before maagyan sang salakyan tay kapareyo sina hilob gidya ang dalan why gidya gin bilinan sang half lane ng anay amula ni ang semento pagkatapos kon ma tapos ng curing period niya ang piyak naman nga side at least, no? Hindi man maperwisyuhan ng aton sini nga mga kauturan sa aton sini nga mga taga palamati. So basi malabot na ang barangay kapitan no? Or any barangay official sang barangay Badyangan sa Banwa sang Pututan or sa Banwa sang Lambunaw Iloilo kagalang taon tam na nakita ni sang mga barangay official sa aton sini nga mga tagpalamati. So ina mga katropa aton nga tingwaan kay basi malabot ta kay naga try kita nga makapangita sang contact number sang barangay kapitan or any barangay official sang barangay Badyangan sa Banwa sang Lambunaw Iloilo. Last 11:12 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa aton sini nga mga police reports mga katropa. Sa siyudad sang Pasay, mag-asawa patay sang ginbuno kaginlabo sang ila man lang mismo bata. Ang bata nila mayara sang diferensya sa paminsaron kag ang report nga daw pila nakaadlaw nga wala makainom sang bulong makatumar sang iyang maintenance rason kagabi nga natabo ining insidente sa barangay Himumwa Agahon sa siyudad sang Pasay. Na interview naton si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasay City Police Station. May kang tanan sa siring insidente sa aton siring mga tag palamati. Ano bala ang imbestigasyon? Ina mga katropa, standby kay aton nga igapabati sa aton siring mga katropa ang imbestigasyon sang Pasay City Police Station. Sa piyak nga bahin sa Miag-aw, mayara man sang gintiro patay. Kahapon, no? Kahapon isang unto galing way tama labot si Police Major Richard Lau, ang hepe sang Miag-aw Municipal Police Station, helper sang naga manog isda. Ang suspect, manog isda man katropang BJ. Te ang hambal ni Police Major Richard Lau, tatlo ang motibo nga ginasunod sang police. Number 1, hinubog. Number 2, parte sa negosyo. Gagang ikatatlo, nahanungod sa daan nga away sang suspitsyado kag biktima. Arestado naman ang suspechado nga manog isda kag nag-request na sang autopsy sa bangkay sang biktima samtang na kalakip na ang gin-request ang pagpaidalom sa paraffin examination sang suspechado mga katropa. Ma-interview kita sa nagiron sa kay Police Major Richard Lau, ang hepe sang Miag-au Municipal Police Station. Last 11:14 na ng aton oras sa derisaton nga pagpangalagad, may aksidente man sa barangay Kahagikikan sa Banwa sang Pututan, basi malabot na nagkiron, no? Sa aton sining mga taga panamati. Happy happy birthday anay, subong adlaw sa kay Nanay Blandina Banday Imbultorio. Kaya na edad ni Nay Blandina man. Happy happy birthday gid sa kay Nay Blandina Banday Imbultorio. Ang pagpanamyaw tinatural halin sa imo sining mga kabataan, sa imo mga kaapuhan kag sa imo sining mga umagad. Last 11:15 na ang aton nga oras sa aton sining pagpangalagad. Good morning anay sa kay amigo ta Alex Pasilo. Sir, good morning. Happy listening kay Sir RV Chris Casires. Good morning. Happy listening lang. Kamusta ang aga kay nung Fred Belbao? Nung Fred, kamusta ang aton sining aga? May lang pag pamati dira no sa kay nung Fred Belbao sa St. Clair Subdivision sa Hibawaan sa distrito sa Mandurriao. Also, good morning man sa aton sining mga coordinator sa XFM Katropa listeners and solid supporters. Kay kagawad Rodrigo Montaño dira sa Kalaparan Arevalo. Kagawad Alan Ilanggos. Also sa kay kagawad Tony Itoriaga. Kay Ronel Daroca, good morning. Happy listening. Kay Gabi Gabo. Gab, good morning. Happy listening. Atong sining coordinator sa senior citizen kag PWDs. Kamusta lang. And also sa kay Michelle Abugadil. Kag kay Ronel Abugadil, good morning. Happy listening. Sa coordinator nato ni sa Mandurriao, no? District. And kay nung Arnel Ledesma, dulong time nosis si nung Arnel. Kagawad Arnel Ledesma, kamusta lang daw long time no see nung kag sa mga taga Caltex and Petron Gasoline Station. Good morning sa Maymay sa Bukuhan, kay Babin Kanayunan da Bab, kay Sir Jimmy Berdin Charisma, good morning, happy listening. Kag dira man sa Dikamay Itiri, dira sa 3S Itiri, good morning. Kay nung Lidoy sa Liday Store di sa Bilya Consolacion, kay nang May Gali din, no, sa May Atubang sang Shopee Hub. Good morning, happy listening lang. Kamustang aga sa mga taga Shopee? Salamat Shopee. Good morning, happy listening lang diri sa aton sining pagpangalaga. Last 11:17 na ang aton oras diri sa aton nga pagpangalaga. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga, buylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sa ma ulanon nga tiempo manami ipangapi. Pero dapat kung magpangapi ka, hindi lang dapat basta-basta nga kape. Ang kape nga healthy, kag ang kape sa magwapo, kag ang kape sa magwapa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hindi ang mayaka sa mangustino kung santon, mayaka man sang malunggay, may turmeric, may garlic, may spirulina, may real coffee beans and sweetened by stevia. Ang indugangan sang glutathione kag collagen. No? So, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Available man ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga original, wala sang caffeine, aroma lang. May mangosteen, may moringa, kag soya extract. May ace of labons nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sining lawas. Ilabi na sa mga kababainhan nga mayara sang hormonal imbalances kag sa mga kalalaki na naman nga mayara sang prostatitis o so kung paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And ang another variant sa aton sining kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga ara sa kape. May mangosteen, may real coffee beans and vitamin D3 sweetened by stevia. sa mga diabetison mayone, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. So tatlo ka mga variants ang kape, piliin niyo lang. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Premium D3 Coffee Mix, may kape, nakapangapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Kag ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available sa mga butika, Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, generika, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. And sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tumang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada. Basta pangitaan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. Kay katropang Rodolfo Dilapos, good morning. Aton sining nga coordinator sa aton sining nga XFM Taxi Patrollers. Kay si Ronaldo Abeto, good morning. And katropang Renante Chanova, bong! Kamusta ka na da, bong? Okay ka na da, bong? Duty gyud ni Bongbong ay. Good morning, happy listening. Sa aton siling mga katropa, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad, mga balita, gag impormasyon, aton siling pagabalikan pagkatapos ng aton siling mga commercials. So please stand by. XFM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, bibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.

0: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!
9: Go!

0: Santo.
1: Las 11:25 ang aton nga oras sa pabalik sa pagpangalaga dire sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kay Sherwin Marcue, good morning. Happy listening lang dire sa aton sa nga pag pangalagad, no? Sa aton sa nga mga atag palamati. Sa aton sa nga mga katropa, ginatry na aton sa nga malabot ang pututan na MPS parte sa vehicular accident nga natabo subong gilang aga sa barangay Kahagikikan sa Banuasang Pututan na Iloilo. Hopefully nga malabot naton kay ongoing pa ang ginahimo nga investigasyon sa aton sering mga katapo sa pulis mga katropa ang traffic investigator sa sering nagluntad nga aksidente subong gilang nga aga sa aton sering mga tagpalamat. Para sa inyong mga reaksyon, opinyon na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Ipabati naton katropang BJ, ahay, masubo maning natabo sa mag-asawa, no? Dito sa may barangay Himumua Agahon sa siyudad sang Pasig kagabi, natabo ning insidente at around 9 o'clock. Ang mag-asawa mga katropa nga Dolores kag Oscar mga katropa ginbuno kag ginlabo sang ila sining mga sang iya sining sang ila sining bata. Ang edad sang mga biktima ni katropang BJ, senior citizen na ang isa 84 years old, ang isa 82. No? Ang suspect nga bata nila nga may diferensya sa pangunahuna, nagaedad sang 46 years old. Kagasubong ang suspect ara sa Western Visayas Medical Center kay ginpasayg nila, no? Sa aton sining mga tag palamati, no? Pero antes, no, sa aton sining mga katropa, antes ang pagpabati naton sang interview sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, direkita anay, no, sa iban nga mga balita nasyonal katropang BJ sa aton sining mga tag palamati. Ginpangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kon CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pag-turnover kagapormal nga pagbukas sang tourist rest area or TRA sa Patikola Sulu sang nagligad nga Sabado. Kaupod ni Lapid nga nagatambong sa programa sanday

0: Lagi na pondohan sang CHESA, isa ka government owned and controlled corporation sa idalom sang Department of Tourism. Tinutuyo sang mga tourist rest area nga mag-aserbing sa para sa komportableng palahuayan sa mga biyahero pinaagi sa paghatag sang impormasyon, may kang tanan sa mga atraksyon sa turismo, matinlo nga palikuran, kaga espasyo para mapakita kaga mabaligya ang lokal nga mga produkto. Sa karon nagapadayon ang CHESA sa pagpatindog sang 39 kaiban pang tourist rest area sa nagakalainlaing nga lugar sa pungsod. Last 11:30 na ang aton oras sa diri sa aton siling apaga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa Iluhan ta, ipabati naton kay Tropang BJ ang interview ta sa kay Police Lieutenant Colonel Hernan or Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasig City Police Station. May kang tanan sa siling natabo nga insidente pag patay sa mag-asawa ang senior citizen sa barangay Himumwa Agahon sa siyudad sang Pasig kagabi. Si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa.
1: Kagabi siya may batong station na kung report regarding sa stabbing incident sa may barangay Himumwa Agahon, Pasig City. Na ano ng incident sir is natabo na around 9 p.m. na na-receive natin around 10 p.m. na na-report sa atin. Hindi yung sir involved sir magpamilya man sir na ang ating biktima is ang mag-asawa. Kaya suspect na natin sir is ang ilang bata sir na mag-suffer sir ng medical, mental disorder sir.
0: Ang biktima sir, anong pangalan?
1: Ang biktima sir, si Oscar Espina, kay si Dolores Espina sir, ang mag-asawa sir.
0: How about ang suspect sir?
1: Ang suspect sir, ang bata Manila, si Melior Espina sir.
0: Anong ginhalinan sir, ang naging pangbuno ni isang bata ang mag-asawa nga ni?
1: Based sa ating investigation sir, kung naman ang nagano sir, nang buno lang ang bata nila, kaya according sa witness sir, may nabatian nung siya sa nagawangayot sa bang, pag palapit niya pagkanaw niya is nagahigaan nung mga kaya may mga pilas pa ang ating biktima sir, pero pag buno, kami ilaman na pagalingan ng bata sir. May ano sir, nagano sa pang anxiety sir, kaya pila na siya ka-adlaw. Ako ay tingin na wala na nakaibang kang iyan na bulong pag wala ay tinulugan din ang suspect natin na ano kang mental disorder na sir.
0: Oo. Di na mga pila sir sang mag-asawa?
1: Sir, sa mga kalawasan nyo lang sir, ang mga pilas nyo sir.
0: On the spot sir, patay ang duwani ka mga biktima?
1: Ang ano sir, ang babae sir, si Ms. Mandelero sir is biktima. Declared sa DOA siya sir abot sa hospital dahil ng si Sir Oscar sir is yung medical hinama pa sa undergo sa medical treatment but later on sir around mga 12 midnight sir is just declared na sir
0: oh sir ano ang status o bong sir sang suspect?
1: Yes sir, ang suspect sir is arrested naman natin sir then it was referred to the rest time Visayas Medical Hospital, sir. Then, in-assist ang ating psychiatric dito, sir. Evaluation and assessment, sir. Then, as of this time, sir, is dito siya sa psychiatric ward facility ng Western Visayas, sir.
0: Ano nakadugay ni sir nga nag-asuprer sang may diferensya sa pangunahuna ang suspect, sir?
1: Tugay naman na sir, then ano lang sir, mga pila na daw pa-adlaw. Nga daw wala na siya pa-take ang medication niya, kag wala siya tinulugan. So, ako din sa ating mga sa inyong mga sir.
0: Pila sir gani ang edad sang biktima sir?
1: Ang biktima natin sir is ang lalaki sir is 84 years old. Like, ang babae sir is 82 years old.
0: Lunsay senior citizen. How about sir ang suspect sir?
1: Ang suspect sir ang bata nila sir is mga edad 46 years old sir.
0: Why asawa ni ang bata?
1: Accordingly sir, sir patuloy na sila sa balay sir. Ang mag-asawa ang nanay tatay na sir.
0: Ang status ng suspect sir is arrestado, no?

0: estado en proceso de prensa respecto a Visayas Medical Center, site evaluation and assessment, but as of this time, so may tapos to be siya pang, ano sir, pang respecto Visayas, dito siya sa psychiatric ward, sir, tapos to be siya. So may, ano na siya nga, present kung tayo ang police dito ng gabang tayo, so sasagwa, sir.
1: May mga recoveries kita, sir, sa crime scene?
0: Sa sabang sir, ang kutsilyo sa isko na kung ano sa to gawin pa man dito sa pang-investigator natin, sir. Kahit para makahistorya man sir ang utog na sir kung ano din man ang pag-ano sa to kung i-pressure nila ang complaint o hindi sir.
2: Centro! Centro!
1: Nabatian mga katropa si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasig City Police Station. Hi. Ti aka subong sa Western Visayas Medical Center sa psychiatric ward ang sospechado tidugay ng may gina suprer nga balatian gali ni no nga kaga may maintenance ang suspect and tatlo lang ni naga pangabuhi sa sulod sang ila sa ding balay ang duha ka napatay ang mag-asawa kag ang sospechado. Ti maano maano na nang bi ang sospechado ni katropang BJ bay no kay why nang iya ginikanan senior citizen naman gani ang iya siring ginikanan no makon mo multiple stab wound kag hack wound
2: XFM
1: sa aton siring mga tag palamati makita mo ang suspect dako lawas ning suspect ato pang BJ mo
2: sentro
1: sa ginresponderan kagabi sa mga katapo sa Pasig City emergency responders kay may pilasman may napilasan man ang suspechado kagasubong yara sa Western Visayas Medical Center. Ti magadepende ugaling ni sa pamilya, no?
2: Sentro.
1: Sang mga biktima kon i-postro pa nila ang kaso against sa suspechado since nga ang suspechado ang mayara sang deferensya mga katropa sa panghuna-huna.
2: Sentro.
1: Last 11:36 ang aton siling oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Idingabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Sa subong at tiyempo, dapat hindi kita magkabalatian. Nag-aulan-ulan naman. Nag-aulan-ulan, mabasa ka, hindi mo malikawan, matalitihan ka. Tapos, birahon ka sa mainit nga tiyempo. Ang nubo mga balatian, magkatrangkaso ka kung hindi mabakod ang imo nga immune system. Para nga mapabaskog nato ng aton siring immune system sa aton siring mga katropa, may pambato kita sa mga balatian, tumar kita sang mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Labi na ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Nga magtumar kita sini kay ini ang suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan kita batok sa mga balatian. Ilabi na ang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ini ang mayara sang mga health benefits kita nga makuha because ang iya siring mga ingredients, lima ka mga ingredients nga gintingob sa isang kapsula, may mangosteen, may ampalaya, may malunggay, may garlic, gasperolina. Para malikawan naton ang mga pamalatian, kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ng iban pang mga klase sang balatian. May yara sang antioxidant, mangyaranon sa antioxidant, may yara sang anti-inflammatory properties nga makabulig agod nga maproteksyonan kita sa mga balatian. Sa pagtumar naton sang Santone Plus Gold Herbal Capsule upda naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system.
2: Centro.
1: And ang perfect combination niya ang Premium D3 nga mayara sang all antibiotic effect, nagabulig sa pagpabakod sang aton sining mga katul-anan, may antiviral kag antibacterial may para sa mga bacterial and viral infections. May kapasidad nga patyon yung mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton silingalawas. Bangod sang vitamin D3, kag virgin coconut oil, may malunggay oil extract. So tatlo ha, the ultimate trio, mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mangin epektibo. Why niya kontra-tiempo? Kung may ara ka mo da sa maintenance, why niya kontra-tiempo? Tumarga mo sa aga, sa udto, kag sa gabi. No, 30 minutes no before kita magkaon. Tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Balan kong kaisa, depende ni sa lifestyle man ato ng aton sini nga mga balatian kag ang aton man sini kinakaon eh. No, sa aton sini nga mga taga Parwati kapin pasubong nga chimpo nga mahilig kita subong sa mga instant noodles o mga mahilig kita magkaon subong sa mga ginabaligya sa mga fast food chain. Debla, no? Sa aton sila nga matag palamati. Pero, dapat panumdumo naton ang aton sila nga ikaayong lawas. Ang healthy naton nga ikaayong lawas. Kay prevention is better than cure. So, tumar kita sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. Aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika sa tanan-tanan ng mga butika nationwide or dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sa Yes to Health, kompleto dira ang mga dekalidad, garantisado, kag epektibo naton ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dala na lang dayon kamo dapat konsulta. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tudluan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nagaayo sa inyo sila nga mga balatian. Bukas sila halin Domingo, tob-tob, Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Hindi ka rin mag-contact lang sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Araman nila si Ma'am Gina Impinado and si Ma'am Isen Malio Estrera na mag-assista sa inyo sa inyong pagpadulong sa Yes to Health Wellness Center. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Magabalik kita sa aton siring pagpangalaga din. Sa aton siring pagbalik, ipabati ita ang aton siring interview sa kay Police Major Richard Lau. Investigasyon sa shooting incident, manog helper sang manog isda. Way man sang liwan nga nagtiro sa iya, patay ang manog isda man, no? Sa Banwa sa Miagaw, sa Baybay Norte. Ano palang investigasyon? Balikan ta sa aton siring pagpangalaga pagkatapos ng aton nga mga commercials.
3: XFM.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sugimutika.
5: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule Capsule. Nasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health, mga katrupa. Exciting!

0: Las 11:50 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ipabati nato ng interview sa kay Police Major Richard Lau, ang hepe sa Miag-au Municipal Police Station sa investigasyon, no? May kang tanan sa siring shooting incident nga natabo sa Barangay Baybay Norte kahapon sa aton siring mga katropa. Yari ang aton siring pagpakigangot, interview sa kay Police Major Richard Lau.
1: Sir, subong nag-request kita sa autopsy kag sa victim kag para pintest sa suspect kag ambuin pa subong sa ring aton investigation kag ang pagpangita or ang pag-recover sa armas na tayo naging gamit sa pagpatay.
0: Oh. Based sa investigation, ta, sir, mga ano oras na tabo ning insidente and sino ang biktima, sir?
1: 11:20 p.m. kung nabi, sir, May 31. Involving sa kay victim na ton alias Alvin, 26 years old, male, single, high school grad level, helper sa isda ng Gusio and resident of Zone 5, Barangay Baybay Norte, Nagailo.
0: How about the suspect, sir?
1: Ang suspect natin, amun ay si alias Apa, 44 years old, single, vendor, office vendor, high school graduate, na resident of Zone 5, Barangay Baybay Norte, Nagailo.
0: Anong ginalinan, sir, sa insidente?
1: Samtang araw na sila sa may fish landing or baligyaan dira sa Hulsilan, sa isla dira sa Orbe Street na ginapanagyahan ni Alex Nalada. May pag-binaysay ni sila nga nagtabuti sila nga diwa considering andyan ni sila sa makulubong wiling nun. Kaya ang suspect, ang victim ay yun nagpauli kaging sundan sa isang suspect kung sakay sila nga motor. Kaya naging kwasa sila balay nga wala pa ma-determine nga pusel kaging tiro ang biktima sa mga duwa kabises sa iyang left shoulder kag sa ulo.
0: Anong status ang biktima, sir?
1: Ang biktima is didon arrival sa Gondola sa may Memorial Hospital or Gimbal District Hospital. Wala ang suspetary sa buong sa atin niya custody.
0: Oo. Anong motibo, sir, sa insidente, sir?
1: Possibly, idwa ang tatlo ka motibo, drunkenness, sa mitusin nilang isda, may mga daan silang, may mga nag-radyo sila.
0: Prior matabo ang insidente, sir, ano, may pagbaisay pang natabo between sa biktima kag sa suspect?
1: Yes, sir. May pagbinaisay.
0: Ang status ng suspect subong, sir?
1: Arrested, sir. Arrested sa Metro Police Station.
0: Dead on arrival pa siya sa hospital, sir, ang biktima, no?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Why naman, sir, may resistance sa parts ng suspect sa gindakop siya?
1: Wala naman, sir. Wala. Okay. Para sa ilaman balay.
0: Anong recoveries naton, sir?
1: Muna, wala pa natin na-recover ang karam sa iyong gamit, nag-unduhin pa sa buong atin sa pangita.
0: Oo.
1: Kag, amo na sir, ginpalapin natin siya, kag, ang victim to ginpa-artisan natin sa autopsy.
0: Sentro! Sentro! Nabatihan mga katropa si Police Major Richard Lau, ang hepe sa Miag-au Municipal Police Station. Naka naman sa custody, sa atong siring makatapo sa Miag-au Police, ang suspitsado, while ang biktima i-subject sa autopsy, no? Pilas niya ni ulo, katropang BJ, kag abaga mo ang biktima. And ang suspect ipailaluman sa parapin examination sa aton siring mga katropa. So, more updates, no? Sa aton siring mga tag-palamati diri sa aton siring pag-pangalaga. And by the way, ang update pala to sa ginapangita naton nga familia, ginahulat-hulat naton ang feedback ni Punong Barangay Serbando sa Barangay Fundidor sa Distrito Samulo. Kaya ginalocate naton ang familia ni Romeo Fernandez nga dito subong sa Angeles, Pampanga. Pero based sa feedback sa atong sinya contact dito sa Angeles, Pampanga, daw hindi na nila to malocate si Romeo Fernandez. Kay makapila ka beses naging kantuan ni JB dito sa lugar nga ginatineran niya sa merkado nga dito siya nagatulog. Hindi why niya maabtan or why na to makita bisan pa nga makapila na kabeses nga ginbalikan ni JB dito sa lugar nga ginatineran sa sinay ni Romeo Fernandez. Pero diri sa Iloilo, ginahulat nato ng feedback ni Kapitan Servando sang Fondidor kay suno sa iya gina usisa niya kag gina check niya sa barangay niya ang inaisa-isa niya check no kung kilala nila ang pangalan nga si Romeo Fernandez kag kun dira nag-i-star ang iya silinga bata. Hopefully subong adlaw may ara na kita sang feedback halin sa kay kapitan Servando ari Servando sang barangay Fondidor sa distrito sang Mulo. Sige, kaya na walang alam na kita sa oras sa aton silingapag pangalagad. It's Turbo Time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglabuwas ka. Gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado na mas manami kay mas mabago ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang BJ Serrada. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: Centro! Centro! FM. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, atid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Dingoy Estrada, 3 co-accused, nakakulong na sa Quezon City Jail sa Payatas. BJMP, tiniyak na walang magiging VIP treatment.
2: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nagpalipas ng gabi sa PNP Hospital. Bonoan, nasa mabuti ng kalagayan matapos makapagpahinga.
0: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado. Ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes.
2: Hiling na pagbabasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte, hindi gagawin ng Senado ayon kay Representative Ridon.
0: NBI Director Melvin Matibag, naghain po ng ethics complaint. Laban kay Representative Kiko Barsaga kaugnay sa Senate shooting incident.
2: Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 17.
0: Balitang regional, pasahero ng lumubog na MBCA Quesel J mula Davao Oriental. Nasagip sa Indonesia, 4 na kasamahan patuloy na pinaghahanap.
2: Sa balitang international, US naghahay ng planong gradual de-escalation upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
0: Showbiz, mga katropa, Loy Sandalyo na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams, pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ngayon ng Martes 2 ng Hunyo 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye, inilipat na mga katropa sa Quezon City Jail male dormitory. Dyan sa Payatas nitong Monday ng gabi si Senator Dingoy Estrada at 3 niya nakasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at graft charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening si Estrada, DNR Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po ay VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray Co na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Philippine National Police, mga katropa, tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadupad na mautos ng korte. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Pinagtibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas ng batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong Flander at Craft. Kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada habang sinadat ating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupan ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes. Narito ang report. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson na isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority bloc sa sesyon itong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Lacson, hindi maituturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas sa iba pang gawain ng legislatura. Higinit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatandang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority bloc noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst. Sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice o yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
4: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagpatago naman? Bakit kailangan bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakpan sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay walang ganung pribilehyo? May kasi may isip mo din ano, problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo pa nung gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong, ikaw ba i-surrender o huhulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
0: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampana ng maayos ng mababang kapulungan o kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
5: At more than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede po talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung house proceedings for it. But more importantly, hindi naman ito mukhang fishing expedition yung nangyari sa house. No? At diba kayo naman yung ground na inilabas? At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, kumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
2: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado. Bilang impeachment court, ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado, kahit hindi maaaring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
5: Kaho nagkaroon po ng dismissal, hindi rin nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa yung trial, dalang bagay lang mo yun. Either makuit o makundit after full proceedings po sa Senado. No? So, ayun ang inaasahan na natin. Simulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at ng defense.
0: Si Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakaharap pong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang iharap sa pagdinig. Palatandaan ay giniit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghain naman ang ethics complaint sa kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan nito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado noong naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas, kaya nararapat lamang na dumaan ito sa investigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagkapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astro del Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pong hakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng problema. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ni Del Castillo na patuloy na bumababa ang antas ng Pilipinas. Dahil po sa mga nagpapatuloy ding pasanin gaya ng mataas na inflation, kaguluhang pampolitika at ang matumal na pagpasok ng mga investors sa bansa.
6: One is agriculture for food security. Kailangan talaga na talagang may concern sa food supply for the next few years. Power and energy, isa tayo sa pinakamataas sa universe. Hindi sa mundo. So talagang kailangan ma-address yan. Kasi paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no? Na gustong ilagay na ibang bansa pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax, sana ma-rationalize, sana mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence kung talagang ma-solve immediately.
0: Ang economic analyst na si Astro del Castillo.
1: XFM News Nationwide.
2: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Kuwangco na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong epiralo na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
7: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag angkat ng coal or LNG para patakbuhin yan ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magtipo tayo ng $380 million.
8: Mm-hmm.
7: More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Mm-hmm. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
2: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Mark Kuhanko.
1: XFM News Nationwide.
0: 16 na minuto na makalipas alas 12 sa XFM News Nationwide. Di ba pang balita tayo katropa? Umabot po sa 17 na. Malungkot to, yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 13 biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angel City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1 hanggang 4 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations ng mga responder para sa 3 manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide katropa, sabahin nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Mati City, at sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. 4 na kasamahan, patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
9: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa 4 nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na 5 ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit 1 lamang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisda sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa ligtas ng kalagayan.

0: Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezon J matapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental patungo sana sa barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Nagpalabas na rin ng advisory ang Coast Guard sa mga marino at iba pang naglalayag sa karagatan upang agad na magulat kung mayroon silang impormasyon hinggil sa mga nawawalang individual. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebalo, XFM News.
1: Isang sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Kinumpirma ni First Lieutenant P.V. Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na lider na rebelde na si Kadjong o Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nakaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsagan ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang pagalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Patay ang isang 39-anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ang kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si John Ray Otlang Rondina, residente na nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station na sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual nang bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sergas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ang suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
1: Fish vendor na barilang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo. Live
4: Report. dead on arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagaw Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala, nasa kustodiya na ng Miagaw Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Samantala, water flashing. Muling isinagawa dyan sa Tugigaraw City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwag ng XFM, Tugigaraw.
5: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o PFP Tugigaraw sa ilang paunahing lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tugigaraw City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunahing kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tugigaraw ang water flushing operations sa bahagi ng Tugigaraw City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tugigaraw, gumamit ang fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie the Kiwag, XFM News.
6: XFM News Nationwide Update.
1: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng, pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
7: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pagulaan ng mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
1: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tugigaraw. At yan ay nasa 43 degrees Celsius. Kaya din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Infanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan, Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya tampayo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
7: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
6: Balitang International.
1: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nagahay na ng isang plano para sa dahan-dahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatagpo na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin si Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiations sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng US, unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapaboran ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Bagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
6: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niyang mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumipsipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na comment. Umapaw naman sa gigil at samot-saring pagbati mula sa netizens at Loynie fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Lia. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games diyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa kompirmasyon din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na ang kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aiki Prefecture mula September 27 hanggang October 3.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugutan ko, kinasulgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel Sangtakuli. Amo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
7: Premium D3.
9: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.

0: Pili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton sa ring mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Abi plus tarang inyo sa ring mga kaugalingon para makapamati kamo itmayad kay magadala kami sa inyo sa mga mapuslanon sa ring mga health tips and information. Amo ni pinaka importante sa tanan nga maka kuha kita bala sa mga ideya, ihibalo sa mga bagay-bagay nga makabulig para sa pagpapagon sa ato ni kaayong lawas. Duway manguro ti may nagapangamuyo dira nga magmasakit sa kag mapatay, no? Ang nagapangamuyo na kalabanan, sini ni nagamasakit na kagahambal nila, niya daw dali na lang mapatay. So para nga makalikaw kita sa masakit, manang ginahalinan permisang threat to our life. Kinahanglan nga mag-adjust din kita sa ato sining lifestyle. Pagkatapos buhin-buhinan tabi ng mga bisyota. Pagkatapos sinang sobra kun kay isa nga Panginaon, malabalan ta nagid nga hindi pwede. Hala bumba-bumbahan tapak Panginaon pagkatapos maghibi-hibi sa ulihi. Nga anagahibi kaysa simple lang arayuma ha, arthritis bala. Birabirahan ta kakaon sang baboy. Pagkatapos gani magbanog ang arthritis ta masalapay lang ani kaiban dayon tulo ka luha mo. Bangod sang kasakit bala. So para makalikaw kita, hindi kita magka-arthritis. So, nga mahambal nga makalikaw ka sa arthritis. Huwa, hindi man tanan gina-arthritis. Nang iba no ay man gina-arthritis. Imo lang. E dapat reviewon mo na nung ginakaon ko permi man. Anong cause ko nga gina-arthritis ako man. Problema sa aton, kaya why na aton gina-review. Abi ang kogalingon ta. Ang kabuhi kung kaysa ibang gina-review ta, pero nga aton kabuhi, hindi ta ka-review how. Abi reviewhan nyo kung anong ginakaon nyo para may balawan nyo kung ano nagadulot sang masakit sa inyo. Ang programa The Secrets of Health Live kitang mabatian sa tanan si ring mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa aton man si ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Nag-imbitar kami sa inyo. Abi, tugda-tugdain ninyo kag ipadalangin nyo sa inyong mga concern sa ato sa inyong live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga ma-refer nato nina sa ato sa inyong consultant kag mapasabat sa kutub sang masarangan. Kag syempre sa ato sa inyong pagparagad upunta ang ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa inyong programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa ninyo pag-pangalagad. Kag-tikumusta naman ang aton sa mga soking mga tagpanamati. Kabay pa yara ka mo sa ninyo sa maayo sa ninyo kahimtangan. Pero kung may iban sa aton, dira nga nagaburubat yag sa ninyo sa pila ka mga sintomas sa kung ano man sa ninyo makabangdanan. Ari naman kami sa ninyo, Sir Josil, maghahatag sa inyo sa pila sa ninyo mga panugyan. Kag-maliman aton, Sir Josil, no? Ang topic ko nga aton pag-istoryahan na subong. Ayan, isa ninyo makabulig sa bato kung makahatag sabat sa panginahanglan nun sang iban nga nagakinanglan sang mga bioactive compounds kagkapasidad sining aton pag-istoryahan kung anong mabulig sa ikaing lawas kag kung paano mabuligan kung may ginabatyag na sa kalawasan.
0: Ako, kay ti daw damo guro kawiyon sa istoryahan to subong. Pero kung daw pamatsyagan nyo, hindi na nami pamatsyagan ninyo bala. Ang panumdom na namon sa inyo is this. Nakainom na bala kamo sa Santon Plus Gold Capsule? Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C, our ultimate trio. Basi kung nalipatan ninyo kahapon o hindi ganit, nalipat ka mo inom subong, ginapanumdom na namon ka mo kaya mo nang dako nga makabulig para mapabilin ta nga mabaskog ang ato sa nga immune system. And today, ang ato sa nga paghahambalan ng ato sa nga mangin topiko, daw pwede ini mautan, Dok Leo, daw pwede man matanok ini?
1: Pwede mautan, Sir Josil. Ara man gyapon ang iya sa ning benepisyo. Pwede man siya matanok o kung iban nga pamaagi sa pagluto, Sir Josil, nga makahatag gyapon sa benepisyo sa aton.
0: Oo. Kay nadari-sari ang iya sa ning species. Hindi lakaw no kamo magkaon sini, magutan kag magtanok sang udag.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang udag numeros kakatol ina.
1: Mm-hmm.
0: Pero daw palius bala sang palaw. Kay kung hindi ka kahibalo mag ano bala magpreparar sang palaw kon kaysa makatulman mo ang imo sining pamatsyagan amo man na sa to sining paghahambalan subong ang ginatawag nato sining English ya galis ni Doc Leo gabi root.
1: Mm-hmm.
0: Butang balon sini ana pulo sang gabi o kon dagmay tawag sa ibanok layo.
1: Yes sir Jocil.
0: So ang pulo sang dagmay o kon gabi or gabi root. May dako gali nga mahatag sa ato sini nga beneficios lawas. Kon maghambal kita bi unas tanan pakilalat sa inyong gabi root. Kami ni Dok Leo sini kagi kami maintainer sini nga pamahaw namon gabi root lang Dok Leo kun ini gani palawan kun ini gani kamuti parehos na sila sang species halos Dok Leo.
1: Correct sir Jocil, kagang iban man gani sini atri nga gusto nila nga may serve extender bala sir Jocil. Gamay nga ukon sa ila sini nga kanon or bugas ginaupdan nila sang gin cubes.
0: Oo.
1: Nga pulo sang palawan or sang dagmay.
0: Actually manamit ina siya kon kahibalo kamo magtimpla Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon hindi kamo kahibalo magtimpla basi kon maglagdos ang tinigang nyo ni gani magbasa.
1: Correct.
0: Pero ang pinakanami sining ilakot actually banayan gid Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sa gabi pagkatapos palaw or palawan tawag ta ang iya sining pulo mas nami pagid ang banayan. Pero ti maiwat na subong ang banayan, diri lang kita sa gabi root o kon sa pulosang gabi. Tuloy mahamot ang pulosang gabi, Dok Leo, kanibutamos tinigang, no?
1: Yeah, correct, Sir Jocil.
0: Makagalana mo ng problema. Galing kayo, hindi mo mapunggan kung saan mabangal ka gin, Dok Leo. Wala to, sinin mo.
1: Ako lang, kontrolon lang na to ng person. Nga to, sir nga kaunon, Sir Jocil.
0: Mm. Pero anong may ara, Dok Leo, sa gabi root o kon pulo sang gabi nga makuha kag mapuslan sa ato sining lawas, Dok Leo?
1: Kadamo sang makuha naton yung benepisyo sa Sir Jocil, no? Tukibon naton ang mga sikreto sini nga makabulig sa aton sining lawas. Mayor gid Sir Jocil ining pulo sang dagmay o kon sang gabi nagaangkon sang complex carbohydrates kag may ara sa sang dietary fiber. Kung ikombinar na ito ng ginatawag complex carbohydrates plus dietary fiber, mangin more nutritious carbohydrates siya, Sir Jocil.
0: It's because nga damo iya dietary fiber, Dok Leo. No?
1: Correct, Sir Jocil. Kag hindi madasig nga makapataas ang aton sa ding kalamay sa dugo.
0: Mm. If we speak about complex carbohydrates, Dok Leo, this is much better than the ordinary sources of carbohydrates naton.
1: May ginatawag man Sir Jocil. Kung may complex carbohydrates, may ginatawag man Sir Jocil na simple carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Ang simple carbohydrates nga ni dire ni kalabanan sa mga refined na nga carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Nga amoni ang mayor nga ingrediente sa aton sa mga white bread.
0: Oh.
1: Sa aton noodles, sa aton sa pasta, kag iban pagid sa nga mga kalanon, Sir Jocil, nga kung itupad ni mo ang complex carbohydrates diri sa simple carbohydrates, mabiyaan gid ang complex carbohydrates.
0: In short, sini kon sa tao, pagwapo kagwapay niyang simple carbohydrates, Dok Leo?
1: Diri ko na ni Sir Jocil, mahulog sa mga mistiso kag mistisa.
0: nitibo niyang complex carbohydrates.
1: Correct.
0: Pero dako ang bulig niya sa ato sining lawas, complex carbohydrates may ara sa gabi root. Dietary fiber, damo pagigali sa iba ni potassium, magnesium, vitamin C, manganese, antioxidants, beta carbohydrates na makuha naton dara Dok Leo. May vitamin C pagali ang gabi root.
1: Even vitamin B6 Sir Jocil may araman.
0: Ang vitamin B6 part ni sa natawag naton nga vitamin B complex Dok Leo, no?
1: Correct.
0: Ano ganin na B2, B6, B12.
1: Yes, amon nga ko ano, B1, B6, B12.
0: Mm.
1: Ang masami nga ginainom sini kon may mga reklamo sa palaminhod or mga ginatuslok-tuslok bala sa parte sang lawas Sir Jocil. Nga pamatyaga no, masiling ano nga palaminhod lawas ko nga palang alay, matyago daw ginatusok-tusok ka. Masami na ton Sir Jocil nga batian nga response. Siguro kulang ka sa B complex ay. Mm. Di pagbakal dito sa butika.
0: I see. Amo na mga ano ha, signs Dok Leo, nga posible ikaw kulang sa B-complex. Amo na ginatuslok-tuslok. Palad sa imo sininga tiil Dok Leo.
1: Mm.
0: Imo sininga kung kaysa risbutkon kag batiis, nga daw gapalaminhod yun daw ginatusok-tusok tuod bala. Ba't siya gani mo na? Ang iban siya na nakalaman gani Dok Leo mo.
1: Ang iban gani siya, binila kung may nagatuslokid literal bala.
0: Mm.
1: Or may nagakutot bala na wala man gali.
0: Okay. Now, speaking about this pulo or gabi root, pulo sang gabi, according to research ni Dok Layo, ginatawag ini nga hidden superfood. Paano ini nangin hidden superfood, Dok Layo?
1: Nangin hidden, Sir Josel, kate una-una, te galubong sa mo.
0: galubong sa, ano, no? Sa talamnanan?
1: Yeah, sa talamnanan. Hindi mo siya makita, kinanglan o pakalihon bago mo ini makuha. Pero ang pinaka-point, Sir Josel, nga ginatawag nga hidden, nabi kate, na-overlook bala. No, ginapabaya-bayaan lang bala nga simple lang. Ang iban gani, sanin sa pagkabalo ko, Sir Josel, sil ang mga ginabot bala sini nga mga gingabot bala nga pulos ang Palawan nagakalahuyos lang mo
0: ang hambal nila sini Dok Leo kon sa mga tao pa siling nga hindi gid man siling nga gwapo ka gwapa galing nami ilang batasan permi na overlook
1: na overlook ni Sir Josel no kag ang bala non bala kon balis karon naton Sir Josel bla nga bisan na hindi lang kuno maayo gidangi mo itsura madala sa batasan. Pero may hambal pa kitang iban, Sir Josel, nung kaisa. Kasi nga, isuno man ang batasan mo tani sa itsura, wala. Oh, ay, iway ko kung karapatan nga magsinuplad o kung magsinuplad, ha?
0: Kung naway ka?
1: Storyal na nga ito, ha? Pero ang pinakapunto sa nindere, ang batasan, gin makadalagin sa bilog na personalidad, Sir Josel. O kung makabutong, wala. Amo man eh, pag-abot sa ni sa gabi, daw ay ka, Sir Josel, sa pabuton sa nindere, doon di sa lapako. Bla ko, Sir Minuto, bla?
0: Ang hamali na sini, sagi ka makakauna, no ka poor?
1: Nan, amo ng plastada, bla, Sir Josel. Pero kung padalman galing na ton, ginatawagin nga super food, especially hidden super food, tungkol na gaya ini sa fiber, manggaranon sa minerals, waay sing gluten. Kung may problema ka, Sir Josel, sa tiyan balaan, kag-sensitibo ko sa gluten na hindi advisable nga sige kakaon sa isang mga starchy nga mga kalanon eh. Lakip na gani sa ni ang
0: tinapay.
1: No? Yes. May ara sang antioxidants. Nagabulig, Sir Josel, para makondisyon ang aton sa nga digestive system, pati ang aton sa nga tinai, particularmente. Makabulig para sa aton sa nga kurason. Kag makahatag, Sir Josel, sa isang sustained energy. Ini ba lang, hindi ka madali, Sir Josel, makabatsyag sang kakapoy, may kahutay ka tungod sa ginatawag benepisyo sa pagkaon sa sining hidden super food nga dagmay.
0: Amo gali ni ka bunan siya sang makuha nato niya benepisyo sa dagmay, no? Kung kaysa, ginapatasak talaga na ganis karabaw, buyan bibi, kag napasirib na lang sa bibi. Actually, damo, sini ang pwede makuha dara? Sa gabi unang iya sini nga ugbos pwede mo niya magat-an kanami sina tawag nila pinangat butangan mo gamay lang nga nobla katumbal kun kauyon ka hindi gani gamay nga no luya pagkatapos lutuon sa gata pagkatapos pwede man madubo ang iya sini nga takway kaya ra man sa gabi nagahalin ang iya sini nga paklang pwede mo man siya mapangat amo nang ginat-an pagkatapos ang unodya pwede mo nga tawag na ito sinili na aga or steam, pwede mo nang ilakot sa utan na mitman. Kag, anon to you, sa mga nagkaon niya seafoods, amoy ni ang ginalakot nila, kung nga mahamot kung kaisa ang sabaw sang sinabawan yung isda nga dalagko.
1: Tama.
0: Inabutangan sang gabi, kag nagalapuyot ang sabaw.
1: Tungod siya sa ring starch, Sir Josel.
0: Oo. Pero if we speak about gabi naman, Dok Leo, ang isa sa mga dakotang problema sa nikon mataman tatod kakaon sa mga non-fibrous sininga mga pagkaon bala, nabudlayan kita mamuhin, nabudlayan kita mag-digest. Ang ano iya, ang gabi iya, Dok Leo, anong epekto iya sini? It is friendly para sa ato sininga digestive system kung kauno naton, Dok Leo?
1: May ara gid siya, Sir Josel, sang mayo nga benepisyo, ano? Kaga hindi lang sa gabi, Sir Josel, eh. Halos tantanan naton sininga ginakaon. Siyempre nag-aagi gid sa aton sininga tiyan kati amuning dari sa naging proseso mo ang aton sininga ginakaon. Ang problema naton, Sir Josel, kung di friendly sa aton tiyan ang aton sininga ginakaon, hasta lambla sa panamilo kung sa dila ang aton sininga enjoyment.
0: No, kati kung hindi friendly, ang mga kinabo sina sa tiyan mo gadi naguok, nagasulab, ang resulta ay sina LBM kalabanan.
1: Correct Sir Josil, kag iban pagid sini nga mga problema kun long term na blaser Josil, sige-sige na ton sa hindi among lifestyle nga di paborable sa ton sa tiyan nga ton sini maginakaon. Pero ang kapinasahi sining gabi iya kay nagabulig siya mismo sa ton digestion Sir Josil, isa sa biggest strength sang gabi sini amo ang paghatag sa aton sa nagkaigo nga fiber nga nagabulig para nga magnami ang pagfunction sang aton sa nga digestive system, magprevent nato ng constipation kag mabalik sini ang matamat sa regular nga aton sa nga bowel movement. Kag ang isa pa gid sini ginabuligan niya pakaon sini ang aton sa mga friendly bacteria nga nagaresulta Sir Josil, ano, sa mas manami pagid naton nga panunaw, mabakod nga immune system, manami sini nga metabolismo kag better overall health.
0: Kay ti between sa gabi, yang apulo ha, yang unod kag ang well polished rice. Maghambal ka nga well polished rice. Inang nagaingat-ingat gid lang ang matiyagan mo, kulang na lang tapik-tapikon mahimo espiho black crystal.
1: Iban sa ginatawag man nila nga well-milled rice.
0: Oo, well-milled rice. So speaking about dietary fiber, mas damon dietary fiber sang sa gabi kumpara mo sa mga well-milled rice or well-polished rice, Dok Leo.
1: Correct Sir Josila, no? Kati ano blang botamalon sang polished bla. Dumduman mo sang una kundo bisan asta subong magani kundo medyo naga labo na sini ang pag-igpat-igpat sang sapatos mo Sir Josil nga ito mo kon brown ano ganing
0: palimpisahan mo
1: palimpisahan mo kon ikaw mismo tingnan ni mo sa nati paingaton mo tanan Sir Josil sini nga nakadikit dira kakas eh
0: bakal kasyo palis tawag nila. So kon well polished botamalo sini tawag bala naton ang outer covering bala sang bugas sang palay kakason mula nang iya sining panit may natawag sina dara locally dari saton tawag sini bangkulit Dok Leo mo. That should be preserved kun tani. O galing kay tiginhawa taman ka kumos nga matiyagan ta kon kaysa daw may kontrato sunod ka balay kon magtigang kita kagkapin pa nagakadula ina because of the processing labi na gid sa pagpagaling Dok Leo.
1: Yes Sir Josil, magluwas sa pagbalunas sira kon paghugas which is normal ba lang ang proseso nga hugasan gid nato na. Ang paggaling gid sa na mismo dira pa lang Sir Josil nakiskisan na sang maayo.
0: Oo, amo ning bintaha kun tani pareho sang una ginabayuta. Kay nagapabilin ina galing kay because of advanced technology tanan pahapos na lang gusto ta mahapos. So may mga konsekwensya gigitang makuha kon kaysa including ang preparation sa ato sining pagkaon. Now, if we speak about gabi, hambal nato sini damo sa dietary fiber, damo sa sang mga minerals kag bitamina nga makuha pa naton dira. Nakabulig sa ato ni kayong lawas labi na gi sa ato sining digestion. Mahapos to nawon pagkatapos nagapapos sa ato sining itsar. Kon amo na ang ato sining konsumuhon. Sa blood sugar naman, Dok Leo, kaya mo na yung nakabalakan ta, kung taas na balang diabetes, mabal kung kaysa da, pati yung eksperto, ang imo, siling niya nga kaon, ha, isa lang kakap. Hindi, siling niya nga isa lang kakap ang ibilin mo sa kaldiro. Sa blood sugar control, tabi, Dok Leo, kag sa blood sugar per se, anong mag-pa-shoot up sa blood sugar ini? Or may threat sa to, siling mga kauturan niya, ara na sa boundary lang ila sini nga blood sugar level Dok Leo.
1: Mayara gid Sir Josil sang impact ang aton sini ginakaon o kung ginapasulod sini carbohydrate sa lawas para nga ma-manage naton ang blood sugar. Pero solito naton Sir Josil kun ini ang acquired nga diabetes mahimo naton ni Sir Josil nga ma-reverse. Pinaagi man sa paglikaw sang kun ano man ang nakapabugat dira sa aton sini nga sistema nga nagdisturbo sa pancreas kag pagka-imbalance sa aton sini nga blood sugar lakip sa aton sini nga insulin. Kag isa sini sa magamit naton Sir Josil kun makabulig sa aton sa pagcontrol sang blood sugar sa mga diabetic na ha. Ang pagkaon sa isang complex carbohydrates kasubong sa isang gabi. Tungod, may ara sa isang ginatawag dietary fiber nga makabulig pahinay sini sa digestion kag sa absorption sa sugar sa aton sa nga blood stream. Nga mag-resulta Sir Josil sa more stable energy, reduced blood sugar spikes compared sa highly processed nga carbohydrate kag greater fullness after meal. Kaya mo ning problem na ton, Sir Josil, eh, kung hindi complex carbohydrates, kung hindi complex ang carbohydrates na ton, refined carbohydrates, tamo may ibang ganit sa Sir Josil na nag-low carb na lang sila. Ang ibang ganit, Sir Josil, may no carb gid nga gina-try nila bala, pero hindi sang malawig ang panahon, kundi mga inadlaw lang, Sir Josil. Kaya hambalon man na ton, batunon man na ton, nagsindi, Sir Josil, bisan hindi kita yung magkaon sang carbohydrates, mahimo lang yapon sang sugar nga ton sa nga lawas. Para sa aton sa nga energy, o kung mahimo lang yapon sang pamaagi, Sir Josil, para makasustain sa aton sa nga adlaw-adlaw nga paghulag. Kag isa diri nga mahatag na ton nga pabor sa aton lawas, especially kung diabetic ka na, ang pagpili sa complex carbohydrates. Ginaklaro na ton, Sir Josil, ha, hindi kita nagabawal sinisang like pagkaon sang kanon o kung pagkaon sang carbohydrates, kundi depende sa portion, kag depende sa klase sang carbohydrates nga ginapasulod mo sa lawas.
0: Ginahatagan ta sila sang better option as always, Doc Leo.
1: Correct.
0: Nakita sa kanon, but you know nga ang gabi is a better option sang sa bugas kag kanon.
1: Kati parehas man lang sa Sir Josil nga carbohydrates ko na muna ang pag-istoryahan naton.
0: Oo. Pagkatapos ti damo iya benepisyo makuha mo iya sa gabi sang sa kanon. Galing kita na nakita ka kanon na bidokle yo. Parehas man nga na nakita tulog sang gabi. Kagang lawas naging panad natong tulog sa gabi. So ang lawas naton nagatrabaho para mag-repair sang kogalingon niya kung gabi, ini na sa adlaw.
1: Correct, Sir Josil, ano? Ang punto lang bala sa ninyo kung ano ang naandan naton, nagag-introduce naton sa lawas naton, humalin sang gamay kita, Sir Josil. Kag, ang waay man naton sini, Sir Josil, ginahimo, kung nga ang nagapadulong kita o kung ara ng ibang subong sa imbalances nga nagapabudlay sa ila ko galingon. May mo kung ano gid, Sir Josil, ang isa sang kung padalman gid naton subong nga nagkaproblema ang kadamaan sa aton, especially metabolically, sa mga hypertensive, sa may mga diabetes, sa may mga heart problem. Ang ginapasulod, Sir Josil, especially carbohydrates, hindi na maayo kagpaborable sa lawas, tapos dako pagin ang kulang sa nagkaigo kung tani nga paghulag para ma-digest, nagma-metabolize, I mean magamit inang enerhiya.
0: Okay, this is actually a testimony sa akon, Dok Leo. Medyo batsyag na sa gutom. Galing ko ay pamaluto ang tinigang. So nagbira-bira sa inom sa tubig. Pag-abot karon sang luto ng tinigang, ginready ng pagkaon, gamay lang kaon niya. Namit ang sudan, pero gamay lang kaon niya kahit tinabusog na sa sang tubig mo. Doon naginulsol siya, doon naginulsol ako. Nga gamay na lang sila yung nakaon ko, kaya namit ka sudan. Pero pa nalipay siya, pagbugtaw yung pagkaga, doon nakibot pala siya niya na anong lain sakon man. Kung nga man, niya pa matyaga ko na nagmag-anlawas ko. Kaya may kaon niya at that time, sang panyapon.
1: Kag-carbohydrate, Sir Josil, ang isa sang ginatumon, ginatundra. Pag-abot sang ginakaon naton, balan mo bilang Pilipino, Sir Josil, staple na naton, ganyan ang carb. Pag-abot sa aton, sa nga ginakaon. Daw maghinulsol ka man kontan eh, para eventually ma-realize mo ganyan nga daw kanami man gali.
0: Mapasalamat ka pa.
1: Correct, Sir Josil. Kaya bala naman yara kita, Sir Josil, ginatawag nga good and bad hunger mo. Ang problema, sa nikaroon ko ng bad hunger, bala mo gina-feed na ton instead of good hunger, problema ko baratian sa lawas sa resulta.
0: Kaya mo na, bali nila kung i-feed mo ko no ang bad hunger, balay mo ko no damo, portahan. May portahan sa sala, may portahan direkta sa kwarto, ka may portahan nga dako-dako ara sa kusina.
1: Kag basi ba lang iban sa kinadala pa sa bedroom, Sir Josil.
0: Laban-laban. Mahilang ko nagasukad, pero kung dala kaldiro. Pagkaga, pangitawin lang, sino nagdala kaldiro do? Pero ti, balik kita dari sa gabi. Ah. Balik kita dari sa dagmay. Pulo ka dagmay o pulo ka gabi. Sa weight management naman, Dok Leo, amuning problema sa aton, kaya kung palakaon kita karon sang kanon, inang masami magpang unlimited rice, grabe ang paghabok mo sinikag pagbugat nimo. How about sa gabi, Dok Leo?
1: Tiyang isa, Sir Josil, nga makabulig para nga makabatsyag kita sang satiety, ukon sang kabusog bala, Sir Josil, kabalis karan sa kon refined carbohydrates aton gina konsumo sir Josel nga daway kita sing kabulusgan. So kon complex carbohydrates kasubong saning pulo sang dagmay o kon sang gabi may ara sa ginatawag fiber sir Josel ano pagkatapos may ara pagdusang water kag complex carbohydrates makabatyag kita sir Josel iyasang tuod-tuod saning kabusog kag kabusog nga indi lamang pagkalipas sir Josel sang isa ka oras duha ka oras naghilab na naman sulok-sulok kag may cravings naman kita. Isa sang palatandaan sir Josel nga may problema kana sa sugar kag insulin kun indi ka makapadugay sir Josel in 4 hours nga way ka sang ginatimo-timo. Which is kun may complex carbohydrates kita water and fiber nga gintingob diri kun ara sa pulo sa nindagmay makasustain kita sir Josel alin sa pamahaw pagkado sa panyaga if possible iban ganit sini why eating between meals nga stable ang ila sa ning energy kag ang ila sa ning ginatawag kabusog nagadugay hindi sila basta-basta makabatyag sang kagutom resulta sir Josel amat-amat nagabuhin ang aton sini sobra nga kabugaton.
0: Testingin nyo blat, ano, kamusang gabi, pulosang gabi, ha? Gabi root. Pagkatapos, prepare nyo din sa pihak white bread. Pagutom ka mo gamay. Nakabatsyag ka balagi hilab ng tiyan mo sa kagutom. Kaon ka sang white bread. Naubos mo nung isa ka loaf, gahilab pagyapon mo tiyan. Pero sa gabi, may duha ka kabilog na do tamala butkon ka dalag ko do kleyo. Gamay, nubo-dubo lang. Nga pamatsyagan mo, dubo, nabusog ka gid.
1: Direct.
0: That's the difference. Ang hilab sa sulok-sulok na gapabilin, kung simple carbohydrates lang ang ipagar mo sa guto mo. Kung nagpapatsyag ka na.
1: Tama.
0: Pero kung complex carbohydrate, parehas ang unod sang or pulo sang gabi daw dasig ka mabusog na daw na satisfy ka gid.
1: Correct sir Josel tungod siya sa niya content like ara ang complex carbohydrates may upod naman sa nga water siyempre kasi pagluto nga dani mo titubi man imo gamit mo. And then ara man ang fiber pa gid.
0: Okay. Tinaya sa blood sugar, don't worry about too much sa blood sugar. Kon mga complex carbohydrates gali ang ato sini nga ginakaon. Ang worry pagin naton dari Dok Leo ti masakit permi naton na muna mo ara sa aton sining dugo pagkatapos ato ara sa aton korason sa aton naman sining heart health Dok Leo anong may mabulig diri anong may ara sa pulosang gabi Dok Leo makabulig
1: balan mang problem naton sa korason sir Josel mapalala pagid kun may ara kana sang mataas nga blood sugar overweight kapagid. So which is kun nagakaon ka regularly sang pulo sang gabi mabuligan na nga mas stable o mas stabilize nga aton sa nga blood sugar including nga aton sa nga weight malikawan sa ni ang pagiging overweight tag obesity mamataamat sir Josel nga mapa kun mabuhinan ang tuman niya kabugaton kag makabinipisyo na sa aton sa nga kurason sir Josel dako na lang a point. Dugang pagid nga ang gabi mismo may separado pagid iya nga binipisyo sa aton sa ni nga kurason tungod nga may aras sa balanse sa nga sodium levels nagabulig support sa normal nga blood pressure ang isa sang makapabugat sa aton kurason amo ang hypertension pag-pump sang aton sa ninga kurason tungod nga mataas ang blood pressure kaya makitid ang alagyan sang dugo. Nagabulig sa para ma-assist ang proper muscle function ining gabi ha, kaya nagabulig man para ma-maintain ang normal heart function. Madamo sang mga cancer Josel sa mga tao nag-consume sang too much sodium kag hindi bastante sa ninga potassium sir Josel. So dapat ano, include gid naton ang pagkaon nga manggaranon sa potassium especially kung medyo may hilig-hilig kita sa rin sa maalat-alat kaya potassium ang nag-balance bulig sa aton sa rin sodium sir Josel para nga hindi man magtaas ang aton sa rin blood pressure nga may ara ini sir Josel upod na kung nagkaon kita sa pulo sa gabi.
0: Amo na kung magkaon kita bantayan taman kung kaysa hawak ta. Kay base bala kung hindi na matabos ang tape measure ang kinanglan mo pulgadira.
1: Medyo malabag-labag ba?
0: Oo, kay Kon Kaisa, mahambal na karoon. Nakanto ka sa stream, mahambal sa stream house niya. Kabuseling niyang tape measure ko. Dahil niya tawag sa banayas yes, niya, pulgadira, ganida.
1: Kagang kalabanan, sa Sir Josel, ano? Nagkanto sa mga sastre, gudla mismo. Ang hindi makakita sa nila, sa ning fit sa RTW.
0: Oo, why na may makaigo kiti, ano gani, kabos ganing tape measure. Ti mangita na sa ano eh, pulgadira, labot taga 10 feet, 12 feet. Ti sa ano naman, Dok Leo, sa cholesterol, may ano dira, parang hindi dasig mag-accumulate ang cholesterol labi sa lawas naton, labi na gina tawag nato sininga bad cholesterol, kung masami ikaw magkaon sang pulosang gabi, Dok Leo.
1: Ang pagkaon, Sir Josel, nga dagaya sini sa fiber, ang ginaangot sini sa healthier cholesterol levels, better heart health, improve digestive function. Actually, Sir Josel, hindi no, masilingan direct agad sa sininga maka efekto sa aton sininga cholesterol nga makapanubo. Pero ang point pala, Sir Josel, nga hindi dali-dali kag madasig nga ma-absorb, though at hago natin, Sir Josila, nga ang dietary cholesterol hindi magituman kada ko ang porsyento sa ning gina-absorb gid sa aton sa ning lawas nga mong kamagdanan sa pagtinaas timbuok sa aton sa ning cholesterol. Kaya ang cholesterol mismo naton, I mean ang lawas naton mismo, Sir Josila, nagahimo sa cholesterol iya mo. Depende na sa aton sa ning lifestyle, mga pangginawi, kung magtinaas sa inadira sa aton sa ninga lawas o kung magpabilin sa normal, depende sa aton sa ninga panggawi. But the point na ton, Sir Josel, nga kung di pagkita mahalungon sa aton kaon, may porsyento dira nga nag-contribuyar, bisan gamay lang ha. Pero kasubong ko na ginakaon na ton, pero may Sir Josel, is fibros o kung damo sa isang dietary fiber kasubong sa pulo o sa dagmay, makabulig siya. Parang ang mataas na nga doon, halimbawa, Sir Josel, nga cholesterol ang hindi pagin maglala.
0: Oh. Sa overall, labi sa immune system natin, Dok Leo, pang depensa sa lawas natin, ini if you speak about immune system, no? May mabulig dira, masami nga pagkaon sang pulo sang gabi, Dok Leo?
1: Ang mabakod, abi nga immune system, Sir Josel, ti dapat gina-feed naton sila sa ginatawag antioxidant, kag vitamin C, pila siri ka mga minerals. Nagabulig, Sir Josel, no boost sang aton siri nga immune system, makabulig support sa overall nutritional status naton, nga makabulig man sa immune system naton, nga mag-function sang normal, nga ining vitamina, vitamin C, ining antioxidant, kag various minerals, makita man naton, Sir Josel, kung makuha man naton, kung nagkakaon kita regularly sang pulo, sang dagmay.
0: Ang isa pag idari, Dok Leo, hambal nila, hindi ka pa masami magpagutom sila, kay gamango kasi na, nagkapatay ang imong sining mga brain cells kung nagutom mun ikaw kag hindi masustansya ang ginakaon nimo. In terms of brain health support, Dok Leo, may maambag diri ang pagkaon masamisang gabi root o konpulos ang gabi.
1: Pag-abot sa brain, Sir Josel, husto ng imo na hindi ka magpagutom kay base magmango ka. Undernourished. Pero kung ang ginakaon naman nga pero may managabustya di mo tiyan is hindi man healthy, same naman gapon, Sir Josel.
0: The feeling is mutual, galing.
1: Plus, hindi lang brain na mahima ma-damage na. Buti atan blood sugar, atan sa korason, atan sa ugatan, etc., etc. Kundi healthy ang atan sa ring pagkaon. Pero, kung nagkakaon kita sa regularly, isang healthy nga mga pagkaon, kasubong sang gabi, mabuligan ang atan sa ring brain. Kaya nga man, ang atan sa ring brain, nakadepende, Sir Josel, sa stable energy supply, good blood flow, adequate nutrients. Nga ang gabi, may aras ang complex carbohydrates, may potassium, may vitamin B6. Isa, Sir Josel, specifically B6, may dako nga papel, Sir Josel, sa pagproduce ni isang certain neurotransmitters involved in normal brain of function. Lakip sa ton sa nga memoria.
0: Simple-simple lang na ginahimo lang ni actually nga pagkaon, pamahaw, kagpanyaga, sa mga naka-star sa umabla, pariyo sa nagatanom, nagahulat galarabon, o nagapanggarab, ang mga bakiro. Gapang kali lang na sila kagabi pagkatapos tampukan sang uhot kag sindihan. Pagpaas-paas ang uhot, sinangan daw tamalat lumapaw mo ka taas na. pag-ubos siya na, pagka-upos siya na, sigurado luto ng imo siya nga gabi, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, amo nang paliwan sa nanta, mahambal nga, pagkaon niya sa mga poor, no poor, poor matuod, if you speak so, kay tiway mo ginabakal kun sa umaka, pero rich kagaliya sa ikayong lawas, Dok Leo.
1: Kagini kita malipat, Sir Diyos, sila nga ang matutuod kuno nga manggad amo ang ikaayong lawas.
0: No, hindi kayang balatian, Dok Leo.
1: Hindi yung balatian.
0: Oo, kung mahambal siya, grabe man mo balatian niya, dako budget kinang lanon para magayo ko na.
1: Di simple, simple nga bato, Sir Diyos, ito yung mga tag 50 mil man niya mo.
0: No, grabe gani, hambal nila daw, gapa-auction ka lang sila niya sang bato ng mga precious jewels, blah. Precious stone. Galing mo kay bato sa kidney.
1: Bato sa kidney, bato sa abdo.
0: Oh.
1: Iban pagin sininga problema sa lawas.
0: Sa inflammation naman, Dok Leo, actually, amoning silent enemy ginaton mo. Hindi naton kung kisa mabatsyagan. Severe na akong kaisa, may mabatsyagan ikaw mga simptoma. Pero ini mga chronic inflammation, nga mabatsya, sa sulod sa ato sininga lawas, amoning nag-trigger sa malala ta sininga pamalatian. Kinali gani mag-manifest na ang mga simptoma, mabatsyagan ta na, lala na galina. Di sa chronic inflammation, Dok Leo, may mabulig dari ang gabi, Dok Leo?
1: May mabulig yung Sir Josil. Tungod nga kung may chronic inflammation ang gadang kita, matrigger pag yun yung Sir Josil kung mahilig kita sa pagkaon sa mga kalanon na simple carbohydrates based nga mga kalanon, which is hindi madula kumbaga Sir Josil ang slow fire dira sa sulod sa aton sa ninga lawas nga magaresulta sa pagka-damage ang tissue, Sir Josil, kun magadugay amo ganing ang ginaangot ang diabetes, ang heart problem, Sir Josil, iban pagit niya problema na ton, even hypertension sa chronic inflammation. So butong balon kun ma-address naton, Sir Josil, ang chronic inflammation, lagi kaon kita sa nisang ginatawag pulo sa nisang dagmay nga dagaya sa antioxidant, mga plant compounds ang makabulig, Sir Josil, para nga ma-manage ang oxidative stress. Kaya oxidative stress kag inflammation are closely connected nga may anti-inflammatory property ining pulo sang dagmay. Tibuto ba lang, Sir Josil, matap na naton ukon na pahinay nato na madasig sininga development sang iban sininga problema nga mahimo igasuprer naton sa pala buton kati may anti-inflammatory sa aton ginkaon kasubong sang pulo sang dagmay.
0: Okay. Paano naman nato ini i-preparar? Kay ti inanglan kay balo kita mag-preparar. Kay makatulad sini. Kung hindi katuod kay balo mag-preparar, may mga variety kung siya sang dagmay nga may katul gamay. May mabatsyagan ikaw sina nga daw makatul na daw alaw. Gakatul ang imo sininga dila, especialmente imo sininga iwitan tawag bala. Maayo nga preparasyon sang pulosang gabi, Dok Leo?
1: Dapat ginaton siya, Sir Josil, hugasan sang maayo. Kaya talit ito na nagagmay, Sir Josil, may katol gin man na eh.
0: Oh, kung panitan mo bala, nagakatol pati ang imusin nga palad pagkatapos madanlog eh.
1: Correct, Sir Josil. That's why kinanglanon ginaton sang hugasan sang maayo, if possible, gani. Sani, makasuksok kita sani isang glove, Sir Josil, bla? Kung guantes, samtang kitang nagahikot sini, katiambal, Sir Josil, gani, pati imusin nga palad.
0: Oo. Oh.
1: Mga tinungan, sige imusin nga tudlo, pero tika katol na kung hinalian eh. Sige, kahikot, karon dira sang dagmay, especially siya sininga pulo. And then after naton sininga, before kita magpanit, Sir Josil, hugasan naton. After naton sininga panit, mas manami kung mahugasan gyapon naton. And then after that, aton siyang i-chunks, Sir Josil, pagkatapos lutoon naton. Kag may sari-sari kita sininga pagluto, sininga pamaagi, Sir Josil, ano, para nga mapasulod naton sa aton lawas pinagis pagkaon. Pero may isa galing pamaagi sa pagluto, sini, para nga ma-preserve naton ang nutrients kag iban pagid sininga mga sustansya sa aton sininga lawas, magluwas iya sa naanda naton na ginalaga lang.
0: Oo. Oh, iti maghambal kita ginalaga. Actually, ay na ginapanita, na ginahugasan lang.
1: Mm-hmm.
0: Makuha lang balang lutak.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos hugas, ara pa ng panit, isulod mo sa kaldiro, na pareho sa mais bala.
1: Mm-hmm.
0: Kaga
1: mais or saging. Or kamote or saging.
0: Oo, kamote or saging. Nga ginabutangam lang sa tubig, mahambal nga. Patupong-tupong ilang katubig, na kagpabukalas niya, tatlo kabukal, okay na na.
1: Mm-hmm.
0: So magluwasin na, Dok Leo. May better way. para magpreparar sini, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josie, ano? Isa sang gina-recommend sini para ma-preserve ang nutrients well, kag para nga pagsulod dito sa lawas, mapuslan gan sa aton sa nga lawas, yan itong mga benepisyo ng aton gin-discuss, pinaagi gali Sir Josie sa pag-steam. Ang isa sang himuon aton.
0: Para madasig sa maluto, Dok Leo, kihad-kiharon mo ti small pieces.
1: Correct.
0: Pagkatapos ibutang sa steamer, at sa nga maghumok siya.
1: Correct, Sir Josil. Pero napanitan na na, ha?
0: Oo.
1: Tagaw lang na ito, napanitan na na ito din, ha? So, dira, Sir Josil, sa mga 20 to 25 minutes or up to 30 to 35 minutes nga pag pausbong sa ni. Upon pag-steam, Sir Josil, hasta nga maghumok siya.
0: Lain niyang laga sa steam, ang laga ya submerged sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: Ang steam niya, ginatakluban mo lang kag ang usbong niya lang amo nagaluto.
1: Correct.
0: So that's steaming. Ang pamangkot naman si ni Dok Leo, pati gani sa kanon may limit kita, mambal nga, ups, hindi pagpasubra, hey, salang kakapa mo lang na ang kinang lanon mo pa rin magsuta blood sugar mo. Sa ano naman niya, sa gabi, Dok Leo, sa puluya, may ano kita, daily consumption limit kita da?
1: May ara, gid Sir Josil, ti sa hamtong sini ginarekomendar kung pwede kasi ni mga kaon, Sir Josil, like 100 up to 200 grams sa isa kadlaw.
0: At ito, 1/4 kilo nga bugas man na, Dok Leo?
1: Mm-hmm.
0: Tigangon mong 1/4 kilo, equivalent to, supposed to be one day consumption mo na.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa gabi, amo man. 1/4 kilo man ang daily consumption mo.
1: Isa na ni kaadlaw, Sir Josie, lang pag ang consumption sari sa gabi. Hindi pa mahaw panyaga, panyapon, ha? Sa isa kaadlaw, like dira kita sa 100 to 200, or even ganin, Sir Josie, kung duro-drag ko sari makaon, up to 300 grams ang gin-steam nga pulo sari sa gabi.
0: Make it as a substitute sa isa ninyo ka meal. Labi na gid sa morning bala kon gusto ninyo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Hindi bala nga ba si idugang nyo bala sa inyo siri nga white rice?
0: Oo, mambal nga bira-bira sa kaon siya daw namit dahil kalukalo pagkatapos siling yan daw may pinirito ko na nga ano dihaw.
1: Mm-hmm.
0: Aloy ko na kag pinirito ko na nga itlog dihaw, doko nami ihaw. Isa ka bandihado kaon na pagkatapos mambal nga ay, hambal ni Katropan Josil, kag ni Dok Leo, to, pwede pa ko kakaon mga 200 to 300 gram siling niya sa gabi mo. Pasundan niya pag gabi, Dok Leo.
1: No, kagbasi, so, ang pag-iblas kalamay.
0: Naman. Idugang ko pakuntani na mo.
1: Uh-huh.
0: Anti sa mag-galo ka, no, bla? Ka gabi.
1: Mm-hmm.
0: Gapangitaan niya din ganitong kalamay, ta. So, ini, we're talking about pure, ha?
1: Yes.
0: Why simbog, Dok Leo?
1: Puro.
0: Oo. Oh. So, 200 to 300 grams ang aton sininga limit. Di taman pagpatamaan. Because, bisan na naman mga bagay, kung matamaan kita, disgrasya agad, damugin ng makapalain sa aton sininga ikayong lawas. Now, speaking about this, Dok Leo, ako ipikto sa aton ng vitamins, minerals, dietary fiber, pagkatapos ang dietary fiber, nagapabulig pa nami sa aton sa mga pagpamuhin, makabulig para sa ato sini ma-noble hindi kita magsuta pa ato sini nga blood sugar, may effect sa ato sini nga brain, gapanami sa function sa ato sini nga brain, pagkatapos nag-prevent sang further inflammation, pagkatapos nagpa-lower down sang aton sini nga cholesterol compared to that sa iba sini nga mga pagkaon. In the absence ni Dok Leo, nintiyan yan natin, mahal subong Dok Leo ang gabi. Nagligadadlaw lang ko kabakal ka gabi.
1: Mm-hmm.
0: Sus ka mahal, kinilo na gali subong ang bakal si ni Dok Leo.
1: Correct.
0: Sa una, tumpok-tumpok ni.
1: Mm-hmm.
0: So kung hindi ka mo ka-afford, kagkunwaay ka mo dira. Pero kung may ara, try it. Panginpuslin ninyo sa ihaboy nyo lang, nasaksako nyo kag ibubod sa manok. Pagkatapos saksako ninyo kag ihatag kung kaysa sa kanding yan sa baboy. Gali kay mas dako ang aton makuha ng benepisyo. In the absence ni Dok Leo, if we speak about overall protection man sa ato sining lawas, makuha naton ini nga mga sahi sang protection kon mag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C, Dok Leo.
1: May ara kita ginatawag, Sir Josil, nga similar effect.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kasubon, Sir Josil, nga magkaon naton sang dagmay ngayon ni nga amuna nang kaunon naton tapos may arat nagdasang among benepisyo Sir Jocil. Kundi pinaagi sa hustong kombinasyon sang mga tanom, prutas kag mga bitamina Sir Jocil. Diri ya nakasalalay sini ang dugang nga benepisyo nga mahatag sa aton kung naginom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Pero magambal gani kita karon nga similar effect niya kung may ara sa benepisyo sa immune system nagasuporta sini sa immune support. Amo man Sir Jocil, ang pagtumara sa nisang aton yung Ultimate Trio. Kay nga aman, di ang vitamin D3 nga daan o kung ang premium D3 na to nagabulig para nga ma-regulate ng aton sa ring immune response. Kaya ang problem Sir Jocil sa immune system na to kung mag-overreact man siya eh. Ara man Sir Jocil ang hindi manami nga pamatsyagan sa lawas, lakip na ganin Sir Jocil sini ang allergies. Lakip sining autoimmune disease. Tigi na regulate ni sang aton sa premium D3. May ara magkita sa Santhon Vitamin C nga nagasupport sa immune cell function. May ara magkita sa ginatawag garlic at spirulina Sir Jocil nga sangkap sa aton sa Santhon Plus Gold nga nagabulig pabakod sa aton sa immune defense kag nagabulig para nga ang ginatawag immune system naton mahatagan sang antioxidant nga nagabulig pagid pabakod sa ila. Isa si ni Sir Jocil, immune support pag abot sa niyang aton yung Ultimate Trio. Ikaduha si ni anti-inflammatory properties or benefit nga makuha man aton sa dagmay, may ari man diri sa aton sa ni nga Ultimate Trio nga makapalikaw sa aton sa nagkalain-lain nga problema sa lawas, dala sang chronic inflammation, and even Sir Jocil ano, makabulig man sa protect sa oxidative stress nga nagadala man sa aton sang madamo kag malala nga mga problema sa lawas kun regular kita nga nagainom sang aton Ultimate Trio. Kag lakip magani Sir Jocil, espesyal ha nga benepisyo pagid sang Ultimate Trio naton heart health. Makabulig sila protection sa aton sining kurason, bone health. Makabulig man tungod sa aton sining premium D3, pampabata, pampahuben man tungod sa vitamin C nga kinanglanon para magimo sa isang collagen. Kag ang isa pagit sini diri Sir Jocil ano nga kinahanglanon especially samtang kita nagaedad sini, nagakaigo nga protina for our muscle repair. Kag ang iron man Sir Jocil nga mahatag sa aton kung nagainom kita sang Ultimate Trio.
0: Okay. Isa diri ka pala magkutanon Dok Leo, selling niya ti kung magpangapi ako pwede ko man ay maupod sa kape ko, selling niya ang tinanok nga pulo sang gabi Dok Leo.
1: Sa timing lang siguro kita sina Sir Jocil ano. Mag-adjust dira. Pero kung nalimbawa kung ang pamahaw mo imoya is pulon na sang dagmay. Pagkatapos kung may coffee ka bidra like Santhon Plus coffee mix, buti manami nga kombinasyon Sir Jocil. Kaya may complex carbohydrates ka na, may fiber ka na, may natural protein ka pa.
0: It's because ang Santhon Plus coffee mix may soya powder, no?
1: Correct Sir Jocil.
0: Soya powder kagwaya sang caffeine.
1: Correct.
0: Pero tikon mag-inom abisa Dok Leo, for example abis Santhon Gold Coffee Mix pagkatapos yun naman ang aton sinibatasan niya mga Pinoy nami iamang usipan gidya kakalanon samtang nagahigop ikaw sang kape Dok Leo mo.
1: Karek Sir Jocil, kati hambal nila hindi ko nung kompleto kung may pantulak pero may pambara. Ano ko nung itulak kung may sa mega bara.
0: Okay, ti masami sinimambal nga pre, kanto katubo saga sa balaybla mga pitas niya. Sige pre. Siya may kape ko to, don't worry. Pero pag abot siya na sa balay sa kumpari niya, may bitbit ng pandisal.
1: Correct Sir Jocil, ano? Dira siguro i-timing lang gid na to na. Like for example, sa iban hindi malikawan nga hindi mag-snacks Sir Jocil, itabo nyo lang like mga tunga-tunga sa alas 9 kag alas 10 aga.
0: So pwede gali nga ang pagkaon mo sang gabi Dok Leo, ibutang nimo in between meals?
1: Pwede man Sir Jocil, kahit ang balon tanag iman. Ang iban ganit, makaon malang ganit. Pag abot sang snack para Sir Jocil, abot sa oras ng pagmerienda, instead of magkaon, kada karoon sa simple carbohydrates like white bread abi or biscuit or cracker, mas maayon nila ng complex carbohydrates ng gabi Sir Jocil.
0: Batihan ko ng istorya mo, pero konsumo mo niya 2 ka-cup kada kaon. Pero sila niya kada kaon, isa lang ka-cup gina-order ko. Kung nga manaw, siya balan mo ang isa ko kakap, ginkaon ko siya ang alas 9 kinasang agang, isa ko kakap siya para panyapon, ginkaon ko alas 3 sa hapon.
1: Yun hinahinayan niya na
0: gano'n. Yun na matamatan niya na. Same also sa premium D3 coffee mix, Doc Leon. No?
1: Correct, Sir Josil. Kung ano man ang ipare, susanadira, mas bintaha. I mean, ang ipare, susanadira, kung mga pigid man lang kamo, parisin nyo lang isang complex carbohydrates. No. Like a pulo sa isang dagmay nga gin-steam. Or ang iban, Sir Josil, kung adira kamo iya sa mas mapos sa inyo sa pagtanok, pero

0: carbohydrates pagid Sir Josiel, may plus kapagid nga glutathione and collagen sa imo sini nga kafe.
1: Amo nang sikreto Dok Leo. Mm-hmm. Nga ang iban sini natingala, sila nati parius man lang tanaga pangapi, do halos parius man lang ginakaunta nga siya nami imo ya kutis kag supat haw.
0: Mm-hmm.
1: Ina bangot kay ang kape ya galiya, Santhon gold coffee mix Dok Leo. Ang imo ya hindi Santhon gold coffee mix.
0: Actually maka inuman kita Sir Josiel no, sa nagustuhan naton iya nga coffee.
1: Oo.
0: Ang point man lang naton diri kaysa sana andanyo nga nakita nyo nga daw ay man sang butang ta. Ang iban sa ni Sir Josiel, hambalo na gaman nato, ni-rephrase sabi nato. Nung gusto ka mo sa nga may makita nga daw pinasahi sa inyo sa nga panit, sa inyo sa nga ginatawag kutis, abitry nyo nga ibulos. Bisan na meantime na Sir Josiel, sa inyo na andan na coffee ang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Testingin ninyo bala, kaya kung hindi nyo masauan, mahambal ako siguro Dok Leo, hindi ako magpusta kay ti way kita yaga pusta no.
0: Mm-hmm.
1: Pero ako makasiling testingin ninyo bala para mapamatud-an nyo kay laban-laban mangita gi ka mga stocks.
0: Correct Sir Josiel, pero sa kuana sa opinion para sa isa ko kakilala Sir Josiel.
1: No.
0: Sa kung di umasawaan, at least nakapangapi ka kay mga pika mang Japon mo.
1: Oh. Sang primero actor hindi makamukha sa usang kape, nahagaran kag naanad naman lang kamong solihi. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Kay kon mahagaran kamo kag maanad, siguro duhon lang ninyo ang kape niyo may makuha ko mong suplemento.
0: Correct.
1: Pero Dok Leo, kung magkaon ka, for example, ginpamahaw ni mo, abi, karon lunsay lang gidgabi, pul-o, mm-hmm. ang iyang root. Pagkatapos, way manaya problema, after ni mo kaon, inum ikaw sa Santhon Plus Gold Herbal Tea, Dok Leo.
0: Away man problem, Sir Josiel, no? Kati ang Santhon Gold Herbal Tea, nagabulig siya para nga magnami pagin ang kondisyon sa aton sa ringat yan.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton sa ring digestion especially, kag tinagnami pagin ang imo sa ring ginatawag kondisyon, kag nadugangan pagin ang bintaha, Sir Josiel, kati may fiber, kombinasyon ka na sa fiber, kag may complex carbohydrates sa kana may ara kapag in Sir Josiel sang aid halin sa ni sa Santhon Gold Coffee Mix pinagi siya sa nga mga sangkap nga nagapanami pagid sang aton sa nga bowel movement.
1: Silingiginom ako sang Vision X Plus te okay lang na sila magbira-bira mako grabe bira-bira gidya bira-bira kaon siling niya sang gabi Dok Leo.
0: Hindi gid okay. Kay even though complex carbohydrate siya, liwato naman na to ng ato ng balanon, nga bisan mayo pangabutang, kung sobra-sobra, hindi mayo maging resulta.
1: Mm-hmm.
0: Dili lang kita permisa moderation sa maayo ng mga butang, Sir Josiel, para nga hindi man ma-overload ang aton sa nga lawas. Kay hindi ba tambalan na complex carbohydrate na siya, butang na ton sa unlimited.
1: Mm-hmm.
0: O kung bira-bira. Kay total, may buwas pa man.
1: Oh.
0: Ito ka ng iban sa buwas pagkatapos sige halang inom iya sang imo sa nga Visionex Plus of gel capsule para nga may steady ka iya nga supply sang antioxidant like lutein, zeaxanthin kag beta carotene like vitamin E pagid sa imo sa nga mata. Ilabi ni Sir Josiel kung may mga kaliwat ka mo sa nga may glaucoma, may cataract, kag ikaw mismo ha nagapangandidato ka na sani sa diabetes, kag kun ikaw man sa nagapamati sa ton hypertensive, mga factors ni Sir Josiel nga nagapataas sa risk sa pagkaguba sang mata, that's why pinakamanami gid saguro naton proteksyon ng mata pinagi sa regular nga pagtumar sang Vision X Plus soft gel capsule.
1: May isa dire ka pala makutanon Dok Leo, siya masami sini nga pagpalanakit sa lawas siling niya posible makapikto man sa panulukan.
0: Depende Sir Josiel no, hindi man aton masaling direkta.
1: Oh.
0: Pero ti hambal sang kilala ko one time Sir Josiel siya sa nagpalanakit na kon sining lawas nakapiyong gid ko mo. Sa kasakit mo ti magasa may makita ko makapiyong kay ang point ni Sir Josiel siguro hon talaga ang mga complications bala Sir Josiel ang nagainangot-angot bala.
1: Mm.
0: Like for example kung nagataas aton sining blood sugar prone kita sina sa paranakit sang lawas.
1: Mm.
0: Kag titaas ang risk naton sa pagkaguba sa aton sa nga mata. Kagbasi man may ginatumar mo sa Sir Josiel nga iban sa nga mga bulong like maintenance medication nga nagresulta sa pagpanakit sa lawas Sir Josiel.
1: Oh.
0: Amo man Sir Josiel ang taas nga uric acid makapasakit sa lawas naton, makapalapuyot sa dugo naton. May mo maka-affecto man. Indirekta ha sa aton sa nga mata. Pero isa sing dapat ato ni address.
1: So kumaga mo galisin na kon maguantan mo pa man pala nakit sa lawas mo siguro.

0: Luban yung silang anay bla Santon na ano Santon plus herbal oil.
1: Isang makabulig Sir Josil no kag ang isa man nga factor kun nga anay para nakita ang lawas naton hindi mayong aton sa nga blood circulation bla Sir Josil tungod nya kulang man kita sa nagakaigo nga paghulag.
0: Hulag-hulag man pag may time.
1: Correct Sir Josil kag pagkatapos stretch na ton kag di makabulig banyusan sang Santon plus herbal soap ang aton sini mga luta-lutahan.
0: Mm-hmm.
1: Especially ang part sini nga nagasakit kag kun makaya pa lang hindi pagtumaran sang pain reliever. I mean Sir Josil, blang hindi naton maging kabatasan, blang gamay hindi naton maandan blang gamay lang sakit.
0: No.
1: Dayon kita doom sang pain reliever bala. But always ang gresiding naton, inaya kung daw hindi gan magwanta ti ara man assess the pain niya makabulig para dira.
0: Oh, balo na kamo permi. Mm-hmm. Kung daw hindi nagay kamo kagwanta, nang kung kaysa blang hambal daw hindi kukpulis niya.
1: Mm-hmm.
0: Well, pwede na nyo assess the pain.
1: Correct Sir Josil.
0: Banyusin nyo anay Santon na Santon plus herbal oil basi makuha pala nakit sa lawas ninyo. Initanan mga produkto to lisang Yes to Health Incorporated. Pamangkot sini din kamo pwede ka bakal area. May branch dala sa inyo sa Mercury Drugstore available ni sa Rose Pharmacy, Mayara, TGP or the Generics Pharmacy available na ang produkto sang Yes to Health Incorporated, South Star Drugstore available da kung may branch dala sa inyo kadto lang mo dra All Green Pharmacy, Generica or hindi ka sa Watsons available ni mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Shopee kag sa TikTok shop pwede ka mo na ka-order. Sa siyudad sa Bacolod may store kita dira. Kumpleto na da. Kanto lang kamo dira sa Yes to Health store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kumpleto na da ang ato sining stocks ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated and duly approved sang Food and Drug Administration. Dari sa siyudad sa Iloilo, nakakanto na kamo sa city proper. Inang malapit bala sa tawag nyo sang una kag nabantugan nga Sukuro drug sa Sukuro. Pagkatapos sang Plazuli Tagay ang ginatawag ta. Sa una tawag na to sina Cinema. Malapit lang dira ang Yes to Health Wellness Center. Muna yung clinic na. Kaya may consultant kita dira naga-duty. Nagahatag sa inyo sang advice, nagabulig, nag-assist sa inyo. Ano man ang inyong sininga mga ginabatsyag or balatian. Libre na ang konsultasyon ha. Sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A Young Building, Euro Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kung wala sang branch sang mga ginpanglawag nato yung mga drugstores and pharmacy, wala sang clinic o kon store ang Yes to Health, kadto lang amo sa suki nyo nga butika kun di makamong barangay di makamong banwa kag mamangkot sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Dok Leo, may isa diri ka no ka pamangkot siling niya naanad bala ko sang banyos-banyos yun isang powder na bala sakon nga ilok kami dokbok na bala nga puti ang balon na naging man actuality commercially available na no. Mm-hmm. Iba daw ginahimo na ganina nga brand subong nang nabanyos-banyos ako nung daw apog saya sini nga ilok ginuntatan ko banyos siling niya nga aga palang usbong ang ilok ko haw may makuha ayan ini sang kung magamit ako sang Santon Herbal Soap, Dok Leo.
1: Mabalaan to na, Sir Josil, ikon matilawan niyang paggamit sa isang Santon Plus Herbal Soap.
0: Oo. Oh.
1: Kaya tikutob nga hindi umatistingan, hindi tayo makapamatuod sa rin kung anong efekto sa emosyon nga lawas.
0: Oo. Oh.
1: Parang isa man ang dapat man aton tarupang doon basi ang mga ginakaon ng blan aton, Sir Josil. Makahatag man sa pagpangalis nga sa aton sa rin nga lawas. Isa man ang hindi regular nga pagpamuhin sa rin Sir Josil kung constipated man bala.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa rin ka tao mahimo man nga magsungaw sa aton sa rin panit. Kag isa pag it, Sir Josil, ang kakulang git mismo sa pagpaninlo sa aton sa rin nga lawas.
0: Oh.
1: Kag sa aton sa rin nga pagpanibin o kung pagpaligo, pwede kita makagamit sa rin isang Santon Plus Herbal Soap. Especially sa aton sa rin nga mga kilikili bala Sir Josil.
0: Mm.
1: Kasi gabaho malang na mo galis nga umlan ako magtabuay dira ang balhas kag kagaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Actually kung balhas lang kag waay sing kagaw ti waay man na problema tani. Tigil ko magtabuay ng duha ang mga lisngaw gyud ang aton sa rin nga lawas. Pero mabuligan, tungod niya malimpyuhan ang kagaw sa aton sa nga panit kung gamit na ito na limbawa Sunthorn Plus Herbal Soap. Tignan yung pagpangalisngaw, Sir Josil, sa nga aton lawas o kung sa nga aton yung ilok. So, mapahagan-hagan, tub-tub nga masolusyonan, Sir Josil.
0: Oo. Oh. Selin niya, natingala ako, halin sang gamay ko, selin niya, stamag na ko. Ako daw ay ko ginakawadan sang punggod ka sa ilo ng sakon, likod kag sakon, sinin nga guya. Mabuligan ay han ako sini kung magamit ako sang clear skin herbal soap, Dok Leo.
1: Ara, Sir Josil, ihulog ya po na to na sa tilawan niya.
0: No.
1: Ang paggamit sini. Pagkatapos, kung nyo, Sir Josil, may modification pero pag-abot sini sa lifestyle.
0: Mm.
1: Hindi sige pulaw, hindi kaon sa hindi sige kaon sa ginom sa mga makalamay,
0: ng
1: mga kalanon. Hindi na sila direkta, Sir Josil, nga nagapapunggod, ha? Kundi ang connect bala Sir Josil nga nagresulta sa isang imbalance sa lakip sa hormone ng isa Sir Josil sa manifestation ang pagtulubo sa mga punggod sa guya kag lakip ni Sir Josil sa lawas. So healthy lifestyle, siguro kung hamtong ka naman siguro pwede ka naman kainom sa isang ultimate trio like Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Sunthorn Vitamin C. Kami arang kita sinan Sir Josil no nga client madumduman ko like a 20-year-old female student nga nag-inom sa ultimate trio in 1 month. Pagkatapos gamit sa isang clear skin herbal soap sa guya. Pero sa guya lang itong iyasa ng problema. Sa lawas, why iyasa yung mga body pimples sabi. Nga nabuligan, gidako, gida ang pag-improve sa ni Sir Josil. Of course, likaw gid siya. O kung naglikaw sa mga matami sa kalanon, ng mga ilim nun, kag-focus gid sa Sir Josil sa complex carbohydrates sa iyasa ng carbohydrate source.
0: Kaya actually kung na sundon tama lang Dok Leo abi kag mahasab kita magpanginaon sang mga masustansya mga pagkaon pati sa mga kalalakinan siguro talagsas malaka mo kinanglano ng turbo supplement do Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, tungod nga ang lawas naton maalaman na yung magbalanse sang tanan-tanan sa sulod. Maalaman magrepair ini sang tanan-tanan sa sulod kag maalam magpreserve sa sang tanan nga dapat sini preserve baron sa sulod sang lawas. Kaya balungin man naton Sir Josil ano sa tuntod ng bala kung intindihon gid naton ang pagtaas naton sa cholesterol, pagtaas naton sa blood pressure, pagtaas naton sa blood sugar. Hindi kung tani na Sir Josil malain, kundi warning sign kung tani na sa aton nga may dapat kita balansihon sa lawas.
0: No.
1: Galing lang instead niya balansihon na aton, kinamintinar na aton eh.
0: Awan na siling tagit permino sulit-sulit to Cleo mo. Kanon tang kalanon, bulngon tang bululngon.
1: Hindi kundi nagalibot-libot lamang kita sila dari Sir Josil.
0: Kaya hambal nila niya talag sa lang
1: Joe. May kanta Sir Josil mong title niya kung sa Tagalog pa, gano'n kuno kadalas ang minsan.
0: Kahit minsan. So ti, amun ni ha, kung actually mabatsyagan nyo man sa manalaki. Mabatsyagan nyo man na kung daw ay kamugana. May istoryahan nyo man ang isang partner ninyo. Pero kung masamigid niya nga daw ay kamugan actually, basi kung may iban ka mong nabatsyag sa lawas, Dok Leo, pakonsulta ka mo, anay.
1: Correct, Sir Josil. Pero sa kalabanan, Sir Josil, nag-ugat man lang sa kakulang sang husto nga pagkaon, mga masustansya nga pagkaon, Sir Josil, bala? Ukon, kung hindi magani kita sa ni makakaon permesang masustansya nga mga pagkaon, ay nagkulang man kita, Sir Josil, sa pag-supply sa ni isang mga kinanglanon sa lawas through supplementation. Like, hindi man kita regular nga nagainom sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthorn Vitamin C, kung kulang kita sa sustansya, plus, hindi pa kita pala kaon sa ni isang utan. Pero, ang isaman ka problema sa ni Sir Josil, ukon ka magdanan sa na ukon may lab bot sinang erectile dysfunction na Sir Josil kung pagluya sang performance sa mga kalalakinan, Sir Josil, ang iban sa ni nagumpisa man lang sa stress kag kulang sa focus, Sir Josil.
0: Oo. Amo na gani nga sa mga kalalakinan, dapat amligan tagin na kay insakto ng hambal sa mga malam na una sa aton siling niya halungis niya ikaw yung lawas mo kay saulihis siling niya to ang ginahika pick up mo lantawon mo na lang na saulihis.
1: Kag may arap pag yun Sir Josel nga dugang siling niya pangitaon mo na lang na kay nalipda na si Motian.
0: So, pero kung nadulaan ka mo gana, balon na ka mo ah. Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving-loving.
1: Correct.
0: Kung may sakit ka, Okay, dire lang kita na kutob si San Naman Gedison sa ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag kami sa dugang kasayuran sa inyo, labi nagid party ini sa Gabi Root o kon yung natawag tanga pulos ang Gabi. Ang advice ni Doc Leo nga kon magluto kita mas manami gid kon aton nga panitan hugasan kag steam. Hindi kita magpasubra sa 200 mga maksimum ba 300 per day ha kada adlaw. It's either kanon nyo na bilog or tungon ninyo sa tunga bisa aga, sa tunga bisa hapon. Lastly, kuantan lang sa yasining a parting words. Ito sining a certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Para mamintinar na ito ng atong sining a ikaing lawas, hindi magkinangilan na komplikado kung malahalon gud sining a mga galamiton, like mga kalanon ng atong sinukon pagkaon ng atong sining a dapat ipasulod sa atong lawas. Kung kaysa ang simple gali ng mga ginapabuyan-buyanan na ito, gina-overlook na ito ng mga pagkaon, magkahatag sa atong sang hindi ordinaryo sa ng pagpakamaayo tungod niya dagaya sila sang sustansya mga phytochemicals, bioactive compounds na makabulig paayo sa aton sininga lawas kasubong sang pulo sang dagmay. Kag syempre ara man ang aton sininga FDA approved kag halal certified sininga mga product like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C nga makahatag sa aton sang adlaw-adlaw nga supply sa mga vitamina, minerals, fiber para ma-maintain ang aton sininga ikaing lawas kung makaligaw kita sari sa nagkarinlain yung mga balatian. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasunog pa sa gariseling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo pagparagad dari gihapon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: With McSaver Sulit.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
4: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
5: XFM.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
17: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
10: Madayat na kubuwasa.
9: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!

0: Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Subong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. XFM.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
3: ta tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ni Bakhaw, Binabista, Gimaras, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon nga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Samton and XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropong Station, Les Dos Siete.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Pwede, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
8: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga bakalam ah!
9: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag siyempre, extra sa chikahan!
10: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
3: Ay gali, exciting ba?
11: X-rated. X-rated.
12: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-rated.

0: que atrapalhada na Gapamatira, que tu toques XFL 100.7 Rádio Petrol Ilo Ang. Que tropa mo? Good afternoon, mga red ngahapon sa mga katropanet na nagpamati sa atin sa 100.7 ng frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropanet na nagpamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Mga katropa, today is Tuesday, June 2, 2026. Grabe, junto, nag-idea ako dahil sigsang adlaw, yan no? Martes mong adlaw, mga kitropa. Ito, kamusta? Ang aton nga Tuesday afternoon. Ang aton nga Martes. O, nalamigan ba lang tanan? O, nagagulugal-om dari sa syudad, sa Iloilo. So, kamusta, mga kitropa? How's the weather on your place? O, how's the weather in your place? Kamusta siya? Malamig ba? Malamig ba ang inyong panahon dyan? O, ano, pang-cuddle weather na ba ang inyong mga ano dyan, inyong mga weather dyan. Mayong hapon ha, sa mga kitropa natin nagtutok sa aton this afternoon, mga nagaupod sa aton yung program this afternoon, X-Rated, mga kitropa, we will be with you until 4 in the afternoon sa pag, of course, sa pag gambala ng inyong hapon. O, gambala, agdiyan. Ano pa matyagan mo sa aton? Inkanto. Charot. Ay, ikaw yata pang Gen Z, gusto mo man ba lamang in isa ka inkanto? None until about Bruno, no.
1: Ang pamangkot, anong nga klase sa inkanto?
0: Ikaw, isa ka ano? Isa ka kapre?
1: Or...
0: Oh my gosh! Ang otok na ganyan to, oh, nag-synchronize. Ano, isa ka kapre? Tapos ako, isang diwata.
1: Dayaon ba daw?
0: Wala pa kaya kung humble kung diwata sa ano.
1: Ano?
0: Siyempre na-dissolve na to ang pares, diwata. Sa buong ano na,
1: Animo.
0: Pares, ah, diwata, linagaan.
1: Pares.
0: Diba? Do, kay Mandaan, na, may nakita ako nga, no, nga video, nga na ano siya ko, no, na ano na siya ganian, na ano si diwata, na bankrupt.
1: Oo, sa una.
0: Yes. Mm-mm. Ano sa una? Subong. Nabankrupt siya, then nagbalik na siya to cart.
1: Oh, di ba nagbalik na siya?
0: In cart.
1: Balik. I mean, nag...
0: Sa cart.
1: Oo, nag-revive niya ang iya nga, ano.
0: Yes. There's a revision.
1: Try.
0: Te, abin nyo, sa layi lang may revision.
1: May revision.
0: O, di ba?
1: In life, may aram.
0: So, kung naano to ang iya nga parisan, ako yan, linagaan.
1: Matukod ka mo nilagaan.
0: Okay, din ka na. Kung ikaw, ano ipatukod mo nga, ano, nga business, ano, nga about sa kapre? Ako, yeah, I have something in mind. Pero ako
1: tabako,
0: si mo,
1: eh?
0: Ano siya, vape shop.
1: Vape,
0: oo. Paburot. Paburot. Oh, di ba? Ano gani? Paburhot sa app. Paburhot.
1: Sa balete tree?
0: Oo. Pwede man ikaw ang balete. Ikaw pa ginang ano. Ikaw pa ginang kapre.
1: Sa balete. Ano man?
0: Di ba? Daw layo pa man
1: sa
0: siya.
1: Sa ilalim.
0: Sa ilalim ng ano. Balete tree. Oo, di ba? Tugin ba tayan yung mantuligad ng dalong sang ano? Kung may mamay pa ito sa aton.
1: Oo.
0: Ginambalan.
1: Nag-dulugid kami to. Nag-dulugid kami to.
0: Kabal namon. Gina-otis lang amo.
1: Kabal namon para masaksihan tagid.
0: Tayo saksihan niyo.
1: Ote. Dason na lang.
0: Dason na lang kasi kung kwaon taliwat sa migaw.
1: Di ba gaya no? Na vanishing, di ba?
0: Oo, vanishing mansion.
1: Oo, mansion.
0: Oh, di ba? Hello, tani, may ano man no. May vanishing mansion. May araman nga ayan nga ano. Vanishing people.
1: Mayara eh.
0: Gusto mo ba ma-vanish right now? And you know, you'll be back lang.
1: Mayara, gadyan mag-vanishing people.
0: Oo, di ba? Ano yung has a feeling, no? Charot! Momba, sigat, are you curious? Be careful what you wish for.
1: Okay lang na iya.
0: Oo, okay lang. Ano, okay na po ako dito. Kasi kahit ano mangyari po, aking ano, ano po, hindi po ako, ano, hindi po ako sasama kay, ano, intimidating.
1: Huwag po muna.
0: Ituturo ko po si Kitrapang Janzin.
1: Di ba mo ng ano mo, mga pamangkot sa usually, halimbawa, what if visit anon ka na? Daw kung mga...
0: Bisita iglesia.
1: What if karon sa gabi?
0: Pakuno-kuno, kuya nga tulog. Pika,
1: ano ko nung hambalon mo sa iya?
0: Pwede, after, ano lang ko, after 50 years, si ano, mas damo siya, sa, mas mabuot siya. Siya lang, anay ko, ang wala na ako ni hambal. Si ano lang, anay, kay mas mabuot siya.
1: Ang mabuot, ang ginawa niya.
0: I-blessed siya, Lord, hindi na siya mag-antos pa. Diba?
1: Nga ako, no, Permi, ang nag-una, ang mga mabuot.
0: Bakit? Amo na ganyan, hambal nila nga ako, no, ang mga masasamang damo, matagal mamatay. Gusto mo i-search ta?
1: Sige, be. Sino na naghalin, be?
0: Ambot lang.
1: Sino na nagpauso man?
0: Bakit ang mga...
1: masasamang damo?
0: Bakit ang mga masasamang damo matagal mamatay? Sige, be. I-search natin yan. Ang mga masamang damo ay matagal o mahirap pamatay dahil natural silang nagtataglay ng superior na biological na katangian.
1: Basi literal na yung damo.
0: Grabe, basi feeling ko man literal ka masamang damo ni Shaya. Pero kung ihaling tulad natin sa isang tao, di ba?
1: Sige, ipagpatuloy mo.
0: Kung ikaw ay may superior na biological na katangian, feeling ko ikay matagal ring mamatay. Diba?
1: So, ganun pala yun.
0: Oo, ganun yun. Diba?
1: Abuti naman at nalaman natin.
0: Oo, so meron ka bang superior na biological na katangian? Huwag kang pilingero.
1: Siguro. Kasi 45 years old na ako eh.
0: 45 years old diba? Ka na. 45 years old ka na 45 years ago. Oh. Diba?
1: So medyo matagal-tagal na.
0: So matagal na. Matagal ka mamatay. Ang tanong, gusto mo na ba?
1: Huwag muna.
0: Sige. Pangunahing dahilan kung bakit sila napakatibay. Gusto niyo bang malaman? Okay, the reasons why ang masamang damo ay matagal matay because malalim at matatag. Di ba, if you are a strong person, Katrapang Jensen, and if you have a strong foundation, di ba?
1: Literal syempre, na yagali.
0: Hindi, ihan din tulad na lang tagani sa tao, di ba? If you have a, if you are strong, and if you have a strong foundation, syempre, you have a very strong support system, man. So, that's why, amupagina siya nagapabaskog sa aton nga mga, di ba, aton mga fighting spirits. Di ba?
1: So, dapat ano ka?
0: Dapat gumagapang ka ko, no?
1: Magaling kang gumapang.
0: Oh, yes. Dapat magaling kang gumapang. That's the first. Para ang iyong mga roots out there.
1: ano ba?
0: Diba? Dapat marunong kang gumapang, Katrapang Janzine. Hindi mo ba alam paano gumapang? Gusto mo ba ang i-search natin kung paano gumapang?
1: Marunong akong gumapang.
0: step one. Ano dapat ang step one para gumapang? Ha?
1: Ano kanay?
0: Luhod.
1: Lumuhod.
0: Next.
1: Tapos?
0: Ilagay mo yung iyong dalawang kamay.
1: Sa sahig.
0: Sa sahig. And then, tapos, shook it like Molly.
1: Mag-twerk.
0: At mag-twerk. Diba? Ayun, but na lang. Dapat maraming buto. Buto. Buto! Sir Jones, ikaduwa niya ngayon. Hoy, sa internet na yun, ha? Kaya syempre, ang aton nga, wala nga aton, ginagaginasaryahan about boto sa Senate, di ba? Lain man niya ang boto, lain man ang buto. Di ba? Lain man ang butot, balat. Di ba?
1: Ayusin mo. Ayusin mo po.
0: Ayusin pala dapat.
1: Baka ano?
0: Amo na yung pinaka-butoya.
1: Kasi maling stress lang yan. Sigurado.
0: Lain man ang boto nga boto sa Senate, lain man ang boto nga boto mo.
1: Opo.
0: Lain man ang bot, ano ni? Lain man ang boto, lain man ang, you know, boto sa manok, lain man siya.
1: Yes.
0: Oo. So, it's all about the stressing, di ba?
1: Ay,
0: ang boto na sa boto.
1: Napaka-rich ng ating... ng ating lingwahe.
0: Ay, ang bot pala sa botong ani mo. Ilaw kay katrapong Jessime Lasenio from... nalipat na ako kay Balasan. Abal ni katrapong Jessime. Gintagaan pa na chance magbago. Katrapong Eon. Nung ginatagaan mo na chance. Ay, ang pula na chance. Charot lang. Amun ako, no, para matagal lumatay, dapat maraming buto. So dapat kapadamo ka sa imong mga buto. Ang mga buto, mga chikiting.
1: Okay lang ba sa isa lang?
0: Okay lang sa isa lang. Diba?
1: Budlay nga tayo ng
0: kaboy. Kaya muna ako noong makabulig, maaaring matulog sa lupa sa loob ng maraming taon. And then, mabilis na paglaki. Punta ko, ano boy on?
1: Dapat ito ang padako ka.
0: Yes. Oo, amo na dapat. Pero yeah, ang kasabihan na iya, it's all about kasabihan. Ang ano, ayon sa kasabihan, ang masamang damo, matagal mamatay, kaya kitang-kita daw na napakabuti talaga ng mga blank at blank ayon sa mga kasabihan naman. Pero kung okay, sige, wag na tayo dyan. Alright? Feeling ko,
1: basa mo na.
0: Kung kaisa gin man tuod gin man ang mga masamang damo matagal mamatay. Kahit maybe that's their the earth is their living hell. Do you believe that?
1: Damo na pati ka tropa.
0: Yeah, here pa lang sila on earth but nagaano na sila? Nag-suffer na sila. So the earth will be their living hell. And plus the hell after death. So, good luck.
1: Double. Double barrel.
0: Oh, diba? Thousand and all, double barrel.
1: Double barrel.
0: Lumayo na agawang double barrel. Nga na, huh? Ay. Pero tiyan mo na ginman, diba? Ang iban katrapang Janzin. Biskan na damo sila sa lahat, dugay sila mapatay. But then, may mga sakit sila, no? Ang mga kilala nyo, ha? Ang mga ano, ha? O, ay ko naghambal nga tanan yung mga masakiton, makasasala, diba? You know, may mga kilala. Gito yung daan yung mga makasasala. Hindi ba ti super makasasala? Kahit ti wala man taguro karapatan yung maghambal nga makasasala ka. O, kaya ako makasasala man. O, diba? Ano lang, like to feeling mo mas damo, ilang sila sa imo.
1: Diba? Amo lang na.
0: Diba? Mayara, ganyan kita nga nakita nga daw salbahe. Daw salbahe sa'yo. Pero daw guys, sa'yo maano ha, ma-deads. Okay, mighty ang earth. Being alive is, ano na sa ila. Is, amo na siya ang ano sa ila. Ang ano na gani, ah.
1: Impyerno.
0: Yes. Being alive is silot na for them. So, hindi ka mo mag-ano, nga mamayo pa yung mga makasasala. Do guys, sila mapatay. No, we don't know if what's their experiences. Ano ba yung inawang na atubang, diba? Kita ya, we should be grateful always that we are alive and kicking and speaking in front of you. Diba? Good afternoon lang dahil sa mga katropa natin, mga kapwa natin, ano. Wag na lang, baka hindi sila, tayo lang.
1: Mga ano lang, mga diwata.
0: Diba? Mga yung hapon, nandas ng mga diwata natin, yung mga upon, yung mga katropa natin, yung mga coffery.
1: Doon namin ito yung hao. Diba? Doon namin ito yung mutong ngalan.
0: Good afternoon kay ng M.M. Montaño. Hello sa mga katropa natin sa Nipa Bonate. Mayroon nga po.
1: Uy.
0: M.M. na katropa. Good afternoon ha. Sa kay Sir Reynaldo Abeto, katropa air. Good afternoon, katropa Gen Z. More power to all the staff of XFM 100.7 Radyo Patron Ila-Ila. Good afternoon. May kahit nga hapon ha. Sa kay katropa Jet Tibaga. Hi, good afternoon. Katropa air. Pashout lang sa amon. Nagaluto daw mga manok sa igad sa bye-bye. Samtang nagatagay. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Thanks, good sa pagbasa. God bless always. From Barangay Bayang Ahoy.
1: Ba, temprano pa ba?
0: Dumayo lang niya ang nag-ano ha. Dumayo lang niya ang mga nag-uliha, ihaus ang manok sa higad sa paypay.
1: Atobong manok.
0: Teka tropa, ano na siya? Katropang ano, jetty bagang imo ginaluto. Ano na siya? Sinabawan? Adobo? Ano na siya? Binakol? Ano na siya ang klase? Nga klase sa panluto sa manok? Katropang jet!
1: Ano adobo?
0: Hapon, ha? Ha?
1: Adobo.
0: Adobo, gali. Okay, adobo. Ano na siya, native or
1: native.
0: God?
1: Native.
0: Mas
1: mayo. Basi native.
0: Nami, kanya ko native. Kaya marimis ko, no? Katropang jansin mo. Tingita mo mga marimis. Ang
1: paborito,
0: gano'n. Ang native, man tayo nga daan.
1: Oo.
0: Oo, diba?
1: Ako nga daan, native. Good kuya.
0: Oh, wow.
1: Sa ano ko pa lang.
0: Ano pa mo sa ako ni native? Ano pa feeling mo sa 45 days?
1: Tinative ka man.
0: Oh, native. I'm a native. Oh. Ano? Ilongga. Are you a native, Ilongga?
1: Hindi.
0: Good to know.
1: Lain lang. Ano lang ko yung hybrid?
0: Hybrid. Okay, hindi ka na yung native eh. Ano ka? Tig-ana. Cross,
1: crossbreed.
0: Tig-ana mga hybrid. Tig-ana sila. Lalaga ako.
1: Oh.
0: No. So, dapat lagaon. Gamitin.
1: Daw, diba? Ano ba?
0: Daw, ano lang.
1: Daw, ginapreparahan mo na ba?
0: Daw, mais. O, oh, diba? Wala mga hybrid. Diba nga mga mais?
1: No.
0: Tig-a. Or ba, sinabalaan ko lang.
1: Ano lang kundi adaan? Foreigner?
0: Dinapit.
1: Foreigner ko din isang subo.
0: Oo, foreigner ka to. Ate, welcome to Iloilo.
1: Yes.
0: Welcome, ha?
1: Hindi ko din native.
0: Oh, you're not a native born.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Oh, mayong hapon kay Sir Reynaldo Abeto. Hambal ni Sir Reynaldo Abeto. Katropa mayroon pa shoutout lang kay Doc Razel and Abeto. Keep safe always. Your work and God bless. Kay Sir Abby Chris Caceres. Good afternoon. So kay Sir Mayo Katarsang Kanado Cabana. Hambal ni katropang Jet Hibaga. My birthday, Abby Ma'am Adobo. Nga may gata, a native chicken. Wow!
1: Yummy!
0: Ang namit, katropang Jensen, kung ano, adobo nga may gata. Tapos maano pa siya?
1: Makahang! Nabigini subong nga.
0: Tapos damo, luy, may makahang, may pepper, di ba? Mm-hmm. Oh, pepper, ganyan. Paminta, di ba?
1: Pepper, garlic.
0: Oh, namit, bala, kung kahang, di ba? Katropang ano, di ba? Katropang jet, di baga. Mm. Like, ano lang siya? Katapok lang siya.
1: Pero speaking diba? Of kahang, kahang, dito yung kagina.
0: Ano?
1: Ano? Linaga.
0: Ay, wala ko yung katilang. Hindi, wala ko yung katilang. Sige, butang muguro talan itong ano nga, sili.
1: Why? Isa lang ako. Sige lang, ah.
0: Kaya man.
1: Kaya lang.
0: Ang balila ko galing kung ga, ano, gabiti-bitiin mo huli. O, diba?
1: Why
0: man? Experience mo na pagkanto nyo sa pagkanto sa Thailand.
1: Sa Thailand, oo.
0: Oh my gosh, dito ko gindi na-experience. Nga like, you know, parang may fire ang aking puwet.
1: Lain like, ganyan ang pagkakahang, ya?
0: Set my heart to the fire.
1: Nasa, nakikita din sa mga, diba, siling
0: ano
1: labuyo.
0: Ano na ganyan fa- is in,
1: to the fire. Fire, ano?
0: To the fire.
1: Fire to
0: fireball.
1: Adele. Basta fire by Adele.
0: Oh, fire Adele. Oh, sige. Basta mo
1: set,
0: na.
1: Oh.
0: Oh, set. Right.
1: Oh, nan.
0: Nah, feeling ko on the fire ang aking puwet. Yes, as in. Like, there's a rain. There's a fire nga nag-rain on my ano, on my on my
1: lain
0: butthole. The experience sa mayon. The experience sa mayon.
1: Oo. Pero ano, kailain din siya ang klase sa pagkakahang abi katropan ka. Diri katilaw man sa mga makahang na bagay diri. I mean,
0: ay hindi niya gawa mo ka ano ya, hindi niya kailain gitu ya bi mo lang gitu ya yeah, spices. Di ba katropang Sefi or some I think sa Thailand and you know, he's watching us on our live. Diba, katropang nga, ano, Sefi, iba, ganyan, wala ang kakahang sa mga pagkaos ng Thailand. Dito ko, hindi na ba't na-feel nga, ala, basi mabangag na niya siya. Kay super hot.
1: Para ba lang kakaon ka, kang kahang.
0: Diba?
1: Pero na-meet siya kanon, yapon. Na-meet siya
0: magkaos sa makahang, pero pagkagabi or pagkaaga, the feeling mo,
1: sigurado.
0: Doon pukwat-pukwat ang ano mo, kung itutuloy mo pa bang ibubuna ito or what. Diba?
1: No, baka hindi ka na lang magka-onliwat.
0: Oh, ambal ni Katrapa Sefi. Yes po, sakit-sakit ang kahang nila ya. Mm-hmm. Oo, bala. Diba? Pero super yummy.
1: Pero namit ko siya.
0: Super yummy siya. Mm-hmm. Ang pad thai. Gusto mo makausap ang pad thai. Gusto mo ano? Gusto mo make sticky rice? Oh. Gusto ko ano? Gusto ko to ang ilang ako. Kaya mo na ako ice.
1: Manakadlaw ko.
0: Nagpakalgasan ko. Kaya nga, kasi sa saludlan, you know, dito gadya, like, hindi siya tinipid.
1: Nag-try ko na vlog to.
0: Hindi mo talaga kaya.
1: Hindi ko pinaya yung ano.
0: Yung?
1: Nga-vlog ka, tapos gawin akal ka, pagkang kahang.
0: O, diba? Daw gapukwat-pukwat
1: ka. Dumambal ka na lang, mahipos.
0: Oh, pero masarap siya. Oo. Diba?
1: Nami, liwaton.
0: Ano pag ito gali? Ah, gusto ko pag ito yung ilang. Kita, ano siya tawag man? Basta the barbecue.
1: Ah, ang sa diba, may airport.

0: Southeast Asia. Huh? Ba si Southeast Asia man
1: Japan? I hope so. And it's okay, di ba? I hope so. I really, really hope so. Oh, i-greet na ito, nanay. Good afternoon. Si Kai, Sir Mayo, Katarsang, Canada. Kamana, pasyada lang sa mga Kalugas, Kapilitan, Kalawigan, Kandado, Kamana, Kangkang, Kamansagan family, sa Bangay Kadios, Leon, Iloilo. Sir Jetty Baga, kay sino? Gali birthday? Masi bala kung imo, bala birthday, bala yan. Kag wala kami di kabalot. Kung imo birthday, happy, happy birthday lang sa imo, Sir Jetty Baga. Oo. Sa kay Sir Buyog Vloggers, good afternoon mga idol, pa-shoutout lang sa tanan nga mga vloggers sa Lambunao. Ay, grabe, mga vloggers dyan sa Lambunao. Hello sa mga katropa natin, mga vloggers sa Lambunao, ha? Mayan-ayan, ang nagapagpaningkay singkay. Mayan-ayan lang daw ang pag-isip sa inyong mga content. O, oh, diba? So, kay Sir Jetty Baga, lemongrass lang, wala na luya. At yung okay man, kiti ano siya, makagala na, wala kong hamot. Diba? Ikaw kong hamot, maganahan ka.
0: Oh.
1: Oh, diba?
0: Iba pa rin talaga.
1: Pag mahamot siya.
0: Pag mahamot. Abo na nga, always clean your...
1: Oh, your eggs. Insyakto man!
0: Amo natin nga lesson kahapon, di ba?
1: Oh, that's our lesson yesterday. And check. Right now, our lesson is about the masamang damo na matagal mamatay. Oh, tomorrow, ano naman ang atin nga lesson, class? Oh, good afternoon kay katropang AJ Bordon, nag-upod sa aton. Si kay Robby Lynn, kay Sir Arby Chris Caceres, kay Janaline Albiendo. Hello! Good afternoon and thank you so much for being with us. Kay sa iban pagid natin nga mga katropang nga nag-upod. Hello, hello, hello, hello sa inyo tanan. Mayong hapon gidha. Sa ating mga Facebook Live viewers, please share our Facebook Live para mamadamo pagid sa mga katropa natin ang mag-upod sa aton this afternoon para mas marami mas masaya. Oh, good afternoon ha sa mga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin na nagapumati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyong lahat dyan. Kamusta ang inyong hapon? Good afternoon sa mga katropa natin na nagatulog, ng mga nagapanghimuta palang da. Mga katropa natin na nagahiod-hiod, mga nagapanghabol pa na kahit malamig ang panahon. O, tama na nga pa, mulungkot kay daw lumpia ka na. O, daw turon ka na. Ano gusto mo sa may asang turon? Ang ano, ang may ube or may langka?
0: May langka.
1: Oh, di ba? Kung kaisa, kung ano pa nang medyo kung kaisa daw, medyo mabaho siya. Pero, okay, namit man siya. Di ba? Sometimes, mga mabaho, ginman nga namit. Di ba? Ngahaw ang ugahaw, hindi na siya baho.
0: Chakto na. May mga
1: diba?
0: Baho.
1: Sometimes, kung din pa nang mabaho, amo na siya magana kanon.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Pareho sa uga. Sa...
1: Ginamos.
0: Ginamos.
1: O, di ba? Sa tinabal. Kakaon ka tinabal?
0: Lain lang yakon. Ano ang tinabal diri lain mo.
1: Tingnan ni basta tinabal all kinds daw muna, of tinabal. Daw muna.
0: Kaya dito sa amon ginamos.
1: Ahod layan mo naman kuya ang atropan dyan. O, di ba? Ano pagid like lang ka? Kung kaisa, di ba daw... Kung dugay na imo ka o sang ano, sang ano na itawag? Ano yung itawag? Ka. Lang ka, ito galingin yung mulo.
0: Sa diba taas na?
1: Sa baho, yan na, di ba? O, taas. And ang iban, di ba, na bauan, ano, na bauan, ano na ganit, durian. Pero ang iban, bisin na baho, namit. O, di ba? So, ang mong ginakang, kung kaisa, kung ano pa na siya mabaho, ang mo na siyang manamit. Di ba? Di ba, katrapang Jetty Baga, tsakto ko.
0: Tsakto na.
1: Di ba, katrapang Jetty Baga, may nabahuan ka nga, na namitan man kanon. Ay! O, si katrapang Jetty Baga, pa yun. Si katrapang AJ Bordon, amo man na siya. Balaan ko favorite yaman na oh mani katropang selfie ganit Dorian oh chakto ganit katropang selfie no Dorian mabaho mo na siya pero namit oh ano pag ina mga mabaho ka namit gana balaan nyo asus oh bali sa Jet ibaga birthday kuya ma'am pati ikaw ga celebrate man sina kay December 25 ang iyang birthday
0: ay
1: wow grabe daw may pinilihan ka
0: birthday niya si ano
1: birthday mo pala si papa ano si papa Jesus. Yes. Okay, at least katapang Jetty Baga. Ano na lang, six months ago will be your birthday na. So, advance happy birthday.
0: Nami ka, hindi ka na maghanda.
1: At least katapang Jetty Baga, balaan.

0: ako, ganyan ko una nag-greet. Kasi June pa lang, June 2 pa lang nag-greet na ko si Moy. Yeah. So hindi na maglayo ni mo nga buot kung hindi ko ka-greet sa imo sa December 25th. Yeah! Kasi ba si, ano na siya, kaya ba si wala kami na trabaho? Diba? O last year, wala na trabaho, diba? O, ito yung subong time being lang na kayo malayin mo ko na, no? It's Friday!
1: It's Friday?
0: Yes!
1: Nakita. Tingala man ko, hay.
0: June pa lang na-inspire na sa mag-December.
1: Excited ako mag-December.
0: Oh, feeling ko ang Christmas party, ta, mga ano, mga 10 and 11.
1: Tapos ni Friday ang New Year.
0: Oo. Grabe naman yung yom.
1: Thank God it's Friday.
0: Ambalan.
1: Literally.
0: Ambalan, June pa lang na-inspire na siya. Kadali na siya yung mag-December. Hindi dahil sa bonus kaysa 3-month pay, kundi sa, ano, sa long weekend.
1: Diba?
0: Uy, wow. Kita mo to, dalan ni SM. Ah, wala. Kita ka piyong ka mo. Hindi pala magpiyong. Balan.
1: Gatang nga ko, actually.
0: Ayun, mo, kaya imagine ka na ako ano, na matabo sa December, api mo. Ay, ala, tuod, no? Niyo, gina.
1: Boracay, swimming.
0: Oh my gosh. Pero dapat nang mangin maayo ng akon kamot sa akon. Dugin pa kahuyan mo ko this year.
1: Mayroon na katilaw ka na yan.
0: You disappoint me this year.
1: Mayroon na katilaw ka na yan.
0: Ano tuging kabot ko nga kamot man?
1: Oo.
0: Hindi, wait lang. Ano tuging kabot ko?
1: Dapat daan before
0: hindi,
1: ka...
0: Hindi, dapat amuni siya dapat. Amuni ganyan
1: kabot. Before ka nagabot, nag, ano ka na, nag-CR.
0: Nga, hugasan.
1: Oo, parang hugasan.
0: Parang hugasan lang atong mga kamot. Sige lang, next time. Si boss ng pag-abuton ko para sa ako. Di ba, malay mo, maswerte si boss. Kung hindi ko gusto mag-abutan niya, malagabot ko liwat.
1: Ano, gani? Kung nag-abutan mo to, Tani, ano?
0: Ano?
1: Malibkas.
0: Hindi man. Hindi man ah.
1: Libkas sa Lunes.
0: Sa kuponta ka mo.
1: Awa.
0: Sa kuponta ka mo.
1: Ayaw, sa banana boat.
0: Kag
1: parasailing.
0: Kag parasailing. Gito yata ni sa kuponta. Tanig ka mo to parasailing. Mayo na lang wala ko nag ano. Kundi wala ko sa ako.
1: Gani?
0: Ay, nako. Ang kakapoy na tumuro, di ba, pagtapos sa yung trangkaso ko.
1: Oo.
0: Feeling ko mabalik naman ang akon nga ano. Kung nadayo. Di kapoy-kapoy, tatubalaan, di ba? Tapos lamig. Pa pulaw, tapos ala, feeling ko mabalik ang ako ngayon yung money. kung na dayon to para sailing, eh feeling ko kapoy-kapoy ko to.
1: Asa dinagyang ang pneumonia mo kag...
0: Oo, bala. Hindi, asta, ganyan Valentine's Day.
1: Oo, Valentine's Day.
0: Oo, bala. Nagyan na siya New Year kag Christmas, tapos nagyan na siya dinagyang. Tapos nag Valentine's Day, ara pa siya yapon. Ayan, bot na lang.
1: Grabe nga virus ang na-acquire mo sa ano ba?
0: Sa ano? Sa Boracay. Sa Boracay. Pero sige lang ah. Though feeling 3 days man na to. Kapila tatlo mag-change outfit.
1: Ang totoo lang.
0: Ang totoo, 3 days ba? O 1 day lang? Wala gani 1 day.
1: Wala gani ano to?
0: Wala gani 24 hours. Sige lang, mga ano lang siya, mga 16 hours, diba? Pero it's okay. At least ginulat us ang last trip, kitag iya, kasang pump boat. Mayo lang yun yan, no?
1: Chat ko na daan.
0: Hagin chat mo sa, hambal mo lang sa operator, ano? Dali lang gaya da bossing ha, kaya rin pati big boss niyo gaulat. Oh, di ba?
1: Bilin niyo ko kay...
0: Literal na big.
1: Bilin niyo ko kay, kita ka mo sa ano?
0: Bilin niyo ko kay, wala ka mo sweldo for the whole week. Oh, di ba? Grabe ba?
1: Kita na ka mga daan trabaho.
0: Kita na ka mga... Bo, grabe, mani nga pagka-boss araw-araw.
1: Grabe,
0: man. Hindi, wala ka baton, sorry. Wala ka baton, ano?
1: Hindi ko naguro ka sa ho.
0: Oh, hambali ka trapang jetty baga, depende sa baho ko. No? Pero ka trapang jetty baga, ano nga klase sa baho ang imo nga nanamitan ka trapang jet? Kaya hambali ka trapang jet, depende sa baho ko, no? Ang kanamiton. So, ano nga klase sa baho ang imo nga nanamitan? Oh, ikaw yung katrapang
1: like
0: jetty.
1: Like is a baho, ano? Sang, ano? Sang isda.
0: Oh, sige ba, hindi ano yung magsabat, kaya muna lang ng EX-rated question ta. Gusto mo? Kaya gusto ko ganyan may baloan kung ano mga mabaho ang ilang gusto. Alright mga katropa, prepare yourselves. Nabatian nyo na ang ating EX-rated question. So I expect you to answer. Wow! May strong!
1: Ano?
0: I expect you to answer. So mga katropa, i-comment na ng inyong mga answers. Kaya basahon natin later on. Minsar
1: na ko madaan.
0: Oo, minsar ka na lang madaan. Ubusan ang tanan ng mga ginapaminsar. Diba? Oh, good afternoon, kalihas. Mga katropa natin sa Dika May Eatery. Hello! Good afternoon! Mga katropa natin sa Maymays Bukuhan, ang mga nag-aupod sa atin this afternoon. Nagapamati sa ating program X-Rated. Mga katropa natin, mga taga-Shopee da sa Gua. Hello! Mayong hapon! Kamusta na mga taga-Shopee? O, sige lang,
1: Tagalog. Ah, isang sound effects.
0: Tsang! Diba, kamuna siya. Diba? Sige lang, kung ulan-ulan, subong, ay, balon ka mo, ano nyo, kapote. Diba?
1: Oo, always.
0: O, ikaw, yan, diba sa, doon ka tulo-tulo. Kaman, kita na ang map, kato sa agi, mugina, doon kita, oto mo.
1: Amo gani, kay...
0: Doon ka agi, doon ka ano, doon ka tulo-tulo siya.
1: Kainit,
0: basa?
1: Kainit dito yan sa Pavia, kagina. Pag abot naman dali sa may... Takas, all out, gali yung ulan.
0: Ay, syempre, bala yung all out performance. Gidiya bala,
1: performance
0: wala
1: level wala yung ulan.
0: Wala agad nag-chat. Ay, kita mo nga, ano, energy. Ito yung ilang kapag ulan, kaginay.
1: Gani.
0: Ay, pagbugta ko, ay, halaga, nag-idman eh. Pwede nga ka-extend. Ano, pwede yung alas 5, hasta, karoon na sa otso. Kahit hindi daw namin yung ulan, no, di ba?
1: All out, siya gali yung ulan.
0: Feeling bala, na-experience yung muna, nga like, ano na, nagkunin ang imo alarm, tapos ara nagbundak ang ulan, nga namin magtulog. Oh. Tapos dugay-dugay jute, di ba? The feeling mo na namin, tayo magtulog.
1: Namin ko na sa una sa bata, pa ako kay Balan yung wala ganda na
0: klase. Ay, ang bot.
1: Or pwede ka ka-excuse. May klase, pero...
0: Ikaw, kay, no need to excuse ka naman niya. Kay, di ba, shareholder ka mo ya. Di ba? Nag-inyot duta ang tindugan sa eskwelahan.
1: Kag hindi pa uso sa unang online class. Oh, diba? Online na kuya.
0: Ay, tuod. Grabe ba? Ikaw ga sponsor sa internet sa inyong eskwelahan?
1: Oo.
0: Ay, grabe. Kani ang palanta na lang ang Department of Education sa imo na lang sila makuha sa kwan. Sang libreng, libreng pa wifi.
1: Ay, hindi gali ya.
0: Ano?
1: Mga classmates ko yung kato sa balay. Kag si ma'am.
0: Ay, wow! Bisyoso ka yun, no? Grabe, gano'n to sila si mo?
1: Sa Pio.
0: Gano'n sila to?
1: Dito sila ka-klase.
0: Wow!
1: Ay, ba, ay gaulan.
0: Ano, maestra si, mo? Ano? Feeling ko maestra mo mga ano. Ah, maestra mo ano?
1: Ano?
0: Mga ano, mga imo classmates sa balay niyo, mga inyo ido, 'di ba? Mo na mga classmate mo to sa balay niyo. Imo maestra to imaginary, 'di ba? Dati po siyang ano, psychiatric. Charot lang.
1: May ano galing. May imaginary
0: lang. Friend. Mm. Oh, 'di ba? 'Di ba to nga, kung saan kamay ka, wala ka sa imaginary friend.
1: Wala magkumina.
0: Like imaginary other self lang. No? Diba? You talk to yourself.
1: Oo.
0: Asa ba wala ka nag-talk sa imo nga self? Sometimes.
1: Kiss.
0: Normal pa ba ang most of the time?
1: Kaya kiss, mas maano mo pag-aid ko, no? I mean, maka-focus ka kung kaisa.
0: If you're talking to yourself.
1: Kung halimbawa, daw, hindi man niya talking to yourself, pero daw, kita mo nang daw gina-repeat mo ang...
0: May ara ka nga na-experience, katrapang Janzin, nga sa utok mo lang tani ang balon, pero nagwa sa baba mo.
1: Mm-hmm. Kaya limbawa, amo ni ha, dapat tandaan mo gini mo. Daw, ano bala sa ibo?
0: Nag-remember? Ganyan mo na ang self mo?
1: Hindi man.
0: Daw, gina-baby talk mo.
1: Pero daw, something ano lang, daw, hambal mo lang ari importante gini nga bagay
0: dapat
1: hindi mo gini malipatan ha daw gina ano gina advisean mo guru mo
0: self okay man siya effective man
1: okay man
0: siya oh, pero at least, diba, mo na yung mga isa sa mga techniques nga, ano, nga, syempre, ikaw lang yung naka, bala mo yung imo self mo, so if that technique is effective, so, amo nang gabi ito.
1: Ano na tawag daw, constructive criticism para sa imo kagalingan.
0: Para sa imo self. Hamali ka tropang jet, ibaga, ang pwede dilaan. Ay, wow, sana all.
1: Dabo, ang pwede dilaan ka tropang jet.
0: O, karon lang na siya ma-answer kay X-rated question. Tara, dapat ka tropang jet karon, damo answer mo ha. I-lista na lang daan kung anong isabat mo ka tropang jet para nga mabalaan ta kung ano nga mga mabaho ang namikan on. Alright, mga katropa, oras natin 47 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, better ka routine, vitamin E, kagzayasantin nga produkto, so yes to health incorporated, magkabulig sa atin mga problema sa mata, kaangay isang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, mabakal mga katropa sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay isang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southeastern Drugstore, All Green Pharmacy, kag generic. Ang Vision X Plus, available minus sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus pangitaw ng may tatak ng Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tumang sa Midtown Hotel. Para sa mas matinaw nga pananawan mga katropa, mag Vision X Plus na sa liwat. Produkto sa Yes to Health Incorporated. This time, mga katropa, oras natin 2:48. Mag-pause kita adding for some commercial break. And when we get back, atin nga pagkatamyawon, kaya atin nga pagkabasahon ang inyong mga komento. And syempre, atin nga i-reveal ang atin nga X-rated question. Ganit tutok lang, mga katropa, sa XFM. Kay man, magabalik pa ang X-rated.
2: XFM.
3: XFM.
2: XFM.
4: Yes to health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
6: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinta malapit butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
5: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine heed daigdig, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
5: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
9: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
10: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: The Secret of Health.
5: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to health!
13: Maka-late na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: kay Tropa na, gabalik ang X-rated oras natin sa XFM 2:57 in the afternoon. Yeah! Ang oras, kinadulong sa inyo sa Salmon Plus Gold. Salmon Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic kag spirulina. Ang produkto sa Yes Health Incorporated na makabuling sa atin ikayong lawas sila mina sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Ang Salmon Plus Gold, makabuling sa mga katropa natin na may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified. Available in all leading drug stores nationwide. Salmon Plus Gold, mga katropa, supports health. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Sturdwick Store, All Green Pharmacy, kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Good afternoon sa ating mga late tuners out there, mga bago lang bukas sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tanan, mga bago lang bukas ng ilang mga radyo kung nag-upod sa 100.7 yung frequency sa ilang FM bands. Good afternoon! Kamusta ang buhay-buhay, mga kitropa? Kamusta ang inyong afternoon dyan, ang inyong Martes? Ano ba lang inyong ginahimo, subong? Ano ba lang inyong ginakalingawan? Oh, good afternoon lang sa inyo, mga. Wait, ayad lang ang pagpamati, mga kitropa. Good afternoon kay Ma'am Hermite, nag-upod sa aton. Mayong hapon, gid kay Ma'am Robilyn. Good afternoon. Oh, bali Sir Jetty Baga. Kung may baho na, ti alam na this universal na ang gadilap da. Ba, grabe! Grabe man yung universal, ba the charger lang? The charger, di ba the charger? May universal nga charger. Kung gakakas-kakas pa ang battery, di ba? Grabe, ano man?
1: Hindi ka na
0: may harapas subong ano, cellphone nga hindi built-in ang battery or may built-in na gidyatanan.
1: Siguro ano, ang mga Nokia.
0: Old models.
1: Mga Nokia
0: mga old models, siguro no. Kahit mostly, subong, biskan Android, subong, built-in ang mga battery. Pero sa to, pwede na siya makakas.
1: Yes.
0: Oh, mga what year are you when you were last cellphone is pwede siya makakas ang battery. Touchscreen siya, pero ano? Pwede siya makakas ang battery.
1: Second year college. Ano to? Mga...
0: Ay, college ka.
1: 2012 siguro.
0: Oh my gosh, ako ya yeah, fourth year to first year college. Fourth year high school to first year college.
1: Eh pag third year ko, ano na to? Nag-uso na ang ano? Nag-uso ng mga China phone, mga muna wala. Mga so, China phone.
0: Ah, okay. Ako to yang cellphone ko to ya. Ala may O plus pa sa bong. Diba sa ito may upla sa ito? Na? Ano sa ito?
1: Cherry Mobile.
0: O plus.
1: Tapos my phone.
0: Oh, my phone na ba? Ano ko na iya? O plus.
1: Naamo
0: ni ho!
1: Uso-uso ginasang una.
0: Ari ako, amo ni nga ano ho. Amo
1: model.
0: Na ho. Amo na siya nga model. Hindi siya amo ni nga tadlong. Kapag muna iyang iyang O Plus USA often called as O Plus phones, a popular budget-friendly smartphone brand in the Philippines, known for accessible entry-level and mid-range devices like the O Plus Ultra Image and Air. Oh, diba? Pero wala na sila subong. May harap pa na eh.
1: Ambot lang, may harap pa. Pero daw may ano sila, daw naghimo sila sa mga ano subong. Bag-on naman niya mga...
0: Ay, umano na yung mga alternatives siya ho. Amo na niyo?
1: Oh, lain na eh.
0: Oh, lain na nga brand. Pero daw somehow, daw ang alternative niya sa quality, daw muna. Okay. Okay man. Okay man siya, di ba? Pero oh. Wala na. Nadumduman ko sa to. Oh my gosh. Ay, hindi ka paka-reply. Oh, gambala ko nanay kay ano. Na, dali lang kita i-charge ko rin sa mo. Di ba?
1: Ang ibang
0: just,
1: ano
0: labi, yan. Just how fast the time flies, mga katropa. Pero, syempre...
1: Kaya every year may nagagawa nga bago kag-advance nga mga cellphone.
0: Kita nyo na sa ito, mga katropa, nag-charge lang ako sa universal charger. So, muna ka-iPhone na kamo. Mga ano ang mga small wins in life, di ba? Noon, nag-charge lang po ako. Sa universal charger. Naka-ano na siya. Naka-ano ka na gani? Naka-iPhone 17 Pro Max.
1: 1 terabyte. Fully paid.
0: Ay, 1 terabyte naman na siya.
1: Fully paid.
0: Fully paid? Okay. ako ano, partially paid. Fully paid eh.
1: Oh, fully paid na niya ako.
0: Yeah, fully paid.
1: Five years ago.
0: Ano?
1: iPhone 17.
0: Wala pa ako ang iPhone 17 5 years ago na fully paid mo na siya. Oh. Grabe ha. Grabe talaga. Oh.
1: Puso na ng paluwagan.
0: Ay, kasi bagay. Ano naman, how does it work?
1: Ang paluwagan is, halimbawa, may cellphone, tapos,
0: ginahulog-hulogan mo na.
1: Pulo ka mo ba, halimbawa, sa paluwagan. Pulo ka mo na nga nag-contribute every month.
0: Para sa cellphone, yan ha?
1: Para sa cellphone, yan na.
0: Di, how can you benefit?
1: Kung ikaw ang next in line, ikaw ang maka, ano, makakuha na sa cellphone na to. Mm-hmm. And the rest, the circle na lang na. Kaya ang low ay sina, kung ikaw ang pinaka-last.
0: Ay, kuya. Kagangan ding na nag-cut off na
1: oo,
0: siya.
1: Oo, tapos wala, nagalida yun.
0: Ay, bawion ko akong kwarta.
1: Amo nang masakit.
0: Kasi di wala, man, bigam mo na sinaginasulatan. Amo na kung kaisa, nabudlayan ang iban.
1: Oo, muna usually yung napaluwagan, like mga upod nyo man sa company,
0: mm-hmm.
1: like mga close mo eh. Kay kung
0: kay para magsinok ka na itika mukha mo lang man away.
1: Away lang kamuda yun.
0: Away lang kamuda. Yeah. Okay, good afternoon muna sa mga katropa natin. Hambal ni katropa ang Jet. Ibaga, 2014 ako ng Samsung Duo, gin by Luan, galing sa Magulang ko ka O+. O, di ba? May mga nag-cellphone, ganyan sa dos ang O+.
1: Oo, may aragin na. Kung medyo may afford ka.
0: Ano lang, gina mo daw, like, hindi gin siya, like, hindi gin siya, like, damo ang cellphone sa O+, unlike sa dos sa payphone, na wala kag sa Cherry Mobile.
1: Kung para sa ako na, kung sa una, my phone, Cherry Mobile, tapos O+.
0: Ay, wow.
1: Amo na.
0: Wow.
1: Sa ano lang ha? Sa mga amo na nga range. Sa mga Philippine phones bala na. Wow. Iti laini yung mga Samsung na yan. Mga superior na sila yan.
0: Oh, ang una ko to cellphone, ano to gani man?
1: Nokia?
0: Ano? Hindi siya Nokia. Kay na ano pa to siya namon ni Farah. Nagamit to siya namon sa Boracay. And nami pa to siya iya quality. Nalipad ko kung ano itong
1: Samsung.
0: Hindi siya Samsung.
1: Windows?
0: No, it's not. Wait lang. Oh my God. Arat naging siya sa on the tip of my tongue.
1: Alcatel.
0: No, it's not.
1: Sony Ericsson.
0: Not. No. Ano pa kinaiban? Ano pa kinaiban?
1: Ano pa? Ang
0: basta na
1: Motorola.
0: Ano? Hindi. Kasi basta na ito ang ano yung iya nga quality. Now ito yung iya quality. Although nga dugay na to yung katropang Gen Z in 2016 pa to. Pero ang
1: kita ko mga pictures yung sa una.
0: Oo, gani. Hindi yan namit yung iya quality. Yeah. Biskan 2016.
1: Ang hawak mo yan. Bala ano pa?
0: Ang hawak ko ang beat.
1: Oh, 18 inches pa lang.
0: Oo. Wait lang. Hindi na to man. Oh my gosh. Pakita ko si mo kung ano yung quality ya sa to on the year 2016 para mabalaan mo kung ano
1: yung pang mga brands
0: ang iyang quality. Feeling ko ano, Sony Ericsson.
1: Sony Ericsson. O, di ba? Muna ang mga ano sa una.
0: Oo.
1: Pero ang elite ano, pag ina yan.
0: Nice gito ya. As in super nice gito yung kita mo na mga DJ cam. Nga mga ano, nga mga quality sang photo.
1: Banda ko Sony Ericsson.
0: Feeling ko man. O, daw mo na siya.
1: Kaya mo na sa una ang superior sa ano,
0: diba?
1: Sa camera.
0: Kita mo na mga picture.
1: Diba?
0: Oh my 18. Gosh, sinone siya. Kahit kilala ko na siya.
1: Ah, ang nag-abroad.
0: Oo, nag-abroad. Dito sa Sasubong sa may ano, sa Kuwait. Oh, hindi pa na siya.
1: Maupod na siya karon.
0: Oo, maupod na siya. Oh, guest na siya natin Subong hapon. Oh, wait lang. Ano nang cellphone?
1: Ato to?
0: Hindi
1: to?
0: Hindi na iya. Last na siya iya. Hindi na siya.
1: Nagabukad kami ni mga katropas.
0: Oo,
1: ng
0: mga
1: ano,
0: katropas ng mga
1: bakul. Pass ni katropas ng era.
0: Oh, kilala mo na siya, ho.
1: Aho.
0: Ano,
1: abutan mo pa na siya?
0: Of course. Oh my God. No, don't look at that. Oh my God. Wait lang. It's so tagal na kasi. Wait lang. Hala, hindi ko na siya makita.
1: Oh, oh, diba?
0: Self-esteem. Basta sa na siya, ay, Ari, ho, kita mo ng quality, ah.
1: Oo. Oh,
0: oh. Oh, nasa itong mga quality, ah. Katapang Jan Zin, Ari, kita, kilala mo na siya.
1: Oo,
0: oh, ay. Amo na sa ito, Ari, amo na mga quality, ah, sa ito, katapang Jan Zin. So, it's very nice na for 2016 ngay, nga mga qualities of photo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba? Amo na sa ito. Oh, amo na lang iya nga, ano, quality sa ito.
1: Pwede na. Do, ano,
0: diba?
1: Do, digital camera, gin, diba? O digicam.
0: Oh, Ari, amo na siya. Gin-edit o siya sa, ano, sa retry.
1: Oo, oh, nasa
0: pero
1: muna.
0: Pero amo na ang quality of photos siya ka tropang Jensen. So, diba, super nice na siya.
1: Basi ano, BlackBerry, hindi man.
0: Hindi, ang BlackBerry, tag isa-isa, ang QWERTY, ang iyang ako, hindi. Pero amo na siya mga... doon sa Ericsson. Ano ba? Basta amo na siya. Ano siya, nakatropang, amo na siya, ginamo na siya.
1: Ate Son Erickson.
0: Ginawa na siya. Di ba? Kita mo na ang amo ano pa na siya para ano
1: mo makata-
0: oh, makatayot ka. Kaya nasa sulod ang iyang ano.
1: Uh-oh.
0: Ang iyang.
1: Ara kay Sir Jet, oh. So, Xperia.
0: Ha?
1: Xperia, hindi.
0: Ate. Para basta makatype ka. Kaya sasagwa, bakke lang na kag menu. Oo, kaya sa pagmuna mo siya, ara ng iyang keyboard.
1: Pero ano lang na sa muna, tag 3 megapixel.
0: Oo, ano pero na, ito lang quality na. Isang picture, yeah, di ba? Daw, pwede na siya mapambato, subong.
1: Subong edaan, bao. Pati ang kaluwa mo kita.
0: Mm-mm. Yes. Oh, gusto mo super clear? di ba? Pero at least, amo na sad to, ang mga cellphone sad to, di ba? Pero at least, di ba? Pero nakita niyo man on how we improve.
1: Oh.
0: Di ba? Bisa yan pag gamay-gamay lang. Oh. Ano pag yung mga nakagi, mga cellphone sad to, katapang dyan, Zin.
1: Ako ganyan, Nokia, gito yung abis ako na. Amo lang na.
0: Ang tapos, first cellphone ko, Nokia, ikalawa ko, amo na siya. Ang atong picture to. Ay, inigalay O+. Ikatatlo ko, amo itong picture-picture to. Ikatatlo ko, ano, Lenovo.
1: Naka-iPhone ako pag-graduate ko na.
0: Ikatatlo ko, Lenovo. Hasta nga. Dito kasi sa Intos.
1: Ayoko.
0: And then, nag-Huawei ko. And then, oh my gosh. I'm too, ano na siya. And then after that, hindi na po ako Android.
1: iPhone na siya?
0: Hindi na siya iPhone. Ano na siya? TV. More TV.
1: Nag-tablet na siya.
0: Nag-tablet na lang. O, oh, diba? Pero ikaw, ano sa ito? Imong ano, first cellphone. Okay, pero mga cellphone
1: first, nga na... Nokia,
0: pero mga
1: ano?
0: Cellphone nga na, ano na sila, sila ha, hindi na sila. Uy, nakagi ko ulit Samsung sa college.
1: Oo. Amo na yung dalagid sa pag-college.
0: Kita mo na Samsung nga daw, ano man, ang like, ang... May tulumukan siya day sa dalom, nga pang back and menu, pero touchscreen ang iyang keyboard. Amo na sa ito.
1: Damo, ngayon bisang unang...
0: Oh, pero nice to, Pai. Amo tong kakas-kakas, pwede makakas ang iya battery.
1: Amo mo pag-ibat.
0: Wala, di na to siya man. Working pa to siya, pero di na to man. Ay, gagana ko to siya. Kung isla, walang iya battery. Amo tong cellphone, nalipatan ko sa terminal dito sa Amon. Nga, after 1 week, nalik ko sa Amon.
1: Pero amo na, di ba? Bisan mag-upgrade ka sa cellphone, hindi mo siya gapon yung mambalbo, bigang ihaboy mo siya.
0: Ay, hindi na siya mahaboy.
1: Like,
0: bisan ko ba siya, aralagin siya yung gapon niya.
1: Taguon mo lang siya.
0: Or i-hand down.
1: Oo, ipaano mo. Ihatag mo sa imong ano.
0: Ang feeling nga wala naguba sa imo, pero pag hand down mo, naguba sa iban.
1: Wipe sa kasimana.
0: Like, doon ka sakit, buot mo ah. ako ang gito.
1: Pinaubaya.
0: Gasakit, buot ko. It's my very first cellphone that I bought for my own pocket.
1: Aww.
0: And oh my God, pero it's okay. So, mga yung ka-third cellphone, ganun nga, I bought for my own pocket. And I'm very proud of it. Diba? Are you proud?
1: Oo, oh, syempre
0: at
1: naman.
0: At least, syempre.
1: Pinagbudlayan mo na.
0: Okay, ay.
1: Dugay-dugay, magawa naman ng 18.
0: Ay. Swap lang eh. Pwede mo na, guro.
1: Okay, baligya ko.
0: Baligya ko lang. Pa for upgrade. Charot!
1: For upgrade na.
0: Oh, for upgrade. Alright! Oras na din mga katapa 3:11 in the afternoon for our X-rated question. Oh, abi mo katapang dyan, zinipat-lipatan ko sa bat mo. Aling-aling-aw, alam ko da. Sige.
1: Why na? Ma-story na ta.
0: Oh, hindi na. Ma-ano lang ta, lipot lang niya, kamay lang niya. Oh my God. Pwede mo ulit...
1: Ah.
0: For our X-rated question, mga katapa, our X-rated question is, ano nga mabaho ang manamit kanon? Ano nga mabaho, mga katropa, ang manamit kanon? Sige be, ilatag niyo ang inyong mga answers. You can comment sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, like XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline 09 50975 6970. Again, 09 50975 6970. You can also call or text our hotline 09 50975 6970. Makakomment sa atin Facebook Live on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo, like XFM Iloilo 100.7. Sa liwat mga kitropa ha, our X-rated question, ano nga mabaho ang manamit kanon? Sige be, balaan ko damo kamo na nabalaan. What is your answers mga, what are your answers mga katropa? I-comment na dali. Ipabugal niyo na dangin yung mga answer kay balaan ko damo gig kamo na may nabalaan. Balaan ko kagata lang gina mga utok niyo nga ano nga mga mabaho manamit kanon. Ay mga favorite niyo na bala no kay inyo ko daan.
1: Ano pag inang mabaho nga namit kadton?
0: Kadton?
1: Oo.
0: Oh. O, sige, para si mo. Muna nga akong question eh. Okay. O, pwede, hindi kagidya kontento sa namit kanon. So, okay, I will revise my question only for you.
1: Kadton lang.
0: O, para lang na si mo yung question niya. Ano ka pagkaon yung mabaho? Or ano? Hindi man siya pagkaon. I mean, anything that you can put in your mouth nga mabaho. Nga nami kadton.
1: Kadton.
0: Oh, mo na yung akon pa mangkot. Sige, may katropan dyan, zin lang na. Pero kung gusto nyo magsabati, pwede man ka mo makakomment na, okay? At hey, ay, wait lang. Here. You can comment here, mga katropa. Okay? Pwede ka mo na makabutang sa inyo mga answers. Or under. Oh, di ba? Check to here. Or under, mga katropa, here. Okay? Hambal ni katropang ano, ni katropang jet, hibaga. Apple phone ba? Good PM mga idol. O, si kay Sir Stanley Cirilo. Good afternoon. Good night na hapon. Hambal ni katropang jet, hibaga. Sunny Xperia. Amo na siya?
1: Basta mo na. Mayara mo na dan.
0: Ano na siyang tsura sa Sunny Xperia? Hindi, amo na. Lain.
1: Ano na siya? Medyo...
0: Amo na eh? Ay, hindi. Ano tuya gani? Cute lang to siya. Katapang dyan. Sige lang. Nga mamuna mo siya ho. Ano gani Motorola? Ano tambal mo? Motorola? Oh, wait lang. Hindi.
1: Damo. Ano na being ano sa Motorola?
0: Alo? May muni ka mga cellphone set to sa bahay.
1: Motorola Razr.
0: Oo. Hala, di na tumahan. Gagana pa to, pro. Sa uli ko.
1: Kasi last pwede time pa ito check,
0: last time I check, gagana pa to siya. Ano pag itambal mo katapang dyan, Zin?
1: Sunny Erickson.
0: Ano na siya? Ang spelling niya. Okay, or, are.
1: Na.
0: Ala! Amo ni gani. Hold on, amo na siya.
1: Amo nang usugid mo sa una.
0: Oh, diba? Na! Amo ganyan. Kita mo na amo nang likod, ya? Like, ibang bang. Huwag siya. Hindi siya mabang-bang.
1: Daano siya. More on the digicam siya.
0: Duwa sa to ang ano. Ang ako niya Samsung sa tulog. Amo na siya. Pero wala ano. Diba? Amo na siya, ho. Pero color black only. And then, pwede ka na kampang tennis. Tennis! Pwede ka na kampang. Oo, may game sa'yo nga tennis. Wala mo na na, ano? Space Impact lang, baby. Ginampangan mo.
1: Space Impact. Tapos, ano pa?
0: Ano pa, get?
1: Snake.
0: Or blocks na pala. Oh my gosh. O, diba? Just how fast. How really, really fast. O, amo ni gani, katapang dyan, sino? Itom. Itom siya. O, diba? Ang, pwede mo na mapadalo mo.
1: Yun ang binaginiya eh. Walkman pa na.
0: O, diba? Amo na sa to, cellphone ko.
1: Ang sa una, cellphone, ano, may flashlight. May Nokia.
0: Ang dako-dako na.
1: Ang amo na, oh,
0: ang may antenna.
1: Lang. Ang 30, ano na.
0: Oo, abi ko may antenna. May cellphone.
1: Ang ano, amo na siya yung cute yung Nokia.
0: Kailangan mo sa elementary, may cellphone. Ang may antenna, na walang Nokia, walang... Tapos siya, syempre, 5100. Mga katiyaan mo, OFW. Oh my gosh, gapang muna-muna, pang dinanay, mo, kalulaan, lula, kaglulo ko, parang, ay, katawag, ay, katawag si tita mo, tapos sana, naka mo dito, matilingob, kundi lang may signal. O, diba? Yung mahal balaan sa to ang load. So, bali mga once to twice a month lang magtawag ang imong mga kaparentihan. Pero subong, oh my gosh, everyday na sila katala yung babad sa group chat.
1: Dasig na lang communication.
0: O, diba? So, ay, amo na, diba? At least, do, ma-ano tagid, mapuslan tagid ang technology. O, sige, be, pero hindi na pagkalimta ng atong X-rated question, ha? Anong mabaho ang nami kanon? O, hambal, may mga BlackBerry. Pag, ay, o, BlackBerry, naabutan ko mala. Motorola, guro, ti Motorola, giman to. Hindi, asan na Ericsson?
1: Asan na Ericsson?
0: Oo, Nokia. O, hambal, ikat na pang sarili, pwede mo mga pangbato sa mga mangloloko sa iyo, like Nokia. O, grabe, ba, magpanakit? O, sakay, katropang Julio Medina, ang iya sabat sa atong X-rated question, nga, anong mabaho ang nami kanon? Bagoong. Oy, pwede rin. Abu isda, ginpalabok. Oh. Ginpalubok. Oh, okay. Bagoong. Dorian, ginabos kag binuro. Oh, okay man. Diba? Oh. Mga, ano, mga namit gid man, makagala na kanon. Hindi lang ginamos, kiba si ginlinas. So, grabe ba? Ginlinas? Oh, nga ginlinas, may ginalinas. Pa subong abi ko ginabayo ng iban, diba? O yung lain na subong ang ginabayo.
1: Sana all ginabayo.
0: Sana all ginabayo. Kaya mamay mite, 3310. Ay, oo, nakagiman ko na 3310. Hindi ko nakagi, gali ah, pero ang mother, ni mo. Tapos ginakigan niya pa ka. Oo.
1: 3210. Non!
0: May space impact na di katropon dyan, Zin. Oo. Sa ano, sa 3310. 3315. Ano na yung 3315, ha?
1: Amo
0: mo na. Amo na yung hambal ko sa imo nga may antena, ho?
1: Ano na? Ah, amo na, oh. 3310.
0: Oo, amo na sa to. Amo niyo, ang 33, ay...
1: Ah, 5100 na yung may antena.
0: Naminiyaw.
1: Amo na nang bago subong.
0: Ari ho kagi. Ah, cellphone to na.
1: Naraw, bisan ibilin mo na.
0: Wala
1: sa makuha
0: na. Makuha ni. Oh. Pang load lang, lang ni.
1: Ibalik pa sa imo.
0: O, oh, diba? Wala sa cellphone na. 3315. Ano na siyang tsura sa 3315? Ay, okay. Daw mas cuter siya. Diba? Pero uy, wag ka ha. Mga maano na sila nga klase sa cellphone. Mga mapag-on. Kagdira na da na buo ang mga ano, ang mga like textmate. Oh, diba?
1: Ay, bisan na madagdag may asa, ano? Yes. Hindi lang sa tubig.
0: Oo, kay tiyo syempre magubangin na siya.
1: Pero madagdag bisan sa karsada na yan.
0: Ay, hindi ka na lang mag-ilis ng ano, tempered ka mabuka. Diba?
1: Islan mo lang kissing, ayos na.
0: Kay katropang Stanley Cirilo, ako 3210. Ano na siyang tura sa 3210? Abi search tabi. 3210, Nokia na siya. O, Nokia. Ay, okay. Oo, oo. Mga same-same lang, mga galing mga ano, ah. Mas slimmer na niya, Coca-Cola body.
1: Dako lang na ulo yan.
0: Oo, dako ulo yan. Kay Ma'am Hermitet, 8210. Alam, 8210 pagid. Abi, 8210. O, diba? Mga managmi pa na silang mga brands. Ay, I mean, mga quality of phones dati. Ah, okay. Ang ano, ala. Oo, okay mo na siya. Pero naka-again, kung nakita mo nang hindi ka na magtulog kung mag-type kasi sa ulo mo na ang kuntila ka beses magtumok. Di ba ginaisip mo na lang, gamawa mo ka na lang ni Ibiskan Gapiyong, kabalaan mo na kung ano, balaan mo na mag-type sang sabat mo, di ba? Tapos ang mga cellphones sa doon, may mga radyo pa nakatrapang dyan, Zin. May FM, may AM, di ba? Kung ano, kung bored ka mo, kung gabing, hindi ka mo makatulog, wala ka mo textmate, wala ka mo ka callmate, pati ka mo da radyo. Utangan mo lang sa ano, utangan mo lang sa headset, kag amo nang used as antenna.
1: Yes.
0: Di ba? Na-experience mo na? Oh my gosh, feeling ko kung mag-istorya ako na sa buong na feeling ko, I'm so old. Di ba? Pero
1: abi,
0: ano na,
1: 18 years early, old ka pa lang.
0: Pero early 2000 na, sir, katrapang dyan, sin, early 2000 na, from 2000 to 2010, na mga dira-dira. Tapos, 2011 until sabong na nag-amat-amat na siya, ano, nag-amat-amat na improve ang atan nga tikang load siya.
1: Eh, which is mayugid man.
0: Oo, kagdi at least napuslan. Tapos mong ininatamabudlayan, especially sa itong mga OFWs, just like kong Hermite, yes. Kaya man pangit natin yung mga katropa ng mga OFWs, inina sila mabudlayan, mag-connect and mag-communicate sa ilang families. Kaya tiya, syempre, hapus na. Pila na lang ka-click, makatawag ka na, mabatian mo lang ilang tingog, makita mo pa sila
1: video through call.
0: Video call. O, diba? Makita mo ilang sitwasyon. Ha? Wala pa. Dali lang din. Diba? At least, hindi na siya, like, kung hidlaw ka, syempre, sa aton mga OFWs or mga katropa natin nga sa abroad, diba, syempre, hindi man mapos pila ka palang ito kaadlaw, dumapuli ka na kahit yung homesick. And one way, mapa-ease ang feeling of homesickness and kahidlaw mo sa iyong mga family, sa iyong mga loved ones, is to syempre through video call. So, amo na siya.
1: Sa una, snail mail.
0: Naupod mo lang siya. Diba?
1: Snail mail lang sa una.
0: Ala ka, agit ako na nga ang tiya kung kapadala sang
1: pictures.
0: Hindi, sang na ganit tawag ang sulat.
1: Oo, snail mail.
0: Ah, wala panawag nga. Greetings. Like, Merry Christmas.
1: Ah, ang...
0: Post, na siya tawag?
1: Postcard.
0: Oh, postcard. Yan, amo na siya.
1: Bakal ka pa sang ganit? Post.
0: Stamp.
1: Diba?
0: Doon tuman mo magpaka-entrance exam, magamakal ka sa imo nga post-stamp. Ikaw mismo gamakal sa imo post-stamp. Yan. Haba ni Ma'am Hermite, may ara pa siya dito. Pero for remembrance lang. At least, Ma'am Hermite, no? Pwede mo na... Uy, sa ulihi, bala na siya. Collectors, na siya ganit tawag?
1: Collectors item.
0: Oh, collectors item na sila kay Dugay. Diba? Yung mga nagpang-collect, ginabakal in a mahal nga presyo.
1: Pwede butang sa museum.
0: Oo.
1: Diba?
0: Yes. Oo. Amo na ang iba nagapang sa mga gamit. Nga sa tubala. Like mga valuable mga valuable nga mga gamit. Kag, kung may magpangita nga mga collectors, ginabaligya nila.
1: Oo.
0: Kaya ang collector na mismo nag-set sa price. Oo. Amo na tawag na collector's item.
1: Oo. Kapin pa kung medyo, ikaw na lang isang nag-uyas na.
0: Nagpanag-iyas ang muna nga diba? Hambali, Ma'am Hermite, postcard. Diba? May mga Merry Christmas.
1: Oo, muna.
0: Happy New Year. I miss you, Nay. I miss you, Tay. See you all soon. Diba? Na muna. Pero sumang, no need na.
1: Why
0: no need na?
1: Na
0: magpadala na. Tapos, ang postcard, gina may nakabutang pa na itong pictures ng imo at niya. Diba?
1: May naka-insert, Ma'am. Well, ay, amo na naging sure. Ay, masubong.
0: Kasi, ang bata. Gamot siya. Pero subong, ay, pati ang mga katigulangan, nag-blur
1: na?
0: Siya. Pati ang mga katigulangan, nag-video call na subong.
1: Yes. Tapos na lang, gindi subong.
0: Oo, ilang click na lang makakonect na sa ating mga loved ones. And, syempre, grateful kita. Nga, amo na subong, at least, boy, sipa, bala, kung amo na rin nagkakasalatabo, nagaginyera na, tapos, mong padala ka pa yung sulat, ya. Ay, ang bota lang, gindi, mga vintage cellphone, Mr. San Lizer, ito. Alright, ano pa yung mga sabat niyo dahil sa atin X-rated question? Basta may sabat, baka muda, ha? Mga katropa, if you want to answer still in our X-rated question, nga, ano nga mabaho ang manamit kanon? I-comment lang mga katropa sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. You can also call or text our hotline, 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. On Sex FM, 24 minutes after 3 in the afternoon. Yeah! This time, mga katropa, mag-pause kita ano for some commercial break. And when we get back, aton nga i-storytell sa inyo ang aton nga X-rated story. Ganito tuk lang mga katropa sa X-rated. Kay man, mag-abalik kita dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. Barangay FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: College na ko!
7: XFM
16: Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Honest mga katropa sa XFM, 30 minutes before 4 in the afternoon. Ang oras, ginadunong sa inyo sa self-employed coffee mix na mga guda madmise, mga bagbugtaw natin yung mga katropa after mag-shesta. Ininaga na i-shesta kay tulog na o mag-inom sa self-employed coffee mix. Self-employed coffee mix. Himasimeng steam moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga wala sa side effects FDA approved kag halal 35. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Self-employed coffee mix, all natural, wala sa side effects. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southeast Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Pabakalman sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mayong hapon, habang ni Sir Stanley, Sir Ilog, ginamos na ginisa palaman sa mangga. Bo, grabe palaman, gid. Hindi pa rin nga sausaw. One lang. Hindi ka na palaman. Gid ka na iya.
1: Hindi na palaman.
0: Oo. Anong ano mo ginamos na ginisa palaman sa San Domingo? Oh, wow. Diba? Hamali sir ni Ma'am Fredelina ni Haltare. Hello, katrapang air. Good afternoon. And katrapang Janzine. Oh, mayong hapon. Hi. Kay Ma'am Fredelina ni Haltare. Kay Ma'am Hermite, ang dugang yung asabat is durian. Oh, tsak to man. Diba? Sinahambal talaga ni. Oh, pero subong katrapang Janzine ikaw. O, biyarong imo sabat. Ikaw. Ano to, hambal mo, hagi na, mabaho nga na meet ka doon.
1: Oh, no,
0: sige, ba ikaw, be, sabtabi ang imo, kaugalingon nga pamangkot.
1: Ano? Liog.
0: Ayun, no? Liog sa manok?
1: Pwede man.
0: Mabaho ang liog sa manok, ha? Ano nga liog sa manok mo to?
1: Liog sa ano, eh?
0: Sa?
1: Sa partner.
0: What? Oh my God. Binakagat na galit dapat. Bakit to, nasi katrapang beya.
1: Dabang pira ba?
0: Oo, amo na gali. Ay, ambot na lang gidiya, ah.
1: Sa ano pa na kuno ka, ano?
0: Ang ano?
1: Sa ano pa na kuno ka baho or kahamot?
0: Oo, ginakagat gidiya dapat.
1: Oh,
0: eh, tsakto, ginman ka tarpang beya, dapat kadton ang liog sing imo kuno nga partner. Ginakagat, how? Ma, vampira?
1: Pagkagat.

0: Kilala ko yasi si Charmaine.
1: Charmaine. Si Janine Berlin, kilala mo na siya. Are. Doon namin ibutang. Sayang nga sound effects. Ibutang sound effects. Ibutang ko na di sa sunod. Ang iyang sound effects. O, gusto mo da? Ngitaon ko, Ariho, gusto mo na yung mabatian, Ariho? Na,
0: sa TikTok?
1: Oo, gusto mo na. Ang pagkapaghambal mo ka doon ng liog. Gawin na. Gusto mo ka muna. Should I yun?
0: I try.
1: Feeling ko aga amuna ka kung kanton liog mo.
0: Oh, eh, masinggit ka gano'y. Gahalo ang kalam kag sakit.
1: Wala ko man, numbag na lang ko.
0: Natampaan mo gano'y.
1: Alright, mga katapa, oras na ng 3:34 this time. At nangasuguran ang aton nga X-rated story. Oras X of M, mga katapa, 3:34 in the afternoon.

Good afternoon, Katropang Era. Ako gali si John, kagusto ko lang istorya sa inyo ang kababalaghan ko niya ba lang ang mga na-experience lately, Katropang Era. Kinakulbaan ko or hindi na ko kabalo kung mapati ko sa murto. O kung hindi, pero experience na experience, sugid niya Katropang Era, true to life niya. True to life niya para sa akon nga life. Muna ka tropang era, humagin palagiwan ko nga utang. Hindi man siya muna kadako, pero hindi man muna ka gamay. Doon mga ara lang sa 150,000. Katropang era sang 2022 pa ni siya natabo. Kag kay Chay Marit, bugin butang, gidi ang pangalan. Kay Chay Marites, nga tupad balay namon, nga tigulang, kugin siya, kugin hulam. Hambal ko sa iya, ibalik ko lang kay ginhulam ko to nga para tani ma-apply abroad para mag-ubra sa factory sa may Japan. Kaso kay wala, kay may exam na balaan, Katropang Era, sa language na bala. Wala ko kapasar. So, amun at wala na lang ako na dayon. Hambal ko sa iya, ibalik ko lang once nga makalakat ko. Tikay wala ko kalakat, so wala ko ginbalik. Kati yung hambal ko kung makalakat ko mo. Katropang Era, tikay wala ko sa inugbayad. Nagpalagyo na lang ko inagaling ko sa ginaistaran. Kag wala na ko nagpabatyag-batyag sa iya. Katropang Era, wala ko kabalo kun nga nga muni ang nagakatabo subong. Pero ginambalan niya ko nga daan nga ibalik ko gid ko nung kakinanglanon niya. Pero nag-abot Katropang Era ang bagong tuig. Wala gid ko yung nakabayad sa iya. Tapos, si Aling Marites or si Chay Marites, no, ospital siya. Kag after isa ka simana, napatay. Ako wala ko kakadto sa iya nga ano, Katropang Era, sa iya, balang hamyang. Kay ti, doon nahuya ko, bisan tuod ka patay na siya, pero nahuya ko nga wala ko kabayad. Pero ang tuod-tuod, gidya Katropang Era, naisip ko man, nga, by dan, tani ang iya nga family, pero wala man ang iya family, guro kabalo nga may utang ko. Tige naisip ko nga, ay ala, ligwa ko na ni. Sa wakas, doon muna pa nang naisip ko, Katropang Era. Pero, isa kagabi, nakibot ko may gulpi lang na nuktok sa kwarto. Bo, sa amon balay. Tapos pagbukas ko, ako sa akong ginarantahan, pagbukas ko, wala man sa tawo, tigin pabayaan ko lang to eh. Sa nagtulog ko, Katropang Era, dumay na batian ko yung nga nagutik sa akon nga hambalya, ang utang. Na nagbuna saya, nagpalanindog balahibo ko Katropang Era. Sa tuod-tuod lang, hindi ko ganyan nga daan gusto magpalanindog ang balahibo ko. Matindog lang iban nga parte sa lawas ko, hindi lang ganyan balahibo ko yung Katropang Era. And then, hindi lang to natabo Katropang Era. One time, nagapaligo ko. Daw, feeling ko daw,

0: tol, pilang may naglabay sa espiho, nga dati gulang. Tapos kapila, gidya kapila, ko gidya katrapang era nga ano, na experience, nga may nagahutik sa akon nga, may utang ka pa, or ang utang mo, may gambal na. Kung kaisa ga luto ko, kung kaisa ga cellphone ko, kung kaisa ga tulog ko, do may kahutik, gidya katrapang era. Do wala, gid kuya ginapatulog, ya, do feeling ko si Chay Marites, gidya. Ako na katrapang era one time sa may nabatian ko, nga may nagutik sa akon nga ang utang ko kuno samtang nagapamuhin ko.
1: To, may kwarta ko di pero ibalik mo gid ni ha? 150 mil lang ni.
2: Oo, Chay. Gamiton ko lang sa pag-apply sa trabaho, ah. Sige lang kay, kung ano, makaswerte ko, base madubli ko pa na ganit bayad sa imo.
1: Abaw, kabay pa nga kaluyan ka siyang mahal nga Ginoo. Ah, sige, itugyan ko na lang ni sa imong kwarta ko. Aryo, oh, 150,000 ina.
2: Wow. Kadamo guys ang kwarta mo, Chay, no?
1: Ah, amo lang ginaganyang ginaipit-ipit ko dire, kay amo nang savings ko aling siyang una.
2: Ginaipit-ipit mo lang ni? Meaning, damo ka pagid kwarta sa bangko.
1: Ha, wala na ko sang iban nga bangko, wala na ko nagtago pa sa bangko, kay, ah, nakulbaan ako kung sa bangko.
2: Pero, salamat gid, Chay, ha? Ay, tako gini nga bulig mo. Maka abroad na gid man ko.
1: Ah, kabay pa nga kaluyan ka lang dito nga makalakat ka man ah, kag mabalik mo man ang ako niya kwarta.
2: Oo, Chay. Ah, kabay pa nga makalakat gid ko kay para base sa dason, dalaan ta kadis ang mga Japanese food.
1: Ah, abaw ah, mayoko na mo sina eh. Ah, bati ko nga daan kadako sa sweldo dito sa Japan.
2: Oo, Chay. Amo na gani nga dako man ang ano eh, ang kinanglan mo gastuson para makalakad kao. Ah. Pero dako man ang sweldohon ko to.
1: Oo man, hindi bali. Dako man ang mabalik sa imo.
2: Amo gani, Chay. Ay, dako gani nga kabalaslan ko sa imo. Madamo kayo salamat, ha?
1: Ah, wala siyang ano man to. Kabay pa nga, ubayan ka lang siyang mahal nga Ginoo.
2: Ah, sige, Chay, mauna na ko.
1: Oh, sige ah. Lakad na to kag maghalong ka.
2: Sige, Chay. Hala. Wala. Hindi ko kapasal nga makalakad sa Japan. Kabudlay gid abis ang exam ah. Ay, kanugon lang sang kwarta nga ginbayad ko. Paano ko nibayaran si Chay Marites man? 150,000 pa itong adaan. Ni 5 ay nabilin di sa akon. Ay, mas mayo ni siguro makadto na lang ko na sa uma para hindi ko na masukot ni Chay Marites. Ay, ambot na lang. Buwas, mapauli ko na sa uma. Kido amo ng tsakto siguro nga imuon kaya para makapalagyo ko sa akon nga utang.
1: Utang mo.
2: Ha? Sino na?
3: Isang pamol, morto agad.
2: Dumay na batian man ko nga tingog? Ah, basi kun chan ko lang to.
1: Ang utang mo.
2: Ah, ara naman. Hoy, sino na sa gwa? May tawo pa di. May man may kasabat. Dali lang bala. May katuan ko. Wala. May kapanuktok. Dali lang, Ged. Alip ako sa CR.
3: Wala.
2: Ari na, manug tapos na. Ay, sakit pa tiyan ko pa eh. Ari, kay buksan kong pertahan. Wala man tao.
3: Kaya yan,
2: Batian mo gito nga may nagapanuktok mo?
1: Ang utang mo!
2: Wala. Doon may naglabay nga tama kalamig sa akong likod. Tapos nabatian ko naman ang tingog. Kung sino maning gasas ko sa akon, hindi ni Karadlawan ha. Magpakita ka da. Kasi kung ginasaskuhan ko sang utod ko blao. Neng! Dinkaw!
0: Oh! Ari ko di!
2: Dinkaw!
0: Nagatigaan ko di oh!
2: Ikaw di ang nagasasko sa akon?
0: Sa din!
2: Kaya doon may nagpanuktok kagina? Nabatian mo to?
0: Wala ko di gani kahalin sa kusina! Manuktok pa ko!
2: Pero nabatian mong panuktok?
0: Wala ah! Gaba si mga guni-guni mo lang na.
2: Ay hala. Doon nabatian ko gito nga ang utang ko kuno. Ay, basi si Chay Marites na tublaw. Neng, bala mo na natabo kay Chay Marites? Ang tupad balay na tubalan sa ano? Sa may syudad?
0: Ah, oo. Sang nagligad niya si Mana, na ospital to siya gali. Tapos, kahapon ang balitaan ko, patay na siya kuno.
2: Hala? Tud ka?
0: Oo, napatay to siya kay do nagbatsyag to siya sang pneumonia.
2: Do, insakto gining ginapinsar ko mo. Banta ko siya gini mo. Galing, alangan bi multuhan niyo gid ko. Isang sano kuno, ano? Sanong lubong niya?
0: Mga 2 weeks lang kuno. Eh, hindi ka tumagad to?
2: Nahuya ko to galing magbisita.
0: Nahuya ka?
2: Basta ah. Nahuya lang ko to magbalik ya sa syudad.
0: May utang ka to, guro.
2: Huh, utang man. Why ah?
0: Hindi, ka lang ya, guro. Magbayad siya.
2: Nabatian mo naman to?
1: Ang utang mo.
2: Ara naman mo may nabatian ka?
0: Wala. Wala ah. Mga guni-guni mo lang na iya.
2: Ay, ambot na lang ah. Gapalan nindog ang akon balahibo. Malakat ko anay ah. Basi kun ano na ning na batian ko.
0: Era daw wala gid kuya ginapaano ya, daw wala gid ko ginapatinong sang akon nga utang. Amo gid man ituod ka tropa era na ano, minumulto ako ng utang ko. Nang utang ko minumulto ako ng aking utang. Ako nang gwa ka tropa era. Naisip ko na lang subong nga magpa-albularyo pero ambot. Naagyan niyo man na. Saliwat ka tropa era ko si John ang inyong tagpadala from Pavia.

0: Tropay na gabalik ang X-Rated. Oras natin 55 minutes after 3 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Sunfound Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C. Sunfound Vitamin C mga kitropa, alkaline base, available sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Good afternoon sa mga katropa natin yung sagiya po nag-upod sa aton. And thank you so much mga katropa sa inyo pa dahil nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. Mayong hapon kay Sir Warren Candame sa inyong mga pag-upod sa aton. Salamat, salamat gid. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagapamati na ka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. See you all tomorrow, same time, same station. Drigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang DJ Serada. Ako naman ang inyo katropa. Katropang era ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: X FM.
4: Yes, the health.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
7: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
8: Yahoo!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
6: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes!
12: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
9: Zenton Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups at law-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zenton Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zenton Coffee Mix.
15: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Zenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zenton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Zenton and XFM, libu-libong papremyo.
20: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalot, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Zenton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
21: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
21: Aray ko!
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Extra Drive! Extra Drive!
3: Oras sa XFM, mga katropa peeps, it's now 4:09 in the afternoon.
2: Extra Drive! Extra Drive!
3: Welcome na naman sa Tuesday edition ng programa ng Extra Drive, mga katropa peeps. Kamusta, kamusta ang inasininga afternoon? O, dali na, obdanay naman kita this Tuesday afternoon, mga katropa peeps. Nakanami isang tiyempo, wala man nagatulo-tulo ang ulan, wala man sang init, perfect lang. Today is June 2, 2026. Kagsubong, no, wala gihapon sang sesyon ang Senado. No, abalaan ko man nga amo nang ginaabangan ninyo, mga katropa. Pero sige lang, wala gihapon sang sesyon until now, no, kay imbes nga ma-preside to si ano si Senate President Alan Peter Cayetano ay nag-live stream siya yaya. Nag-live streaming siya yaya sa Facebook ya. Sige, para nga mga updated, kamo mga katropa peeps, i-follow nga mga sining mga Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Subo nga mahapon, mga katropa peeps, base may era kamo dira sa mga music requests, mga greetings nyo, and pa-shoutouts, palihog lang isan sa mga sining text line, 0950-975-6970. O, kamusta na ang mga katropa naton nga mga nagabrigada, nagabrigada eskwela? O, pila na lang gid ka adlaw, pila na lang ka tulog, mga katropa peeps, mabugtaw naman kamo aga pa. O, mahambal naman kamo na, ay, ginatuyo pa ko gani, nagatuktulaok na naman ang manok. Bago lang ko gani, tulog, tapos mabugtaw naman ko. Ako na ang mga linyahan sa mga bata, nga mga reklamador kagtamad mag-eskwela. Wala man kamo gihapon sang choice kay sig ano nga dira kamo sa balay nyo, sugoon kamo na bakulon pa kamo ni nanay nyo. O, kun ako sa inyo mga eskwela na lang kamo magluwas sa may natun-an kamo, may balon pagid kamo ya paldo. O, kun ako papilion maubra ko or maeskwela ko, mas nami na lang ko kaysa mag-eskwela. Kaya kun mag-eskwela ka, dudamo ka pa ya kwarta. Dudamo ka pa ya kwarta kaysa sa mga nag-aubra, no? Correct? Nag-agree gid kamo na balaan ko ginaiya. Ay, ang buhat matuod, no? Mas mayo pa yung mga estudyante, guro, damo, kwarta. Tapos, tamang pangayo lang, wala sang iban nga libog. O, palibog lang kamo sa mga assignments nyo, sa mga projects nyo. Pero pag-abot sa financial, no? Maswerte na lang gid ya ang mga kabataan nga gintawo nga may, ano, natawo sa golden spoon. Paano na lang niyang mga ginhawa na lang gid nga maka-eskwela, no? Swerte, gani kamo kay may era kamo ginikanan nga maka-provide sang tanan nga needs and wants nyo. Tapos, sayangon nyo lang. Basi sa next life, bawi o na sa inyo, sigihan nyo. Susunod nga si Mana, mga katropa, may klase na gidya, no? May ambot na lang gidya, daw-daho gidya subong ang school supplies, mga uniforms, bisan diin ka subong hili nga, ano? Bisan diin ka subong ang kabanuhanan, magkadto puro school supplies and mga uniforms ang baligya. Kadto ka to sa downtown, ho, nakahilira, to tanan nga uniform, mga medyas, mga uniform na kalain-lain nga mga eskwelahan, hindi ka na kinanglan nga magpatahi kung mag-fit sa imo, pak, bakla dayon. Kaya kung isip-isipon mo, no, mas magasto pag ani ko magpatahi ka, mabakal ka tuod sa tela, ipatahi mo, kundi mas mahal pag yapon. Kung may nakatahi na daan-daan, wala na damo problema, pak, bakal na yun. Ina, kung may kwarta kang inugbakan, kamusta na lang we ang mga nagatrabaho lang sa kampo, nagatrabaho sa kampo para lang makabakal sa uniform kag school supplies. Ako ya kun may sulusobra ko yung mga katropa peeps. Plano ko gid nga mag-share sang akon nga blessing sa mga kabataan, no, nga ano bala mga less fortunate, no, kaluoy lang sila man ginabutan ko ginang kaugalingon ko sa ila. Panuabi kun ako man na, no, ang sa sitwasyon nila, wala kami sang inugbakal sang mga school supplies, pero gusto-gusto ko gid yang mag-eskwela, no. Bala? Gani sa mga kabataan, da leksyon, no? Hindi nyo pagsayanga ang mga opportunities na ti may mga nagapa-eskwela sa inyo, may mga nagaprovide sang needs and wants niya. ang pagtuon, Mayo. One day, hindi ginay makawat sa inyo ang inyong mga tinunan, ang inyong kaalam. Nga na daw nag-ano na tadi. Nag-ala MMKR. Mga katropa, oras dili sa XFM. It's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakigaway sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atan oxidative stress kag nagasuporta man sa atan immune system. Mayari ni mga katropa sa anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sa inflammation kag nag-improve sa atan sini nga overall health. Santhan Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. And you can also visit the Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, and Watson's Pharmacy, of course. O, kunin yun, magkamuda nga, ano, no, nga, bahin sa kalibutan. O, nga, bahin sa Pilipinas. So, makabakalig kami sa mga butika, sa mga products ng Yes to Health Incorporated. I-try nyo mga katropa peeps, tested and proven, yun ay a promise. Mga katropa peeps, oras diri sa XFM, 15 minutes after 4. Gani, padayan lang sa pagtutok diri lang sa XFM, bangod magabalik pa si katropang Bea after a short break. We've

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may

0: Johnson kang Firemint T3 ka pa.
1: Mabilis sa mga butika.
0: Premium T3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
6: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa niya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Madiet na ko buwas ah.
4: XFM.
7: Patroba mo.
8: Exciting.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tip ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM!
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Los 5-5.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Katropada nato niya nagapala uli na maghalonggi kamo kaya as always ang ginahambal ko ang kalibutan mariit. Pero balakis ang nagalakat ka lang pero gulpi ka nagakatipalo siguro may nagalibak sa imo no. Naamo na akong nga nagapanghilabot ka man sa kabuhi sang iban te ginahilabtan man ang kabuhi mo eh. Ay ewan ko na lang talaga sa inyo. Oh, sa mga wala dalibog, sa mga nagalagaw-lagaw lang da. Mayong hapon lang da sa inyo tanan-tanan ah. Sa mga katropada naton nga nagapulo pa nga pe, nagakaon sang rose caldo, na nagapainit-init sang ilang at shan. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Sa mga katropa man naton nga padayon nga nakatutok, nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Do ka nami lang kadagab, inagatupa ang ulan, kay do ka nami, gidya itulog, no? Mas nami pag ititulog kung ang feeling mo bala nga nami nga nagapaburaw-buraw ka. Ang wala ka trabaho pagkaaga, no? Do ka nami sa feeling. Pero kahit mga ano kita, mga alipin kita ng salapi, wala kita sang choice, magbugtaw kita sang aga, magtrabaho, tapos grind na naman liwan. Amo lang mana ang cycle-cycle ang mana mo. So, kung makaon, tulog, matrabaho, kaon, tulog, amo lang mana aton nga, no? Tapos masweldo, ubos dayo, no? Diba? Pak ganern. Yung feeling nga 15 days mo pinagtrabahuan, tapos maubos lang in just a day? Grabe, nagidya ang value sang kwarta subong no. Tuod nga taas subong ang value sang dollar. Ang value sang, ang dollar no, diri sa, ang bailo sang dollar diri sa peso, taas. Pero ang tanan-tanan nga balaklon, taas man. Mas okay na lang giniya nga may ginabaton ka nga dollar kaysa sa waay ino. Pam, kamusta niyang mga wala sang may ginapabailuhan nga dollar? Tapos gabakal pa sang mga mahal nga mga balaklon. Ay, ano na lang ni? Makabakal pa balatan ni sang mga school supplies ang kabataan ta? Ano bang feeling excited ka na nga pa-eskwelahon ang bata mo? Tapos ang bata mo sa first day of school, pukawon mo, mambala, matulog pa kuya! Nagainit, gima ng ulo mo, no? Ngayon, araw lang yung nami-nami tulog mo. Nagdalamguhanon ka pa, tapos sa pukawan ka, huy, bugtaw na may klasika ka. No, di ba? Nang feeling nga, ay, mayon na lang kayo nakagraduate na ko ba? Siguro, kung ano, alas 4 pa lang nagadigamo ka na. Tingi, ma'am ba, sinanay mo, ay, hindi ka na magdigamo, bala ka na kung hindi ka ka-eskwila. Kinahadlo ka man nga hindi ka ka-eskwila, kaya basi mabagsak ang grades mo kung wala ka sang attendance. Siyempre, importante ginay ang attendance. Kaya nga man, kung wala ang attendance mo, o paano ka makabuo sa mga quizzes mo, mga paano mo mapasang imong assignments, di ba? So, sa ano, gidya sa overall, no, mas taas gid man ang percentage dapat sang attendance kumpara mo sa mga recitation and everything da. Ay, kung wala ka sa attendance, kundi absent ka. Paano ka na karoon makascore kung absent ka, di bala? Oh, mindset ba, mindset? Amo naman niyang ginahambal nga maugtas naman niyang tanan nga mga maestra. Mga palawigan nyo na ang inyong mga pasensya. Nakahanda na, naka-recharge na kamo, mga katropa peeps. Ang mga ginikanan naman ni mapahuway. Pero pag abot na sa balay, syempre, ang mga ginikanan, ma-follow up na sa mga assignments ng ilang mga kabataan. Ang kabudlay siguro kung ang may bata ka nga, ano pa lang, no? Masulod pa lang sa like mag-grade 1, ma-daycare. No, kabudlay siguro, imagine nun kung paano ka mag-start bala. Kung paano sila tudluan, paano sila matuto. Mayroon din mga kabataan nga hindi gusto tudluan, pero gusto nila ga-learn sila ya sa school. Ako na kuya, bahala ka na nga matuto ko. Ako guys, ang una, babayan naman ko ni nanay, natuto man ko. Nga man, kaya kung pa ako hindi kaya matuto, depende na yakis ang mga katropa sa kabataan kung gusto nila magtuon or hindi. Pero syempre, bilang ginikanan, hindi mo mapagpabayan ang bata mo nga wala sang tinunan, Diyos ko. Ano na lang to karon ang balon sa ibang nga tawang imo bata, Mingo. Makakita ka guro kontra, wala sa oras mag-amuna ino. Sige na lang ah. Padayon lang gihapon mga katropa pips tudlo ang inyong mga kabataan niya hindi mang bully sa school ay ambot kamo giniyang balikan niya. Ang mga ginikanan giniyang balikan ko ang mga kabataan nagapang bully sa school gay nga questionon sila. Ay amo ni guro ang ginatudlo sa iya sa balay. Iba lang una nga attitude ang una nga everything no na learn ni una sa balay di bala. Amo ginahambal ko ambal sang una sang teacher ko ang tanan mga batasan mo ang tanan mga natun-an mo sa balay ginaya umpisa nagasugod. Ikaduha na lang na iya ang school. No? So kung anong ginadala mo dito sa school, so meaning to say, amo man ang ginakabuhi nyo sa balay nyo, nag-reflect lang na siya. Ote, good luck. Basa-basa na kamo da sa panit sang ibos kay basi questionon kamo. Sumungadan nga brigade eskwela ginapabasa ang mga kabataan gali kay bongga no. Sa amon sa una pero panghilamon lang. Moay basa-basa sa una gani sa ano no sa basic education nga curriculum. Ay, kung hindi kaya kabasa, hindi ka no, pasado kaya subong. Ay, I mean, ihawidan ka ganyan. Amo na sa una nga ang mga classmate ko nag-ano sila ya. Mga balikbayan. Balikbayan ako nung tawag sa ila. Pero subong yung mga kabataan nga mahina sa reading comprehension, mahina magbasa, no? Ay, ambot na lang ganyan, ginapapasag yapon. Paglabot sa college, wala ganyan sang animo. Ay, ambot na lang sa inyo daa. Oras dito sa XFM, it's now 11 minutes after 5 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Santan Plus Gold. O, ipangapitan na lang ni ang aton nga pag-ugtas. Ah, o, dali na lang klase. Ang Santan Plus Gold, mga katropa pips, is a natural food supplement. Mangod may arainisa ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabus ini sa atin immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanagement sa atin nga blood pressure. Manami ini ang mga katropa sa mga may diabetes, kaya meron ini sa ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa glucose control. Santan Plus Gold, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar, and you can also visit sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Kang Watson's Pharmacy. Mga katropa peeps, padayon lang nga mag-send sa inyo sininga mga messages sa aming sininga text line 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mayong hapon mo lang sa mga katropa natin nga padayon nga nagpamati sa 100.7 XFM Iloilo. Madamugid nga salamat ha sa inyo padayon nga pag-support. 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon, mga katropa. Magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM. XFM. XFM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-

0: cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The secret of health!
0: Alam mo ba na ang Sandown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Sandown Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Sandown Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sandown Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health, mga katrupa. Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
8: XFM.
11: Patroba mo!
12: Exciting!
8: XFM.
12: XFM.
13: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: X-F-M. X-F-M.
10: Mga katupa, exciting!

0: Lasa ishete.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Eh, nabasa na malaman na ang mga linabhan ta. Siguro na malaman ko na temprano pa kamo kaginas ang aga, no? Nagpanglaba. Pero kung subong hapon, tilaban-laban, basa pa in. Especially kung why kamo da sa mga dryer kag mga spinner. O, oh, te, alo, guwanta. Sige lang, i-hanger-hanger lang, anay. Basi mamalaman siya sa padayo, sa ano, sa sige-sige nga huyup sang hangin. Sa mga katropa na natin nga nag-celebrate today sang ilang nga birthday, happy, happy birthday. Maswerte ang tanan nga mga may birthday nga may ginahandaan sila sang lechon. Pero maskin san o, maskin hindi na kami magkita ay sang lechon, okay lang gid yan. Amo na gid man igurong sign nga nagakaedad na ta. Dapat ang mga ginakao nato ilan taon-taon, taman kung mayo membala sa aton or hindi. Kasi agalay, tamaan kakaon sang karne sang baboy, karne sang mga ano ni bala, karne sang baka, no? Delikado, mangali, no? Kung kisa, ang feeling mo bala nga namit lang permi, ang sa pinsar mo nga namit lang permi ang kanon mo, wow, kalain, mangali ang iyang epekto. Para bala nga feeling, adlaw-adlaw ga, namit tuod sudan mo, adlaw-adlaw ga, kaon ka sang baboy, pero ti adlaw-adlaw, ba sa pila ka adlaw, maantos kagid adlaw-adlaw. Ay nako na lang gid ya ano, kung mga nagaedad ka, ka-conscious ka na gid sa mga gina ano mo ginapangaon mo. Tapos likawan mo ng mga matamis, hindi ka man pwede sa mga maalat. Dapat magkaon ka mga lasay na lang gid. Pokusin mo da ang tanan mo nga mga lalaswahon, butangin na lang sang ininit. Ginaliswahan lang yung blas ang ininit. Tapos grabe daw makiskis ka lang yung isang baboy, ginaliswahan sang ininit. Wala nag-aagi sa kalayo. O, total, hindi mo man siya sang pagbutangan sa mga seasonings da. Ay, ti bawal gani ang mga maalat. O, likaw-likaw sa kung ano ang bawal, ah. Pero may ara, gini ang mga katigulangan nga, ano, ah. Matigas, gini, ah, matigas. Ambal sila nga, anong pulo sang pagpabulong, tako hindi tapagkanon ang mga bawal sa aton. Natural na gagin imbinto na ganing mga bulong para nga bulngon ang tanan nga balatian. Ate, sige ha, prinsipyo mo mag-amuna. Malawig kagid mag-amuna. O, nakadigamo na bala ang tanan, nakatigang na, nakaluto na sang sudan. Bawa ka namin, gid magpakaldo subong nga gabi, no? Namit maghigop sang sabaw, maski na may ara ka daabi nga kamote sa imo nga palibot nga tanom. May ara ka daw sa mga petsay, o isda na lang, prituang isda, butangin lang, lamhayisang dahon sang kamote, solve na ang panyapon. Kung may ka mo na makita nga mga puso, pwede man na sa mga bangros, di bala? Pwede man na sa bangros mo, kunamit sang iyang sabaw, nagang puti-puti, ginabala? Tapos, may aslom nga batuan? Pau, daw ginaguto man ta ba? O, inyo na mga katropa, nasuduan ta da? Napakaldo naman ta da? Di perfect yun, no? Kaya subong nga gabi, matulutog na wag huyop sang hangin. Sigurado si Tito, si Daddy, si Lolo da. Nagamat-amat na tagay-tagay. O, sa mga katropa na naton, nga mga tricycle drivers, no? Tapos na nila biyahe, sigurado na iya sa babaw lamesa. Istoryahan ang dapat istoryahan, no? Sa babaw sang lamesa. Basta wala lang sa maoy-maoy, okay lang na iya. Tananda nga mga kalubihan nyo nga wala sang bunga, isugid nyo da, istorya nyo da. O, sige lang, wala yun sa mga paperde, da yas basta sa imnanay, ya. Susuka, pero walang susuko. Importante, antes ka mag-ino, may sulod siya nyo, ah, basi bala mag-tukarang inyo nga mga asid, ah. Bala ka mo da, kamumanda, mawaantos, ah. Sa mga nagapanyapon na subong, mga katropa peeps, happy eating, gid. O, subong nga panahon, mga katropa peeps, no, panahon na naman sang tagululan. Siyempre, uso na naman ang sip-on, mga ubuhilanat, at kung ano padala ang size ng balatian. No, para nga pa, ano naton, matapna naton ini, ma-prevent naton ini, mga katropa, invest ka mo sa inyo sining ay kayong lawas. Magtumaros ang Santan Vitamin C. Bangod ang Santan Vitamin C, mga katropa. Nagabulig ini sa pagbusa atan immune system para hindi kita dasig tapikan sa mga balatian like ubo, hilan at sipon, trangkaso, kag kun ano pa dira ang say sa balatian. Ang Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag mabakalgid ninyo sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. So, what is pila da ka peso, no? Para lang man nga malayo kamo sa mga balatian. Kaya kung magkabalatian, kita subong mga katropa, especially nga subong panahon sa krisis, damo, mahal ang tanan, madugang pagin ang balaklon sa balaklon yung abulong. Ay, kung ako sa inyo, investigate ka mo yan sa Santan Vitamin C. Padayon lang sa mga nagapulupan niya, punda sa mga nagapaninlo sa ilang mga balay, sa mga nagapamiot sa ilang linabhan, sa mga nagaugta sa ilang mga kiddos dira. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Oras diri sa XFM, mga katropa, 13 minutes after 6 o'clock in the evening until 7 o'clock pa kita, mga katropa. Pips, gani up din ninyo si Katropang Bea this Tuesday edition sa programang Extra Drive. Para sa inyo nga mga mensahe, send lang ha sa amon sininga text line 0950-975-6970. 13 minutes after 6, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
1: Sa MacSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MacSaver Sulit Busog Meals.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Meron yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyo mga Soking Butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discover nga pangmalakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Let's go for extra with MacSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa. Starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
0: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
1: Sa MacSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MacSaver Sulit Busog Meals.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM, mga katropa, it's now 7:01 in the evening. Sa mga nagapulupan niya po, anda ba unan yung ati mo akon, ha? Sa mga wala pa ng kapauli, ti ano pang ginahulat nyo, napuli na kamo. Kasi kung ginapangita na kamo to sa ginikanan nyo, sa inyong nga mga iloy, sa inyong nga amay, o, basi ginahulat nyo na kamo magpanyapon, kahit basi kung nadira sa inyo bala, hindi sila yung magpanyapon kung hindi kompleto ang pamilya. No? Sa may iban pag ina yung pamilya, I know, no, nga nag-practice ang amuna nga bagay, pero ti subo nga panahon daw, kalabana nagidya kanya-kanya. Kung nagutom ka, tikuha ka lang to yasang kanon sa kaldero eh. Pero ya, kung sa amon yan, no, tingob kami yung magkaon niya. Masa jabi kung mga nagkakaon ka mga tingob, mga katropa pips, kay iti magluwas sa nami lang tawon. Nami sa feeling of the night ka mo, kompleto inyong nga pamilya. Siyempre, may dalagi na iya nga ano, nga chismis. Pati sa lamesa, no, ginadala ang chismis, dayaw ko. It's now 7:02 na mga katropa diri sa XFM. Kagining oras ang inadulongin sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag mabakal gid ninyo sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time sa atang sininga program. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, Katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo X FM News.
1: X FM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Babatian, diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diri yun.
11: Ay, dali na.
3: sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
14: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite. Sight sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Madiet na kubuwas ah.
6: XFM.
19: Katropa mo!
11: Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:11 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:11 na mga kabinan. Magabi na sa atong mga kautoran, sa atong mga kabinan, sa atong mga katropa, diriya sa palibot sa sulad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Bation kami sa inyong mga radio, pagi sa FM band, ining XFM Radio Patrol, Iloilo, ngamon nga frequency 100.7. Kami sa una ang frequency sang Z100. So, bumakabin ang ginapanigiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Nag-broadcast kami mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Ining XFM Radio Patrol, Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page. Duha ini ka makabedeng ka mga Facebook account ang gina-manage sa XFM ang amon nga page. Amon ng XFM Radio Patrol Iloilo ang amon nga account XFM 100.7 Iloilo kag naka-broadcast kami kabanan sa amon nga YouTube channel. Ang XFM Radio Patrol Iloilo. Padayog lang like, share and follow ang amon nga Facebook pages. Lakipan makabanan ang amon nga YouTube channel. Yari kita makabanan sa ikaduang adlaw sa bulan sang Hunyo. Abaw doka sa Diyas ang Pilipinas. Subong, no? Madamo kita makabanan sa mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Kung nagaginamo, gagirnual dito makabanan sa Senado. Gagirnual man iya makabanan sa House of Representatives sa Congress makabanan kon sa House of Representatives. Kung may kiko dito sa Senado, may kiko man sa House of Representatives. Balita makabanan kay Dilagko, ito yung mga development sa balita nasyonal makabanan na gagaya tutukan karon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Agamon nga at line number 0950-975-6970. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mensahe kung gusto niyo yung private message sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Kag kung gusto ka mong pa-shoutout, pagi sa amon yung on-air greetings. Kaman may on-air component kami, may Facebook bagid, may YouTube bagid. Tinawasin mo kabanan sa Facebook, may on-air products kita ya mga tropa. May transmitter ya ang XFM Radio Patrol Iloilo amon nga frequency 100.7. Ang oras din makabanan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:14 na. Marimprano kita makabanan sa aton sining magbag talakay sa mga dalagkuan ng mga balita at mga impormasyon. Naging talakay din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:15 na makabanan. Welcome na sa headshot sa Gyapon. Inyong katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Of nakita ng katropang Alex Saspa. Tumtum alas 9 ang tak na subong ang gabi. Nakipan makabanan gadugay ato sila koneksyon sa news center. Opon kay katropang Bia Joy Sobaldo makabanan. Daw ayawan sa din daw balita makabanan sa national scene. Ang mga balita makabanan sa national scene subongin lamang nga po. Gin-report mga katropa sa House Ethics Committee nga gina-expel si Congressman Kiko Barsaga. Si Congressman Miao Miao ba ang friend ni Congresswoman Janet Garin. Ang pamangkot magbanan kay gin-recommend inisang gin-recommendar rin magbanan sa Ethics Committee nga inisya i-expel. Hindi lang niya as sa members sa committee ha, kundi i-expel gin siya bilang isa ka mamadidya o kon isa ka congressman magkabanan. Ang pamangkot sini open ang linya magkabanan sa XFM para kay Congresswoman Janet Garin. Ano bala ini ma'am gin-influensyahan mo? Kaman isa sa mga nagbanat abi magkabanan kay Congresswoman Janet Garin amo ya si Kiko Barsaga. May mga post magkabanan Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, parte sa mga dingbak siya, bala? May mga ginpang post siya nga nagkakontra, hindi nakagi kabay Congresswoman Janet Garin nga nangin sekretary sa Department of Health. Nga, amo ni kabanan ang sakuna ng controversial, ang parte ya sa dingbak siya, hindi ba lang pambala ang bulong kuno para sa dinggi inindingding baksya mga katropa. Tibi mga ginpang post makabanan si Congressman Kiko Barsaga matapos nga inisya ang gin kung nabi daw isa sa mga nagreklamo sa Congress si Congresswoman Janet Garin. Ati, di kayo mo kayo sa atsa na nga, di kayo mo maglain nga, nagakpan ka, nagambal ka, nagulik pigil lang ang mga palapitan niya ni Congressman Kiko Barasagak siya, meow, meow, meow, meow, meow, meow. Di, hindi ka sinabing magkwan, hindi ka sinabing mag, hindi ikaw sinabing magpanginit kon ara ikaw sa punto nga nag-focus ikaw sa mga ginatalakay ng mga isyo, kaga ginadeliberate ng mga isyo sa Congress. Tinagpasaton, siyempre si naman nabi, hindi magalain ng vote sila nga, daw ginayamuhat kay mo. Tapos may nag-isa sa mga ginpost sa mga kabinet nga siya, tingnan niyo siya mga ya, dito tayo sa Buaya Farm. Oh. Ina sa sunod sa plenary, sa sunod mga kabinet ng chambers, ang Congress, ya, kikita niyo, maraming dito tayo sa Buaya Farm. Maraming sila. Oh. Tinag-react mga kabinet ang mga congressman, I don't know kung nasakitan sila, tawagon silang buhaya, kung nang prestada, no? Hindi rin makabanan ng ugat, inintanantanan. Now, ang aton din ang question, kag-open, hindi rin makabanan ang aton sila ng linya para kay Congressman Janet Garin, ano ma'am, kay may mga nagpagwa karon sa pila ka mga pagduda, nga kung no, basi kung gininfluensyahan mo, inayagod nga pa... expel bilang congressman si Congress 4th District Cavite Congressman Kiko Barasagak. Well, heads. Open makabena ng aton sa ning linya sa pagbaton pag-entertain sang sabata ni Congresswoman Janet Garin mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:18 na sa balita nasyonal sa gihapon makabena. Nati amaning ambal naton mga katropa nga kon may Kiko dito sa diri sa Congress, may Kiko man sa Senate. May haraman nga si Kiko Pangilinan. Sa ligad to, si Kiko Pangilinan versus Robin Padilla. Si ligad to, sa ligad man itong asisyon, Kiko Pangilinan naman gyapon kag si Senate President Alan Peter Cayetano. Nagkasabtanay. Natural lang ginawa iya sa bahay niya sa isa ka organization na may mga ginasunod may mga parliamentary procedures na natural lang ginaya sa pagbinaisay, no? Sa pagtaasay mo. So, sugari kati, nag-react lang to sa ligad si Senador, si Senador Ruben Padilla. Kati siya, may arap malaki sa ligad nga rules na rin nga pwede masinggitan ng isang ka senador pareho sa akon. So, subong nga gabi, o kung subong nga adlaw makabinan, kundi kahapon na suspend o ang dumalagan, masuspend, no? Kasi nag-gwa ang membro sang majority block. Ang grupo, abing makabinan ni Senate President Cayetano. Pagkatapos nga ginbasahan makabinan sang CIDJ, si Senador Jingo Estrada. Sang Miranda Doctrine mismo dito sa sa Senate building. May kangta na magkabalan sa ginpagwas ni warrant of arrest sang Sandigan Bayan 5th Division sa kaso magkabalan nga plunder kag graft. Actually, naging question ni Senador Cayetano ni Alan aparte abi sa lugar nga dito gin kantuan si sa Senador Jingoy Makatropa. Kasi sa linsang una, wala ko niya kabati sa ligi nga may isa ka senador nga gindakop direk sa sunod sang Senado. Although, ang layo ni Gambal nga hindi mo sila pwede manakop while decision is ongoing, di ba na? Kamuna yung, paano mo na yung layi? Hindi mo da pwede madakop ang sino man na membro sang Senado while decision is ongoing. Kamuna mo ang layi? Di galing ang question kati sa ito mga tinion kapon, sesyon ba na ako wala? O galing kaging question magkabanan ni Senador Alan Peter Cayetano na siya the first time kuya kabati nga ari niya sa sulod sang Senate building gindakop yung senador ginugdan nito kahapon pagkato sa CIDJ kati pagkatapos magkabanan nga ginbasahan sang Miranda Doctrine sang CIDJ si Senador Jinggo Estrada, di pagbasa sila sang kuan sang Miranda Doctrine sa imo, boto man sila nga ginabasaan ikaw sang Miranda Doctrine agod implement ang warrant of arrest sa imo, dakpon ikaw. O galing katiambal ni Senador Jinggoy, sinihati, masurinder lang ko ito sa kuwana. Masurinder lang ko ito siya sa CIDG. Pero ang rules ni Gahambal, once surrender, implement ang warrant of arrest, arrested ang status. Amo nang pag-explicar kayo na sa isa kapulis, makabaring nga ito na pamangkot. Yang mga pulis ba lang upon natin sa kapihan kisa makakuha matawala sa mga insight ba lang kag mga bagay nga dapat natin nga ipamangkot kag masabat sa palamangkotanon mga kabinan. So, dugangan natin yung mga kabinan ng mga balita kay kundi kahapon wala madayon ang sesyon kati nagupuntong membro sang majority mo nag-escort sila kay Senador Jinggoy pagkanto mga kabinan sa CIDG. Ay sus, wala tarak balik. Hasta magabi, direklamo si Senador Tolfo. Bao, sining niya, ginpatyan kami si Wi-Fi. Ginpatyan kami sining niya sa aircon. Ginpatyan pagin kami si aircon sining niya sa CR. Grabe itong sang aircon sang ba? Ang aircon sang Senado ba? I mean, ang CR sang Senado ba, aircon? Ati, bagay. Sige lang, ay kaso ah. Mot nang ginakuan lang, ginapunan lang, bro. Di karon, reklamo siya, nga sinyo na, no, nga nga, wala sila kabalik. Ginpatyan kami sila niya sa aircon. Ginpatyan kami wifi. Pati siya ang aircon sa CR, ginpatay. Di, may sila sa memo, ha? Wala sila sa memo, kundi, at nipululi sila eh. Kaya wala ang Senate President ng mga katropa. Sumbong, so, ilamang adlaw, nagpagwa sa isa ka statement. Ang Senado parte sa pag-maintenar sang aircon nga tiba permila ni iya nga ginagamit iya nga kuno nga rason ang GSIS di gato dito man ang NBI sa GSIS kay kuno gina butangan sang blocking tong pertahan agod nga hindi masulod abi sa mga tawo rason nga manilok pa na ito kaysa bon GSIS man ang gin kuno ang gigamit nga rason kay kuno may maintenance kuno makabanan sang air condition kag ang mga kwanda mga facilities sa Senate building mga katropa ang oras diri sa XFM Radio Patrol ng Ilo alas 7:24 atong karon makabanan tagaan man sang update ang partiya sa Senado mga katropa sa balita lokal kung may ara dito ginamo ya makabanan sa Senado kag kongreso subong sa House of Representative. Mayari man kami di mini House of Representative, mini Senate. Dire sa Iloilo City Hall. Although ginahambal nila ang party malan makabanan sang pagkakita sa mga nga nagaparking tong salakyan sang Iloilo City Government dito sa GT Mall sang Mayo 24, Domingo nga adlaw. Tinagagba ito makabanan ang informasyon pagkatapos nga na picture na bisang sang netizens. Yan Domingo ni nagwa ang salakyan sang gobyerno. Nagwa ang salakyan sang siyudad. Tingin ako ni City Councilor Sin Marie Mabilog siya ako nagamit to. Siling niya, ginkargahan ko siling niya sang mga school supplies. Tapos niya, ginhulam ko to kay Vice Mayor Labla Barunda. Kag ang salakyan ganin makabalang gin-MR ina ako na gin-assign ina sa kay Vice Mayor Labla Barunda. Di nakita man ang salakyan ni Iliga President Ong na nagpangapi sa haro sa may sa kapihan sa haro. Di karon pagka sesyon sang ligad ng semana nag-privilege speech si City Councilor Romel Duron nga pa-investigaran ng kabanan ay ni mga empleyado sang city government nga nagagamit sang salakyan sa hindi office hours, holiday, Sabado, Domingo. Di nambal ni City Council Lord Doron siya, hindi man na siya para kay City Councilor Sien Marie Mabilog. Pero ambal ni Councilor Mabilog siya off the record lang ni ha. Ya, kung bagay siya daw, ako man lang siya tuyo lada. Kada karon makabalan tikon may ara kita na bantayan nga balita na sunod nga balita sa Senado kag sa House of Representatives. Sundon taman ini makabanan ang party sa City Hall niyo. Kay bus mabalik na sa iya duty si City Councilor Rex Marcos Arabia nga mo chairman kabanan sa local government accountability nga mo ang mag-investigar sini makabanan lantaon tabi kon diin ang mabug at ang pindulom sa investigasyon sa committee ni City Councilor Rex Arabia sa kay Sien Marie Babilog kay Liga President Ernie Ong kay Johnny Yang ano lang taon tabi di kati kon sa alliances lang ini si Councilor Yang alay ni sang mga kwan mo sa administrasyon ara ni Bills Grupo ni Doron kag ni kwan kag ni Sarabia si Liga President Oman ti sa kwan niya sa piyak ini si Sien Marie Mabilog si City Councilor Mabilog ti ang iadi-iado din siya sa piyak gugma ni saya mo gugma ni saya ti ilang taon takon din ma kon matuon ay han ang pindulom kun ang mga kamlakon sa mapanday lang tunton kita nang tunton nga galing sa babaw kada may nilubid na tapos gina kwan na siya gina hulog na siya para babalaan kon diin ang sentro ilang taalang taon tabi kung diin ang sintro sila kung ma o kung masi makibiyas dispiyak kay Councilor Mabilog blaw pero ilang taon tapas kung ano ang mga guidelines sa pag-investigar si makabanan ni City Councilor Rex Marcos Arabia kay Buas babalik na siya after pagbakasyon dito sa South Korea mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol di Ilo alas 7:28 atong makabayan ng kwao ng mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas pagi kay katropang Bia Joyce Baldo laban-laban parte sa kay Kiko Barsaga ang balita sa atong yung center mo. Karon ipabati naton sa inyo, ipakita naton sa inyo, ano ba na ang mga aklasyon, no? Ano mga gesture sa tiyosang una ni Kiko Barsaga sa Congress na daw gin, kung siya, daw gin reklam, magin siya sa Iyakop Danan, makaduwa ni siya nga nakapan mong, na suspend. Sa Abril lang siya, sinilang Abril na kabalik siya, Di ano karon ang status mga kabinan ni Kabiti 4th District Congressman Kiko Barsaga. Atong makabanay baloon ang Sabat Sine pagi sa atong News Center kay Katropang Bia Joyce Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Boards ginarekomendar sa House Ethics Committee ang expulsion kay Congressman Kiko Barsaga bangod sa sulit-sulit sini nga sala sa piyak sang iya pagkasuspense ang damlag lang. September 24 to 25 sang nagligad nga tuig, unauthorized nga nag-live streaming ang nasambit nga mamalidha kadungan sang deliberation sa 2026 National Budget sa diin ginyagota sini ang proceeding. Sandig sa Section 4AB sang Republic Act 6713 tanan nga mga public officials ang dapat nga mag-observe sang professionalism. Naibaluan nga magkaduha ka beses nga gin-suspend si Barsaga apang wala gihapon sang pagbago sa iya kinabatasan. Rason nga ginarekomendar sang House Committee on Ethics ang expulsion o kon pagpahalin sa nasambit nga mamalidha. Samtang sa dugang pa nga balita National gin boycott sang Senate Majority Black ang session kaina sang hapon. Ini agud masiguro katropang boards nga madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Webes, Hunyo 4. Gin-confirm ini ni Senate President Alan Peter Cayetano sa iya Facebook Live. Suno kay Cayetano nga posible ideyahan sang mga minorya nga bungkagon ang mga committee compositions and chairmanships. Kalakip ang Blue Ribbon Committee bangod abanse sila sa numero. May 11-11 nga numero ang minority kag majority subong sa Senado. Ini matapos nga napreso si Senator Jinggoy Estrada kahapon bangod sa warrant of arrest sa kasong plunder. Wala naman na ibaluan kung sa diin na si Senator Ronald Bato de la Rosa pagkatapos nga naghalin ini sa Senate custody. Sa session, kung magpa-preside ang Senate President, mabuhinan pagid sang isa ang majority kagbintaha ang minority group sa botohay sa 11 minority kagpulo lang sa majority block. Samtang sa kaangot man nga balita balita, matigdas kag masakit nga mensahe, stop lying, ang matigdas kag masakit nga mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa iya mga kaopdanan nga mga senador sa minority bloc. Iniyang sabat ni Cayetano sa nagwa nga balita nga wala makahibalo ang mga minority senators sa mga taktika sa pag-pressure sa mga senador sa majority bloc agud masaylo. Makon magsaylo sa minority group labi na gid kay Senator Jinggoy Estrada. Suno kay Cayetano nga personal niya nga nabatian ang mga offers kay Senator Estrada. Isa ka best katropang words hinambalan si Senator Estrada nga hindi mag-upod kay Senator Loren Legarda kag sang na pahalin si former Senate President Vicente Soto III. Gina-pressure naman si Senator Estrada nga magsaylo sa minority kabaylo sang pagbasura sang iyang kaso. Suno kay Cayetano, dugang pa sini nga hindi na magpakuno-kuno pa ang mga senador sa grupo sang minority bangod nagapati siya nga nakaibalaw sila sang mga nagakahinabo. Samtang sa kaangot pagid nga balita nagpanawagan ang 11 ka mga miyembro sang minority bloc sa Senate kay Senate President Alan Cayetano nga mag-resign bangod wala man ini naga-function bilang Senate leader. Suno pa kay Senator Erwin Tulfo nga ningin upang si Cayetano sa proper function sang Senado. Nagapanindugan man ang minority bloc nga kinahanglan sang Senate sang leadership nga sarang makasigurado nga maayo ang pagpadalagan sang institusyon kag pagpatuman sang mga obligasyon sini. Hugot man nga ginapanginwala sang mga senador sa minority ang akusasyon ni Cayetano nga ila ginapunggan ang pagtukod sang Senate Blue Ribbon Committee sang flood control investigation. Samtang sa dugang pangabalita national, nagapanindugan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga hindi voluntaryo nga nag-surrender si Senator Jinggoy Estrada sa mga otoridad kasunod sang iya sa kasunod sang ginpagwa nga arrest warrant sang Sadigan Bayan angot sa ginapangatubang sini nga kaso nga plunder. Suno kay Castro nga una na nga nauna ang pagserbis sang arrest warrant tas panagpatigayan sang press con si Estrada rason nga mahimo ini nga makabig nga ginaresto kag hindi voluntaryo nga nag-surrender. Ini man makabig nga obstruction of justice ang natabo nga komosyon sa tunga ng DILG Secretary June Vicrimulya kag Senate President Alan Cayetano bangod wala man gintago ni Cayetano si Estrada. Natabuan lang nga ginpunggan si Remulya sa pagdumdum nga siya ang

0: ang amo nga pribilehiyo sang nakapalagyo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Naibaloan nga looman madayon ang sasyon nga kahapon kag subong matapos nga no show ang mga miyembro sang majority bloc. Samtang sa dugang pang balita, magatrabaho ang executive branch upod sa konsin uman ang nagapamuno sa Senado agud mabuhinan o kon mabuligan nga mapasar ang mga priority measures para sa publiko. Suno kaya Attorney Claire Castro nagatutok subong si President Marcos sa welfare sang Filipino kag wala sa personal nga interes o kon sa kadramahan sa Senado. Wala man sang rason nga hindi magtrabaho ang mga senador sa piyak sang political kag legal tension sa sulod sang Senado dugang pa ni Castro. Naintindihan man sini katropang boards ang pag-upod sang pila ka mga senador kasunod sang pag-aresto kay Senator Jingo Estrada apang hindi dapat nila nga pagbayaan ang ilang mga mandato. Pahayag pa ni Castro nga kun anuman ang palamangkutanon angot sa Senate leadership, ini ang pag-asapdo na mismo sang upper chamber. Samtang sa piyak naman nga bahin, wala na dayon ang arraignment ni Senator Jingo Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division sa kaso sini nga graft base sa iya pending motion. Samtang nagmanifest man si Estrada nga luyag sini nga ma-arraign gilayon angot sa iya kaso apang sang ulihi iya man ini nga ginbawi. Padayonon ang arraignment sa Webes Hunyo 4 sanig sa order sang anti-graft court agad nga makapreparar ang defense kag prosecution para diri. Samtang sa dugang pang balita nasyonal, nasubuan si Senator JV Ejercito sa pagkaresto sa iyang utod nga si Senator Jingo Estrada apang kinahanglan gihapon nga mangibabaw ang kamaturan bilang isa ka public servant sa nupas sa senador. Ginpayag pa ni Ejercito nga nasubuan man ini sa mga nagkakatabo sa Senado gani kinahanglan nga ibalik ang respeto kag dignidad sa Senate. Nagasalig man ini katrapang boards nga mangibabaw gid ang hostesya. Nagapangabay man ini nga isipon man tani ang institusyon sang Senate sa pihak sang nagakatabo nga gamo sa politika. Samtang sa dugang pagid nga balita nasyonal, ginbawi sa Senate Blue Ribbon Committee ang imbitasyon sa GSC-8 ka mga resource persons nga nagapakilala nga Anay Marines kag ginpahayag bagman ni former Congressman Zaldico. Sa Facebook post, ginpahayag ni Attorney Levy Baligod nga nagkabaton inis ang email kagabi Hunyo 1 gikan kay Senator Pia Cayetano, chairperson sang committee nga ginabawi ang imbitasyon sa iya mga kliyente. Wala man sang nakabutang katropong boards nga explanation sa mga desisyon dugang pasang abogado. Samtang ginatagman sa Senate Blue Ribbon Secretariat nga bisan wala na naimbitar ang GSC-8 ka mga Marines, wala man sila sang nabaton nga abiso nga kanselado ang natalana nga hearing sang committee. So far katropang boards, amoning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: Madamang salamat sa katropang Bea Joy Sobaldo, mga kabanan, mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Balikan tayo mga kabanan ang unahon tayo ni ang mga balita sa Congress. Sa House of Representatives, mga kabanan, parte sa pag-expel kay 4th District Congressman sang Cavite, Kiko Barsaga. Pero samtang nga daw nag-enjoy man ang iban sa aton sa panamati sa muna nga mabalita, kaman daw kaburing matuod kung pinmilang mga balita, bala nga daw, pabor ba na sa isa ka tao? Kung naman sinay mga kabanan ng mga balita, daw iban sa aton nag-enjoy man ang panamati, pero basi malipat ka mga kabanan nga may ginasuprer ka mga balatian, irabanagin mga kabanan kag may ginabantayan kita ng mga balatian, nga sining nga aton nga makahalit sa aton lining mga viral kag viral kag bacterial infection nga dala makabinan sa lamok, namaning dengue, ang leptospirosis, amuning yakailaga, ang hantavirus, makabinan kag ang Ebola virus nga basi bala hindi takabalo kung basi kung mag lusotan din sa aton sa Asia makabinan kanti once ka malusotan din sa Asia maw lapit lang Pilipinas no, kamay pang hindi lang. So para nga malikam natin, magkabanan natin sa lawas, masigurado kita nga pabasgo natin na itong immune system. Maginom kita sa premium D3, kaya ng premium D3, ginpabasko, ginpa-epektibo sa subong nga panahon, nga uso ang obosip on, hilanat kadrang kaso. Hindi natin pamabayaan natin lawas sa maigo sa nga balatian, proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Ang premium D3, may aras siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pag

0: makamagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag Premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Mabakal na makabinan sa mga butika dira sa Kalibo, sa Rojas, sa Antique, Bacolod, Romblon, Palawan, nationwide. Pabangkot lang kamo dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa Pharmacy, kag pwede man ni makabinan nga ma-order pagi iya sa Shopee. I-add to cart na yan. Sa ating mga Shopee boys na, no, may gabi sa inyo. May gabi man kay Manang Maida sa Changi. Kagsong man, dira kay nung Lidoy sa Liday Store. Kay Frilin, kay Frilin. Mayong gabi man. And happy listening kay Elma Sobribiga. Elma, salamat gina. Dira makabarang kay Inapuray sa Ribalo. Mayong gabi. Bungbong Sirotso. Mayong gabi. Apol Tapanda. Happy listening. Kakamusta ka mo dira. Kay Jerry Boy. Climino Adorno dira sa Bingkahan sa Liway, maayong gabi. Pabalik natin makabanan ato na bini Hisairan. Kung ano yung makabanan ang natabo kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Ano bala di inaghalin ining reklamo sa iya sa House Ethics Committee. Ano ba na ang sino ba na ang ginahalinan? Sino kiti naga may mga pagbarabi, may mga sabtanay sila nga duha ni Congresswoman Janet Garin. Actually may mga ginpost pagani iya si Congresswoman Janet Garin. Parte sa naging aktuasyon makabanan ni Kiko Barsaga sa Kongreso. Sa tapos magin post pagid si Kiko Barsaga ya galit si Congresswoman Garin sa computer gaming ko ikong naglaro na lang rin siya imbis na magturok ng dingbak siya idi sana ang dami pang mga batang buhay ngayon batibatian niya bi si Congresswoman Janet Garin. Now pabangkot kay may ara makabalan nga rekomendasyon na rin sa Ethics Committee na expelled sa House of Representatives si Kiko Barsaga. Pamangkot, limat na ton, open ang aton siningalin niya para kay Congresswoman Janet Garin may gin-influensyahan. Bada ini sa aton nga Congresswoman din sa 1st District. Ina makabedan, aton balikan, dirigyapon sa aton pangalagad sa Headshot 36FM Radio Patrol Iloilo. Ang oras alas 7:42 na mga katropa.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at ating pag-uusapan ang mga sikreto upang maging malusog at makaiwas tayo sa mga sakit. Pakinggan muna natin ang karanasan ng isa nating product consumer kung paano siya natulungan ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold!
6: Kaya matala sa nilabuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Namiit ang bukol sa suso ko.
5: Santon Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Santon Plus Gold! The Secret of Health!
4: Narinig natin ang sikreto ng isa nating product user na nagkaroon ng bukol sa suso pero lumiit dahil sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may taglay na phycocyanin at triterpenoids, mga phytochemicals na ayon sa mga pag-aaral ay pwedeng makapigil sa development ng mga bukol na pwedeng humantong sa cancer. Mayaman din ito sa mga santons gaya ng alpha, beta at gamma mangustin na ayon sa mga dalubhasa ay may kakayahang pigilan ang pagtubo ng mga bukol sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang santon ay may benepisyo din sa hormone na isa sa dahilan ng bukol sa suso o sa matres. Ang pagtubo ng bukol sa anumang parte ng katawan ay dahilan sa hindi normal na genes, maling lifestyles, chemical sa ating mga kinakain o inumin, at mataas na level ng stress na dahilan ng panghihina at pagkamatay ng mga cells, o kaya naman ay mutation na siyang dahilan ng bukol na kalaunan ay pwedeng maging cancer. Kaya kung nais nating makaiwas sa mga bukol sa suso na pwedeng lumala at maging cancer, subukang uminom ng Santon Plus Gold araw-araw dahil taglay nito ang mga sangkap na napatunayan sa pag-aaral na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga sakit na ito.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, nagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko, si Sheena Andres.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Narinig po natin ang patotoo ng isa nating product user na nagkaroon ng problema sa mata na nagpahirap sa kanya ng matagal na panahon. Ngunit gumaling matapos uminom ng Vision X Plus araw-araw. Ang Vision X Plus ay nagtataglay ng sustansyang importante sa ating mga mata. Ito ang zeaxanthin, lutein, vitamin E at beta-carotene. Ang mga sustansyang ito ay tinatawag ding carotenoids na tumutulong upang pigilan ang mga pangunahing dahilan ng problema sa mata gaya ng glaucoma, katarata, astigmatism, pteridium, panglalabo ng paningin, night blindness at pagluluha. Tandaan natin mga kaibigan na ang mata ay tinaguri ang window of the soul. Hindi ka magiging masaya kung malabo ang iyong mga mata. Kaya't para maiwasan ang mga problemang ito, uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Kasama na sa ating nakasanayan ang pag-inom ng kape lalo na sa umaga o kung nais nating maging alert sa ating mga trabaho. Ngunit minsan ay hindi na nagiging maganda sa ating pakiramdam kung umiinom tayo ng kape lalo na kung meron na tayong sakit na gaya ng high blood, sakit sa puso, hyperacidity o kung may problema tayo sa pagtulog gaya ng insomnia. Kaya kung nais mo ay magkape na hindi nakakaranas ng negatibong epekto sa inyong kalusugan, subukan mo ang Santon Plus Coffee Mix. Ito ay isang alternatibong kape na may mga sangkap na pwede makatulong upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng ordinaryong kape sa ating katawan. Makatutulong din ito upang maiwasan ang constipation dahil sa taglay nitong fiber. Maganda rin ang benepisyong hatid nito sa prostate problem at menstrual problems dahil sa hindi balansing hormones. Mayaman din ito sa plant-based protein upang palakasin ang kalamnan at maiwasan ang panghihina dahil sa kakulangan ng protina. Ang Santon Plus Coffee Mix din ay ligtas inumin ng mga bata dahil wala itong stimulant na pwedeng makasama sa kanila. Ito ay may purong herbal na sangkap kaya makasisiguro tayong ligtas inumin. Sabi nga may kape ka na, may gamot ka pa. Good news! Meron din tayong bagong kape na nagtataglay rin ng mga sangkap gaya ng vitamin D3 para palakasin ang resistensya, patibayin ang buto at palakasin ang ating enerhiya. Ginamitan ito ng stevia bilang alternative sweetener para sa mga taong may diabetes. Kaya kung kape na may vitamin D3 ang hanap mo, subukan ang premium D3 coffee. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health.
9: XFM.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: With McSaver's Sulit.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
14: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
15: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, glana ka, at gaganda ka pa.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
21: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: agora sa XFM Radio Patron, ilo alas 7:54 mga katropa. Standby man karon makabayan kay Mr. Rica Barles, ang sports coordinator sa probinsya sa Iloilo. Kay subong nga sesyon makabayan sa sangguniang panlawigan, gin commend sa SP Iloilo, sangguniang panlawigan Iloilo, ang pagtratar sa opisyal sa Agusan del Sur sa palaro ba na? Sa delegate sa Western Visayas, particular ang Iloilo, ang ila tungkol iya makabinan nga kwa niya nga billeting areas iya aircon mo bastantis tubig bastantis pagkaon tuod ni inakaroon makabinan ni Balon Tabi kay Mr. Cabarles kaya nag-apas to siya mo bilang sports coordinator sang probinsya sang Iloilo mga katropa. Now diri kita na yung makabinan sa pag-expelled kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Ano ba lang ginhalinan siya makabinan sang pag expel sa iya. Aring background. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga was officially expelled from Philippine House of Representative. Ang ining desisyon kasunod makabayan sa multiple ethics complaints nga gin-file kontra sa iya ni House Deputy Speaker and Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
1: Headshot.
0: Ang background sa conflict makabayan kumpisa sini sa tensyon sa tunga sa ni Garin di Barsaga may kaangtanan makabayan sa series of complaints regarding Barsaga's decorum and social media conduct. Tining kay mo sa ma hindi kay mo sa maingit abi nga nagahambal kada sa lectern. Ako ni nang nablutangan bala sang kuan blutangan bala sang libro or ang rostrum. Kag gulpila ka to ang kaya ni Kiko Barsaga. Meow. Meow meow meow meow. Oh. Kag may mga gin post sa social media nga ang mga pila ka miyembro sang congressman ginpang idiot siya kay butangan sang ulo sang buaya. Oh. Hindi kay musnabi mainit ko ni ka abi nagapati nga hindi ka man niya buaya. Di ba? Tao, ari pagin. Damiao Antex Barsaga drew heavy criticism for unconventional behavior during legislative session such as repeatedly making meow. Oh. Tidak may sesyon gani. Tiba na yan sa sesyon niya bilang isa sa mga parliamentary procedure na gasaling gitanay. Kasi siyempre gusto man nga mag-insert sa question sa isa niya kaupod. Tingin kay Barsaga, sunong ay makabadang ka sa reklamo ni Congresswoman Janet Garin niya party iya sa iya nga pag-meow-meow-meow. Di blahan na yun makilinit, gidban eh. Ano pagid? Kag ang iya ko nung pagkanta, ina balang tono, balang ginabutangan niya sang lain iya nga lyrics. Di ba? Tama na ko nung katabo to sa sesyon. Nga na balang pamati-mati bila istorya. Ang tono, for example, ang tono sina abi. Ang tono abida mga kanta abida sang Eraser Heads. Ano pag ida, no? Labutangan niya sang lalain niyang lyrics. Labutangan niya kung ano daw mga ginapang kanta niya. Nga daw nagakombalat, nagapairitar sa mga kaugrisman. Damiao Antex Barsaga drew heavy criticism for unconventional behavior during legislative sessions, such as repeatedly making meow sounds, singing altered songs lyrics, and staging theatrical outbursts. He even justified his disruptive actions by stating, "Pusa palaway." Combative. Defamation complaints. Garin filed ethics complaint against Barsaga after. Dagin link, abi ko nun si, na may mga gin pang-mention si Congressman Barsaga, partiya sa mga daw nga bagay, ginpasibangod niya kay kang gasuman janit garin. The expulsion decision, prior to his expulsion, Brasag had already been meted to separate 60-day suspension without pay for his. Duwa na siya ka na-suspend. Kag sang Abril lang ini, nakabalik siya. House Deputy Speaker Janet Garin spearheaded the calls for his removal. So si Congresswoman Janet Garin gidiya ang nagkuwangit ano pa pasimuno o kung nagpanawagan sa pag-expel o kung pag-remove kay Congressman Barsaga, stating that his action repeatedly lacked remorse and showed as wanton disrespect for the institution and the truth. During a plenary session, the House Committee on Ethics and Privileges nagrekomendar sang harshest, amon ko nung pinaka-harsh, pinaka-sakit, magkabinagin ng rekomendasyon sang nga penalty sa isa ka membro sang House of Representatives amon ni magkabinagin ng expulsion. The committee concluded that the another suspension would not deter his improper behavior and 249 lawmakers subsequently voted in favor of his expulsion. The 249, anong pabor magkabanan sa rekomendasyon sang House Committee on Ethics and Privileges? Nga ang chairman si magkabanan sang Ethics Committee and Privileges, amo si Congressman J.C. Abalos sang Forpes Partiles. Ang membro sa niyong magkabanan, the committee is composed of 22 lawmakers tasked with upholding the dignity, integrity, and reputation of the House key members and officers of this committee include ang wala ning iba, no? Out of 22, isa din ang makabanan si Congressman Filimon Espares, Congressman Jose Alvarez, Congressman Crispin Jigo Remulia. Kaya ibang pangitin din, maintindos na kabilog mo. Ari ang portion kayo na makabanan sa report, ang committee report makabanan sang Committee on Ethics and Privileges. May kangtanan sa pag-expelled kay Congressman Kiko Barsaga nga ang nagpasimuno makabalan sa pagpahalin sa iya ang nagreklamo gid amo si First District Congresswoman Janet Garin. At okay na katrabangadex na sa sesyon la.
1: House Bill No. 2486, an act declaring July 10 of every year as a special non-working holiday in the city of Santa Rosa, province of Laguna in commemoration of its cityhood anniversary. House Bill No. 2749, an act declaring December 5 of every year a special non-working holiday in the city of Palayan, province of Nueva Ecija to commemorate the foundation anniversary of the city of Palayan. House Bill No. 3206, an act declaring December 23 of every year a special non-working holiday in the municipality of Sindangan, province of Zamboanga del Norte, to be known as Araw ng Sindangan in celebration of its founding anniversary. House Bill No. 3212, an act declaring June 26 of every year a special non-working holiday in the province of Batanes. House Bill No. 4395, an act declaring August 13 of every year a special non-working holiday in the municipality of Norsagaray, province of Bulacan, in celebration of the Kasay Festival. House Bill No. 5008, an act declaring August 5 of every year a special non-working holiday in the city of Calbayo, province of Samar, in commemoration of the birth anniversary of the late Senate President Jose Dira Avellino, to be known as the Jose Dira Avellino Day. House Bill No. 7251, an act declaring May 12 of every year as a special non-working holiday in Cagayan de Oro City, to be known as Cagayan de Oro Liberation Day. House Bill No. 7735, an act declaring November 11 of every year a special non-working holiday in the province of Marinduque in celebration of the Feast of Mahal na Ina ng Biglang Awa. House Bill No. 7883, an act declaring March 27 of every year a special non-working holiday in the city of Las Piñas to be known as Las Piñas City Charter Day. House Bill No. 8194, an act declaring December 11 of every year a special non-working holiday in the municipality of San Jose, province of Batangas. House Bill number 8200, an act declaring June 16 of every year a special non-working holiday in the municipality of La Trinidad, province of Benguet, in commemoration of its founding anniversary to be known as the Trinidad Day. House Bill number 8225, an act declaring December 11 of every year a special non-working holiday in the municipality of Tuba, province of Benguet, in commemoration of its founding anniversary to be known as Tuba Day. House Bill number 9348, an act declaring November 11 of every year a special non-working holiday in the municipality of Santa Barbara, province of Iloilo, to commemorate the birth anniversary of Ilonggo hero and revolutionary General Martin T. Delgado, to be known as General Martin T. Delgado Day. Roll call of members in consideration on third reading of House Bill numbers 2486, 2749, 3206, 3212, 4395, 5008, 7251, 7735, 7783, 8194, 8200, 8225, and 9348. Abalos, Abante, Asidre, Acop, Acosta, Adyong, Advincula, Agarao, Agyao,
0: Alex, ito lagi na, sige, nambal ko nga nag-apart ito ba na sa pag-deliver na sa ilang committee report. Nga, sa pag-expel ba kaya kay Congressman Kiko Parsaga? Pero antes sa makabaran sa pag-deliver sa ilang nga committee report, ano ba lang mga video ba lang na nga may mga interview si Congressman Janet Garin, kasi siya alisa sa mga nagreklamo mo kontra makabadang kay Kiko Barsaga. Bangod sa ila sirik nga hindi pagtindihan ay makabadang ni Congressman Kiko Barsaga, si Kiko Barsaga nag-post sa iyang social media account. Kada pabati-bati makabadang kay Congressman Janet Garin. Gin-post niya ini, sinya-sinan ko din mga Alex, okay na. Sang May 25. Congressman Barsaga statement on Congresswoman Janet Garin's Dingbak Siya program. Hambal ba kabinet ni Congressman Barsaga, siya galit si Congressman Garin sa computer gaming ko. Ikong naglaro na lang din siya, imbis na magturok ng Dingbak Siya, edi sana ang dami pang mga batang buhay ngayon. Tingnan din ang controversial kabanan ang okay na. Ang Dingbak Siya. Sang si Congressman Garin pa ang DOH secretary. Ngayon mga negasyon to makabanan nga kuno, may kilapatay kay tindi wala kuno sang komada do wala pa sang confirmation nga para gining bulong para sa dengue. Ngayon may mga donatapos sa mga ining mga issues. Ari makabang kaina ang report sa Ethics Committee sa sesyon, no? Kaya 249 yung nag-approve sa report makabang nga expelled sa Congress si Congressman Kiko Barsaga. Pero ano ba lang ang mga pahayag sa ito makabinan ni Congresswoman Janet Garin? Ari ang mga interview sa iya sa nangligad ng mga sang inisya ang daw kumalan o hindi siya komportable sa naging aktuasyon ni Kiko Barsaga, ni Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives samtang nag-asisyon. Kasi pang Alex, wala audio.
2: So kailangan mo mag-away ng mag-away because that is a COSA and you have to understand that a COSA will have many enemies. You know, sometimes people will look at it as funny. But you are representing thousands, hundreds of thousands of constituents who are being deprived of their representation simply because you are looking at your position as a game. So hindi ito pwede. And then yung bigla ka na lang mga away ng negosyante na wala namang basis and you actually belong to that party, that political party, imagine the loss of investments and the loss of trust of people who want to come to the Philippines or want to do business with Filipinos, ay makapektuhan yan.
3: Congressman Barzaga, sa mga proceedings po ba, did you show any remorse? Kasi meron, I understand, may pending ano din eh.
2: No, in the situation of Congressman Barzaga kasi, repeated, no? And then yung, we all know that he was alluding to NUP and then later on he was alluding to one of the business tycoons. So, syempre, ang totoo yung mga ganyang statement na later on pinawi niya. But those statements have huge impact on our economy. Kasi kung meron tayong mga negosyante, tapos meron kang isang kongresista na magsasalita ng mga hindi nararata, again, suspension ang mga nangyayari doon. But it does not stop. No, in fact, in Iloilo, when one of the vice mayors died due to accidental firing, if you remember, nag-presscon siya. At nung nag-presscon siya, out of nowhere, he pointed to Congressman Nonoy de Ponson, who's the senior deputy majority leader, and me, and even my daughter, attributing the deaths to us. So nakakagulat yun. At kasi presscon siya, may mga post siya. At sa kanya, parang wala lang. So that's actually a pending complaint that they have. Hindi siya nag-appear. But then when we met in Congress before, during the time that he was suspended, the second time around, he kept on complaining, ay, bakit hindi ako in-expel? Bakit hindi ako in-expel? Bakit suspended lang? And he said, like, if it was expulsion, I would land in the headlines. So, we had to talk to him again na, alam mo, Kiko, seryosong trabaho ang Kongreso. So, again, this is not about personalities. This is about the integrity of the institution and how proper decorum should be observed. And as we can see, ulit-ulit, and I'm not sure, but I saw in the news na mga nag-file din ng case sa kanya sa korte dahil na dun sa mga, and we asked him eh, not now, no, pero yung mga nakakasalubong ko siya at lumalapit siya, I asked him, what prompts you, and bakit ba ganun, ba't ba bigla kang nagpo-post? Ang sagot niya is, kapag may bulubulong, may nagsasabi sa kanya, eh, agad-agad niya ipopost yun. And we know that proper decorum and as a responsible government official, you don't do that, lalo na kapag may implication. Kasi kaakibat mo yung mga laro, no, ng mga posting, kaakibat doon ay hinibat baka maniwala. So I leave that to the committee. I cannot vote because I'm one of the complainants. But precise for me to say, historically kasi sa Kongreso, kapag na-suspend ka na, then you have another suspension. And in this case, the second suspension had a very strong warning that if he repeats it again, it will proceed to a higher penalty. Well, technically, it's expulsion. Because it's usually suspension, then expulsion. So, I leave that to the members of the committee. I've said my part, not only me. All the other members who have also filed cases. At marami rin yung ibang mga miyembro na hindi na nag-file ng complaint, pero nakikita rin naman talaga nila yung demeanor. No? At ang nagiging kawawa dito rin yung distrito na pinagsisilbihan niya. Because we saw the progress and the representation of this district in Cavite during the time of his father and even his mother, no, si Mayor Jenny. Maganda naman talagang nabibigyan ng representasyon at talagang may nagtatabangang kongresista. And in the case siguro of Congressman Kiko, parang I'm not sure but tila walang makapagsabi sa kanya kung ano ba ang dapat at anong hindi. I've reached out several times and told him, why don't you study like the budget or study the laws that you are passing? Speaking of Congress, it's not a game. Siguro may mga confusion, no? The previous hearings, meron din kami isang kasamahan who kept on insisting on the medical situation. Well, I'm a doctor, but then this is not the proper forum. Ayaw namin makialam sa mga ganung bagay because it's quite personal and it's for the family to decide. But we also agree that the stress that comes with being a public official and the work in Congress will not be a healthy addition to his current situation. No, he has not attended.
0: Okay, dapat yan makabinan ang pagsabat ni Congresswoman Janet Garin. Kung nga, nag-file siya makabinan sang ethics complaint against kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Ano pala ang mga aktuasyon ni Congressman Kiko Barzaga? Kano gin kwa man daw ka-insulto man sa iban nga mga sa mga congressman nga kaupo niya. Ato bilang ang pangalex ang alas siya. Si Congressman Barzaga bala. Inambali nga sa vlog niya bala. Nga ari sa Konosubong sa Crocodile Farm, maraming buaya. Tapos may mga ginambal siya nga may maging post siya nga ang mga ulo sa mga iba ng congressman kay pang-isla niya sang ulo ka buaya. Okay na ka pang Alex. Ari ang vlog ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga.
4: Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the Crocodile Farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system. And we will bring justice to the Filipino people. Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in...
0: Okay. So mo to, welcome to my Meow Meow Vlog. Ginalibot, panibot-libot na, ginafan niya ang cellphone. Nakita niyo maraming buhaya. Oh. And then after makabinan sa ikadwa niya ng suspension, nagbalik siya sa April. O, di, ang mangya po, no? So, sa buong adlaw makabinan, gin-report sa Ethics Committee ang ilang findings kagin presental sa plenary. 249 ang nagboto pabor makabinan sa decision o report sa Committee on Ethics and Privileges. Nga ang chairman makabinan amo si Congressman J.C. Abalos. Tiyang may naghambal kay Ines Capian siya, ti niya basi kinimprensyahan ni Congresswoman Janet Garin. I don't know. May takbalo siya na kung ano yan, ti. Basi kung siyempre, naigo man itong iba ng mga congressman. No? Naman niya, welcome to my vlog. You see, maraming mga buhaya ho. Tingnan nyo. Ti ko ni ko abi ang congressman nga hindi ka man niya buhaya. Ti siyempre, mano ka man lang yay, ma-offend ka eh. Although nga ti, ang pananawan sang pumunoyo nga muna bila impresyon but may araman na nga mayo nga mga congressman. Tiyan muna ang mabugat makabinan nga mga bagay nga ginbasihan sang Ethics Committee and Privileges. Pero ang nag-file sang complaint amo ya si Congresswoman Janet Garin mga katropa. Tibas masikon maanabot may makabinan sang pila ka mga public affairs program sang XFM. Si Congresswoman Janet Garin, no? Kaya di, hindi malikawan makabinan ang mga pag-duda abis ang taga-Iloilo. Siya basi kin-impluensyahan ni Congresswoman Janet Garin. I think, sa mo sinang kadakoon abis ang kadamuon sa mga congressman naton, paano inama-impluensya na abis ni Congresswoman Janet Garin? Siguro basi by, kwan eh, by, masinig nga ton nga malang isa lang sila mo. Kilahay sila da. Di ba na guro matawag na ton nga may peer pressure halin niya kay Congresswoman Janet Garin? Kasi siyempre, may mga ebidensya mo. Yung tawag niyang mga kapdanan niya nga mga, o tingnan niyo siya, we are live. Welcome to my vlog. Kita niyo maraming buaya. Di, ara ka na sa institusyon ngayon na tawgon mo yung ara sa sunod nga mga buaya. Mas mayo tani kung nagwa ka na sa institusyon ngayon na nga hindi kami bro sang House of Representatives bisan tunuhan mo na nga singgit nga mga senyaryo, we are live here our Meow Meow Vlog. You see, kikita niyo mga buhaya, at least wala ka na hindi ka na sa nga membro sang institusyon ngayon na mga katropa. Kaya na nag tindog man si Kiko Barzaga kag nag baybay sa mga nagalantaw to kayo na sa gallery. Daw first time ini makabadan nga may isa ka congressman nga gin pahalin bangod sang hindi maayo nga ginapakita niya nga pamatasan sa sulod makabadan sang sa sulod makabadan sang House of Representative. Meow meow. Oh. Diin ay han ang mas masakit. Diin ay han ang mas mahigko. Idang pagsagin niya pagyamuhat sa iyang mga hapdanan da nga meow meow meow meow meow meow. Sang ang pagpangawat na kabanan sa kaban sang gobyerno. Ina makabilang gitog dyan naton sa inyo, sa among listeners sa diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras din makabilang sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Alas 8:20 na mga kaabyanan, mga katropa. Sa ato mga katuran, sa ato mga kabilang, bahaw, hindi ka wala magsagi ka pahiblad. Kay ayang ang pansubong ato ang Pilipinas, bong day, hindi ito mansindihan. May ginamo to sa Senado. May ginamo man sa House of Representative. Boy, bansa ito nang kakahiblad na kaya ang mga programa nga para sa tawa makabanan daw hindi na matalakay sa ato niya mga senador kag mga kongresman ato bago sila sa mga isyuhanay dali isyuhanay dito. Likawan nato makabanan ang mag high blood. Mag-inom kita makabanan mga katropa sang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga kabayanan kag upadan aton sa pag-inom sang Santon Vitamin C mga katropa. Kay mainis siya no nga makalikaw kita sa mga high blood kag iban pagid makabayanan nga mga bratian. Kung mag-inom kita makabayanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C, damo mabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod kay ining Santon Plus Gold Herbal Capsule, puno ining sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Makalikaw kita makabanan sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag blood pressure. Limpiwan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Agod nga makalikaw ta sa balatian. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit na diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kape naman ang ginapangita ninyo, inom kita sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape natural na makalikaw kita makabinan, makabulig ning makalikaw kita sa mga balatian. Labi na sa mga hormonal imbalances para sa inyo sa mga partners. Time na sa balasang Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, mga kabayanan. Kung para iya sa aton mga lalaki, mahami manis siya mag-inom kita, mga kabayanan, sa Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Agod makalikaw kita sa balatian nga prostatitis, mga kabayanan, mga katropa. Pagbalik nato mga katropa, mangkuton tabi si Mr. Camarles kung tuwag man yung aircon tong gintunogan sa mga delegates sa Western Visayas sa Agusan del Sur sa pagpalaro. Kay ginambal kayo na makabinan sa sesyon ni board member Rolito Kahilig. Siya ti mapasar kita sa resolusyon nga pasalamat kag nagka-comment siling niya sa mga opisyal sa Agusan del Sur sa Mayo sa akomodasyon para sa taga Western Visayas kag ila to yas linya nga ang at least ato niya didto sila kapatulog ginapatulog iya sa air condition sa air condition room ay tuod ka tinapasar to gina ang commendation mga kabinan ibalon tabi kung tuod ni gadigay pabalik nato no pod kay Mr. Camarles ang sports coordinator sang probinsya sang Iloilo ang oras alas 8:23 na mga katropa
5: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.

0: si Janice Ulong, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
0: Pero dati yon,
1: ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Maka-college na ko!
3: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:28 na mga katropa. May gabi kay Apple Tabanda, kay Bongbong Tirotso, may gabi Bong, kay Elma Sobrebiga, may gabi Edna Puray, may gabi kag ginagreet naman kami ng happy listening. Dirasa kay Cap Ising Belanueva. Maning galahimo sang Ising sa Pancit Mulo. Dira makabayan sa kuano sa may barangay South San Jose Mulo, may Francesa. Ang Cap Ising makabayan dira sa Central Public Market sa Atria kag may ara man sa JT Mall sa Pabia mga kabiyanan. Kaga dira makatropa sa mga personnel sang subahan sa Tiulas, no? Dira sa San Joaquin, dira kay Risa Faith, kay Ruth Grace, kaga suman dira kay Remarie, kay Rachel Joy, kay Alcin Sabriel, kay Ryan. Sa Purinis family dira sa Barangay Tiulas sa San Joaquin, mayong gabi. Salamat gin sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga tropa. Kaina sa sesyon sang sangguniang panlawigan, nagapasar sang resolution of commendations kagasuman ang pagpasalamat sa official sa Agusan del Sur nga nag-host makabanan sang panarong pamansa. Ini matapos makabanan gipahayag ni board member Rolito Kahilig nga ang special kuno ang pagratariya sa mga delegates sang Western Visayas, sila binigay ng taga Iloilo dito sa visiting areas because nga kwan kuno ang visiting areas air condition manamit ang pagkaon bisan ang tubig wala problema. Ambot tuod din no ari sa linya naton mga kabayan si Mr. Rico Barles aton si Linga Sports Coordinator kay man nag kadto din siya sa Agusan del Sur, no? Mr. Cabarles, may gabi si Board sa Morales sa XFM. Mr. Cabarles, may gabi.
1: Parikoy boards, no? May gabi kag may gabi sa mga tagpalamati sang SFM.
0: Oo. Sir, tuod gyud maning hambal ni board member Kahilig nga daw special kuno ang pagtratarya sa taga sang Agusan del Sur sa mga atleta sang Western Visayas, labi gyud abing taga Iloilo kay air condition kuno ng visiting areas.
1: I don't know kung nabasa mo ang Facebook post ko pare boards, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero dira sa post ko, naga-confirm sang statement, no, ni board member Rolito Kahilig nga nangin special ang treatment sang Agusan del Sur, especially ang former mayor sang Loreto, nga si former mayor Lori Faye Otaza.
0: Mm-hmm.
1: Kay siya sini ang nag-initiate gid sa pagpanami isang visiting area sang para sa Western Visayas. Kay si former mayor Otaza, ambal niya sa akon sa nakita kami sa volleyball court while nagampang ang Leon versus Taitong. Ambal niya, ako gali si former mayor Lori Faye. May root ako sa Santo Niño Sur, Arevalo,
0: mm-hmm.
1: Iloilo City.
0: Okay.
1: So, after nga nabalaan ko yung Parikoy boards, dito ko na conclude nga sa sugid sa iba dito ng mga opisyalis ang Loreto nga maalwan katama ining si former mayor Lori Faye Otaza. Kag siya sini ang nagmando nga nampanamion ang visiting area para sa Western Visayas. In fact, hindi lang inapanamion kundi nanghatag siya dito sang cash.
0: Okay.
1: Nanghatag man siya bugas.
0: Mm.
1: Gin paistar sa air condition, libreng pagkaon, gibutangan led wall, gin carpet ang mess hall, gin dekorahan ang entrance kag ang mess hall pagin.
0: Mm-hmm.
1: Sa hotel ya Parikoy board sang visiting area sang Western Visayas kay gintatap gid sila sang former mayor nga si Lori Faye utasa.
0: Actually, Parikoy, no? Ano ang lugar nga gin dito gin bilyet nga aton ng mga athletes?
1: Francisco Balata
0: Elementary School.
1: Oo.
0: Okay.
1: Pero kundi gin-assign ina ang mga billeting quarters para sa mga mayors. No, San Cadabanwa.
0: Mm.
1: Halimbawa, amune Loreto, Francisco. Upod kamo dira sa Francisco ang billeting area, pero kamo na bahala mga komodar sa inyo mga delegado. So, initiative ito ya ni former mayor Lori Fay Otasa nga panamiyon niya.
0: Mm-hmm.
1: Ang billeting areas para sa Western Visayas. Not only panamiyon kundi

0: may lib pagkaon na ginhatag kag may gihatag pa mga gamay nga dugang nga pangalawans sa mga athletes naton.
1: Yes.
0: O tasa ang iyang bana parikoy?
1: Yes.
0: Ano ang iyang apelyido sang dalaga pa siya?
1: Lorifay Magadan bala?
0: Magadan, taga San Antonio Sur, Arevalo.
1: Okay.
0: So ano paano ka makita na ito parikoy?
1: Actually na coincidence lang ng parikoy no. Kay galantaw ako sang volleyball sang Leon Western Visayas versus Taitung.
0: Mhm.
1: Kunigin to kita ging ako budar sang guardia sa mga VIPs.
0: Mhm.
1: Sang nagapungko ako dito, may mga upo ako nga nakaistorya ining si former mayor Otasa. Ginisura na sila, nagbalikid ako, kaya ipakilala ako nila. Sila niya, ma'am, si Sir Ray Cabarles, Sports Development Officer for Sang Province. Then nakaistorya na ako, kuna, sir, may route ako, brother, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Ay, kutsukutod ba ka, ma'am? Ay, sila ko, hindi, mas mayo na, kung kumamay si Kumichimpo ka, balik ka to sa inyo, kag pumasyar ka to. Sining niya, dugay na ko'y kabalik nito, kaway ko kabalo sa mga tao, isang lugar, bala? Kaya sining niya, basi kung matalang ako, pero sining niya, kung basi kung makachimpo later on, basi makabalik man ako sa Iloilo, ka mga pamusta sa mga parinte ko dali sa Iloilo City. Tapos, after the game, dugay na ko ganit kabalikin sa iya, parikoy Borja. Nagbulagay kami, kaya tapos naman ang hampang, napirde itong Leon sa Taitong. It so happened na pagpauli na mo isang before ako mapuli sa Davao, pauli by Davao gali. Naka-istorya ako sa isang kakagawad nga under sa barangay sang Loreto wherein ang bana sina ni Otasa nga si Alvin, Engineer Alvin Otasa ang mayor na Subong. Tiambal ng isang kagawad nga na sige sir, pagkabalo ni former mayor Otasa nga dira ma-host ang Western Visayas, ginpangsugo niya ang akon nga utod. Sige niya, kayuhon mo na, bakal ka tutela. Para may untang akumulasyon ta. Nagbakal sila actually sang mga gamit, kag mga tela, sa Davao ginya. Tapos ginordiran niya nga, pagustuwi da, panamiagin, ako balas ang gasto. So, amo to nga gin set up nila Mayo ang building area sang Western Visayas kag aside sa sining pag makeover sang building area ti amo to tambal ko lang gitagaan niya kasya ang mga kabataan gitagaan niya bugas ang aton mga atleta sa Western Visayas.
0: Okay. So bangod si ni Parikoy no nabilantang dako man nga dungog para sa taga Iloilo. May lang ni kati si former mayor Otasa ang sa Loreto, isa ini Parikoy Kakwan, Kabanwa, sang Agusan Bitsor?
1: Yes.
0: Okay. So, nagkabahin ng Japon sa Sambanwa, kaya ang bana niya, mayor sang Loreto?
1: Yes, that's correct, Parikoy.
0: Okay. So, sa sining programa, Parikoy, na kaya ipapatid naman gandugay ang deliberation abis ang sagunyang panlawigan. Sa ilang papasalamat kay siguro basiko ng imo man to nga post na nakita ni board member Kahilig kay nag hingagawit siya nga magpagay na actually manug tapos na kay ng sesyon mo tagindo sa ito nga siya pasalamatan tani siya na nag-viral ni siyang party sa pagkuan pag akomodar sa aton mga athletes to siya sa Agusan del Sur.
1: Yes, kag ining post ko bala Parikoy Boris no. First time ako yan nag-post nga may more than 3,400 reactions and more than 500 shares kag ang viewers ko is more than 200,000.
0: Mm-hmm.
1: Sa diri. So, naka-istoranay kami ng ligad nga gabi ni SP Secretariat Toto Ivan Pagulong.
0: Oo.
1: Tising niya, ginunuan niya ko no, si LMP President si LMP Presidenta, Mayor Mamon.
0: Oo, si Attorney Susit Mamon.
1: Oo, itagaan sa resolusyon sa LMP. Basi kung nakalabot, may na kay Board Member

0: kahiling, kay ti, siyempre, si board member ulit ito kahiling, tigaliyon man mo.
1: Oo.
0: Oh, so now, posible nga, si nakalabot man sa ito, Italopangon, ang ining post ko, kag nakalabot man sa ito, Italopangon, kay ti, may tigaliyon to nga mga volleyball players, to, kasi manuwayan to, masin nanugin man to sa iya.
1: At siyempre, paldo man to, no, parikoy.
0: Oo, tinakatira man to, kay paldo man to sila.
1: Well, by the way, sumahin sa ang probinsya sa Iloilo, parikoy, no, ano ang imo nga ma palabot kami sa ay kay Mayor Alvin Otaza kag kay Mrs. Lorefe Otaza Parikoy, no? Kay ipamatid naman ang deliberation kay na sang sa kunyang panlibigan. Anong mensahe mo sa mga pumuluyo kag official sang Loreto Agusan del Sur Parikoy Recabarles bilang sports coordinator sa probinsya sa Iloilo representing sang province of Iloilo Parikoy Recabarles.
0: Sa makalabot, ini nga mensahe sa kay Mayor Lorefe Otaza, we were very grateful, no? In the province of Iloilo for such gesture you have shown to our delegations, especially the whole of Western Visayas. We were not expecting such kind of kindness, no? And generosity coming from your end. Nagapasalamat agin ako on behalf sa tanan ng mga teta ka mga delegation officials sa sining kalwan nga ginpambit mo sa amon. Why ini ma tilawan sang nisin uman halin sang una tubtob sa subong aside sa sining natubo sa may inyo sining greeting quarter nga gin prepare para sa amon. Kay for so long, I never had experienced this kind of treatment from the host province. So again, salamat gid sa kay Mayor Alvin Otaza, sa kay former Mayor Lorefe Magadan Otaza.
1: Hey, Koy, anong spelling sa Otaza niya?
0: Ang capital O, T, A, Z-A.
1: Okay, Z. Zebra. Okay, salamat kin Parikoy.
0: With this, thank you man, Parikoy Board, sa mga gabi sa mga tagpalamatin natin.
1: Okay, madamang salamat. So, confirmado, mga kabinan, kay abogad ini, no? Makoner condition, dahil may red carpet pa, may paldo pa, may nupamahaw pa ang mga atleta ayas sa Western Visayas, may libre pang abugas. Galing kay ang asawa sang mayor, former mayor ng isang Loreto, at itaga Santo Niño, Sor Arribano, gali, amun ako nga ang buinas ginang taga Western Visayas. Ari kay na ang deliberation, mga kabanan, sa pag-approve sa resolution, ngayon ka pasalamat ang province of Iloilo, nga gina-approve kay na, mga kabanan, sa kumulihang panlawigan, ang ining resolution, gin-sponsor ni board member Rolito Kahilig.
2: The appropriation of the Arbus and Bolsonaro's institution to the Western Visayas athletes and coaches and teachers and all others. I'm asking this August body, if somebody here, like I told the board member Isara, to sponsor a resolution thanking the Arbus and Bolsonaro for the good and accommodations.
3: If you want, you'll sponsor it nila. Or gusto mo si
2: Borisa? Parang kitang malanggura eh.
3: Oo, tanan para bilog SP.
2: Yes. Kaya doon na, ligit sa
3: mga kapatid. Yes. Subject to the language and style nila of the secretary.
2: Thank you, mga presiding officer.
3: Yes. Pero ano, balita, fifth place kita sa Subunga Palaro. Sa Agusan. Agusan del Sur. Resolution commending and congratulating the province of Agusan del Sur for the successful hosting of Palarong, this is the 66th Palarong Pambansa.
4: 66.
3: Correct me if I'm wrong, Secretariat, please.
4: 66.
3: And superb accommodation of Ilonggo athletes. Shall we do that? Okay.
4: Yes, Your Honor.
3: Di ba, doon ito sa Agusan para makita. Tagid, no? Ha? Basi may sobrang gold, okay. Sige, kaya,
4: Florger? Yes, Your Honor.
3: Sige.
4: Your Honor, I move that we pass a resolution commending the province of Bagusan del Sur for the superb hosting of the 66th Palarong Pambansa and expressing our gratitude for the superior accommodations.
3: Superior, okay.
4: Can I say first class accommodations?
3: Okay, first class accommodations.
4: To the contingent of the province of Iloilo.
3: And Pasi City.
4: Yeah. And Pasi City.
3: Yes, because you have two schools division. Yes.
4: And Pasi City. I so move, Your Honor. Subject to the language and style of our secretariat. I
3: and co-sponsored by the rest of the members of the 15th Sangguniang Panlalawigan.
4: Yes, Your Honor.
3: Okay.
4: So, I so move, Your Honor.
3: So moves. Seconded by, unanimously seconded. Motion is hereby approved and carried. Okay. And let's proceed with the announcement. But before that, let me remind our...
1: Okay, nabatihan mga kabanan ang pag-approve sa resolution nga pasalamat sa the best superior accommodation. Actually, ibutang na sa ang secretariat, no, sa resolution ang Loreto, Agusan del Sur. Kaya dito ang debilitating area sa Western Visayas mo. Kung si Mr. Rica Barles pa, ang Sports Development Officer 4 sa probinsya sa Iloilo, siya ba first time kasi niya kasugata nga sang pareho sa itong akomodisyon. Aircon ang biliting areas. Ang mga kwarto sa eskwilahan, ginbutangan kaya sang punay. Kato pang Alex mo. Kipabaklang ganyan ko noon ni Mrs. Lorefe Otaza sang pang ganyan, butangan ganyan the best ganyan ang decorations, red carpet pa. Tindira ang tanan, ang mga coaches, dira man. Tapos, libre pagkaon, libre bugas. May paldo pa. No, first time ko na, no? Manakon nga, nakita, makarabatian man sa taga-Sikon District, ilabinigay kay board member Kahilig. Manakon nga, sa last portion, sa session, sa announcement, hindi nga gawin yung gini sulod ang resolusyon. Tikabahin man kayo na katropaganik sa ato mga kautoran, ang paghatag sa resolution of commendations and congratulations kay Tikya Abla. Si Super Tikya ang nagpasar sa niya sa resolusyon naman niya makabinan si board member Doc Darl Topaz. Kaya ni si Super Tikya, mawag blame ng bata pa na ganun. Well, naman ginkwa na, gin panamkon sa kabayo ni nga. Apat ka kategori ang ginang panganiya sa dagan. Ah, puro tanan gold mo. Buta na nung klase, bata din nga daw. Daw, pamiro, aras sa likod, ganugat, ato na sa una. Sa ilang balaman sila, may puturo ka bata, may dadatnan ka rin girl. Oh, kaya pareho sila yung makabalan ng mga athletes. Ginapanlagan ini kag laban-laban siguro kasi kung may mga nagkuan sila magatuyo na ning mga private school sa Manila nga magakuha sa iya pareho sini nga makabataan ti oportunidad man ni para sa athletes mo nga mayo ang performance para mga kabayanan ti mga komuna kibot ka lang apat ka kategori sang hampang sa dalagan lunsay tanan gold. Hindi kayo natanay gusto sa ibang nga board members. Nga kwan lang, no? Nga basahon lang abi ni board member Darl Topaz ang porsyon abi ang sa iyang resolutions. Pero siya hindi lang, nais niya latay na niya kiti apat na gold day. Isa lang ni katawo, apat ang gold ang nakuha makabinan ni Super Tikya. Inang triple pa na ganun ba lang ang taga-conception? Ari ang pagpasar kayo na sa resolusyon ni board member Darl Topaz.
3: Kahilig Javier Mondejar Pinyol Herminanda. Any question, objection, discussion? Hearing none, motion is hereby approved and carried. Next resolution, Darl Topaz.
5: Madam Presiding Officer, allow me to shortcut the word as to the pertinent ones for the next three. resolutions.
6: Title na lang.
5: Hindi, kilala ko ni gold medalist na sunod na muna.
3: You have to at least mention the name.
5: Names and accomplishment, okay? Resolution commending and congratulating Trixie Ann C. Arellano for gathering 4 gold medals in the athletic elementary girls event in the recently concluded 2026 Palarong Pambansa. Whereas Trixie Ann C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, brought honor, pride, and inspiration to the learners, athletes, and people of the province of Iloilo and Western Visayas for winning 4 gold medals in the elementary 100 meter dash, 200 meter dash, 4x100 meter relay, and 4x400 meter relay event in the recent concluded Palarang Pambansa 2026. Whereas Trixie Ann is also known as Super Tikya among her peers in the municipality of Concepcion, for she has consistently demonstrated this exceptional talent and skills in athletics, having also excelled in the 2025 Palarong Pambansa. In view of the foregoing, this representation seeks to adopt a resolution expressing our warmest congratulations to Trixie and C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, for winning 4 gold medals in the elementary athletic event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026, and for bringing honor and recognition to the province of Iloilo and Western Visayas. And that Trixie Ann C. Arellano and Concepcion Central School, both of the municipality of Concepcion, Iloilo, be furnished with a copy of this resolution through the language and style of the Sangguniang Secretariat.
3: Floor Leader.
7: Your Honor, I move that we pass a resolution commending and congratulating Trixie Ann C. Arellano for garnering 4 gold medals in the Athletic Elementary Girls event in the recently concluded 2026 Palarong Pambansa, sponsored by the Honorable Ninito Situpas, subject to the language and style of our Secretariat. I so move, Your Honor.
3: So move. Any second to the motion? Seconded by Board Member Sir Minanda Piñol Cahili Gonzalez Palabrica Mondihar Javier. Any question, objection, discussion? Hearing none. Motion is hereby approved and carried. Congratulations.
1: Nabatian makabanan ang pag... pasar sa resolusyon para inay makabilang kay Trixie Ann Arellano, si Super Tikya, panawag si iya, no? Ito yung blip at nagganong nga bata. Mo't na nang gin panamkons na na yung elementary pa lang ni. Apat yung golbinal sang nakuha niya sa dalagan. Mako mo na. Tino ba naman sini ang mga katropa? Pareho sini nga mga abilidad sa athletes. Tino ba naman sini? Basi may mga managatiid naman ng mga private schools sa Manila. Piti amumal ning isa sa mga palagyan sa mga atleta diri sa Iloilo mo. Although nga ti may-ari man abi nga ginahatag yang mga incentives ang probinsya. Pero dako man nga bagay kon kuwaon sa mga private schools sa Manila. Kiti libre accommodations, tanan-tanan. Hasta mag-college ka. Amin ko nga ang makabilan nga may mga atleta kita diri sa Iloilo. Ilabarikit sa football, maghampang ganing Western Visayas kagang private school sa Manila. Kibot ka lang ang naging kontranay Santa Barbara kagang Barotac Nuevo sa football. Kati ang mga players ang Barotac Nuevo, players sa Barotac, sa players ang Santa Barbara ang iban, ginakuha na sa mga private schools sa Manila. Kag gina-training man dito. Amun ako nga, kung may mga hampang sa football, kibot lang isa, iban to, mga Air Force, taga Santa Barbara, taga Barotac Nuevo. Isa man ni ka panagyan mo. Sa mga atleta natin, nga ma-discover sila, natuwa ba na iba natin ng mga players. Ang may mga players kita magkabila nga gina-hire sa iba ng mga private schools. Nga, kisa ini real talk nino, kisa mangayo kasang bulig bisan sa kwan lang, bisan sa pampliti lang, kay may hampang, for example, batang Pinoy balibaran kasang LGU, Tiba na kisaring ibang nga mga LGU nga daga pa uli ang atleta, makaintindi. Di pwede gani sa banwa sa probinsya, problema. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 8.54 makabalan sa ato ng makautoran sa ato ng mga kaabyanan. Ang aton promo ng Santon at XFM, libu-libong papremyo. Nagkapadayon makabalan kay agon nga masigurado kita nga kada simana may madagaan, may madaog kita nga tag 3,000 pesos makabalan. Ang mga propoporche sa mula ni isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Santon Vitamin C, isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men, lima kasasye sa Santon Gold Coffee. Ang imuunin ninyo, inang mga propoporche, ibutang ninyo sa sobre nga puti. Kag pagkatapos, butangan sa papel nga may pangalan, address, signature, kag contact number. Ihulog din mga kabanan sa mga sa drop boxes diri sa XFM. Kag may chance ikaw nga magdaog sangkas kada simana. Santo na XFM, libo-libong pa-premyo. Ang oras alas 8:56, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Kaya man solid ka, kung nakaturbo ka, makabulig pa sa Six Life, ninyo nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Mayong gabi kay Josephine Pasaporte. Mayong gabi, Josephine. Kag-standby ng makabinan sa masunod programa ang Fon Palo Pod kay Turti Soy kag Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Fabi Borz Tibor Morales, XFM News.
6: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad lang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gay nung kusang ordinaryo nga kape. Gato kang pagkanerbyoso ko. Ipatila ko sa akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
4: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santhon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 22 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Bugto na yun. Nagbrakasobong wala.
1: Siyempre, bralas, kuya.
0: Ah, kamison ang iyong mong ginagamit. Mayo kay wala man nagalakra imo at ngal, no?
1: I hope so. Bawa, I hope so.
0: Ano bing at ngal?
1: Ha?
0: Ano bing at ngal?
1: At ngal.
0: Oo, oh, ano na bing ang meaning sang at ngal?
1: At ngal. Dahil lang.
0: Si Wano na.
1: Lana.
0: Oh, at ano? Ngal.
1: At
0: ngal.
1: Ngal.
0: Oh, kadugay ah.
1: La.
0: At ngal. Hindi na iya baliskad. At ngal kini nga term sa in si Wano.
1: Ah, kung kaya nga baluya.
0: Di ba, pamatiib lang yung balko. Wala man galakra at ngal mo.
1: Ako nga giting. Ano na?
0: Di ba namanggot ko sa iyo mo kung nagbra ka?
1: Oo, oh, Dason.
0: Nagambal ka, braless ka?
1: Oo.
0: Oh. Oh. Namanggot ko sa iyo mo, wala man galakra imo at ngal?
1: Okay. Akong boobs?
0: Ah, lapit na!
1: Lapit na.
0: At ngal.
1: Ang akong ganit nga giting!
0: Nipol!
1: Ni para nipol malanggal.
0: para nipol lang gani pero dugay pa makasabat.
1: Gani.
0: Welcome na lang tanan nga XFM radio station ni Boss Rem sa Bacolod. Nagapamati na ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 upod ta si Katropang
1: Judy Ray.
0: Ha?
1: Judy Ray.
0: Si Chief Junelo po doon sa buong.
1: Ah, si Junelo.
0: Sa kanlaon, nabatihan kita sa 101.7 XFM. Upunta si Katropang
1: City Boy.
0: Baby Ron.
1: Makita mo na. Mapabaluma ka mo pala ko. Gabalwa, naik ka mo.
0: Sa Kaban Kalan, nabatihan kita sa XFM Kaban Kalan. 106.1 with Katropang
1: Winston
0: Rodel.
1: O, kita ko. Bulagan, tanak, ah.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sila Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7. Napunta si Katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: Mahal pa si Alex.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Napunta si Katropang
1: John Ray.
0: James Dean. Sa Roas, mabatihan kita sa XFM Roas 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct.
1: Oh, salamat.
0: Nakatatlong animal. I hate it.
1: Ang tatlong ato, bulagan ko na to. Kamit ko, wait ka sa ako, mag-uwit.
0: Sa alas 12, kita sa tagang gabi mag-in of the night sa phone pal nga programa. Upod nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dofi lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, pwede ka makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-831-1431. 0915-831-1431. Tunog-tunog kita sa ano, sa Barangay Tamlang sa Escalante City.
1: Wow!
0: Oo, perti ka klaro.
1: Mm-hmm.
0: Nangapi kami to sa Changi, bala, na familiarize niya akong voice.
1: Grabe ba?
0: Oo, nambal sa Mayo Mantroy kay nakalagaw ka din.
1: Abigani, mabal naman sa nga. Ikaw si Dolph Lundgren. Natumduman ko ginagawa.
0: Nya ma, ibang troy kayo nakalagaw ka diya. Sa XFM ka nagali.
1: Pagpaligo, natumlan sa diin to ganit nga, ano, sa may Escalante man.
0: Sa Northwind.
1: Hindi, wala labot sa Northwind. Ah, Bonita. Bonita.
0: Bonista.
1: Ah, Bonista. Oo. Oh. Naging pamangkot yung Santa. Ikaw si Dolph Lundgren.
0: So, klaro kita katama. Galos tanan ng mga residente sa Barangay Tamlang, Escalante City. XFM na sila yan.
1: Mayong gabi ininyo diha.
0: Mayong gabi. Uy, ano lang pala, Rios, ang sasagay ang ilang dialect?
1: Oh, okay, Sagol.
0: Saksak Sinagol, Ilonggo, Cebuano. Okay. Pero part na siya sa Escalante. Kaglapit lang na diri sa aton sasagay. Ma, kung makakadto ka sa balay ni Angelo Mapa, sa uluunhan lang gamay, amo na daang tamlang.
1: Di bala sa Lupisay na.
0: Ah, nakakadto ka na. Atong gymnasium to bala nga. Atong pag-event naton.
1: Yes.
0: Oh, sa uluunhan lang itong kalsada to, diretsuhon mo lang. Amo na daang ang Barangay Tamlang sa Escalante.
1: Kaya na kami galagan sa muna gaagi.
0: Oo na. So, XFM country na ang mga taga-Barangay Tamlang, wow, Escalante.
1: Wow, thank you so much.
0: Kaya signal check ta nga aton dito nga signal. Ah, grabe. Pilit-pilit pa sa ano? Pilit-pilit pa ya sa ano, sa Suman.
1: Ba.
0: Yes.
1: Kabalukan na mata ako.
0: Doon man.
1: Dirty minded kuya.
0: As in, pilit-pilit. Kagka mga gwapa sa ila doon.
1: Wow.
0: May mga gwapo man.
1: Of course.
0: Yes, ang imo nga mga nanamian bala. Mm-hmm. Mga construction worker, mga car tops.
1: Pilit gina siya.
0: Kag sa mga pariente ko da sa ano ha, sa Barangay Binagyuan sa Escalante man, Celestial Family sa Binagyuan, damo nga salamat gid. Biskan kabalo ko nga wala ka mo nagapabatsyag sa akon, pero nabatsyagan ko ang lukso ng dugo sa aton nga pagparentihan.
1: Yes,
0: pero maabot gid ang time nga makakitanay kita, si Dolpo lang nga akon nga ipaon sa inyo.
1: Bawa, grabe.
0: Ipaom.
1: Paom-om.
0: Pabalik pa ang phone pal. It's 29 minutes after 9 o'clock. And that time check was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ikaw na. Nalingaw ka sa nga. Nagpaugat ka na yaw.
1: Kaginadulog man sa aton sang Sis the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nga nagapalangakit nga kalawasan.
0: Ang Yes 12 products na mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: Kan dumubala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pag radio broadcaster ka, dapat lahat maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.

0: 48 minutes after 9 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Na ano mo na yung background, kito ginabait, manang yung mga igot-igotan.
1: Gani.
0: Tawag na sa mga gusto mag-intra XFM call and text line.
1: 0915-8311-431
0: ang phone pala nga programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule. Yeah!
1: Kagi ang dulong masaton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumangid ka namin.
0: Ang Yes 12 products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
2: Good evening, Troy.
0: Mayang gabi, pangalan?
2: Alex Troy.
0: Taga diin.
2: Tagasalong.
0: Kabankalan. Pilan ang edad ni Alex?
2: 26
0: years old. Kabalo-kabala nga ang ngalan sang ex-BF ni Dolphy. Si Sela.
2: Si Sela.
0: Baliktara ang Sela. Paminsar man. Anong kabalik? Anong
2: ano? Kung maminsar, Troy, ha? Kaya kung maminsar ko na, mabuang na lang ko buro.
0: Buang ka naman nga daan.
2: Kita
0: ka na. Nga nga madlo, mabuang na buang ka naman nga daan. Balik tara ang Sela, bla. Ano na ang balik ka? Balik tara magbasa ang Sela.
2: Lucky?
0: Ha?
2: Lucky.
0: Di ba hambal ko ang ngalan sang ex-boyfriend ni Dolphy, Sela? O, balik tara ang Sela, magbasa.
2: Silo.
0: Ah, langka. Ngalan mo na, Alex! Tsak to?
2: Amo na gano'y, wala na lang ko gano'y nagkuhan.
0: Kay?
2: Kaya mo nang in-pastel mo sa akin, wala na lang ko ganun nagkuhan ng alik, in baliktad lang.
0: Pasakay ang mga animal. Ano work mo dahil sa Kabankalan, Migo Alex?
2: Karga tapas lang, ah.
0: Karga tapas? Hindi mo pag ilang ang karga tapas. Kaya hindi kami katilaw sang imong kalamay kung wala sing may nagakarga kagtapas.
1: Correct.
0: Sang?
2: Oo.
1: Sang tubo.
0: Pero matamis pag inang imo kalamay kung ipasop-sop mo. Imo?
2: Aray nako.
1: Anong sabor sang tubo mo na Carlota?
2: Hindi nila Carlota ya.
0: Ano na?
2: Inalba, gani ang sabor.
0: Wow. Ah, daw tuktokon?
2: Daw tuktokon na, pero biskom ah.
0: Yuck.
1: Tuod. Hindi. Pwede kumapangus tubo mo.
0: Aray.
2: Kung may unto mo lang kaya nga sa bagangya, pwede mo na mapangus.
1: Ay, may bagang ba, kuya? Duha pa natin kami lugbagang ko.
0: May bangkil pa gani.
1: Correct. Ano?
0: Nakaturbo, guro.
1: Nakaturbo ka?
2: Basi pag ingkit mo palang, guro, puksin ang mga unto mo.
1: Wow! Nakaturbo ka?
2: Hindi nakaturbo, kundi nakaturbo.
0: Naka-ano?
2: Hindi nakaturbo, kundi nakatubo.
1: Picture be kay
0: mabato ka, mabato okay. Ka.
1: Picture be kay be,
0: Facebook account,
1: ko.
0: Facebook account be, oh. Bebe. Kung tuod.
2: Ay, kun din picturean ko karon niya kag i-karyal mo karon niya kay makakwarta pa ko na sitaw ya hindi.
1: Makakwarta ka? Mga kwarta man ko eh.
0: Hindi magkabalaka, wala man na may malike, ano kag daw artista.
2: grapa ka artist, tama kambal ko
0: ro. Sige. Mapati kami kung may Facebook,
1: may Facebook account ka.
0: Ka. Bebe kayo, sobra pa sa artista. Oo, nga lang sa Facebook.
2: Ang Facebook ko, isa pa na vlog.
0: Ah, dumduman ko na sa. Ang balya ko no, first time niya. Pero naka-intra na niya sa.
1: Katingog mo pa lang adaan.
0: Isa pa na vlog, ato blang yawan, tapangita. Oo, oh, nasa nalingan na lang ta.
1: Amogi dya.
0: Kay law, ay man sa Japan, nga pangitaon ta pa man. E message kami gani nga, malan ka naging na message mo.
2: Gini-message ta kada.
0: Liwat mi ko no? Kasi comment ko ro.
2: Hindi, misis gidya eh. Nag-live ka pa gani.
1: Sadiin, sadiin.
2: Live, tapos gin-add ta ka gani.
1: Sadiin gani.
0: Sa akong account.
2: Wala mo man ko gin-accept.
0: Hindi ba ni pwede ma-add ang akon nga account kay page man eh? Langka ka ba? Anong ngalan mo, be? Kung nag-message ka git, be? Anong ngalan mo, be?
2: Alex Paglumutan.
0: Ah, hindi na kilala na namo niya si Alex Paglumutan.
1: Alex Paglumutan mo gani, karon.
0: Kasi ipapangita, iya ka da sa kabankalan, kag hindi ka kasasa.
2: Agaya, sa taon ka dyan, kaya yung kunari mo lang sa'yo, halaga na pagutman niya, kundi taper mo lang sa pakanon eh.
0: Buang yung manggali aton kay istorya, no?
1: Padakop kung sa akong kay Alex na. Ang tunay ng Alex, bala?
0: Oo. Hindi ka bala mag-name drop sa mga tao nga may pangalan kang kilala? Kay Madiado ka na, amigo,
1: mga
0: Alex?
1: Ano na sila bala? Mga respetado na bala nga tao. Oo,
0: kinalango-lango mo. Basi bala.
1: Nan.
2: Ito yung paglumutan man kita ko ni Fredo.
0: Paglumutan man. O, send na. Dalian na. Kay para makita ka namon. Kag magaan ka namon sing uyab. Formal nga istorya.
1: Gani.
0: Gayo ko ha. Pero kung wala ka, may ihatag, pasensyahan na ito. Oh, mayara wala.
2: Okay, masin ko ha. Ito lang.
0: Dali. Kaya seryoso na ako subong. Isip lang ko 1 to 10 kung wala pa Japon. Wala ka na ha.
2: Dali lang, git. Kadasig mo kayo magbuhaan.
1: Sige na, anong tutuod mo ang alan, bala?
0: Ay, ma-messages ako, no?
2: Mamisip lang ko, kadasig mo kayo mo
0: magbuhaan. Maisip ko gani, 1 to 10.
1: Sige, ha, na gani. Da,
0: bye. Dugay.
1: Isend na gani, para hindi ka malambutan, 10.
0: Oh, sige. Isip ko, 10 seconds, okay naman na. 1. 2. Okay, time.
2: Ang pinapakita ko pa gani yung mga account ko yun.
0: Ah, sige. Troy Tisoy 2.0. Troy Tisoy 2.0. Da sino gani ka look-alike mong artista?
1: Da si Ding Dong. Okay, sa
2: Coco
1: sa
2: Martin.
0: Coco Milat mo eh. Kadlaw tabaw.
1: Coco man, Coco Ripunat.
2: Coco Ripunat.
0: Coconut bar. Ngayong gabi gali, shout out ko lang Troy ang Manigos family and Incero family. Nagapamati sila subong diri sa Minapasok. Salamat. Kidalin kay Aaron Libradilla. Oy mga taga Minapasok. Mayong gabi. Sino maayo dalagawan sa Minapasok? Man kita dugay-dugay na tawla da kalagaw mo. Mang ano ta Manggus Abdapinya.
1: Gani man namin mo.
0: Oo. Ti wala pa Japan?
2: Yaman ko di pangita sa tricito mo dito.
0: Ay na, no man ayaman. Wala kaya guru ya data ya ga assume ka lang may data kada.
1: Amoged.
2: Dali lang gid kay ma kunik ko ani sa wifi dali.
0: Oh, kita mo?
1: Kita mo lang gid. Abot igon sa imo ah.
2: Kita mo nga ko sa kuno. Dali lang gid.
0: Oh, ang iban nga gusto mag-intra diri ka mo agi sa isa ka talawgan 0912-007-6793 0912-007-6793. Kasi ganyo ha, kayo wala pa ni ganit Japon, nag-dispatcha ni sana mo na.
1: Amo jaya kung na na ha, kay kabutigol man ni siya.
0: Gani, kadugay. Ara, wala.
2: Wari na, nakita ko na. Oh,
0: Rana.
1: Sige be, sige be.
0: Wala man.
2: Kadasigitin yung pagwaan na.
0: Wala man galain buot mo.
1: Kung hindi ka gani, kalook-alike ni Coco Martin, hiwitan ta ka ha.
0: Oh, fire.
2: Ay, hindi lang ko pag-iwiti, kabiti lang.
0: Bo!
1: Wow!
0: Mabato gid siya.
1: Oh, ginahangkat mo gid ko ah.
0: Makita na naman karong picture mo manda ka lang sa amon nga ni Malka.
1: Basi hindi lang
2: gid. Amo ni sang kontroy anang Troy Titoy online.
1: Oh, gani.
0: Hindi hindi online ang 2.0 lain na yang online.
2: Kung ka damo mo siya mo account.
0: Siyempre artista ko mo.
1: Amo gid ya.
2: Sana all.
0: Sana all.
1: Ikaw gani artista man.
0: Ikaw nag-una ha. Nabalos mo lang, kuya.
1: Mugid.
0: Troy Tisoy 2.0. Naka-color pula ko da.
2: Nare.
0: Ah, color pula.
2: Kamisit na to.
0: Ah, sige, oh, sige.
1: Sige, be, sige, sige, sige, sige.
0: Manda ka kong AI-generated nga picture, ha. Butang ko na din tawag ko si mo, ha. Kag kung ano gani, kung pixelated, kag buron bala, hindi ka na mag-asa parang, nga.
2: Para na misis ko.
0: Ah, wala, ah. Wala pa may nagsulod, ah. Be?
2: Kunon send ba ni?
0: Oh, para na ginto. Yan naman ta, Dol.
1: Ano ko no?
0: Nansend ko no.
2: Kunon send ba ni mga kwan?
0: Ano?
2: Ari nakita ko na yung profile naka-red ka ba ya?
0: Oh, sino?
1: Hey, kami yan, hindi kami kakita. Same mo.
0: Sino upod ko da, be? May upod ko wala.
2: Sino upod ko ng pangang ko kung sino ang upod mo di. Oh. Kaya nakamisis ako mo.
0: Si Samilby na upod ko ah. Nakita mo na gali, wala ka pa ka-send daw.
1: Amugid.
2: Nag-send ako.
0: Ay, dahil lang. Oo. Wala gidya ah.
1: Ay, ambot ang mauyang mga kami yan sa...
2: Ungimogan na nga po ng cover photos niyan. Damo-damo ka mo.
0: Oo, muna. Oo.
2: Mga, sinag-message na ko si mo.
0: Ah, may nabaton ko din nga message di oh. Si Lynn Maya, gani. Ang balya, hello idol. Imo ya, wala pa luso tao.
1: Sige na, aguyang lang kami sa mga oras, eh mo.
0: Ah. Oh, bayad na lang niya.
1: Oh,
0: ang itatay ba na?
2: Dayaon, sinyo.
0: Dali, abla!
1: Kami pang dayaon.
2: Hindi ko gani ka-send, eh mo.
0: Ti, nakasend gani si Lynn, gani sa
1: Amo kon. Amo sige na, agausik lang kami sa chimpo.
0: Okay na, babay na, babay na, babay. Wala ka na isabat?
2: Ay, kagisyanon, tinyo.
0: Ay, ang bot.
1: Wala mo kami kakita, Giyapon, sa imo.
0: Are, ay, may caller kami sa Piakalinya. Ay, good evening.
1: Hello?
2: Hello, good evening, Kroy.
1: Oh, my God, eh.
0: Dolang ka, amon caller, no?
1: Langkawas.
0: May God, eh.
2: Langkawas,
0: Kroy. Ikaw, hindi ka man pareho sa iya nga langkawas.
2: Mabato man.
0: Okay, pangalan.
2: Norman Delpin po, Troy.
0: Taga diin si Norman Delpin.
2: Taga diri, Troy, sa General Trias, Cavite.
1: Uy, kalayo-layo ba? Layo man. Taga dira agad o kung dira ka lang nag-ubra?
2: Hindi lang ga-ubra, Troy. Taga Paranjan, mayang kapis gali po.
0: Ayaw.
1: Ah, taga kapis.
0: Diba sa mga Delfin apelido, damo ni sa parinti sa ano? Sa Dumaraw?
1: Dumalag?
0: May parinti ka sa Dumaraw?
2: Quartero. Troy, Quartero.
0: Sa Dumaraw ya wala?
2: May araw nanda mga tiya.
0: Oo. Okay, ang napamanas ang akon nga utod ni tatay ko bala? Delfin apelido.
1: Oo.
0: Di, ano mo si Dumaraw?
1: Ano mo si Nico Delfin?
0: Ah, hindi na niya kilala. Eh, siyempre.
1: Ayan.
0: Ah, Dukay na ikaw dira sa Cavite?
2: Mga 12 years na, Troy.
0: Pila?
2: Mga 12 years na.
1: Oh, 12 years? Dukay na galiin?
0: Hindi na nabalaan mo nga may phone pal sa XFM, how?
2: Nga, Troy, naglabay lang sa page ko, Troy, tapos ginano ko wala nakita ko sa amigo ko. Muna ginkuhan ko naglabay sa page ko.
0: Sikat-sikat na gadyagali iya si Dolphy lang ka.
1: Uya ako na gali, Troy. Uya-uya man ka.
0: Agin palo mo na yan.
2: Troy, 2.0.
0: Pila na gani edad mo, Sir Norman?
2: 44, Troy.
0: 44. Okay. Ano status mo? Arena. Oh,
2: single try, single.
0: Dali lang git sira, balikan ko anay sir si Alex. Alex, naka-message ka sa akon pero wala ka picture kay ina ka pa.
1: Nan.
2: Wala may picture na ko ta.
0: Wala ah, message lang ah. Oh, dali lang kay Soriana yung Norman. Sir Norman, sa edad mo, wala ka pa asawa, kalibin? Anong plastada?
3: Ano
4: yun? Namin na troy galing kay Gunayan mo na.
3: Nagulagay
4: ka mo?
3: Victim
4: sa piking agugma. Wow! Amo yun sila victims of love.
0: Nga ang nakambal ikaw nga biktima ka sa piki nga pagigugma.
3: Kaya magigugma ko totoo nang iyak nila piki.
0: Pero ginpatilaw ya ka?
3: Ayo sing
4: petre na ay hindi na kuno mo hindi na siya piki na pagigugma.
0: Ikaw pa perde? Norman?
3: Ako ko sini kaya risa ko na mapuya ko.
0: Ate, may kabataan sila.
4: Na amo na gani kasi ko sayo hindi na siya piki na pagigugma.
0: Oo.
4: Kundi biktima ka gid sa paltek na pagigugma.
0: Gimpa sobrahan mo gid. hindi na fake nga pagigugma. Galing kay na tintar lang sa
4: nan.
0: Sa ginatawag man nga gugma kung nga ang ginbaylo si Norman.
4: Paltek gani.
0: Norman, duha ka pila bilog pila.
3: Try pili ko pa siya tao try.
0: Karon lang isuriana ipatagani ilali ka. Pila bilog bata nyo.
3: Tatlo,
0: Troy. Adamo, arada siya matanan po yan mo dyan sa Cavite?
3: Oo, ang duwalan, Troy, ang isa to sa iya.
0: Agin bilin. Te, wala na ka mo communication sa mga ex-wife.
3: May arak man. May arak man, Troy. Friends mo kami sa FB.
0: Yeah, de! Wala ka man. Wala ka man. Wala ka man. Wala ka man ka pang hiccup sa FB.
3: Yung trote
4: ka gagano, trote ka do. Wow, ti wala ka man ga, ano?
0: Wala ka man ga erectile dysfunction.
4: Na, wala man ka mo ga video call?
3: Wala.
4: Sugiri, pa kuya.
0: Sa bata na lang,
3: Oo, ga pa kamusta lang about my kids.
0: We.
4: Sa lagyan sang bata, goro.
0: Ang sa lagyan sang bata, wala mo ginakamusta. Mm-hmm. Kung okay ka lang da, kipot ka pa.
3: Wala ko ginakamusta. Pero yung mangita ko sang bago naman ng alam.
0: Wow.
4: Wala ka may kakanta sang kumukutitap. Ang
0: mara naman, pitla naman sa o.
4: Kumukutitap gani.
0: Uy, kumutitap ang bal mo. Kumutitap.
4: Kumutitap. Hindi ka na pala mapitla ka. Amo na siya ginahambalan mo.
0: 44
3: is... Sorry, hindi ka pa bang ko. Yung imong upod, ano yun sa baps?
0: Ano?
3: Ang imong upod, ano yun sa... Ano na siya, baps?
0: Hindi, si Lahi, si sa...
4: ano ko nung box?
0: Bakla eh!
4: Uy, kwanto naikit ko yung agi
0: iya? Pati ka na si Lahi, sa...
4: gusto mo? Oo. Ano gusto mo? Mapatinlo. Mapatinlo ka. Dali, ang gitbala. Ano gusto mo? Mapatinlo ka, tubo mo?
3: May buho ka na katoy.
0: Damo?
3: Ano ko
0: may headset ka bala ni kabati si Rambal niya?
4: Hindi.
0: Mangkot niya kung may buho ako, no?
4: May buho eh, kung mangganga. Te?
0: Wala si kabati. Wala pa man kung nagambal nga mag-greet ka na, kadali ka kadya ha?
4: Amugin.
0: Sorry ha, patagani.
4: Namangkot ka pa gani kung may buho o kung wala.
0: Oo ha, ambal niya gani, damo sa gani buho. Pili ka lang kung sa di mo gusto.
4: Nan.
0: Te?
3: Ang buho, ang manami nga buho.
0: Oo.
4: Te, ano gusto mo nga?
3: Ang buho.
4: Mga ngako gani. Gusto mo mga ngako?
0: Mayong gabi. Mayong gabi gali sa taga San Jose Antique kay Nonoy dagali nga bata ni Lola Ising kapamati. Aling kay Kaifa, ang aton color last
4: oo,
0: night.
4: Oo, last night. Yeah. Hello Kaifa.
0: Kaifa, pahika pa ko na bifa. Oh, sige na. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Norman?
3: Ang simple lang to ay mabuot ka, responsable.
4: Ay, wala na sa amo na subong.
0: Oo, hindi na nauso subong.
4: Wala na kami na yan. Ano?
0: Lain na subong ang ano, ang trend, ang hindi trend na mabuot kag respectful, hindi na mo na.
4: Mga,
0: iba na.
4: Mga babae.
0: Na, namo na ang lais na. Pwede na, pwede na.
4: Oh, ang naga pa lais.
0: Lais, tapos ano pa gid?
5: Nang nakapasal.
0: Nan, very good. Tapos,
4: pwede may imo na yun.
5: Nang bakay tama po, ito lang rock
4: black. Oh, mugid ya eh.
0: Amo nang ginatawag namon nga puti-puti.
4: Walutiti.
0: Baboy
4: gali.
0: Amo na dapat pangitaon mo. Mga taga diin.
5: Wala na lang ba? Basta binabola.
0: Oh, sige ah. Ano number mo? 09? 0995. Okay.
5: 367-9082.
0: Oh, sige. Dasig mo na inay-inaya lang.
4: Lang.
0: 09?
5: Oh. 0995-367-9082.
0: Okay. Ma, isa pa para makuha. Isa pa.
5: 0995-367-9082.
0: Norman, salamat. Regards sa mga taga Cavite, ha?
5: Okay, regards sa mga taga Cavite.
4: O sige, salamat, Ken.
0: Oh, bye-bye. O, oh, Alex, buhi ka pa?
6: Buhi pa ko.
0: Hey, natapos na sana mo ni Surya. Wala pa dyan kabadala sa picture mo.
6: Para na da.
0: Wala. Wala, wala.
6: Ari. Sa'yo mo mag-confirm, nag-message ko da.
0: Ari, may picture sa.
4: May picture sa ako, no?
0: Ah, okay, law. Ay, salamat. Bye-bye.
6: Bahala ka da.
0: Wala ka ni picture.
4: Dali lang git bala.
0: Gina pa ni
4: pro. Amugid, nakalisensya ka sa ano?
0: Hindi, ah, nakainom ka na bulong mo.
4: Amo na gani, namin ko. Ah.
0: Sunod ka na lang tawag liwata, bye. Dulaan ka na.
4: Uluktasan ka si tawag.
0: 9 minutes after 10 o'clock, mabalik pang phone palupod niya si Katropang Troy Tisoy.
4: Kag si Katropang Dofi lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
4: Excited.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Kape na may natural energy booster. Sansol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sansol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sansol Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 29 minutes after 10 o'clock. Nagabamati ka mo sige apon. Sa phone pal nga programa, diri lang sa XFM, katropa mo.
1: Excited.
2: Gabi, wagi na, wagi.
0: Gabi, gabi, gabi. Ha. Kabaho ba? Ang phone pala programa ang inadulong sa Isang Santon Gold Coffee Mix sa magluto tayong kag-collagen sa magusto magwapagagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa!
2: Kag inadulong man sa aton sang clear herbal soap.
0: Ano kuno?
2: Clear.
0: Hmm?
2: Clear? Di ano pagit be?
0: Ano tuliwa? Tama, clear, ano? Clear ano?
2: Herbal soap.
0: Aba, may kulang na naman. May ginabasa na, kulang pa. Liwat be? Palagpat ni siya man.
2: Okay, skin herbal soap.
0: Eh, kita mo, may kulang, wala.
2: Nyara.
0: Doon ginalagas sa purgatorio karon. Liwat, take to! Ako nang ginambal ko sa imo. Gagi na mas ulit ka sa kumod ka pa. Mas ka may sala na gani. Ginapaging bato ka mo na dyan.
2: Ang clear skin herbal soap. Gatag sa aton sang kutis porcelana. Kutis artista pa.
0: Dugi na talaga. Sa isang purgatorio ang kitali ni sa'yo. Ang tanan nga produkto ni Boss Rem sa Rama Bacal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dali lang gid, ang mga taga Central Option mala, dili dapit dol po.
2: Oo.
0: Kung nakalagaw kada sa new site na sang Catholic Church na ang padulog mapadulog ka dira option na da nga Central. Ang tanan-tanan da nagapamati na da sa aton kay upod ko na sila sang una gin quarantine sa ano sa COVID.
2: Ah, okay.
0: So tanan-tanan dira si Manong Villanueva to kag ginakaisurya namon kagadungan namon panyaga after sa to sang ingkatuan namon nga area bala nan amo ni hambal nga kadagab ikitang ilagin obra nila nga background para hindi sila tuyhon.
2: Ato nami eh.
0: Tapos sa cellphone okay. Na sila gapamati naka oh. Naka headphone naka bawal na sila ngarang ano bala
2: nga magahod.
0: Magahod oh. So naka headphone lang sila ga monitor sa aton. So ang tanan-tanan dira sa mga taga Central Option, salamat gid sa gabi-gabi nga pagpamati.
2: Thank you so much.
0: So sa mga gusto na mag-inta sa XFM call and text line na sa XFM call and text line. Sa mga gusto mag-intro sa phone paling programa, tawag ka mo sa XFM call and text line
2: na laknan
0: sa Smart NPNP
2: 0912-0077. Dari lang
0: clear soap ha.
2: Ikaw gani
0: ayun o gaya ko na
2: 0912-0076-793.
0: Damo-damo ang mga ano bala, mga secret listener lang naton. Kaya na-notice ko gid mo nga ang acceptance sa ato nga program sa mga lugar nga makatuan ko bla.
2: Oo.
0: Ara gid ya nga XFM nang ilang ginapamatian. So that is why nga wala man sila gi-intraperme pero kada gabi galing gapamati sa sila nga radyo.
2: Okay.
0: So dapat hindi kita magpasubra diri sa on air.
2: Amo gid ya eh.
0: Hindi ka sagad hambal nga mang sup-sup ka sa aton caller.
2: If I know, amo lang gina ang gusto niyo.
0: Amo na gani nga panggabihan naton program. Kaya syempre, ang liable na sina sa mga kabataan nga nagapamati pa sa itong program, ang mga parents na.
2: Correct.
0: So, amo na nga 9 to 12 na itong nga program. Kaya para wala kita yasing kalabot-labot kung anong makuha sa kabataan sa aton kay dapat sawayon sa sila mga parents nga matulog na hindi kayo mamati sa tong program. Kaya nga daan ang imo permi ang gagawa sa sungad mo gano gani
2: ha?
0: Ano kayo gagawa permi sa sungad mo?
2: Oo.
0: Grabe nga huni ba daw Damang isa ka tuig, wala na paslakan na. Hi, caller. Ito sa line number one. Good evening.
1: Hello.
0: Hi, good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan?
1: Annalyn.
0: Annalyn. Taga diin?
2: Hello, Annalyn.
0: Taga diin ka ga?
1: Murcia.
0: Ah, taga Murcia. I-mute lang ga ang imo radyo ga para hindi delay mo sa bat sa amon. Hindi man, Annalyn nga lan mo, no?
1: Oo.
0: Hindi man tian ni mo apelyido. Ilan na edad mo ga?
1: 23.
0: Anong work mo da sa Murcia?
1: Ay, gabantay.
0: Nang
2: kapisang
1: mga manok ni Papa.
0: Ah.
2: At least na may mga ginabantayan ka pa.
0: May manukan ka mo dagali sa Murcia?
1: Kay Papa. Pero hindi mo niya akon.
0: Kay Papa mo? Pero imo naman na Japon. Kay ikaw man ang gatatap sina. Kag kung ano gin man matabo kay Papa mo, may share ka man Japon, right? Ikaw na ang manubli sina kung ano matabo kay Papa mo para sinabi kung nakapoy na siya magtatap siya nga manok ti ara ka naman nakabalo part na sang training mo kay para at the end of the day kung ano ang iya nga diskarte sa manukan kabalo ka na unless kung ikaw ang mapakupa sa manok.
1: Kabalo ko kami.
0: Adi. Kabalo.
1: Nami pala may ikot siyang sabaw. Eh, may manok ka. Ano ang bala siya ako?
0: Ano ang bala siya mo?
1: Hindi pag ilapting manok ko. Bahala na, bakal ka mo to.
0: Grabe kaladlawan ang imong hambal ba?
2: Oo man.
0: Doon sa jahan, hindi kami sa joke mo, no? Joke to?
1: Hambal ka siya. Hindi ko mapatay. Mapatay ka.
0: Bugin sige niya pa. Bugin sige niya pa, Gidol.
2: Sige, pabailan sana.
3: Kabalo mo ko na mag-hambal ang pares sa mga tingog. Ano yung mambala ikaw?
2: Amo ani, man.
3: Babae ka, lalaki.
2: Nga, ginaipit mong imutingog, gaw.
3: Nga, ginaipit mong imutingog sa imo itlog, gaw.

0: Roya.
1: Pangalan mo?
0: Roy.
1: Eh, hindi na yung pagpariyasa sa akong ngalan, ah. Kita lang iba na.
2: Oo, ah.
1: Kita lang iba na. Hindi lang akong pangalan.
0: Troya.
1: Ano?
0: Troy nga.
1: Hindi
0: Troy
1: ko gani. Hindi ko gani magpasugot nga Troy ngalan mo.
2: Si Berto ka na
1: lang. Liwata, liwata pangalan mo, ah.
2: Hindi sa gani magsugot yung si Troy ka.
1: Gani, liwata, ah.
0: Roy, ah, Roy. Hindi man si Troy, si Roy mali.
1: Ah, si Roy gani.
2: Roy na lang, Roy. Yeah,
1: taga din si Roy.
0: Sa Cadiz, ah.
1: Cadiz?
0: Oo, Troy.
1: Cadiz, Cadiz, Negros Occidental.
0: Oo, Troy, Negros Occidental sa Jerusalem.
1: Ah, barang Jerusalem. May caller kami si Annalyn, 26 years old, from Murcia. Hindi mo lang pag-imind yung boses kaya bago lang sa naumpawan siya nga ano, ha?
2: Naubo ko
1: hindi, na. Ha? Sa iya nga pagpanopsop, ha? May nabilin pang itlog sa iya nga tilaukan. Annalyn Chakto?
3: May nabilin pang itlog sa ako.
2: Sali ngag-ngag yung kinabili.
1: Okay, sorry, anay ka mo ni Roy, Annalyn. Roy, si Annalyn, Annalyn, si Roy. Mamangkot, pag ikaw mo ganis ang pangalan sa isa kag isa, panindakan na ka mo, ha? Ah, sige.
0: Hello, may gabi.
3: May gabi.
0: Ako kali si, kung na, ako kali si Roy, ha?
3: Okay, ha, napatiyan ko naman to kagina.
0: Pagkating nga ka tayo, Murcia.
3: Ano mo rin ako?
0: Ikaw yun? Kailang edad mo?
3: 26.
0: 26? Ano yung matay mo, babae o lalaki ba na?
3: Katulong doon itlog.
0: Ah, katulong ka itlog?
2: Teka, hindi ka na.
3: Nagamba lang ito sa program. Sila ng itlog. Patatunggan ko.
0: Ah. Ako kayo yata 39 ng edad ko, ah.
1: Ba? Pwede na. Nabot-bot na, no?
3: Bot-bot na natin, eh. Magulang pa kung kadalas sa mga ahig, di. Kahigay, eh.
0: Ah, di. Maano ka, dalaga ka, dalaga ka, o...
3: Dalaga pa lang, ang muna kami nga nakatulong ka itlog.
0: Ah, magaling. Ah, sige. Sige, kahit ako, o si Tero ko man ko, nagpangitamang ko, kag nagpangitamang ko isang nagpangitlog.
3: Pati pwede na nagali. Pagkatalaman ko, magaling mo itlog.
1: Daw lately, bala, doon na sense ko, aton mga cooler, makulang-kulang.
2: Ha? Basi mag-ulay na kagwa sa pututan.
1: Ah, oh, sige pa dayon.
2: Dali lang kita. Matingala ka patroy nga Martes nga dahil.
1: Ay, oo, galing. Nalipat ko. Wala ka na naman lang date gali.
2: Oo.
1: Tuesday gali subong. Sige,
2: yes.
1: Padayunan nyo lang. Mapainto. Hello. Mapainto mo lang si Roya.
3: Hindi,
0: ka na ayun sa Murcia. Hello? Hindi ka na ayun sa Murcia.
3: May pagkato, beach.
1: Hmm? May dagat na sa Murcia.
2: Pagkato, diin ko, no?
1: Pagkato ko na sa may beach.
2: Daw wala man ang beach sa Murcia?
3: Oo, naman.
0: Oo, daw wala man ang
3: beach. Saan man dito at hindi ang mga army?
1: Hindi man na beach resort man na, hanga?
2: Oo. Kay beach siya, bisa iyap eh.
3: Hindi sa akong bugnaw.
1: Hindi ah. Resort na iya, bugnaw man. Ano na da? May ara na da sulfur. Anong gaso-aso ganit, Dolph? Ano na ganit? Tawag siya na?
2: Sa Mambukan?
3: O, Mambukan Resort.
1: O, hindi na yan. Beach ya.
2: Resort na siya. Hindi na siya. Beach ya.
1: Ka-beach sa imo ro.
2: Saan na ba?
3: Ay, natalala ka siya. Kahit lang sa puha ko. Ay, kata na tulong.
1: Ambot ah. Kadaan sa joke mo. Hindi ka ladlawan.
2: Amugin.
1: O, sige na, Roy. Kuha na number ya, Roy. Tamad.

0: Roy?
1: Roy, kuha okay. Niya yung number.
0: Oh, sorry, anay. Sorry, anay. Ako muna off the air kayo nalingan ko sa tingog yan. Lamat, okay, bye. Sumalingan ko sa tingog yan.
2: Ay, alam nga. Ginakimpit siya yung tingog mo.
0: Wala nang ikatamang ang hit. Oo. Ginipit siya yun.
2: Di pa analin-analin. Kasi Romeo man.
0: Si Romeo? Son of a bitch.
1: Son of a bitch. Di pa resort-resort ka pa.
0: Hindi ah, dagat ko naman balya ko no. Sa may unang dagat, teko, hindi ka man na kulang-kulang, be, mambal ka resort, unang dagat.
1: Wala labot yun na. No, wala man na dagat sa Murcia, kahit bukid man na. Oh, son of a bitch.
0: Ay, di lang, sino ni? Oh, unahon ko, anay, ang sa, nagtawag sa Smart Mengab, eh.
3: Good
0: night, Troy. May nahilang sir mo radyo, sir.
3: Ano sa Troy, ah?
0: Oo. Okay, ngalan mo, sir.
3: Patay.
0: Ngalan mo, ngalan.
3: George, George.
0: Taga diin ka, George.
3: Taga diin, Troy, ah.
0: O, oh, dahil lang. Check ko ang sa line number to. Taga diin naman ni Amigo, mayong gabi. Sino ngalan mo, sir?
3: Ako ni si Roy, ah. Ito ang number sa mabayad na si Troy, taga Murcia.
0: Ah, sige. Send ko to Idugay, sir, ah.
3: Oh, sige, Troy. Oh,
0: son of the bitch.
1: Nalumay ni sa gulo sa tingog.
0: Migo, din ka sa antike, eh.
3: Dali sa asan, okay, Troy, ah.
0: Ah, taga san. Ikaw to ang ano, ang amon kilala tong nagabiyahe, tricycle sa may 7-Eleven.
3: Ang
0: ito ya. Alain to ya. Ang alam mo ngaliwat, Migo? Liwat ka ng alam mo?
3: Si George to, George Mamon.
0: Si George. Taga di, sa San Jose Antique. Pila na edad mo, George?
3: 19 to ya.
0: Oh, 19?
1: 19 ka pa lang?
0: Nakanubya na sa edad ng 19.
3: 29 to,
0: 29. Ah,
1: okay, 19.
0: Oo.
3: Oo.
0: Nakanubya na si George.
3: Ah, dati, Troy. Pila, subong, ay na.
0: Pila na katuwing nagligan nga wala ka na uyab?
3: Sulod
1: 3 years, Troy, ah. Ah. 3 years, nati, ano?
0: Padayunan na lang. Oo, na, kayo kapudlay, subong mga nubya. Kadlaw sa...
1: Ti, sa sulod sa tatlo katuwing, ano, ginakamot mo na lang?
0: Agay?
1: Natawa ba yung palad mo? Natawa ba yung palad mo kung may kibol na
0: George, palihog sa bat?
1: Sa bat?
3: Pwede kibol.
0: Ano work mo na, George, sa San Jose?
3: Na
0: Lord ng manok na ya. Manukan man siya.
1: May manukan man sa gali.
0: Oo. Oh. Abaliin nyo
3: na.
0: Ano na, no?
3: Si Annalyn yun na to.
0: Ay, apaloy to yan si Annalyn yan.
1: Ang mga may itlog to sa'ya.
0: Alata ka tama.
3: Ano, Troy? Oh.
0: Ah, ha?
3: Sila niya may itlog na nga. Ano ka, baba?
0: May itlog
1: ang iya nga puwak, may itlog.
0: Oo.
3: Dapat hali ako na lang itong kulor niya para lumang ko lang na yun.
1: Kundi sa akon ka na lang.
0: Ay, dulpi ka na lang. Safe ka pa. Namiyan ka na.
3: Ay, dulpi. Kasi ikaw hindi ka abot sa 21 days na. Buka na na yung itlog ko.
1: Ay, tag 40 of 21 days ang imo, ya. 45 days, kuya.
0: Ba? Nabulubanta mo ba bago mabuka ang itlog?
3: Hindi na. Kasi ikaw hindi na tumulang ko, eh.
1: Uy, dali, ang gitba na.
0: Dali sa yun pa na yung yarasa.
1: Ako yung adan, mag-uumo. Ako yung kanal mag-umumit log yung pagwayas na ibalot na yan. Ate, ano gusto mo?
0: Ate, gusto mo i-try?
3: Na-try?
0: Gusto mo i-try?
3: Hindi na.
0: Nga nang palumluman itlog mo pagtapos balot na. Migo George, ano na pangita mo sa isang babae?
3: babae.
0: Ano ganit na pangita mo sa isa ka babae? Babae pa yun ang sabat?
3: Ano po ya? Single mom na ba niya?
0: Single mom da son?
3: Hindi pang si Jopa, basta baka bibili lang.
0: Oo.
1: Oo, da son.
0: Ano pag-ed?
3: Una na.
1: Hindi ako... Hindi ako gusto sa mga ikratan?
0: Oo, mga katol.
3: Adi, pwede na, yun na.
0: Naan! Alam mo na iya. Amo na napangita na mga sabat, pwede da yun.
3: Oo.
0: Te, ready ka na?
3: Uy.
0: Mabaog itlog mo?
1: Bato ka sa ba... Bato ka sa babaeng may itlog sa ilok?
0: Kabati, mabato ka sa babaeng may busyo sa liog? Guiser!
3: Bato ka sa limalan! Alam
1: ka
3: yung
1: kisi
0: ano number mo? 09?
3: Monitor
0: yung number pa, hindi ko solo. Adala lang, 0905-253-9939. 0905-253-9939. 0905-253-9939. Migo George, salamat. Mayang gabi.
3: Oh,
1: thank you, Ged.
0: Regards sa mga taga-Antique. Bye!
3: Bye!
0: 10:49, mabalik pang phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikijabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.

0: 9 minutes after 11 o'clock, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Oh.
0: Bato ka pa. Remember.
1: Yes.
0: Sigulang ka na.
1: I don't deny it.
0: Pero tambo ka di bala sa bong.
1: Wow.
0: Do hindi na kuging imo'y tsura. Pag-abot mo di sang una, sa masusugod mo gidere, nakita na mo si imo'y tsura. Ano ka gidya? Raspag-raspag gidyagi.
1: Grabe ka lang. Slightly useless.
0: Hindi ka mo para spang slightly useless lang yun dyan.
1: Oo.
0: Pero subong ko okay na tsura mo na gato, tambo ka na. Kamugi man ako nung ginapatambok anay.
1: Oo.
0: Tapos ihawon.
1: Correct. Natawa bilang manok. Diba?
0: Ikarga na sa isa truck ang i-deliver.
1: Correct.
0: Tapos ihawon. Oo. Galing ka, hindi ka man 45 days, no?
1: Ha?
0: Hindi ka man 45 days.
1: Sa niya kagina, 21 lang gani.
0: Ay, hindi ka magkalipat mga pika mo sa Santon Plus Coffee Mix, ha? Ang kape nga natural. Wala sing side effects. Kaga perfect para sa aton nga kayong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, sarang mabakal. Sa tanang mga butika malapit sa inyong lugar. Sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy.
1: Kag nadulog man sa aton sa premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Tawag na kamo sa XFM call and text line para makahingagaw pa kamo join sa aton na programa sa Smart and TNT nga numero
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I-check na na itong Facebook, eh, basing sululunggod, hindi sila, ay, hindi na na makita ang nagka-comment, no? Ang Facebook na to, hindi na bala updated, no?
1: Amo na gani, man.
0: Nga, man, kailangan lang taguro i-up-to-date man ang aton nga app sa desktop.
1: Base.
0: Wala man yung automatic update. Ay, dali lang, gid. Adamo, nagali, may nag-message, oh. Arerere, oh. Haling kay Angel. Troy, watching from... watching live using my iPhone 17 Pro Max, fully paid.
1: Wow, ha?
0: Shout out kami, Dabi. Kag tagai ko, Dabi, kan single dad lang ang seryoso lang. Bebe, dahil lang kita. Angel ang ngalan. Ala, kagwapa. Amo ning nurse gali, ang nurse. Ang nurse ni ka-duty sa doctor's hospital last time.
1: Sa Iloilo?
0: Oo, ti, hindi man siya magatag siyang number. Di sa akon, kaya para pa-intrahon ko tani. Ang buta nga ka comment comment asa ka pagita kita git sa kaga pagwapagwapa git siya da ulat sa guro nga ako pa ma-message siya ay i-message ko pala sa TikTok blaga
1: nan
0: tapos sa Viber pagit ka i-add lang agang number ga nga 0915831-1431 ga kay pwede ka ano pwede ka chat sa Viber baladol nga imo lang ibutang ang secret code.
1: Oh?
0: Tapos i-KN mo lang nasa sa search, then amo na ang inyong chatay nga hindi mabasahan sang iba.
1: Grabe.
0: Yeah. Gusto mo ma magpatudlo?
1: Ay, hindi na ah.
0: Nga aman, anong ginagamit mong apps? Ha?
1: Ambot ano ni siya?
0: Ano, ng...
1: Messenger, gapon.
0: Hindi ah, lain ano ah. Wala ka gamit WhatsApp?
1: Wala.
0: Anong ginagamit mo?
1: Hindi ko gani, kinsi, hindi ko ano ni, basta ako ay makabukad lang, kuya.
0: Ah, wala ka mga gamit TikTok?
1: Wala man.
0: Twitter?
1: No.
0: Anong ginagamit mo man?
1: Basta mo na siya.
0: Ex-con.
1: Ha?
0: Ex-con.
1: Ex-convi.
0: Ay, nag-reply.
1: Ano ko nung balya?
0: Hindi lang ko manghatag number, Troy. Add lang ko nila sa FB.
1: Oh. So, what's your name?
0: Kita na lang ano, chat. Kato lang sa TikTok, kita lang da, Troy Tisoy Official. Oh. Eh, gusto ko magpa-inject sa imo.
1: Papuli, anya ka nung day?
0: Buka na malabador eh.
1: May akong labador lang.
2: sa dolon ginya sa sangat.
0: Ang pang Biba Max lang kuno tsura sang single dad.
1: Yeah. Oh. Eh.
0: Hindi mo gusto makita akong biceps.
1: Wow! May ganun.
0: Wala di galing sa maso, lari sa tiyan ng biceps.
1: Day,
2: buto.
1: Ang iba niya gapangita, iya pandisal.
2: Oo.
1: Ang iya niya, day, kamano ako na, no?
0: Ano?
1: Pandi muna. May iwa-iwa pa na, day.
0: Ay, ara lang sa kuno subong sa kabankalan.
1: Oo, sulapit lang, eh.
0: Dito tama program kay Rodel, ah.
1: Ha?
0: Pero Delta ma-program.
1: Dito naman tabla ma-program bala.
0: Oh, ano, ano, liwat?
1: Ma? Dito naman tabla program.
0: Habi ko ma-program.
1: Bisita mo na ito.
0: Kapila ko ginabala manotis, wala ang program. Program mo.
1: Bato mo.
0: Tuhod kita, iya, tuhod kita.
1: Kabalo ka na gidla nga British, kuya. Ang mga British, bala, wala naga... Wala nagambal sa mga R.
0: Oh, magaling.
1: Oh, napasambis ang father, oh, mother.
0: Pero laing gito yung gina niya.
1: Ha?
0: Ang clear soap gito yun. Pero klaro gito ya. Oh, kita mo hindi ka nakaribat sa akon. Kaya klaro ka naman. Masama na kayo mga inoras gani. Pamusikan na nang kayo patulog na nang iba. Ang oras, 16 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
1: Exactly.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 35 minutes after 11 o'clock, you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited. Ano-ano mo lang ginatuhin?
0: Ang phone pang ng programa kinatulong sa inyo sang ascorbic acid, santon, vitamin C. Pabasko ka yung immune system pinaagi sa pagtumar sang santon, vitamin C.
1: Kag ginatulong man sa aton sang santon plus herbal oil, balanyos nga hindi baho, kag nami gidsyaya kay hamor.
0: Ang tanan nga Yesol products ni Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy Nationwide. Kagyara na kita sa bugtong-bugtong. Okay, akon pamangkot. Kung tulokon mo, gatulok man sa imo. Sabat.
1: Espiho.
0: Correct. Tanda ba?
1: Correct.
0: Ari ay, isda sa lawod, sa idalom ang kaliskis.
1: Isda sa ano?
0: Isda sa lawod, sa idalom, ang himbis o kon kaliskis.
1: Hindi nakatao.
0: Isda sa lawod, sa idalom, ang
1: kaliskis.
0: Kaliskis, o. Sabat!
1: Hindi ko wala ang pamilyar sa mga isda. Yeah.
0: Balay.
1: Naaw?
0: Balay.
1: Naagan ang balay.
0: Isda sa lawod, sa idalom ang himbis.
1: Nga, paano?
0: Basta balay, ah.
1: Palagpat lang sa iyo. Ay.
0: Ariwa, ginbuno ko ang pispis, nagdugo ang kawayan.
1: Kawayan pa nagdugo.
0: Klo.
1: Inasal?
0: Ha?
1: Inasal?
0: Wrong. Ginbuno ko ang pispis, nagdugo ang kawayan.
1: Siyempre, may dugo gina siya kay ginbuno mo mo.
0: O gani, sabat ah. Ma-explicar ka pa da. I don't clue need an explanation.
1: Clue.
0: Ah, clue? Ano ni siya?

0: Ha? Ginbuno kong pispis, nagdugo ang kawayan. Sabat?
1: Wahirit, ah.
0: Tuba.
1: Ara naman lang. Kinalagpat lang din siya.
0: Ah, bonon mo yung bala ang ano bala, ang ano? Lubi.
1: Tipis-pis ng lubi.
0: Ah, tipis-pis yung nakabutang, be. May pispis na sa babaw, di ba?
1: Kaya makon mo na. Ah. Mapati, pakukuro kong tuko.
0: Ginapugaran na sang pispis ang mga paklang sang lubi.
1: Si Gani.
0: Tiya mo na iya. Oh. Are ay, baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
1: Baboy sa lasang. Puro, porcupine?
0: Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang. Prutas ni siya.
1: Durian.
0: Wrong!
1: Magsiling marang.
0: Wrong!
1: Puro... Nanunay ako no ya.
0: Ginambal ko na sa permi kada gabi.
1: Kada gabi?
0: Oo.
1: Marang gani.
0: Wrong!
1: Si ano ginambal mo kung gabi yaw?
0: Gusto mo na mabala ng sabat?
1: Oo eh.
0: Langka.
1: Palagpas. Yung mga tunok mo lang marang kagan, no?
0: Langka ako niya.
1: Oh, sige, ah.
0: Ang nagatang nakuklong ang ginambal ko na gabi, eh.
1: Pasugtan.
0: Nagtanom ako sing ahos. Sa ibabaw ang bikos.
1: Ay, ako nuya.
0: Clue!
1: Clue, ah.
0: Pagkaon!
1: Sabah... Spaghetti?
0: Hindi ka magkapala ba spaghetti? Nagutom ko pala. Nagtanong ako sing ako sa ibabaw ang bigkos.
1: Pagkaon, gimana sa to?
0: Pagkaon! Nabilong siya sa vegetables o kung sa fruits, pwede man. Lorpute!
1: Sibuyas?
0: Ginasusuan sang asin.
1: Nasusuan sang asin.
0: Letter S, ang first letter.
1: Santol? Santol?
0: Wrong!
1: Letter S?
0: Letter S!
1: Singkamas?
0: Correct! Mayo, kayo nakalampuas na ta, ka-1141. Thank you so much sa mga tech on duty sa ngalan sang mga gwapo natong nga station manager sa tanang XFM radio station sa Negros sa Panay Island. Thank you so much. Kag syempre, sa ngalan man sa amon boss at presidenta, si Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, 9 to 12 midnight. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Bye-bye.
2: It's XFM. Exciting!

0: ako si Sanber. Nasanay ako magpanipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Ang tropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamik it kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: Jason Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
4: Buti na lang,
3: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
4: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Kamgarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Assist pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Eggs.

0: sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Excellent.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhan Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Manang kaputlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santol Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santol Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ah, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Iba ganyan efekto sa akong sang
4: Sister Pain.
5: Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
0: XFM.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Luilo. Nagpapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, pamumag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Maka-college na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
3: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

Oras, ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 8 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maying aga Pilipinas, maying aga Western Visayas, nagapalayag naman sa kahanginan ang palatuntunan exciting Pilipinas. Sa karon nga edisyon sa atong pagpangalagad mga katrupa sa palatuntunan exciting Pilipinas. Merkulis na kita mabyan, adlaw kita nga Merkulis subong June 3 na. Dukadasig lang sa mga inadlaw mga abyan. June 3 na kita subong, adlaw kita nga Merkulis. Medyo matugnaw ang aton nga panahon subong, no? Wala kita sang na-experiensyahan nga ulan. Haling kagap, itub-tub sa sining matinion. Pero matugnaw doon kanami lang, no? Mabatsagan mo man ang tunog lang. Ang katugnaw sang panahon mga abyan, resulta ini sang bulan na sang John. Masaming bulan sang Hunyo, tigulula na. Pero bangod sang malawig nga tag-ilinit mga katrupa, hindi kita makiexpektar gid sang damo nga ulan. Kundi sa gihapon, mabatsagan naton ang tagiti sang init. Tubtub pa sa bulan sang Enero sa masunod nga tuig. E-check tang panahon naton sa buong. Anong pinakauling sitwasyon sang panahon? Nagwa na tong si Bagyo Duming mo, no? Nagwa na si Bagyo Duming, mabi nag-exit na si Bagyo Duming. Nga nagresulta sang sagunson nga pagtupas ang ulan diri sa aton nga lugar sa probinsya, sa Western Visayas, sa siyudad sang Iloilo nga naghatag sang pabor sa mga mangunguma. Amo lang kuntani na no. Actually ang mga mabaskog nga weather disturbances mga last quarter ina sang kada tuig, ilabi na sa bulan sang Nobyembre, Disyembre dira kita makaangkon, maka-experience sang mga mabaskog nga ulan. Pilipinas! Pero sa karon nga adlaw may nasiplata ng pag-asa, low pressure area ni Katropang Alex. Pero outside Philippine area of responsibility pa no. Babaskog hindi. Bili ko may interpret ni si Katropang Alex ani mo unta bilang pag-asa. Amo na nga to diri naghatag kita sa inyo sang weather forecast para bilang makahibalo kamo sa inyo sa ning mga aktibidad subong kun balay postpone ninyo, i-cancel ninyo. Pero subong aya. Wala sang malain nga panahon subong. Layo-layo pa niya. LPM lang ni Mahina pa ni. Sa di ni makita. Di ni gahalin katropang alis sa Palawan. Di ang pinakamagulo eh. Outside Philippine Area of Responsibility. Okay pa ni. Ang mabatsagan tani subong mabyan ining hangin habagat. Bisan wala balas ang bagyo subong, magkato kamo sa mga baybayon, medyo baskog ang hangin. As of 2 a.m. today, alas 2 subong nga kagahon mabyan, June 3, 2026, isa ka low pressure area ang ginamonitor mabyan sang Philippine Atmospheric Pag-asa. Nasiplatan sang pag-asa mga katrupa outside Philippine Area of Responsibility. Away pagid kita sang kumpleto nga detalye. Layo-layo pa man niya. Pero wala uman talang mga biyan ng pagtupasang manipis ng ulan sa kada hapon o kada kasisidmon nga nagapabugnaw sang palibot naton. Oras mga biyan 12 minutos na nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Ngayon nga bahay na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Amo ni nga mga oras ginaam ihigop sang kape, no? Ang Santon Plus Coffee Mix antes kita magpasiplat sa mga nagapanguna nga mga events sang mga nagliligad ah. Today in our history bala. Pasiplat kita sa aton nga kasaysayan kay kita diri sa XFM ang 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Nagapati kita nga ang tawo nga hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Ang Santon Plus Coffee Mix, amo ini ang manamit nga kape higupon sa sining nga matinion sa mga nakabugtaw na kag nakabangon. Mag-init sang tubig. Ibutang sa tasa ang nagabukal nga tubig, bag-ong bukal nga tubig. Buribudan sang Santon Plus Coffee Mix kag lugayon. Kag higup-higupon agud to nga aga pa nakakape na kita, pero may food supplement pagid kita.
Exciting! Manang inasiling natin mga abyan, nakakape ka na, naka-food supplement ka na. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kag may suya powder nga amunin nagadugang pananam sang sabor sang aton nga kape. Kay balok ka mo ang Santon Plus Coffee Mix, bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong higupon. Wala chance nga maghapdi sulok-sulok ninyo kay wala niya sang caffeine. Sa kinandan nga mga kape, halimbawa stick nga kape or in-one nga kape, mga regular ba lang nga kape, may caffeine na. Along the way, kung kay isa nagareklamo ka mo, sige-sige ninyo nga higup sang inyong naandan nga kape sang una, nagahilab na ang inyong sulok-sulok. Kay gali, nagataas ang acid level ninyo. So kung magtaas ng acid level mga katrupa, may tendency nga maghapdi ang inyong sulok-sulok. So kung namuna na gani ang mabatsagan ninyo, sa ilo na kamo sa Santon Plus Coffee Mix. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix sa kada adlaw, wala chance nga maghapdi ang inyong sulok-sulok. Wala niya sang caffeine. June 3 mga abyan. Amo ini mga abyan ang pila ka mga dalagko ng mga events sa aton nga kasaysayan. Nakahibalo-balo ka mo sa itong June 3, 1863, may ginatawag mabiyan nga Manila Earthquake, nagtuhaw ang linog. Isa ka mabaskog na linog sa itong 1863 ang nabatsagan sa Manila from 6.5 to 7.0. Nga magnitude nga kabaskogong sang linog mabiyan naghanot sa Manila. Alas 7:30 ang takna sa gabi. Kasadiin mga abyan, naghatag ini sang madamo nga halit sa mga public infrastructure sa siyudad sang Manila. Lakip diri mga abyan, ang pagkaguba sang wall o kun sang kudal sang Intramuros. Nagresulta man ini sang pila ka mga kamatayon sang mga individual sa tunga mga tinion. Sa tung 1876 sa siniman nga fetsa, June 3 mga abyan, ginbunag si Jose Palma. Sino bala si Jose Palma? Si Jose Palma mga abyan, isa ka bantugon nga Pilipino nga manunulat kag isa ka poet, isa ka soldado. Nabunag sa Tondo, Manila. Siya ang nagsulat mga abyan sang original Spanish lyrics Filipinas. Kaya sa diin mga abyan, gin-adapt man niya nga nangin Philippine National Anthem nga may tig-ulo na nga lupang hinirang. May translation gali ni siya, no? Sa Espanyol. Amo ini ang pila lamang ka mga insidente, mga dalagkuan nga mga events, mga memorable nga mga events mabiyan sa Pilipinas. Kung pasiplata naton ang aton nga kasaysayan. Sa pihak gabahin mga abyan, sa aton sininga nakahibalo-bala kamo, antes ta magtalakay sa mga nagapanguna nga local and national issues. Pulo pamukaw na kita, pulo pamukaw, may ara na, nagkabugtaw nga mga katrupa naton, pero wala pagkabangon. Ang iba nagapamusi-musi pa sa mata nila, galigid-ligid pa, nagadulo-dugsing pa. No? Ang iba sa aton nga mga katrupa, kung nakabugtaw na kamulik kayo na last 4, kag daw ara kamo sa kondisyon, pero daw wala sa kondisyon ng alaga ninyo. Ariho ah. Kunaaga pa man niya, no? Pwede pa man ni katrupang Alex sa medyo madulong pa. Mag-turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, kung nakabugtaw na kamo kay ina alas 4, kagintuka ninyo ang turbo dietary supplement for men. Ah, mga 430, pwede nyo na magamit? 430 ho. Amo na ang advice ni Pedrin nga makapila ka beses na nga nakitilaw sang turbo dietary supplement for men. Basta 30 minutos ah, antes ang championship blah. Kaya may chance pagid ka mga mag-champion kung tukon ninyo ang turbo dietary supplement for men 30 minutos antes ang inkwentro. Kaya dira nyo mabatyagan ang efekto ni turbo. Nagapangahig ang tiil ninyo do katulad sang binuyan nga sulog sa ugsaran. Testing ibla. Tapos tumar ka mo kayo na alas 4, tapos 4:30 nyo turbon, partner nyo. Nagabalik ang nagakayabang performance sa kama. Duhala na kaklase. Either performance nga iya sang hurumentado nga kabayo, o kung performance sa kama sang rabbit nga dispirado. Amo na ang efekto sang turbo dietary supplement for men. Gamitan nyo ah. Gamitan nyo si Junjun. Hindi lang pangihi ang function ni Junjun. Gamitan nyo pag-iing isa ka function ni Junjun.
para magapabilin ang intimate relationship ninyo sa inyong partner. Gisiotso minutos na kaligad sa tatna alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mga abyan. Nakahibalo balaka mo, mga abyan, nga isa ang elepante sa madamo nga sapat nga tinugas ang Ginoo nga makadetermine, mga abyan, sang source of water katrupang Alex. Pwede niya matudlo o matultulan ang ginahalinan sang tubig bisan may distansya pa ini nga 19 kilometros. Grabe, no? Ang aton diya sa uma, magdetermine kita sang source of water ta, ining mga manugtasok, bala, tanda ni sila mo. Ano gani ginagamit nila sini, daw lipak mo lang mo, no? Daw lipak mo lang, ginasampaw nila ang lipak, bala, dua kalipak sa kamot nila. Nga daw ginapatriangulo ang porma. Tapos kun sa diin to nga parte sang duta nga daw nagatayog ang ilang lipak, daw dira na kuno ang source of water. Daw nang inepektibo man nina, no, sa madugay nang matinion. Nagacharge man na sila sang ilang talent fee, pero hindi kuno anay sila magpanukot sang talent fee nila. Tub-tub hindi nila matistingan tasukan ang duta nga ginatudlo sang lipak nila nga may water source, kung may source of water. Ha? Bayad lang kamo kung ara nagatubod ang tubig. Nami man yung kondisyon. Mahal man sila ni manukot, no? Manugtasok, amo maning manugtudlo sang kundiin ginahalinan o kung sa diin nagahalin ang tubig o kung may source of water, bala. Tiyan muna dito sa ang elepante. Grabing ibilidad gini sa elepante, no? Sa ibang nga nasyon nga may mga elepante, dako ang ila sining kapuslanan. Sa Thailand, no, ginagamit gani nila ini katropangalis nga entertainer. Isa ini sa mga nagapadugok sang turista sa Thailand. O ginatrain nilang ilang ha, mga elepante nga naga-attract sang madamo nga mga turista. Hindi blada lingaw ka man to? Ang mga elepante sa Thailand, maalam ini gali nga tinuga o kun nga sapat ang elepante, no. Ang mga elepante sa Thailand, may picture ka na katropangalis, gina-train sang mga Thai nga maghampang sang basketball. Mga 3 points pa. Gahampang sang soccer football. Oo. Ang 3 points gitong nalingawan ko to kay nga, ginatag siyang bula, distansya sa mga biyan sa ring, kay balo man sa mag-shoot. Ah, pero ti laban-laban sa blay eh. Sobra na gin man kaalam klase elepante, mga distansya sa 3 point line, tapos patirawan mo mas makounted. Di ganit tagpasulod yung tao ta sa 3 point line yung kaysa. Pero talent na yan. In other words, maka-intindi siya lang ilang levels ang understanding. Mataas. Tapos gampang pa sila sang soccer football. Butahan mo to goal sa punta. Gasipa man sang bula. Iban sulod man, iban wala man. Kag ginagamit nila yung mga bayan pang entertainment. Tapos gina pasaot pa nila ang elepante to sa Thailand. Kakadto kami ito ni katrupang Alex. Last 2 years pa ito katrupang Alex, no? Tapos mga abyante sa mga parada, gina-showcase nila ang ilang mga elepante. Isa man ni kanami nga pamaagi sang transportasyon. Kaya ti isa katikang niya sini, pulo, 5 katikang sang tao mo. Tapos ginahimo man nila nga do float, bla, no? Wala ni nila ginaihaw, no? Why ni ano? Madamo di sila dito sang pamaagi agudto nga mag alam ang ilang nga mga elepante. Ang aton dira sa Pilipinas ang damo ta diya. Ginakasubo naton nga mas damo kita di mabiyan mga buaya. Hindi ta gid ni mapuslan ang buaya. Kapin pa sa Kongreso nga buaya kag sa Senado. Hindi ta gid ni mapuslan sa Laguron ta lang gid ni. Ang buaya iya sa Palawan ti okay na. May crocodile farm to mo. Ginsailo na ko nung crocodile farm sa Palawan dito sa Quezon City. Sa batasang pambansa na kaginsailo pag nila sa Pasay dito blas sa Senado. Dito na ko nung mga biyan ng crocodile farm sa Pilipinas. Animal. Di sa piyak kabahin sa dugang pa nga nakaibalo-balak mo.
Ang Hawaiian pizza galing na imbento sa Canada, no? Ining paborito tablang pizza pang. Amo ning top seller ang Hawaiian ba. Nimbento galing ni sa Canada. Sige ah. Sa piyak nga mahin mga byan, sa isa ka survey sa Estados Unidos, kagpila pa ka mga developed countries, ginapakita sa isa ka survey sa mga pungsod nga developed mga byan, nga ginapili pa sa mga estudyante sa kolehiyo ang mga naka-imprinta balang nga mga libro. Ining ginatawag natin balang nga printed textbook. Sa amon nga panahon, sa una, sa high schools, kag sa college, ginapaubra kami sa amon nga mga assignments. Nagakadto kami sa library kag magpangita sa mga libro nga mapuslan kag makuhaan namon sang informasyon. May ginahatag man nga reference ang mga professors, no? Di ginakadtoan namon sa mga textbooks o kung mga printed textbooks, no? Madamo pa ang mga developed countries subong nga ang ilang nga mga estudyante sa kolehiyo mas prefer pa nila maggamit sa mga printed nga mga textbooks mga katrupa kaysa mga electronic nga mga libro o kun textbooks. Kay ti kay bolo kamo subong tuman gid kapos mag-research kamo. Ara na si Google eh. Ara na ang mga electronic textbook mga byan nga daw papos na lang bala. Pero mas dag-on pag gid-gali sila sang mga conventional nga pamaagi sang pag-research. Subong ara na bi si Google kung ano pa nga mapamaagi sang electronic mga byan nga maka-research ka. Pero damo gyapon subong mga student mga byan sa kolehiyo nga masaming nga nagagamit sang printed textbook. Inisuno sa isa ka survey dito sa Amerika. Sa piyak na bahin mga byan, nakahibalo bala kamo katrupang Alex nga isa ka kumpanya sa Amerika. Sa isa ka survey sa tung 2011, na-discovery mga byan ang number one maker sang mga gadgets, laptop, mga cellphones. No other than Apple Company. Kundi magambal ka cellphone mo, Apple, do si sino ka na. Mga laptop mo, mga computer mo, basta mag-Apple, gani ang brand niya. High-end ina, kagmahal ina. Nakaibalo bala ka mo, sang Hulyo lang mga katrupa. Hulyo ha, sang 2011, na-discovery mga byan sang mga bankers kag mga financial analysts nga ang Apple Incorporated mas madamo pa sang kwarta sa bangko nga na-deposito sa bangko kaysa US government. Grabe no, grabe nga kwarta sang Apple. Okay, balo ka mo, halos tanan mga byan nga mga laptop kag mga cellphone enthusiasts nga mga high-end ginapili nila. Apple gid no, katropang Alex no. Kung hindi malang Apple ang imo nga cellphone, hindi makonsidera sang iban nga high-end ina. Grabe. Amo ini mabyan ang kamaturan nga halos tanan nga tao sa kalibutan may laptop, may cellphone na. Daw ginimo na ini balang mga byan nga prerequisite sang isa ka tawo daw hindi na mabuhay ang isa ka tawo kun wala sang gadget, kun wala sang cellphone. Pasiplata ani sa mga local blang mga balita kay ang mga balita dito sa Kongreso kag Senado da puro lang binuaya. Daw naanad na lang sila nga magistorya parte sa kagulingon nila sa ilang mga byan nga political future. Nagapurmahan na ina kay di dali na lang ang eleksyon. Kaya daw katalakab la. Si Alan Peter Cayetano ginaparesign sang iban nga mga sektor kag iban nga mga kapdanya niya sa Senado kay kuto kay sugod niya nagpungko sa bilang Senate President. Daw puro na lang gamo daw wala na sila sang may naubra nga mga kasuguan nga makahatag benepisyo sa publiko. Dito naman niya sa Kongreso ginpahalina sa kamara ining si Congressman sang 4th District bla sang si Miao Miao bla. Sino gani ning congressman ning puro lang damuha lang ubra dito sa kamara mga byan. Nga daw wala na bla sang kapormalan, no? Why na sang kapormalan klase congressman ni? Ginexpel na sa mga byan sa House of Representatives ining isa ka congressman mga byan nga wala sang kapormalan. Ha? Di na to nga kundi man
Sa lower house mga abyan, naglupo kining balita. Hindi ko makuha, dahil lang kita. Oras mga abyan, 28 minutos na nakaligad sa takna ng last 4 sa aga sa palatuntunan sa ating Pilipinas. Ginsipa na sa House of Representatives si Cavite 4th District Congressman nga si Francisco Okunabantugan sa pangalan nga si Kiko Barzaga. Bangod mga abyan sang masunsun nga pagpakita sang ginatawag nga disorderly behavior daw hindi bala karapat dapat kun sa Tagalog pa nga klase sang pagbinatasan o kun mga gestures samtang ara ka imo sa House of Representatives. Ining mga ginatawag bala mga abyan nga conduct and becoming sang isa ka House of Representative member congressman no. Lakip na diri mga abyan ang sulit-sulit nga pagpakita sang daw kiningkoy bala nga daw hindi na siya makaibalo mag-ubras ang iyang mga main duties as a congressman. Ibalo ka mo ang pinakaubragin mga main duties and obligations sa isa ka congressman. Number one gid mga katrupa, to attend the plenary session. Attend kagida sa kongreso sang adlaw-adlaw nga sesyon. Ikaduha mo nga obligasyon, of course, amo ang visitation or consultation, ha? Sa imo sining natungdan nga nga distrito nga sa diin ikaw ang naga-representar. Kag ikatatlo mo ning pag-attend mo isang mga committee hearings, ina kun nagapasar ka man sang mga house bill o mga kasuguan pormero sa house bill mo, no? Agod to nga may kasuguan. Damo-damo man nga mga congressman nga nagapasar sang house bill sa first reading pa lang, sablay na. In other words, mambaliban nga mga congressman, white at pulos, imong klase kakasuguan na, no? Amo na, iban for the sake lang nga may record. Gaubra ko noon, gapasar ko noon sang mga house bill para lang may record. Pero bala man na nila nga hindi makapasar sa first reading, hindi man na makapasar sa congress, hindi man na mangin kasuguan. Sang sa white kagid, imuya bla ubrahon. Oh, iban na kapalagpat, gaubra lang, gapasar lang ko noon sang house bill. Amo na. Para lang bala nga may for the record ah. Ha? Tining si Barzaga, makapila ka beses na naging saway sang mga kaopdanan niya ng mga congressman nga hindi ka magamuna congressman. Kaya nagapalaw ay na si man sang kongreso. No, sagi kiin mo ya kiningkoy, binantay sa mga kaopdanan mo ng mga congressman. Meow, meow, meow, meow. Nagalapaw na bla. Intindihan man si iba nga mga congressman nga tibata pa ni siya, may pagka childish, may mga actuation sa bala nga do hindi pang congressman do pang SK bala, no? Ti hindi pwede kay ti damo man nga mga congressman nga mga formal man bisan na pulupungko lang sila pero formal bla, nagahipos-hipos lang bla. Kailan taon nyo blang membro sang PPP? Pulo pamati, pulupungko, pulo pamahaw, pulo pangihi, puli, ha? Well, at least why sila yan sinamulak. Huwag sila yan nag-dakop sa atensyon sa iban. Huwag kayo mo blag nag-disturbo. Tining si Barzaga, makapila na nikin suspend mo. No? Kay suno sa kay House Ethics and Panel Chairperson, kag four-piece party list representative niya si JC Abalos, expulsion lang ang penalidad nga nagakaangay kay Barzaga. Bangod na paslawan siya nga magbag-o sang iya nga pagbinatasan. Apisar nga nagaserbi na sang duha ka mga set. Kaduha na ka beses nga ginsuspend ini mabyan si Barzaga. Tag 60 days nga suspension. In other words, tag duha ka bulan. Ti kaduha na, pila na ka bulan. Tag duha, apat na ka bulan. Nga ginsuspend ini si Barzaga. Pagbalik nga mabyan, amo gihapon batasan niya. Nga kiningkoy, nga binastos. Disorderly behavior. Kag conduct unbecoming sang isa ka congressman. Ha? Di kaduha ka beses na nga tag 60 days, bali apat ka bulan na nga ginsuspend siya nga wala ni sang bayad. Kay man natalo pang danas ang ethics committee nga daw sobra-sobra na bala.
pwede ka man makapakamalaot sa gobyerno, pwede ka man mag pautwas ang pagpakamalaot mo sa gobyerno sa iban lang nga venue, hindi pwede nga pirmi ka lang imbo na kasinabal sa kongreso. Pwede ka na magtipon sa mga constituents mo. Sa Cavite, sa 4th District, tipunon mo to sila adlaw-adlaw, kagsinggitan ka mo. Baka malauton yung gobyerno, buyayawon nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Pwede na, but not all the time. Nga ang plenary sa House of Representatives, simuon mo imo yung avenue, kag mag-miaw-miaw-miaw-miaw kay imo da, para makadakop ka lang sa atensyon sa iban mga upod nga congressmen. Ano plano mo, padlagan ka, senador? Ining mga hindi tama intindihan eh. Ginabayran nato ng sweldo nila si Nicodabulan. But look at them. Ano ang balik nila sa aton mga katrupa bilang mga taxpayers ta? Bayran ta lang ni sila kag magkiningkoy da sa lower house sa Senate amuman. Mga abyan, bangod si ni lakip sa gin site mga abyan sang ethics committee nga ginfile batok sa iya. No, kay man ningin controversial ini kahapon eh. Sa ilo anay kita sa Kongreso sa lower house ha. Kay sa Senado abida puro lang gyapon drama, nagasuwing gyapon si Alan Peter Cayetano. Ha? Ah, kung kaysa katalaka na blama, kita mo tsura. Yado katalaka, duway na kumusang nobra para sa Pilipino. Ti, nag-ilog maning House of Representatives. Ha? Ah? Lakip sa mga ginsight sa ethics complaint mga abiyang gin-file batok sa iya ni Congresswoman Janet Garin. Ah, si Congresswoman Janet Garin, amo ning aton nga representative sang 1st District, sang probinsya, sang Iloilo dito sa Kongreso. Nag-file ini si Congresswoman Janet Garin mga abiyan sa Ethics Committee sang mga masunod nga mga reklamo. Pag-angot niya sa anay kaalyado sa National Union Party kag sa tycoon nga si Enrique Rason. Sa corruption bala? Nga wala sang nagakaigo nga ebidensya, dumduman ninyo. Gindawit ni Barsaga nga ini si Enrique Rason ang tag-iabla sang More Power Corporation kag ang tag-iabla sang ano ah, sang pidakadako nga container terminal sa bilog nga Asya. O kung sa bilog nga abot, pwede na niguro nga mga kabig siya nga isa sa pinakadako nga operator sang mga international container terminal. Damo-damo ning mga propiedad o kung mga container terminal si Enrique Rason eh. Ining mga dalagko bala katrupang Alex nga mga container bala? Ining halin sa barko bala? No? May damo-damo ning mga nasyon nga may terminal container siya mo? Oo. Di balik kita diri sa sining mga reklamo nga ginfile ni Congresswoman Janet Garin sang 1st District sang probinsya ang pag-angot ni Congressman Barsaga sa ngalan ni Enrique Rason nga may mga korupsyon. Kundi nag-alboroto man si Enrique Rason. Nga hindi kuya politiko. Lagi mo ko akong dawit na sa inyo na nga sirkus karon na. Ba ma-file tani isang pila kabilyon to, multi-million pesos nga danyos si Enrique Rason. Pero daw nagbawi man to sang statement niya, si Barsaga in public nagpangayo pa sa ilo sa kay Enrique Rason. Kundi dawaay naman to na dahil naumpawan man ng tigulang, naumpawan man ng bilyonaryo. Ari pagid ang mga ginsight ni Congresswoman Janet Garin sa mga aktuasyon ni Barsaga nga dapat i-expel na nisa sa Kongreso. Pag-insulto sa katulad nga mga House members, paagi mabiyansang pagalimbawa niya sa mga ini sa buaya, sa mga pictures nga ginapost niya sa mga social media. Daw pareho lang na nga ginatraso kag gininsulto niya man kaugalingon niya kiti membro man sa Sangha of Representatives. Exciting! Ti ang pagtawag sana ni Congresswoman Janet Garin, bunggit urot pagyaguta sang tanan-tanan nga membro sang House of Representatives. Isa pagid sa mga ginsight ni Congresswoman Janet Garin kun nga ang dapat nga ma-expel gid si Barsaga. Ang pag-angot kanday Congresswoman Janet Garin kag Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor sa kamatayon mga katrupa ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan apisar nga accidental firing ang natabo.
Ambot ano nagsaka sa ulo ni Barsaga ngayon nga inangot kay Yaya si Congresswoman Janet Garin. Kag si Congressman Nonoy Defensor sang 3rd District sang Iloilo sa kamatayon ni Vice Mayor ay may paslamasan to bala sang Duenas. Itong accidental firing bala nga naghahana sa magpadulong sa isa ka aktibidades niya sa Duenas, pero diri sila naga-star sa Puerto Real samtang nagaprepara siya. Laki pang isining sidearm, malipot nga firearm mga abyan sang lumupok bala sa wala may bolaan nga rason na igo sa tiyan, no? Dumduman niyo pa, no? Ginangot ni Barsagan ang doon haton ka mga representatives, ah, nga wala mabiyan sang mga kanamo na mo. Tiginangot man na, ginsight man na ni Congressman Janet Garin nga mga punto nga dapat expelled na si Barsagan, in-expelled gidman. Ang isa pagid ining mga common ining senaryo mo ni Barsaga, ha? Ang pagsinabi

0: ako maginulsol. Why takot gininulsolan sa akon nga mga hinimuan. Kagmanayin pagid, nagpaaman pagid sa istorya. Siling nga, oh. Himuon kuman gihapon iniliwat kung ginakinanglan nga maghambal batok sa korupsyon, batok sa kongreso. In other words, bisan ma-expel pa siya mga byan, hindi ini makapatap na sa iyang pagbinatasan nga magpakamalaot kag magkiningkoy sa korupsyon sa gobyerno kag sa iban nga mga kongresmen.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Di amo ina ang drama kahapon sa House of Representatives. Kay ti damo-damo naman abing nga kiningkoy kag drama sa Senado, sa ilo naman kita dito sa House of Representatives. Ti amo na, expel na sa House of Representatives, no? Pero ano ni Botang Balon sang expel man, kaya pa din na hapahamtang ang mga kondisyonis kung na-expel na sa meaning, hindi na sa membro sa House of Representatives, hindi na sa magbaton sweldo, hindi na sa welcome sa Kongreso, hindi na sa pag-recognize ang House Speaker kung maghambal siya. Ini mapian pila lamang ini ka mga palamong ko tanong, hindi pa natin ini masabat subong. Kay way pa man sang athag mga byan nga desisyon ang House of Representatives, sila bina ang House Committee on Ethics, bala? Ano Botang Balon kung ma-expel siya? Meaning, hindi na siya makatambong sa mga sesyon, hindi na siya magbaton sang sweldo, hindi na siya pagkilalahon nga congressman. Ina, mga byan, ang pila ka mga technical nga mga palamang ko tanong nga hindi nato na masabat pa subong. Pero bantayin ninyo din sa atong pagpangalagad. Sa pila ka mga public affairs program sang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa dugang nga mga detalye. Kay ti may init-init pa nga balita mo. Amugid ini ang mga balita nasyonal nga makita o kung mabasaan ninyo sa mga national daily subong. Kaya ang palatuntunan Exciting Pilipinas, ang mga balita lokal kag mga nasyonal nga mga balita, antes ninyo mabasaan sa mga nasyonal and local dailies, mabatian na ninyo. Dirimabian sa pagpangalagad natin sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga byan, ang oras na to, mga byan, sa ato nga pagpangalagad, 42 minutos na nakaligid sa takna ng 4 sa aga.
1: Pilipinas!
0: Dugang pang mga pagpasiplat naton sa mga balita lokal. Lapit na lang katropang Alex ang enrollment. Gina-remind naton pinagi sa DepEd nga ginapatuman sa gihapon ang policy nga no fee policy. Wala balayran ang mga estudyante nga magpa-enroll sa mga public schools mabiyan sa palabuton nga enrollment season.
1: Exciting Pilipinas!
0: Inatalakay naton sa diligid lamang madugay, pagkaligid lamang sining malipot naton nga mga pahanumdum.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid yan sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang nakaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Vision X Plus.
7: Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
4: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
7: Aray ko.
8: Katrupa
9: mo!
8: Exciting!
9: Mga katrupa, exciting!

0: Oras mabyan sa Pilipinas, 47 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 4 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas mabyan. Ginarimainta mga girikanan sa mga manog elementary, manog high school, sa mga public schools ha. Sige-sige pa ang enrollment, tub-tub ini sa adlaw nga Biyernes kay magasugod na ang klase sa June 8, Lunes nga adlaw. Kabay pa ang inyong mga kabataan sa elementary kag high school ha. May mga importante kita nga mga fetch ang ipalayag para sa inyo. So nung inimabihan sa Department of Education Order number 009 Series of 2026. Halin June 1 to June 5 mga abyan, Brigada Eskwela enrollment period ini, wala sang ginasukot nga balayran sa mga kabataan nga nagpa-enroll sa mga public schools, elementary and secondary level.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ti June 8 na ang sugod sang klase sa mga public schools ha. Amo ina mabyan nga ang mga local government unit subong may mga ginapatigayon nga mga brigada eskwela. Kay iban sini mga mabyan nga mga LGUs may mga proyekto man nga libre ang mga school supplies. Kita mo lang no iban maayo pang iban nga mga local government officials naton, mga elected local officials naton may mga ginapatigayon nga mga brigada eskwela nga panghatag bala libre nga mga school supplies. Nami tani kun mga school uniforms pagid no libre no. Di mga byan wala sang koleksyon ha sang kunanano man nga bayad kun ipa-enroll ninyo kabataan ninyo sa high school o kun elementary level. Amo ini isa sa mga nagapadlock sa mga ginikanan bala no kapin pa kun nagasunod-sunod ang kabataan nila kay nagapanghakroy sa mga balayran bala sa eskwelahan. No, hindi ka na gani makahatag balon sa matag-adlaw nila mga abyan nga balalunon pa eskulahan. Di suktun ka pa sa pila ka mga balayran. Ini mga abyan kabahin ini isang national government project nga bawal ang pagpanukot sa pagpa-eskwela sa mga kabataan sa high school kag sa elementary. Oras mga byan, 50 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 4 sa aga. Sa iban pa nga mga balita, lokal mga byan, diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas. May mga balita kita nga mga lokal diri, no? Mga sidelights sa mga balita, bala na nga iban naman. Kaya nakafocus kita for the past several days sa Senado, no? Diri sa Iloilo, mga abyan, nagbisita, gali, diri katrupang alis. Si idol mo, blas, ang una. Nag-courtesy call kay Mayor Isa Trinas. Kilala mo, natumod kong idol mo sa una. Ang mga action movies, blas. Ha? Action movies. Si idol Rostom Padilla. Nga karon mga abyan, nabantugan na sa pangalan nga si Bibi Gandang Hari. Sang una, aktor ni siya. Aktor. Action star pero subong bangod sang paglain na sang iyang identity ang tawag sa iya subong mga katrupa is actress and model Yuria. Kay ti hindi na siya si Rostom Padilla. Ining manghud bla manghud magulang ni Robin Padilla ni. Basta magutod sila. Sang una bantog sa pangalan nga Rostom Padilla may mga action movie nga ginapasakupan, nga ginasalidahan ining si Rostom Padilla. Ugaling sa pagpitik sang sinta sa madugay na nga panahon nga ginatago niya ang matutuod nga gid nga identity kun nila kibot tong madamo pati pamilya niya nga nagkambyo siya. Ha? Nga hindi niya nagid mapunggan bala mga byan nga magpa-laki-laki. Tiwala man na problema. Anon mo na abi ko na muna ang pagtugas ang ginuose mo. No? Amo na gani, naghatag man ni isang ligwas ang iban nga kung sino pa da nagapanago sa ila sa mga closet. Hindi ka mo maguya-uya kung amo ka na, amo ka gina. Hindi mo katrupang alis, basi bla. Basi nagkapalaki-laki ka lang, nagkabrusko-brusko ka. Lama. Tapos pitek sintas, malukpan ka lang sang balon sa kilid mo, ribintador, basi mag... Ah! Why get problema? Kung gintuga ka sa ginoong nga babae, biit. Kung gintuga ka sa ginoong nga lalaki, biit. Pero kung luyag mo nga mangin lalaki nga babae ka, luyag mo man nga mangin lalaki nga babae ka, hindi mo nang punggan, no, be it, no, ay problema, hindi yung pagpunggi, no? Kay wala, ina, ginapakamalaot subong, ginarespeto, ina, inyong identity. Nobody can condemn anybody nga nagbaylo sang iyang identity. Wala git. Oh, going back to Rostong Padilla sang una, tiso mo si Baby, gandang hari na siya, actress model na siya. Kag makabig hapon nga media personality bagong nagka-vlog-vlog man siya, no? Nag-courtesy call siya, courtesy visit sa kay Mayor Raisa Trinias, no? Kaya balo ka mo, kung may mga personalidad katulad sini nga nagabisita sa aton nga syudad, daw manami man kay nag-promote man ini sang tourism, nag-promote man sang syudad sang Iloilo, makaganyat man sa mga bisita, bala? Kaya kung kaisa, mga abyan, ang pag-promote sang isa ka lugar nga maayo, pag-promote sang aton mga kapagkaon nga ginapabugal ta, makahakot, makabutong ini sang mga turista, both foreign and local tourists. Di ano ang benepisyo kung damo kita turista? Ang benepisyo kung madamo kita turista, nagatiyog aton ekonomiya. Kaya kung mag-tourist ikaw, halimbawa, nagbisita ikaw sa Iloilo, halin ikaw sa Mindanao o sa Manila, praktika lang nga magadala ka kwarta mo. Kaya diri ka mapaliwaliwa, diri mo gaston kwarta mo. Anong benepisyo? Ang benepisyo mga benti, halin pa lang sa mga hotels, mapabook na sila, bayad sila. Magsakay sila sa mga taxis, mga grab, mga jeep, tricycle, tricycle ta, mga drivers, buhi-buhi man. Maglagaw-lagaw sa mga kalyeta, sa mga night market, manog barbecue, manog siumay, manog fishball, buhi-buhi man sila. In other words, mga abyan, dalo nila ila kwarta di, kagdiri nila gastuhon. Ang problema lang sa aton, kaya nga aton nga Department of Tourism, daw nagakatulog gihapon, tub-tub subong. Kaya balo ka mo sa pangkabilugan, sa Pilipinas, ang aton nga tourism industry subong lawlaw. Nag-drop sang pila ka porsyento mabian ang mga turista nga nagabisita sa Pilipinas. Bangod mabian sang hindi manami nga pag-showcase o kung pag-package ang aton nga mga tourist destinations diri sa Pilipinas. Kaya na-focus na kita mabian sa kapalpakan sang mga political leaders naton. Daw gusto sang mga politiko naton nga sa ilalang nagka-focus ang atensyon sang mga pumuloyo. Lipatan ta na mga sektor katulad sang tourism. No? Now, diri sa Iloilo, kay tayo daw wala man gid kita abi sang maasahan sa aton nga regional office ng Department of Tourism nga tub-tub subong ang botanong nga sa kuha nila subong man. May mga contributory factors ni mabian kun nga ang naganubo ang mga turista nga nagabisita sa Pilipinas. But going back sa kay Rostong Padilla, also known as BB Gantang Hari, no, kadto di sa Iloilo. Prior sa iya sa nga pag courtesy visit o courtesy call sa Talatapan sang alkalde, damo na nga mga Ilonggos gali ang nakasiplat sa iya, no? Nga nagapadulong sa mga top attractions naton diri sa Iloilo. Nagalakip ini mabyan sang ginbisitahan niya amo ang esplanad kagiban pa nga mga talalupang doon nga mga lugar diri sa syudad sang Iloilo. Ang iya sini nga presensya mga abyan nagadala kag naghatag pa sang dugang popularidad sang syudad sang Iloilo as far as tourism destinations are concerned. Dagin pang bisitahan niya, siyempre kung makita niya ang iban nga mga lugar diri sa Iloilo, ang aton nga mga waterfront developments, ang aton nga pier, ang aton nga Iloilo River, ang aton nga mga esplanade, kundi iluistoryahan niya man sa iya sininga mga social media posting, ang iya sininga vlogging-vlogging, kag iya sininga mag-promote eh, nagkakadto man sa iban nga lugar mo, do influencer man siya mo, lakip sang ginbisitahan niya, ang aton sininga mga cultural heritage diri sa Iloilo, ang mga historic landmarks, no? Siyempre, mga abyan, ang manamit nga pagkaon naton diri sa Iloilo. Kaglabaw sa tanan, ang aton mainit, ininginatogbala naton, mga abyan, nga Ilonggo Hospitability. Kaya balo ka mo, ang syudad sa Iloilo, padayon nga nag-attract sa mga bisita, nagikan sa luwasang pungsod, kag nagikan sa luwasang riyon. Para lang magsikat ang Iloilo, kag anyway, ang balik sini hindi man natundayon mabatsagan eh. But along the way, manghagad sa pamilya niya, manghagad sa mga barkada niya, manghagad sa mga kakilala niya. You see? Amugani, sa aton sinidri, sa aton in our own personal capacity, pwede man kita makapromote sa Iloilo ah, sa personal na itong pamahagi. No? Para bala mga abyan nga hindi magdamo ang mga wala trabaho di sa aton. bisan mga bisita tadi amumahon tadi bisan mga magpalo parking parking atindan ka lang da no. Kay mga byan kun wala sang trabaho, wala sang job opportunity ang isa ka lugar, probinsya man o siyudad, nagataas ang crime rate. Damo ginagutom eh. Kun may ginagutom mga byan, iban nga wala kwarta, wala ipakaon sa pamilya nila, mang hold up, mang akyat bahay, ha? Mamatay. Tiya mo na, basta may gutom ang isa ka lugar, nagataas ang crime rate. No? Tiy, welcome, welcome, gid, the BB. Gandang hari, no? Kabay pa, nga madamo pa sa inyong mga kaupdanan ang magpadulong diri sa Iloilo, ah, no? Kag chika-chika, tatay di, ah. Istorya-istorya, tatay. Amoy na mabang pinalaman ka mga sidelight, mga byan, nga mga balita diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan ni Siting Pilipinas. Ang ining abahin sa ato nga pagpangalagad, ang ginadulong sa inyo sa Premium D3. Ang Premium D3, mga byan, amoy na yung pinakamabaskog nga food supplement nga nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa ato nga lawas. Kaya balakam mo ang Premium D3, naputos ini sa mahumok na kapsula. Ining madasig nga pag-absorb sa ato nga body system, madasig ang efekto niya. Ang Premium D3, mga byan, may virgin coconut oil, may malunggay oil extract ini. Sa mga mahilig magpulo pati al sa init, agud lamang nga maangkon nato ng vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ning bitamina nga makuha naton nagikan sa silak sang adlaw kag amo ini ang vitamin nga nagapugong sang madasig nga pagkolorinot pagyukot-yukot sang aton nga panit. Tikon maayara kita nga vitamin D3 nga yara sa Premium D3 bisan nagaidad ka na pero nagahinay ang pagyukot-yukot sang panit mo but silingon. Ang edad mo, wala nagaupod ang pagkolorino sang panit mo. Bisan may edad ka na, mga katrupa, ha? Bisan may edad-edad ka na. Kung manami, gihapon ng mga panit, daw younger looking ka man gihapon. Good la? Daw younger looking ka man gihapon. Kaya ang ibang sinemabian, nagapatrit mahal. No? Sa tuyo lamang mapahamis ang kutis. Ariho, ah, Premium D3, may vitamin D3. Ha? Ang propiedad, ang mga medicinal properties kag mga healthy properties mga byan sang Premium D3 naputo sa mahumok ka kapsula dasig ang pag-absorb sang aton nga lawas.
2: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Oras na 5 mga byan, mabato na ni kita report nagikan sa aton sining mga katropang reporter si katropang Romer Paklibara ara naman sa patrol timprano pang nag-pull out. May ara man report si katropang Faye Burs Morales. Mga athletes ang Concepcion Central Elementary School nga nakakuha sang apat ka mga gold medal sa Palarong Pambansa 2026. Ginpanginbulahan sang sanggunian panlalawigan. Ang detalye po sa kakatrupang Febe Boards Morales. Boards!
4: Runner nga si Trixa Ana Ariano nga kiala kay Super Tikya sang Concepcion Central Elementary School. Gipasidunggan sang sanggunian panlalawigan. Ginsponsor ni board member Daryl Tupas ang resolusyon nga nagakongratulate kay Trixa An Arellano nga kilala kay Super Tikya sang Concepcion Central Elementary School. Si Arellano ang nakakuha sang apat ka gold medal sa athletics sa Palarong Pabansa sa Agusan del Sur. Unanimous naman na ginaprobahan sang sagunang panlawigan ang resolusyon.
5: Nagkakahilig Javier Mondejar Pinyol Herminanda. Any question, objection, discussion? Hearing none, motion is hereby approved and carried. Next, resolution, word to pass.
6: Magandang officer, allow me to shortcut the word as to the pertinent ones for the next three resolutions. Gold medalist na sunod na muna.
5: You have to at least mention the names.
6: Names and accomplishment, okay? Resolution commending and congratulating Tritzy Ann C. Arellano for garnering 4 gold medals in the athletic elementary golds event in the recently concluded 2026 Palarong Pambansa. Whereas Trixie Ann C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, brought honor, pride, and inspiration to the learners, athletes, and people of the province of Iloilo and Western Visayas for winning 4 gold medals in the elementary 100-meter dash, 200-meter dash, 4x100-meter relay, and 4x400-meter relay event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026. Whereas Trixie Ann is also known as Super Tikya among her peers in the municipality of Concepcion, for she has consistently demonstrated this exceptional talent and skills in athletics, having also excelled in the 2025 Palarong Pambansa. In view of the foregoing, This representation seeks to adopt a resolution expressing our warmest congratulations to Trixie and C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, for winning 4 gold medals in the elementary athletic event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026, and for bringing honor and recognition to the province of Iloilo and Western Visayas. And the Trixie and C. Arellano and Concepcion
4: si Board Member Tupasa, ang inyong balitag ang tulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium Dietary Kaltobo, Dietary Supplement for Men, para sa XFM 100.7, that you are on in Kilos, Kaltobang, Fibers, Tupang Morales, XFM.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ang report ni Katrubang Febe Borges Morales, mga piyan, ining paghatag pasidungog sa mga atleta naton, kabay pa mangin inspirasyon maninis iba naton ng mga athletes, mga abyan, nga nagapasakop sa mga national competition. May diriabi sa aton sa Iloilo, damahina ang suporta naton sa mga individual events, bala, no? Sa mga individual sport events, mahina ang suporta sa probinsya sa Iloilo. Ano ba lang makabig ng mga individual sport events? Amo ning mga 100 meter dash, 200 meter, 1000 meter run. Ini mga individual sport events blah, no? Ano pagid? Lawn tennis, table tennis. Table tennis, damo kita ding mga bantugon nga may mga skills sa paghampang sang table tennis, pero ay gidyang probinsya sa Iloilo sang suporta bala, no? Masaming gayon ang suportahan ini mga team sports, basketball, basketball wala na kita chance da sa pangkalibutan nga competition because of height factor, mga abyanda mo pa nga mga sport events, no, nga dapat dapat natong suportahan nga makahatag bala inspirasyon, mga abyan, sa aton sini nga mga individual sports enthusiast, no. Dahil may mga ano pakita din nga mga balita, mga abyan, sa atong pagpangalagad. Ang balita nasyonal nga atong sini nga ipa i-share sa inyo, dali lang gid kay Ariyo. Balita nasyonal, mga abyan, ang local government unit sang Lipa City sa Batangas, mga abyan, nagpamalibad nga batunon ining 1,000 kasako, wala ni nabutang packs o sacks, packs lang eh, 1,000 nga packs pinutos, guro, hindi man isagid ka libo ka 1,000 kasi na kuni packs lang eh, nga natala na kung tani nga ihatag ni Congressman Libiste, bala, no, para sa mga empleyado sang Iloilo sang Lipa City City Hall, ginpamalibaran nila ini, no. May official statement mabingay pagwa ang city government sang Lipa, eh, no? Gapasalamat sila sa mga individual kung mga organization nga naga-extend sang assistance sa community. Along with acceptance of any donation comes from responsibility of the government to ensure its proper transparent distribution. Ginbalibaran nila ini, dumduman ninyo si Libiste, bala? Nagpromisa nga maghahatag sang 1,000,000 kasako sang bugas sa mga pamilya sa Batangas. Daw bala mo ang Lipa City yati ano ini teritoryo ini sang mga rekto. Batangas kag Lipa City ara da ang mga rekto eh, kag si Bilma Santos. Ti baluan nyo may hindi pagintindihan sang tunga sa mga Libiste kag sa mga rekto. Kabalo ka mo sining si Congressman Libiste, nagapulo palimpyo sang pangalan niya subong, panagtagsang bugasto sa constituents niya, pero ginabalibaran man sa ibang to kay daw hindi maayong imahe niya sini. Si Libiste amo ni ang bata bla ni Lorin Ligarda sa kay Mr. Libiste nga political icon man dito sa ano, political figures man sa Batangas. Ining nakaangkon bla sang prangkisa sa Kongreso kung sa gobyerno. Pinagi saya sining kumpara nga solar power ng bayan. Gintagaan ni sa sang prangkisa para nga makabulig man pa hagan-hagan sang krisis sa aton nga energy. Ti damo-damo tong nga mga labi pati pa si Senador Loren Legarda nagpatigayon, no? Para lamang mabengin kamang man hagin lakad man agud to nga makaangkon sang prangkisa ining kumpanya ni Libiste. Igo magmura, mga binindi manggali sa makasupply. Suno sa ginpromisa niya sa SNA nga prangkisa nga magsupply sa sang bastante nga solar power. Ang malayan pa sinay, mga binaligyan niya sa ibang nga kumpanya ang iya sini nga pila ka portion sang kumpanya niya. Agud to nga makakuwarta siya sa malipot nga pulong. Amo ni nagbilyonaryo siya. No? Damo nga pamahagi mo. Amo na blakon luyag magmanggaranon. Sulod kag gidanay politika, agud to maprotehiran mo ang imong negosyo kag mapuomwad mo ang imong negosyo. Actually hindi man tanan nga congressman na. No? Amo na may mga kasabihan. Ang taong magserbisyo publiko, ang taong public servant, hindi yumayaman, maliban lang kung ikaw ay kabataan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras, mga biyano, 8 minutos na nakaligas sa takna ng alas 5 sa aga. Wala pa magbutlak ang adlaw katro pang Alex. No? Medyo magaluumon pa subong. Pero manami ang panahon subong. Ang klima subong, manami subong. Kay hindi gidlatuman ka init. Hindi masakit ang init. Nag-gloomy-gloomy. Paglabay ko kayo na, medyo madulong pagid kitama. Pero mala ang karsada. No? Kay wala sang ulan nga nabatsagan kita halin kahapon.
2: Exciting Pilipinas!
0: I-check ta ba lang, patrol ta? Actually, la 5:39 pa na mabutlak ang adlaw mo. Kaya na nasa labayan ko na sa aeroplasa ang mga mapisan tanga mga street sweepers. Tapos, gapang hamot ang bibingka katrupang Alex mo. Kanamit gidi Paris ang bibingka man kaysa sa Santon Plus Coffee Mix. I-check tablas katrupang Romel Bla sa patrol kaya timprano pa nag-pull out kaya na bit-bit niya ang iyang Santon Plus Coffee Mix kag ang iyang Santon Vitamin C. Bisan wala pa niya makapamahos katrupang Romel Bla. Bit-bito niya niya nga Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Ining wala ka pa makapamao pero pwede ka na makatira sang Vitamin C. Katropang Romel sa patrol, maayong aga, Pilipinas.
7: Morning. Good morning, Katropang Alvin. Ano gusto mo nga size nga bibingka?
0: Okay, kabalo ka. Ang naanda natin nga baklon abi nga bibingka, dira sa Haro Plaza, dira sa Mulo Plaza, ining nagagamay nga nagagamay na gidaw?
7: Gani, o. Oh. Kamu, nag-ano siya, nag-commercialize na.
0: Oo.
7: Ay, dumahalos mahal, abi, tanan katropang Alvin. Mm-hmm.
0: Pero ang naandan, pagid natin nga bibingka, ining sang una, medyo lapad-lapad pa, pero subong nagagamay, nagagamay. Pero may lubi gihapon, may lubi.
7: May ara. May ara nga may lubi, may ara man nga. Wala, dipindi, abi, sa mga naga negosyo sang bibingka katropang Alvin. Diri sa Plaza Haro, nag-originate kini sa Balasan.
0: Correct, o. Oh.
7: Bali, ang nagabaligya, diri, nakapamana sa tagabalasan.
0: Oo.
7: Oh. Tapos di dogin ang ilang auga, ang iyang augangan kag ang iyang ginikanan sa iyang bana. Ang negosyo naga obra gid bibingka katropang Alvin.
0: Ti subong sa Aro Plaza, anong available nga bibingka da, ang gagmay o ang balasan?
7: Gagmay.
0: Gagmay pero balasan made.
7: Balasan. Tagabalasan ang nagobra.
0: Ah, okay.
7: So dire lang ginobra.
0: Oo, ang technique sang tagabalasan eh.
7: Oo, techniques ng tagabalasan, mga ideya nila. Ang konsa ano bala, konsa bukupay, ang pinakanamit niya bukupay, uton mo.
0: Si ano ah, sino ganin ang ginamaklantara?
7: Si Payang nga.
0: Payang.
7: Palang.
0: Si Palang, oo.
7: Oh,
0: inaya kung, kung bukupay.
7: Kung bukupay.
0: Oo.
7: So kung bibingka ya, di ang nami, kung nga bibingka, balasan, gidman mo.
0: Oo, balasan.
7: Basta Haro Plaza ka magbakal, ang ginapagita, balasan nga made. O balasan, taga-balasan nga na managubra bibingka.
0: Katapusan ko nga bakal sang bibingka la mga last week lang mo. Habang pabits kami, kadto kami da sa may molo. May ara man da baliga kag dito sa may uton sa may simbahan lapit si man may ara man. Pero natalupang dan ko nagreklamo gani ko musling ko day ang large bay ang large lang nga sira mo na tanan inang daw pariho na lang sang pandesal ba lang nga malunggay ang size niya ang diameter niya
7: may do dos ang diameter niya
0: 2 inches no
7: 2 inches oh. So or gamay-gamay pa na gani iban.
0: Oo.
7: Tapos nagnipis siya katapang Alvin.
0: Wala na iya sinabi sa bibingka nga nabalaan ko.
7: Ang adamol?
0: Oo, tapos medyo lapad-lapad pang Dimitro.
7: Aho ah. May, pero may kuha na niya. Medyo unod na yung gawa nga bibingka.
0: Aho, oo. Kompleto, sirkado si.
7: Kuha na siya ng...
0: May init-init man?
7: Oo, may init-init. May araman nga... May lubi. May araman wala.
0: Ang lubi na yas, original yun na yung bibingka. Ang nabibingka nga na nabalaan mo na yan. May iban, may gulaman man, may iban, wala.
7: Hindi, may bunot. May kapabilin nga bunot, bala.
0: Oo.
7: Kita mo mga kinodkod nga lubi na.
0: Oo.
7: Iban sa mga nagapuga sang gata. May araw isang may bilin ngayon bunot ka ng mga albin
0: mo.
7: So, hindi mo na malikawan.
0: Hindi.
7: Although nga ginasala, Manila, pero may araman, gid nga naga...
0: Sablay.
7: Ano gino, sablay.
0: Base, makatulon ka, Blaser, ha? Diphtheria, gid guwa. Pero balik na sa bibingka, nga na kayo daw amuin ang attraction. Actually, bibingka, available ang katrupang Romel sa aga mo.
7: Oo.
0: Oo, kay sa hapon, halin ha, alas 4, tub-tub, alas 4, tub-tub, last 10, bla, iban nga mga ambulant vendors natin da, gapalibot sa Haro Plaza. Dito lang, dito sa may ano sila, sa kilid sang Belfry, kag dito sa may tubang sang Rose Pharmacy. Pero, sa kagahon, ang available lang gid nga baligya, ang ambulant vendor, amo lang ng bibingka.
7: Bibingka.
0: Oo. Ti, ano dang available? Pila ka stall da? Pila ka kiosk
7: apat sila di. Sa nakita ko, apat sila. Tapos, may ari man nga nagka-parking Malunggay Pandisal. Iting tricycle ni sa Malunggay Pandisal, ano man ni Katropang Alvin eh. May dalang oven bala.
0: Ah, okay.
7: Tapos diri naman sila galuto para nga mainit pa. Tapos di ang naga-walking ang walking warriors bala.
0: Mega walking
7: sang Haro.
0: Mega walking.
7: Okay pa mo may association ng mga naga-walking sa Haro mo. Ang tawag nila walking warriors.
0: Wow. Lain pagid ng mga naga-sumba.
7: Alain man na ya. Ang sumbaya wala pa ni subong igo na sila magkadto mga tagalas alas size media.
0: May adlaw na.
7: Alas city, oo.
0: Silak ng adlaw.
7: Pero ang walking warriors siya, aga pa rin sila, mga may arang tag alas 4 media, alas 5. Ano ni sila, nag-grupo-grupo. Walking diri sa Plaza Haro.
0: Ti, malapit ka na sa kay Bingka Balasan? Balasan Bingka?
7: Layo-layo ko gawa. Ari ko din sa may piya kasi may tids kami ka-parking eh.
0: Oh, okay.
7: Kay halin kami sa Iloilo Terminal Public Market. May nagsinandukot lang abi na mo may cool up. Kali wala. Siktulolumpo kami di. Ari kami tanahan. Ari taga-bumbo di. Mga grupo. Tapos sa iba niya stasyon ah.
0: Hindi pa mati. Isla sa aton, guro. Oh, mga kita na kami ni Bumbu ari nagligad tong doon kagabi sa isa ka hotel di Slilo. Ninga sa akong ninga tawahay na ko sera.
7: Arasa sa
0: upot na pa ako K5 dyan ninga daw na kuhaan man ko sang mabugat ni responsibilidad ba. Nga nagaedad kita nagadugang edad ta dapat nagabuhin man ang workload ta.
7: Parang hindi masyado ma-stress kung
0: hindi ma-stress okay subong niya ang makapatay gali sa tao no number one man gali nga makapatay sa tao ang stress
7: so
0: ining daw hindi mo na madala bala ang mga responsibilidad mo tapos pilit kagid nga ipabitbit si imo iban sini nagabagsak ang lawas nila.
7: Iban sini ka pang Alvin ganin nag-suicide eh.
0: Oh, nag-suicide iban sini. Pero kabay pang kabay pang hindi man magdangal sina. Ha, paniwaliwa ka mo nila katlakat ka mo na sa Haro Plaza, bakal-bakal bingka. Just live an ordinary live in a simple manner. Kag live as simple as you can. Tapos ting mga stay humble lang bla. Bisan ano pa na labot mo sa imong karera pag pagabot sang timpo, stay humble as always ah, no? Para wala stress. Why ka na sang dapat pa ipakita eh? Wala ka na sang dapat pa i-prove eh, no?
7: Oo, kaya ara na tanan. Nalabot mo nang pinaka-peak mo sa kabuhi mo Katropang Alvin.
0: Exactly.
7: Kag kun anong kunong pinakamabugat kag pinakamasakit nga ginalukdo mo kun ginaampo mo kuno sa kaitaasan mahagan-hagan
0: may divine intervention ba
7: oo
0: mo na ginatawag nilang sa Diyos ang awa
7: sa taong gawa.
0: Ang prinsipyo nga pinaka nami, hindi lang nga sagil ang tato, panawagan nga panawagan sa Ginoo, nga kaluuyan, tapos sige kami mo lang ay da.
7: Kanga ka malang da, tapos wala may gatupa. Sinumatag, si mo na kami ka mga trabaho.
0: Laban eh, tulog mo sila kulob. Balik na sa imo nga sitwasyon, anong na... Natalapang dan mo sa syudad kay wala sang ulan pero mabulubog na ang dapya sang hangin subong.
7: Bugnaw subong Katropang Alvin. Maski sa Northern Iloilo pag halin natin kay na masanag ang silak sang bulan. Tapos lapta ang panganod. Although nga may mga gulugalom gawa pero laka lang Katropang Alvin. Subong makita natin ang reflect sang adlaw sa mga panganod sa kahitalasan, Brother Calvin. Ano siya ba, naga orange-orange ang reflex ang adlaw sa panganod.
0: Ano na horizon, no? Horizon, saga. Ang sapon niya, ano gano'n, twilight zone. Sa aga, ya, horizon or dawn. Ano gano'n, saga, kasakto lang, katapang next lang, nag-aga, black
7: hole, horizon. Pamanagpanag?
0: Oo. But anyway, sa mga eskwelahan dito sa inyo sa Norte, preparado na mga eskwelahan na to?
7: Nag-umpisa sa Monday ang Brigada Eskwela.
0: Yes.
7: Pag-enrollment sa mga estudyante.
0: Hasta lang sa Birnes ang enrollment mo sa public schools?
7: Yes.
0: Mm-hmm.
7: Kasi sa kadamuan abis ang mga estudyante katropang Alvin sa mga kabanuhanan, kina-segregate nila, kina-schedule nila. Bali, subong Lunes, dapat grade 7 kag grade 8 lang.
0: Mm-hmm.
7: Pagka Martes, grade 9, grade 10. Merkoles, grade 11, grade 12. Muna, kina-schedule nila para hindi magdinaguso ang mga estudyante ang mga ginikanan. Kapin pa ito, may brigada eskwela gina-required abi ang mga ginikanan katropang Alvin na magbrigada eskwela para nga makabulig man sa pagtinlo sang palibot sang eskwelahan after nga nag-agi ang bakasyon katropang Alvin.
0: Limpyo naman ang mga eskwelahan.
7: Limpyo na. Limpyo na.
0: Nagtululubo bla mga hilamon bla.
7: Oo. Kasi may mga ara nga way mapanghagbasan bala.
0: Kagkabalo ka, katropang Romel, bisan pang malawig yung tigilinit, dapat limpyo yung eskwelahan. Balmo, gato pa, ibrinawan din ang ulan. Kung may mga lugar sa eskwelahan nga mahimo istaran sa mga lamok, likado gyapon.
7: Oo.
0: Yung mga dengue, kung dengue virus carrier ng mga lamok bla.
7: Oo.
0: Pasi, dapat yung mga eskwelahan ta, make sure gid nila nga wala sa mga tanom nga pwede istaran sa mga lamok. Wala sa mga stagnant water, da sila palibot sa eskwelahan, likado.
7: Oo. Ikahapon ako nagkadto ko sa Bartang Viejo Nationalized School.
0: Oo.
7: Nagbrigada man ko.
0: May estudyante ka to?
7: May estudyante ako.
0: May scholar ka?
7: May scholar ko to.
0: Pinakabilog scholar mo to?
7: So, isa lang.
0: Isa lang.
7: Nanilhig man ko to. So, nakita natin nga do all set na katropang Alvin. Limpyo na ang bilogin ng eskwelahan. Kiti sa kadamo, sang ginikanan, nagkadto. Para nga magbulig sa paglimpyo sa eskwelahan. Kasi ang mga eskwelahan na halos kalaban, katropang Alvin, may mga puno sa kahoy mo.
0: Oo.
7: So sa pagbakasyon, damo sa mga dahon sa kahoy nga naglalakta sa campus. So ginsilhig na siya. Kagpangtipunon, kagibutang sa mga puno sa kahoy para na madunot katropang Alvin.
0: Hindi, may chance na magpresidente.
7: Ha?
0: May chance na magpresidente.
7: Hindi, mas damo pagkit mas maayo sa akon to.
0: Sa PTA?
7: Oo. Magluwas ng mas damo, mas mayo, mas madamo pag ito damo korta.
0: Oo. Budlema na mo. Okay, sab lang, well, sa performance, kag sa katampad, kag sa honesty, why man sang question guru sa imo. Ugaling, ngayon sa aming activities, blas sa PTA, manabunan kagit mo.
7: Oo. Sakto kita.
0: Kapin pa kung delay.
7: Kapin pa kung medyo gapauganot man ang mga membro mo. Oo,
0: ginikanan daw. Tiintindihan mo malala mo.
7: Galing kiti... Hindi, tanan sa... Galikiti, may kilala ko na sa una, katropang Alvin. Sa time ko pa nga, estudyante pa ko pala.
0: Oo.
7: Galikiti, ato siya, medyo may ara-ara. Gitman, tapos TSB member siya mo.
0: Oo.
7: Pagbayaw sang ginikanan nga, te, sir, hindi kami niya kasarang. Magpakal sang magkarkila sang tuga.
0: Oo.
7: Kiti, pigado lang kami, kapanangarado lang, mamuni.
0: Oo.
7: Tabo ni? Sige, tanan nga mga tuga akong bayad.
0: Oo. Tabo na. Amulan niya yung presidente ng wala sweldo?
7: Oo.
0: Kapanabon ka pa. Oh, pero kay Baloka, may ara gid man na katropang Romel nga kinanglan nila blang mapabakuron ang ining PTA kay amo man ini ang organization nga daw gina recognize gid sa kada eskwelahan kay dako contribution mo no. Basta manami man nga ma-experience nga maka PTA president ka. Galing hindi mo na pagsuliton pa para hindi ka na manabon pa sa ikaduha. Kaysa isa lang ka term mo, okay na na. Mabudlay ko kadoon ka term, kapin pa kung duha, tatlo bata mo. Sa sunod niya, toy may chance ka naman ma-president.
7: Kaya hindi man kitanan nga mga problema sa eskwelahan, makita lang sang principal, kag sang mga faculty and staffs ka to pangalbin.
0: May araman nga problema, may araman nga solusyon. halin sa PDA.
7: Solution. Yes.
0: Correct. Dali lang na ibla, tambay ka lang na ibla, kami 5 minutos ka lang, may talamyaon kita di. Kaya na pres lang ka, tambay, sa kay Ma'am Mary Ricabar, nag-upload sa aton sa Sining Matinion. Good morning, Ma'am. Sa kay Tristan, Wayat Gulay, may agagid sa pagpamati. Sa kay Ma'am, sa kay Sir Larry, Valiera Dula, salamat kid. Kay Ma'am Emily Altiljero, salamat kid. Sa kay Mike Prabanardo, gaupod man sa aton. Sa kay Randy Santisa, salamat kid. Okay, amo na yung nag-upload sa aton sa Facebook page sa Sining Matinon. Back to you, Katropang Ramel.
7: Katropang Alvin, sa tiyan mo na eh, medyo masanag na subong ang palibot sa syudad. Hindi pa masyado magigit mga traffic, Katropang Alvin.
0: Oo,
7: wala pa man magsugod pa ang klase dari sa syudad sang Iloilo.
0: May night market ka po.
7: Dari kita sa presyo sa mga nagpangunang balaklon.
0: Night market ka po, di ba? Night market. Oo. Sa Iloilo Terminal Market.
7: Oo, supposed to be dito tani kita kay ina ma live kay Pangal Ben gagiti may abi na may cool up. Okay. So na pull out kami.
0: All right.
7: Pero may ari kita presyo sa mga nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, ang aloy tag 120 pesos ang kilo, matanto 140 pesos ang kilo, bulaw 180 pesos ang kilo, pasayan 340 to 400 pesos ang kilo, lukos kulambutan 400 pesos ang kilo, kasag 450 pesos ang kilo, bangros 200 to 240 pesos ang kilo, bisugo 250 pesos ang kilo, ang tilapia tag 200 pesos ang kilo, lison 250 pesos ang kilo, alatan 240 pesos ang kilo, ang salmon 180 pesos ang kilo, lubo-lubo 250 pesos ang kilo, gingaw 420 pesos ang kilo, ang tamujos tag 240 pesos ang kilo, ang alimusan tag 320 pesos ang kilo, ang manok 45 days 165 to 170 pesos ang kilo, ang baboy 340, ang karne 370 to 400 pesos ang kilo, ang itlog may ara size, ang pinakanubo, ang pinakataas may 9, may 10, ang salted egg tag 15 pesos, Katropang Alvin. Ang panakot sa gwa, may ara ang ahos, may ara 100, may 120. Ang bumbay, may 70, may ara man 80, Katropang Alvin. Ang kamatis, may 40, may 50 pesos. Ang luya, tag 130 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, tag 250 pesos ang kilo. Good morning sa mga listeners natin sa Batakan Boys na good morning. Kinato, kay Timmy Lai, kay Mama Iba, kay Pokemon Kinanay Tutog, kay Nung Boy, good morning. Kay Bongbong Echanova, kagay security guard Moreno, good morning. Kay Kano, kagay Anggada sa Balasuto family, good morning. Katropang Alvin. Sa taga 3 EC3, sitwasyon kagpresyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, pinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Exciting. Mabatian mabian ang report ni Katropang Romel Paklibar sa Patrol Mabian maing aga sa kay Sherwin Marcovi, sa kay Ma'am Hermite ang nag-upod sa aton sa Sining Matinion pinagi sa Facebook page naton. Maing aga sa inyo tanan-tanan, maayong aga sa aton nga matagpalamati sa ila sining nga mga transistor radio, sa ila sining nga mga monitor, sa ila sining nga mga salakyan, maing aga gid kamay pa. Exciting. Nga mangin masanag ang aton nga pananawan sa mga dalanon. Good malikaw kita sa mga disgrasya, gani magtumar sang Visionix Plus. Ang Visionix Plus Mabian may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E plus. Ang may masanag nga pananawan, may masanag man nga buhas damlag, halong kita sa mga dalanon. Maing aga kag happy listening man sa atong tagpalamati dira sa Negros Island, sakay Mark Joy Arevalo Alayon saka this city, may meet shop da adlaw-adlaw gid nga pamati sa aton. Mabian tagpalamati naton dira sa Lunok Itiri saka Mr. and Mrs. Joven Caballero. Sa mga taga Bulilao nga mga pares, arroz caldo, itlog, noodle, seller, manog baligya. Sang ano pa da, arroz caldo, itlog, noodles. Iban pa nga mga vendors na itong draming agasin nyo. Nami Manila kita kagabi, wala ulan eh. Kay Ray, kay Moroy, kay Inche, kagsakay, Nano. Nano sa kay Elmo Castaneda alias Nano. Kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian, may nga gagid. Mga abyan, 26 minutos na mga katrupang nakaligid sa takna ng alas 5 saga. Amo na ining oras ang pagtakopta sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, Merkulis nga edisyon sa ato nga pagpangalagad. Petsa 3 sa bulan sang Hunyo. Salamat kid katrupang Romel Paklibar sa patrol, sa kay katrupang Febe Borges Morales sa iya sining report. Upod naton sa technical side si katrupang Alex Aspa. Para sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Ako si Katrupang Alvin Dennis Tarabang, XFM News.
8: Mga katropa,

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan naman tayo. At pag-uusapan naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay naranasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng ipong mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaubayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At makakapanayin pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Baklat.
5: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
4: Yes, birthday, ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin, ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan, no? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan kaagad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: The secret of health.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpukonsulta po kayo, mga kaibigan, as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan. Ay napakabilis, ano, at napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin, no, yung mga nag-uumpisa na sakit, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan, mga kaibigan, ay ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger, Doc, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima, mga kaibigan, no? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis, o kung sa Tagalog pa ay rayuma, ay isang karamdaman po na madalas na naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon, mga kaibigan, no? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
5: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Sa siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila, at iba pang parte ng katawan. Mm-hmm. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis, at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi kang may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, nung ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng ating mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwede mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies, no, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-attack sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa, pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60-80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
4: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
5: Nagkakaroon ng mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system mm-hmm. natin, ina-attack niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan niyan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release siya ng fluid na tinatawag na synovial fluid mm-hmm. na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pagdevelop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung

0: family na mayroong sakit na ganito, eh mayroong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo, kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuin nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silica, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? So, dudurugin nito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat yung malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis ay, or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
0: Yes.
1: Ano? So, iba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, eh, kumbaga, minilas-malas. Pero pwede mo pa rin, ano, pwede mo pa rin ma-prevent
0: yung pag-triggers
1: niya through your lifestyle and
0: parang
1: then through supplementation.
0: Parang cancer yan, partner. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
1: Tama.
0: O, ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang opsyon.
1: Oh.
0: O, di ba?
1: So, mga kababayan po natin, ano, ay maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano? Maraming sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano? Nagiging maganda yung kanila pong ano, lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga simptomas naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
0: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi ang nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase. Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis. Ganun yun. Pero ito kailangan nyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
1: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto o pwede yung bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang atin pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, ay mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969 609

0: 0965 again 0969 609 6545.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Samsung Plus, Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
3: Samsung Plus, Coffee Mix.
5: May kape ka na,
3: may gamot ka pa,
5: mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago.
6: Ako si Carla, hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hindi sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan ang ating pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede niyo pong mabili ano, sa atin pong mga authorized dealers mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? Mm-hmm. Pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santone Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan natin papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
7: Minsan, kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
0: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
7: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Mm-hmm. Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag mayroon tayong mga ganyang pagkain everyday, less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa, ginagamit ng mga albularyo yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yung turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung, ano, yung kayin o sili. Eh, makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede niyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santon Plus Herbal Oil eh. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, eh nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO. At ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung Ultimate Trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
0: Modulator.
7: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis or rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
0: Ayan. Ayan, so mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung mayroon kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan. At lalo tigot, huwag talaga kayong magpapawala, ano, ng mga produkto natin, mga kaibigan. Para anytime, ano, na nararamdaman nyo, parang umiiba, ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. Yan po, yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health!
0: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, live advice.
0: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
7: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's a fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
0: Yun na sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Softgel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan, mga kaibigan, pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yun, mga kaibigan. No? So, mas magandang i-partner po yun sila, mga kaibigan. At isabay nyo rin yung Ultimate Trio natin, ano, sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 na po edad ng lolo ko. At mahina na talaga, ano? Ah, yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
7: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, lalaki, similar sa babae, meron kaming hormone.
0: Mm.
7: Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo.
0: Mm-hmm.
7: Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng erection, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
0: Grabe.
7: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, eh nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiedad tayo, may suplemento tayo doon sa... Habang umiidad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
0: Ayan. So, mga kababayan po natin na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin, mga kaibigan, ano? At yung iba pa na organs sa atin po.
7: Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
0: So yun, sa mga kabayan, meron na doon 80 nagtitake ng turbo natin.
7: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
0: Yan. Pwede bang gumamit din ito doon kahit mga 30 ka pa lang?
7: Pwede.
0: Pwede rin.
7: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yan sa matatandaan.
0: Tama
7: eh.
0: Dok,
7: bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, i-denial lang yung iba eh.
0: Yun
7: nga. Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
0: Ayun.
7: Oo. Para bumalik yung siglan yung mag-asawa.
0: Okay. Ayun, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako dok, alam po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
7: Ang ating masasabi na, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin, mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
8: X-F-M.
9: X-F-M.
10: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapong Station, Lasa East, 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Miyerkules. Hunyo 3, 2026, kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita, una kita sa balita lokal. Councilor Doron ginklaro nga ang iya pagduso sa investigasyon awit sa abusado nga pagami sa salakyan sa gobyerno ang hindi lamang para kay Councilor Shin Marie Mabilog kundi para man sa iban pang nakitaan.
1: Councilor Romel Doron ginbalik ang iya service vehicle halin sa city government kada paggamit sa salakyan sa gobyerno kinhalan ang trip ticket.
0: Sa pagkonsiderar nga official function ang ginkadtuan wala na nagakinahanglan nga mag-attach sa opisyal nga imbitasyon sa preparasyon sa pagkuha sa trip tickets na kay Councilor Doron.
1: Masobra 74,000 ka mga estudyante sa siyudad sang Iloilo na talana nga magabaton sang libre nga school supplies gikan sa city government.
0: Lalaki na dakpan nga nangawat sang langka sa Dumangas arestado.
1: Mag-asawa patay sang ginbuno sang ila bata nga may diferensya sa paminsaron sa siyudad sang Pasi.
0: Dalan nga ginhilob semento ginareklamo sa mga residente bangod hindi maagyan sa Lambunaw.
1: Pasahero nga senior citizen patay sang makabunggo sa poste ang ginasakyan nga SUV sa Pututan.
0: Headlines, Balita National, Congressman Kiko Barzaga ginkakas sa Kamara.
1: 11 ka mga membro sang minority bloc nagpanawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign.
0: Senator Jinggoy Estrada nakadetain sa Payatas Jail matapos nag-surrender.
1: Arraignment ni Senador Jinggoy Estrada wala na dayon sa nagligad nga adlaw.
0: Senator Erwin Tulfo saludo sa pag-surrender ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Senador Erwin Tulfo nag-ako nga may kaupod siya ng mga senador nga nag-ako kay Senator Jinggoy Estrada nga magsailo na sa minority bloc sang Senado.
0: Senator J.V. Hercito na subuan sa pagkaresto sang iautod nga si Senator Jinggoy Estrada.
1: Palasyo nagpanindugan nga ginarestar si Senador Jinggoy Estrada kag wala ini voluntaryo nga nagsungka.
0: Malacañang nagapati nga wala sang may natabong obstruction of justice sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada.
1: Senado dapat nga magpadayon sa pagtrabaho. Palasyo ang pahayag.
0: Boycott, panawag sa Senate Minority sa pag-absent sa majority sa session sa Senado sa Hunyo 1, kag hindi independence.
1: Stop lying, minsay naman ni Senate President Cayetano sa minority bloc.
0: President Marcos wala sang dapat hinulsulan sa nga naging running mate sadto si Vice President Duterte. Bangod ini ang rason kung nga ang siyang nagdaog para kay Paolo Duterte.
1: Invitasyon sa 18 ka mga resource persons ginbawi sa Senate Blue Ribbon Committee.
0: Balita International, death toll sa nagsigabong ng chemical tank sa Washington naglabot sa 11.
1: Ginatos ka mga tao nagprotesta bago sa plano sa Estados Unidos nga magpamtang sa Ebola quarantine facility sa military base.
0: Entertainment News, Tasha Mula kag Jacob Ang spotted sa isa kakasal.
1: Sa Sports National Volleyball Team, nga alas men kag women sulod na sa Asian Games.
0: Kag sa an extra wow balita, 48 years old nga pana literal nga ginkubang ilapuloy-an matapos nakipagbulag ang asawa. Last 6:13 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C. Ini magsulab ang inyong sulok-sulok, ini magastom ang inyong tigab, produkto sa Yes 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. Lasayis 14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local News.
0: Hindi lang para kay Councilor Sheen maring mabilog ang pagduso ni Councilor Romel Doron sa investigasyon angot sa abusado nga paggamit sa government vehicle. Ini ang paningdugan ni Doron sa riin pakigbahin niya. Ngayon ilang si Mabilog ang nakita nga nagagamit sa salakyan sa gobyerno nga wala sa opisina. Kagiman nga nakita si Councilor Irene Ong nga gingamit ang service vehicle sa pagpangape kay Councilor Johnny Young nga nakita ang salakyan sa iya gasoline station. Pakigbahin ni Doron nga luyag niya may maluan kung nga agin panugutan ini o kung ginapanugutan ini nga matabo ilabi na sa General Services Office kung GSO nga mo ang in charge sa mga salakyan. Sunod kay Doron nga basi makita nga lunsay mga konsehal ang involved gani iagin pakamaayo nga pahibaloon ang publiko sang kun ano ang matuod. Hindi lang ini para sa konsehal kundi pati man sa mga government employee kag officials nga nagagamit sa service vehicles ilabi na sa tiyon sang holidays kag weekends. Dugang ni Doron pahibaloon ang kinahanglan para sa official business lamang ang paggamit sa among mga salakyan kung kinahanglan ini nga gamiton sa mga tiyon. May mga requirements kag kinahanglan kag ini amo ang trip ticket kag pag-justify sang itinerary.
2: It's not really, no? It so happened na ang involved isa kaupod naton na munsihan, hindi lang gani siya ang nakakita, may ara man gani si Councilor Ong, no? Nakita man so, nagagamit man sa kaya control, hindi pa nga pisila. So, tapos may isa pa get, si Councilor Young, daw ang iya sa laksyan, daw arak man sa iya gasoline station. So, we want to know, no, kung ginapanugutan ini, nagkatabo, especially sa General Services Office na doon, na in-charge ng mga silakyan. Basi makita lang, daw puro konsyal ang involved. So, it's better na babalo na doon ang publiko na ano ginang matuod, no? Kaga, hindi lang sa mga konsehal, no? Yeah, also including the government employees, government officials.
0: Nabatyan ang kabayan sang pagpahayag ni Ilustre Councilor Romel Doron.
1: Angot sa nasamit nga balita, ginbalik naman ni Councilor Romel Doron ang service vehicle nga ginatanyag sa iya sa Iloilo City Government Santo. Saro sa kay Doron nga iya ini ginbalik bangon siya may ara man ini nga salakyan nga mahimo niya nga magamit. Sang una ini ang iya ginbaton bangon siya ang chairman sang transportation kag madamo man siya sang mga ginatambungan nga mga aktibidades nga kinahanglan gid niya ang salakyan sa tong matinion. Hindi man masami nga siya gid ang nagagamit sa to apang kun magsugo siya sa iya nga mga staff pagpadala sang mga invitation sa mga hearings kag sa mga tion nga pandemic man sa din madamo ang mga kinahanglanon. Kung wala sang salakyan nga ginbaton ang mga konsyal sang syudad, ila makuha ang kabugusan nga representation ng transportation allowance o kontrata nga nagabalor sang 19,000 pesos kada bulan. Apang kung may salakyan nga issued ang city government, katunga lang ang makuha sang among balor nga nagadanga sa 9,500 pesos sa piyak kabahin sa kada gamit sang salakyan base sa guidelines. Kinahanglan nga maghimo lang sang itinerary o kung itinerary nga ginakonsiderar official business kag ikaw ang pag-aisyuhan sang trip ticket. Pakigbahin pa dugang ni Doron nga ang trip ticket ang normally nga head of office ang nagahatag o kung ang authorized representative sa bahin sang Iloilo City kag ang GSO ang nagadumalas ini. Ang patakaraan nga kada paggamit sang salakyan sa official business kinahanglan nga mag-secure sang authority kag ini ang isyuhan sang corresponding nga trip ticket sa diin naka-specified rin kung sino kag kung sa diin mag kadto ang oras kag ang driver nga kinahanglan nga magauyat sang professional driver's license kag ibutang man ang pangalan sang magasakay diri. Sa pagtughong sini ini ang chargeable sa rata sang opisyal nga nagagamit bangod mayara sang transportation allowance nga ginahatag kun kulang ini mahimo nga maka-request sang dugang pang fuel. Ang naga-issue sang trip ticket sa Iloilo City Hall amo ang GSO officer o kun ang city administrator.
2: Si Councilor Mabilog daw wala ang ako niya sa una maginibaton man ako pero ginbalik ko na iya, no? Ang ako niya salakyan kay may salakyan man ako nga pwede mo magamit sa una tiginbaton ko to kay isang chairman kita sa committee on transportation daw kadamo sa ako niya activities na kinanglanong natisintuhan rin nga kumausar ba't kung magsugo ako sa akong mga staff magpadala sa mga invitation ba, during committee hearings at that time medyo kapati ko ang kinanglanong kugit kay aside from being majority floor leader kita, kuan pa to abi no, to pandemic pa to, to kinanglan lagi nga magsugo sa ating staff para nga mapaabot sa atong mga inaibitar. But lately, ito sa lingkod ako sa hindi na kong chairman sa Committee on Transportation, min balik po ato yung salakyans, kahit may private vehicle man akong akon, kag why na ko yung mag-avail sa mga benefits na ginahatag ilang po siya. So,
1: kabahin sa pagpayag ni Councilor Romel Duron.
0: Lasa is pointed samtang wala na nagakinahanglan ang pag-attach ng imbitasyon kung sariin magakadto ang isa ko opisyal at gamit ang service vehicles sa pagkuha sa trip ticket. Inanggin pakigbahin ni Councilor Romel Duron. Apang kung ikaw question on, ukon ginadudahan, kinahanglan mo nga magpakita sa ebidensya kang isang litrato kung pagkuha sa certification sa lugar ng imugin kadtoan. Kung ibaluan nga base sa Memorandum Circular Number 2026-011 nga may petsa February 6, 2026, nga nagadumili sa pagdala sa salakyan nga wala sa trip ticket o kung hindi linya sang imong duties and functions at inagakinahanglan ng official business ang kadtuan. Rason yung kinahanglan diri sa approval gikan sa head office sunod kay Duron. In kaso wala nakalisensya o kung hindi authorized ang paggamit sa salakyan, mayara sa negligence at in ang gingamit ang prioridad o kung ang propiedad sa gobyerno kagkong napaslawan, mayara sa criminal o kung administrative liability diri sunod kay Duron. Ligad nga si Manas na nagpasar sa resolusyon ng konsihal ayon sa pag-imbestigar sa paggamit sa salakyan nga ginataniag sa city government sa diin. Iniang na-refer na sa Committee on Good Government nga ang chairman mo si Councilor Rex Sarabia. Sa karon, depende na kay Sarabia kung saan o ini magapatawag sa hearing sa diin si Duron ang magapresentar sa mga dokumento kung paano ang insakto nga paggamit sa government vehicle. Plano ni Duron nga ipaimbitar ang tanan kag hindi lang si Councilor Sheen Marie Bilog. Iyaman nga luyag i-explicar sa GSO ang manner ng insakto nga paggamit sa service vehicle lakip ng liability kung hindi maayo ang pag-usar sini. Samtang depende sa outcome sa investigasyon ng ilang mga recommendation kung inibala ang pagpasakaol sa Ombudsman o kung DILG.
2: Ginanglan, ah, hindi yung basta ma-present mo, unway ka malang gawin na patihan, malang gusto mo nang imo, ano? Eh, but later on, kung questionon ka, you have to present proof, eh. Let's say, abi may picture ikaw. Oh, kung daw ginadugahan ka, yung secure certification sa lugar na kagkuan mo, eh. Kagko kami sa amo ng barangay, kagko pa tayong kapitan. Eh, siguro may mga pictures na muna, nag-corona ka, no? Usually, kung politiko ka pa, kapag picture ka, ganyan ka, ginapost mo pa sa
3: Facebook
2: mo, o social media mo.
3: Oho.
2: Kasi nga, sigurado, eh, asli mo ti ara, oh. Ako naman tuot nga, nagkagtungin mga tuot.
3: Kay, for example, may karon fiesta, bispira sa fiesta, hambal nga, Kanselor, mitado ka di, sa kapitan na bin, no? Mitado ka di sila niya, bispiras lang niya, para gamay bisitas niya, ma one for the road, two for the canal, tadariho. Tiyo, that's an official function ninyo nga, mga konsihal, abin, makanto, ikaw sa invitation ni kapitan, sa bispiras ang fiesta niya, for a gathering, abin, o over a cup of coffee, or a bottle of beer, Kanselor Duron.
0: Nabatian si Councilor Romel Duron.
1: Lasa is 21 na ang atong oras, iban pa ang mga balita lokal. Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Masobra naman sa 74,000 ka mga estudyante sa Iloilo City halin sa kindergarten tubtub sa grade 12 ang natalana nga makabaton sang libre nga school supplies na gikan sa city government. Ang among inisiyatibo ang gin-implementar pinagi naman sa Iloilo City School ukon ang initiative to share kits that uplift learners. Sunod sa kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang among programa ang ginpunduhan agi sa Special Education Fund kun SEF lakip na ang dugang pang suporta nagikan sa bag-ulang nga ginaprobahan nga 1.4 billion pesos nga supplemental budget. Dugang pang ni Treñas nga ginaprobahan sang Iloilo City School Board ang total budget nga 8.5 million pesos para sa among programa. Natala na ang distribution sang mga libre nga mga school supplies sa karon nga semana antes ang pagbukas ng klase. Sunod naman sa kay Miss Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, nga ang among distribution sang school supplies ang kabahin gihapon sang commitment sang city government sa paghatag sang suporta para sa quality kag accessible education kag makabulig man paghanhagan sang ginapangatubang krisis sa karon.
4: This year, gin himo ini nga initiative sang sining administrasyon ni Mayor Isa Treñas bilang pagkilala man naton kay ti recently na experiencehan naton ang pagmahal sang mga petroleum products and may domino effect no sa aton sining mga balaklon even ang aton sining mga school materials or aton nga mga school supplies and the part sini ang as mentioned no binapagkilala man sa financial challenges nga ginatubang sa aton sini nga mga ginikanan and ang aton nga mayor is isa man ka Iloy no isa man ka ginikanan na recognize niya gid ang kapioton no sang sitwasyon subong especially kung may ara ka sang tagtatlo tagapat ka mga kabataan.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas.
0: Las 6:25, samtang arestado ang suspect sa nga si alias Baby Boy sang madakpan sa aktong nga nangawat sang apat ka bilog nga langka sa Barangay Talusan, Dumangas, Iloilo, alas 4 sang hapon sang Hunyo 1. Makitan sa video ang pagpakitloy sang suspect sa nagdakop o kung sa nakadakop nga lalaki samtang ginahulat ang pagresponder sang mga kapulisan. Sa impormasyon nga nakuha sa XFM Iloilo News Team, si alias Baby Boy ang suspect sa duman nga mga sa mga insidente ang pagpangawat kaangay isang welding machine, electric fan, kag mga sigarilyo. Detained sa Dumangas Municipal Police Station si alias Baby Boy samtang ginahulat ang desisyon sang tag-iasang langka kung patawaron ini o kung pasakaan sang kaso.
1: Lasais 24 ang aton nga oras kagkaroon sa aton naman nga police report mag-asawa patay sang ginbuno sang ilabata gamay diferensya sa peminsaron sa siyudad sang Pasig. May detalye si katrupang Mario Hilongo.

0: La 6.27 sa iba niyang mga balita lokal, dala ako naging reklamo sa mga residente sa barangay Badyangan, Lambunaw, ang halos paghilob nga ako na paghilob ang pagsemento sang dalan. Kag wala man lang nagbilin sa porsyon nga mahimo maagyan, madamo sang nagapamangkot kung paano magkalabay ang motor lang ukon ang mga tawo kung basa pa ang semento. Base sa isa sa mga tagreklamo nga wala sila sa maagyan in kaso nga mayara sa mga emerhensya. Sa karon, ginatinguhaan sang XFM Iloilo News Team nga magkuhaan sang pahayag ang mga opisyal sang barangay kag kontraktor sang proyekto.
1: Dead on arrival sa ospital ang senior citizens ang nakabunggo sa poste ang ginasakyan ng SUV sa highway sang barangay Kahigikikan, Pututan, Iloilo. Pasado las 9 ang takna sa gabi Hunyo 2. Sunod sa kay Police Captain Richfield Frisquito, Deputy Chief sang Pututan Municipal Police Station. 5 ang sakay sang SUV nga ginalakipan sang driver nga ginkilala sa kay alias Ayan, 28 anyos ang edad. Samtang ang mga pasahero naman, Amokanday alias Carmela, 52 anyos ang edad, alias Erica, 26 anyos ang edad, kag ang napatay nga 82 anyos ang edad nga si alias Jimena, lunsay residente sang Aklan. Halin sa Aklan, padulong sa siyudad sang Iloilo ang direksyon sang salkyan sang nadulaan sang kontrol sa manibela ang driver, rason nga nakabunggo ini sa poste. Gindala sa Iloilo Provincial Hospital ang mga biktima tungod sa naagom nga mga kapilasan sa ilang alawas. Apang gindeklara nga napatay ang senior citizen.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Balikan nato ng report ni Katrupang Mario Hilonggo, mag-asawa patay sang ginbuno sing ila bata nga may diferensya sa paminsaron ini natabo sa siyudad sang Pasay. Sa detalye si Katrupang Mario Hilonggo.
3: Patay ang mag-asawa sang ginbuno kag ginlabo sang ila nga bata nga may diferensya sa paminsaron sa barangay Himomwa Agahon, Pasay City, Lunes sang gabi Hunyo 1. Ginkilala ang mga biktima kanday Dolores Espina, 82 anyos kag Oscar Espina, 84 anyos mangunguma, samtang ang sospechado ginkilala kay Milier Espina, 46 anyos lunsay residente sa among lugar. Pareho nga nakaagom sang patal nga pilas sa lawas ang mag-asawa nga gintunaan sang ila kamatayon. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magban, hepe sang Pasay City Police Station, may diferensya sa paminsaron ng sospek kag pila na kaadlaw nga wala nakatulog kag nakainom sang maintenance nga bulong. Dugang pa ni Magbanwa, posible nga ginabot sang malain nga paminsaron ang sospechado, rason nga ginpangbuno ang mag-asawa.
4: Sa ating investigation, sir, pila man daw ang bulo lang ng bata nila. Kaya pwede sa witness, sir, may nabatian yung sasa na gawin na yung tabang. Pag-palapit niya, pag-anaw niya, is nag-aigaan mo na kayo may mga pilas pa ang ating mga biktima, sir, para pag-buno kung ilaman na pag-alingan niya bata. So, kaya nag-ano sa kang anxiety, sir, kaya pila na siya ka-adlaw. Ako, hindi nyo wala na nakaibon kang iyan na bulong kaya wala itinulogan din ang suspect.
3: Samtang arestado naman ang sospechado pagkatapos ang insidente kagyara sa Western Visayas Medical Center kag ginahulat ang desisyon sang pamilya. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilonggo, XFM News.
0: Lasa Easy Media, mga ketropa na batian. Ang detalye sa mga nagapanguna ng balita lokal. Balita lokal ng inyo na batian. Ginadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, yung masagluta kojik ang VCO sa pagpaputi, pagpahamis, kaga pagpahealthy sa atin mga skins o atin mga panit. Maggamit sa Claire Skin Herbal Soap, produkto sa Yes Wealth Incorporated, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. Lasayis 31 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national.
5: National News.
0: Formal na nga ginpahalina sa Kamara si 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga sa botong 265-14-8. Ginhimo ang voting sa bisa sang rekomendasyon sa House Committee on Ethics bangod sa disorderly behavior sini pag-conduct unbecoming bilang isa ka miyembro sa House of Representatives. Suno kay House Ethics Panel Chairperson kag 4-piece party list Representative J.C. Abalos. Kaniya nagakaigo nga punishment kay Barzaga bangod wala gid sa nakita nga pagbag-o sa iya sa iya paminatasan bisan pa nga na suspend na inis ng 60 days sa ukod sa duha ka beses. Nakip sa mga reklamo ginpasaka kay former House Deputy Speaker Janet Garin sang Iloilo bato kay Barzaga amo ang mga masunod linking his then party mates the National Union Party and tycoon Enrique Razon to corruption without presenting documents or corroborating accounts, mocking his fellow House members by linking them to crocodiles in photos posted in social media, accusing his fellow House members of being involved in death of a local official who died due to accidental firing, kag being disruptive during the House plenary session by suddenly going on live stream to utter slanderous remarks, if not creating commotion among others.
5: 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
6: Madam Chair,
5: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
6: Majority Speaker, point of order, Madam Speaker.
0: Nabatian si Deputy Speaker, Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Singson Mehan.
1: Sa iban pa nga mga balita nasyonal, iningabahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuwas ka. Nagpanawagan ang unsi ka mga membro sang Minority Bloc kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign bang dula man ini naga-function bilang Senate Leader. Suno pa sa kay Senator Erwin Tulfo nga ningin upang si Cayetano sa proper function sang Senado. Nagapanindugan man ang Minority Bloc nga kinahanglan sang Senado sang leadership nga sarang makapasiguro nga maayo ang pagpadalagan sang institusyon kag pagpatuman sa mga obligasyon sini. Hugot man nga ginpangiwala sa mga senador sa minoriya ang akusasyon ni Cayetano nga ila sini nga ginapunggan ang pagtukot sang Senate Blue Ribbon Committee sang Flood Control Investigation.
7: It was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Senador Erwin Tulfo.
0: Samtang nakadetain sa Senator Jinggoy Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas matapos nga nag-surrender sa Criminal Investigation and Detection Group. Kung naibaluan nga ginpagwa sa nagdigid nga adlaw ang arrest warrant batok sa iya bangon sa kaso nga plunder Mike Angtanan sa flood control controversy. Siya na yung Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang nagapangatubang man sa kaso nga malversation mga sa flood control ang nakadetain man sa kaangay ng presohan. Upo ni Estrada nga gin-transfer sa mga presohan matapos nga nag-surrender. Amo sa Assistant District Engineer Denriel Cesar Cortuna, District Engineer Engineer Manny Bumagat Bulusan kag District Engineer Arturo Lombrez Gonzalez Jr. matapos nga nakompleto ang tanan ng mga required legal, medical kag custodial procedures. Sunod sa DILG nga ang tanan ng mga individual nga committed sa BJMP custody ang gin-process kag gin-tratar sa ilalom sang pareho nga rules kag detention protocols regardless ang posisyon sang mga ini o kan status. Dugang sa ahensya nga gin-implementar diri ang mando sang korte gina-obserbar ang due process kag ang lahi nga gina-apply sa tanan equally.
1: Wala na dayon ang arraignment ni Senador Jingo Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division sa kaso sining nga graft base naman sa sining nga pending motion. Samtang nagmanifest man si Estrada nga luyag sini nga ma-arraign galayon angot sa sining nga kaso apang sangulihi iya man ini nga ginbawi. Padayonon ang arraignment sa Huwebes nga adlaw, Hunyo 4 sandig sa order sang anti-graft court agud nga makapreparar ang defense kag ang prosecution para sa among nga issue.
0: Sa kaangot ng balita, saludo sa Senator Erwin Tulfo sa pag-surrender ni Senator Jingoy Estrada sa Criminal Investigation and Detection Group matapos naging pagwa ang warrant of arrest batok sa iya sa Sandigan Bayan. Para kay Tulfo nga ini ang maayo nga pamaagi. Ano man, kung amo man ang paghambal ni Estrada nga iya i-clear ang iya pangalan. Saludo man si Tulfo sa wala paggamit ni Estrada sa Senado agud nga magpanago bangod ginpanindugan siya ang iya ginahambal nga magaupod siya sa mga otoridad kag depensahan ang iya kaugalingon.
1: Ginako ni Senator Erwin Tulfo sa media interview nga may mga kaupod siya nga senador sa Senate Minority nga nagaayo sa kay Senator Jingoy Estrada nga magsaylo sa ilang grupo. Sunod sa senador nga normal lamang ini sa ila sa Senado nga ginaayo ka sang pihak nga grupo nga magsaylo sa ila. Apang ginklaro ni Tulfo nga wala sila sang gahom magud nga duraon ang kaso bato kay Estrada magud independent ang Office of the Ombudsman kag sumuman ang Sandigan Bayan. Alam ko may mga kasamahan kami na kinakausap siya. Normal yun. Pero yung pangakuan kan absolto i makikinig ba sa amin si Ombudsman Boying Remulla ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Erwin Tulfo. Matandaan nga ginbuyagyag ni Senator Jingoy Estrada nga makapila ka beses siya nga ginayo nga magsaylo sa minority bloc kabaylo sang pagbasura sang iya nga mga kaso.
0: Na 6:38, samtang nasubuan si Senator JV Ejercito sa pagka-aresto sang iaoton nga si Senator Jingoy Estrada pang kinahanglan gihapon nga mangibabaw ang kamatuoran bilang isa ka public servant suno pa sa senador. Ginpahayag ni Ejercito nga nasubuan man ini sa mga nagakatabo sa Senado gani kinahanglan nga ibalik ang respeto kag dignidad sang Senate. Nagasaligman ng senador nga mangibabaw ang hustisya. Nagpangabay man ini nga isipon man ang institusyon sa piyak sang Senate o ang institusyon sang Senate sa piyak sa nagkatabong agamo sa politika.
8: Magyo, force majuro sinasabi, pero wala naman eh.
9: Mm-hmm.
8: I just don't know what's the reason.
9: Sir, ano yung inigipit po si Sen. Jingoy para daw lumipad sa umalis sa
8: Malaysia? Yung kanyang ano yun eh. Kaya lang, alam mo, sa totoo lang, sabi ko, tinatanong ko dahil akong kamag-anak, kapatid ko. Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari, siyempre sa kanya, sa kanyang pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan natin ubusan ang batas, no? Kailangan malaman ang totoong, ang buong katotohanan, at yung ano, manaigang stisya. That's the bottom line, no? Mahirap, timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako eh, dahil ako'y halal ng taong bayan, kaya siyempre, kailangan hayaan natin ang batas na umusay.
9: So, meron ba kayo sa sinabi ni Senator Jingoy na siya daw ay tinreten? Well, ang sabi sa kanya, lumipat siya sa minority, mawawala yung kaso niya.
8: I'm not aware of that. Basta, yun lang yung sa akin, no? Sa atin, ano lang, kabaw. Tsaka ano eh, siyempre nalulukot din ako overall sa nangyayari sa Senado. Kailangan natin balik yung respeto, yung dignidad ng Senado, no? With all of this,
0: nabatian si Senator JV Ejercito.
1: Pangini nga bahin ang inadulong sa inyo sang premium D3 nga nagapamatay sang viruses kag bakterya sa aton nga lawas. Nagpanindugan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga hindi voluntaryo nga nag-surrender si Senator Jingoy Estrada sa mga otoridad kasunod sa ginpagwa nga arrest warrant sang Sandigan Bayan angon sa ginapangatubang sining nga kaso nga plunder. Sunod pa sa kay Castro nga nauna ang pag-service sang arrest warrant antes pa nagpatigayon sang press conference si Estrada rason nga mahimo ini nga makabig nga ginaresto kag hindi voluntaryo nga pag-surrender. Hindi man makabig nga obstruction of justice ang natabo nga komisyon sa tunga ng DILG Secretary John Vicrimulla kag Senate President Alan Peter Cayetano. Naibaluan nga wala man madayon ang sesyon sa Senado sang nagligid nga Hunyo 1 matapos nga nag-no-show ang mga miyembro sang majority bloc.
0: 6:41, ginpayag sa Malacanang wala sa obstruction of justice sa parte ni Senate President Alan Peter Cayetano sa piyak sa mainit nilang pagsabdanay ni Interior Secretary John Vic Remulla kadungan sa pagserve sa arrest warrant para kay Senator Chingoy Estrada sa Hunyo 1. Sino kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, wala sa obstruction of justice bangod wala man gintago ni Cayetano si Estrada. Natabuan lang nga ginpunggan ni si Remulla sa pagdumdum nga siya ang Senate President kay sa lugar niya kag nagsilingsini nga hindi ini para kay Senator Chingoy kundi para sa institusyon dugang pa ni Castro. May kaangtanan ng arrest warrant sa senador sa 573 million pesos nga plunder ka graft case naging pasaka sa Office of the Ombudsman. Hugot man naging panginwala ni Estrada ang tanan ng mga akusasyon batok sa iya. Matandaan niya kanungan sa pag-aresto sa nasamit ng senador ginpakigbato pa ni Cayetano nga pwede man maaresto si Estrada sa guwa sa Senate premises kag ini mismo sa sulod sa institusyon. Apang nagsabat naman si Remulla nga nadula ni Cayetano ang mga pribilehiyo sa nakapalagyo sa Senator De La Rosa.

0: Ini ang pag-upod sa pila ka mga senador kasunod sa pag-arestar kay Senador Jinggoy Estrada apang hindi dapat nilang bayaan ang ila sininga mandato. Pahayag pa ni Castro nga kung anuman ang palamangkutanon angot sa Senate leadership, ini ang pag-asabton na mismo sa upper chamber.
1: Kung mga nakarang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So iyan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada, bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
0: Ang kabahin sang pagpayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Sa dugang ang balita national, gintawag a boycott sang Senate minority ang wala pagsipot sa mga majority bloc sa natalana ng sesyon kung tani isang Hunyo 1. Ini matapos ang pag-surrender ni Senator Jinggoy Estrada sa CIDG. Para sa minority nga ang ginhimo sa mayoriya ang independence kangay sa gina-claim ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang tanan ng minority senator sa kanang solid block 11 na nakahulat sa duha ka oras sa 5 sa hapon sa pagsugod sa sesyon apang wala na dayon. Bawad wala man sa may nagsulod ang senador ikan sa mayoriya sa plenaryo. Para sa mayoriya nga ang natabo sa mga adlaw ang nahanuod sa rule of law, public accountability kag lawful nga proseso sa ombudsman kaysa sa nigan bayan nga wala sa senador kag wala sa presiding officer nga nagakontrol. Antes ang pag-aresto kay Estrada upod sini sa Nais Cayetano kag iban pa nga mga maturity senators nga musanay Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Camille Villar kag Mark Villar.
0: Matigdas kag masakit nga mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa iya sining mga kapdanan nga mga senador sa minority bloc. Ini ang sabat ni Cayetano sa nagagawa nga balita nga wala na makahibalo ang mga minority senators sa mga taktika kag pag-pressure sa mga senador sa majority bloc agud nga magsaylo sa minority group labi na gid sa kay Senador Jinggoy Estrada. Sunod sa kay Cayetano nga personal niya nga nabatian ang mga offers kay Senator Estrada. Isa ka bes sinambalan ni Senator Estrada nga indi magupod kay Senador Lorin Ligarda. Kagsang napahalin si former Senate President Vicente Tito Soto III, ginapresyon naman si Senador Estrada nga magsaylo sa minoriya kabaylos ang pagbasura sang iyang mga kaso sunod sa kay Cayetano. Dugang pa ni Cayetano nga hindi na makapakunukuno pa ang mga senador sa grupo sang minoriya bangod nagapati siya nga nakahibalo sila sang mga nagakahilanabo.
3: Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, huwag mabanggit yung pangalan natin, huwag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Oh, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set, the truth can finally set all Filipinos free.
0: Kabayan sa pagpapayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa dugang balita nasyonal, nagpabuyag si Davao City First District Representative Paolo Duterte nga wala saan dapat ngayon lulusulan si President Ferdinand Marcos Jr. nga naging running mates ni si Vice President Sara Duterte sa 2022 national elections. Inibangon ngang Vice Presidente ang rason kung nga si Marcos ang nagdaog sa mga posisyon para

0: sa utod sang vice presidente. Para kay Paolo nga utang ni Marcos ang majority sang boto nga nakuha sinis na nagdiging eleksyon kay Sara nga dako ang ginbulig agad nga makakuha sa madamo nga boto sa South. Dugang ni Paolo nga ang kasaysayan ang masami nga magapakita nga ang kadalagaan sang presidente ang hindi bangol sa apelyero sini kundi sa salig kag suporta sang pumuluyo kay Vice President Sara. Ninangin pahayag sa mamalida kasunod sa statement ni Marcos nga sa piyak sang falling out nila sa vice presidente. Wala siya sang sala nga nakita nga nangin running mates ni ang vice president sa naglikad ni eleksyon.
1: Express, balita sa aga. Express. Ginbawi sang Senate Blue Ribbon Committee ang imbitasyon sa 18 ka mga resource persons nga nagapakilala nga mga anay miyembro sang Marines kag ginpayag bagman ni former Congressman Saldi Co. Sa Facebook post ginpayag ni Attorney Livy Baligod nga nakabaton nini sang email sa nagligad nga Hunyo 1 sang gabi gikan sa kay Senador Pia Cayetano, chairperson sang committee nga ginbawi ang imbitasyon sa iya sini nga mga kliyente. Wala man sang nakabutang explanation sa among desisyon dugang pa sang abogado samtang ginatagman sang Senate Blue Ribbon Committee o kun sang Senate Blue Ribbon Secretariat nga bisan wala na ginaimbitar ang 18 ka mga Marines wala man sila sang nabaton nga abiso nga kanselado ang natalan ang hearing sang committee.
0: Mga tropa balita nasyonal ngayon yung nabatian ginadalong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix si Miss Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix ang kaping all natural wala sa side effects na kakape ka na may bulong ka pa.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. International News.
0: Sa Ilokita, sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Naglabot sa 11 mga napatay sa pagsigabong sa chemical tank sa Washington matapos nga na-recover sa motoridad ang siyam kadugang pang mga bangkay. Duwa ang unang gin-report ang napatay sa naglupok ang tanke sa chemical solution nga sodium hydroxide kag sodium sulfide ang gingamit sa paghimo sa paper pump sa Nippon Packaging Facility. Naglabot man sa isa kasiman ang pagpangita sa lawas sa mga biktima bangod sa mga debris sa sulod kag sa perimeter sa site. May sulod ng kapi 900,000 gallons o 3.4 million liters sa white liquor ang nagsigabong nga tanke. Nagwa man sa test nga may nagsulod nga higko malapit sa suba sa Colombia. Kagbisan pang wala inisang negatibong epekto sa kalidad sa hangin o kung sa ginainom nga tubig. Naibaluan nga ang Nippon Paper Industries 3,863 tons ang ikaduhang pinakadakong paper manufacturer pinaagi sa sales sa Japan.
1: Ginatos ang nagaprotesta sa dalanon sa Nanyuki bangon sa plano sa Estados Unidos nga magbutang sa Ebola quarantine facility sa ila nga military base. Nag-order ang korte sa temporaryo nga suspension matapos nga nakita nga ini ang posible makabutang sa public health sa delikado. Sunod sa senior US official ang 50-bed unit sa Air Force Base sa Laikipia County ang mag-serve sa mga Americans nga na-expose sa virus apang nagapabilin nga asymptomatic. Gin-confirman sa gobyerno sa Kenya ang plano nga pag-set up sang pasilidad sa diin ini ang makabig nga parte sang ginaduso nga pagpabaskog sang emergency response system. Base sa nagalaptang nga video sa social media, makita ang ginatos ka mga tao nga nagatindog 4 ka kilometro sang kalayon gikan sa site sang ginaplano nga facility. Nagapamito kag iban pa nga sa isang pagpangaandam ang ginahimo sa mga nagasakay sa pick-up. Makita man ang madamol nga mga aso matapos ang ilaginhimo nga sunog sa mga alagyan.
0: Entertainment News. Lesa 52 sa karon sa detalye sa natin balita entertain. At a sumula kag Jacob Ang spotted sa isa kakasal. May detalye si katropang Bea Joyce Sabaldo.
2: Spotted nga nagaingoday sa isa ka wedding sa Natasha Mula kag ang ginaling sa iyang businessman kag non showbiz guy nga si Jacob Ang. Anak si Natasha na nayaga mula kag Charlene Gonzalez samtang si Jacob naman ang anak ni Ramon Ang, Chief Executive Officer kag Chairman sang San Miguel Corporation. Ang picture sang duha ang nakapost sa Facebook ni San Juan Mayor Francis Zamora. Hindi pa man subong klaro kung bala masobra pa sa mag-abyan ang relasyon ni Jacob kag ni Natasha. Isa sa mga nakakuha sang atensyon sang netizens sa nasa gamit nga picture. Amo ang pagsandig ni Atasha kay Jacob samtang ginaagbayan ini. Naibaluan nga madamo sa ginakaptan nga posisyon si Jacob sa negosyo sang iya amay nga business tycoon. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
1: Kagkaroon sa ato naman, nagapanguna ang balita sa hinampang National Volleyball Team nga alas men kag women sulod na sa Asian Games. May detalye sa katropang Jansine Crisostomo.
4: Sulod na sa patagayunon nga Asian Games sa Japan ang men's kag women's national volleyball team sang Pilipinas. Ini ang ginanunsyar sang Philippine Olympic Committee matapos ang ginpadala nga confirmation letter sang Asian Volleyball Confederation. Ginkalipay naman ni POC President Abraham Bambol Tolentino ang pagkalakip sang duha ka mga volleyball team sang Pilipinas kag ginpahayag nga maayo ini nga balita para sa volleyball program sang pungsod. Nakasulod ang alas women sa Asian Games bangod sa FIVB rankings sa mga Asian teams kung sa diin sila ang ika-10 samtang ika-15 naman ang men's team. Naibaluan nga tig-16 ka mga kupunan ang magapasakop sa men's kag women's team sa Asian Games. Padigayunon ang hampang sa Aichi Prefecture sugod sa Setyembre 27 tubtob Oktubre 3. Pila sa mga kupunan nga atubangon sang Pilipinas sa men's volleyball amo ang mga pambato sang Japan, Iran, Pakistan, South Korea, China, Indonesia, Thailand, Qatar, Bahrain, Chinese Taipei, India, Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, kag Hong Kong. Samtang sa women's volleyball naman, amo ang mga kupunan nagkikan sa Japan, Kazakhstan, Iran, China, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Qatar, South Korea, Kyrgyzstan, India, Indonesia, Hong Kong, Mongolia, kag North Korea. Ang ininga balitang inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Nasa 55 mga katropa balita sa hinampang, ngayon nyo napatian, ginadulong sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes of Wellness Center, sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sang Midtown Hotel.
5: Extra! Wow!
6: Bonita!
0: Lasa is 56 sa karon sa detalye sa ngatan extra wow balita. Wala na punggan sang 48-anyos nga bana nga ipakita ang iya pagpamato kag kaakig matapos nga nahibaluan nga nag-file sang divorce ang iya asawa gamit ang excavator. Literal naging guba sang bana ang ilapulian sa Butler County, Pennsylvania sa Estados Unidos. Suno sa asawa, wala niya gina-expect nga malipay ang iya bana sa iya ginhimo apang mas wala siya nag-expect nga partially i-demolish sang iya bana ang ilapulian. Base sa report nga una nga nagpamahog ang banang i-demolish niya ang ilapuloyan apang wala inigin sa pak sang asawa. Naibaluan niya nagdiretso ang banan sa bar kag nagpahubog. Pagkaaga, nakibot na lang ang asawang upod ang duha nila ka mga kabataan nga nagaginahod ng mga construction machinery sa gwa sang ilapuloyan. Gilayo naman nga nagtawag sa 911 ang asawa. Matapos naging guba sang banang likod nga bahin sang ilapuloyan, nagsulod ini sa balay ginkuha ang iyang gym bag kag naglakad. Sa ulihin, naaresto ang bana kag sa karon nagapangatubang sang duha tubtub tatlo ka mga kaso. Base sa mga otoridad, posible nga makasuhan ang bana sang reckless endangerment, disorderly conduct, kag pagtuga sang catastrophe. O kung catastrophe, sa piyak asang partially damaged lang ang balay, posible ini ang ipademolish na lang sa mga otoridad, agad nga masigurado nga safety ang mag-iloy. Samtang wala naging paatag pa sa asawang iya rason, kung nga ang aluyag niya nga bulagan ang iya bana.
1: Pwede man to tani nga butangan lang sang pader sa tunga sang balay.
0: Oo.
1: Hindi you know, bulagay lang pero sa okay, kwarto lang.
0: Kaya kaso hindi magpasugot na magbulaganay sila ang iya nga bana.
1: Kay literal gito nga gusto gid nga ibulag ang balay. Uh-huh. Pero pwede man to nga wala gin ko ba ang balay. Butangan lang sang pader nga dingding lang pagitan ba na sila. Pero konkreto.
0: Uh-huh.
1: Oo. Oh. Intact yapon ng balay pero may separator.
0: Division lang.
1: Oh, may division. Huwag tularan. Mm-hmm. Pwede man magbulagay, mag-asawa nga buo pa rin ang bahay.
0: Yes. Extra wow balita mga katropang inyo nabatian, ginadalo sa inyo isang Vision X Plus.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugustan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Mayong aga sa ating mga kitropa listeners, kag solid supporters, mga members sa ating fans club, din mga partes ng kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong aga gid kay Ma'am Mary Ricabar, kay Sir Arby Caris Caceres, kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning. Mayong aga gid kay Ma'am Aloha Bueco, kag sa iban pagid natin yung mga kitropa nga nagaupod, nagka-tune in sa 100.7 the frequencies ng ilang mga FM bands. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga man sa kay Sir Jules Espinosa Hinlo, kay Sir Apple Diab Tabataasan, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio. Good morning. At sa iban pagid natin yung mga katropa na nag-upod sa ating pagbalita sa mga aga. Mayong aga sa inyo tanan mga katropa, and keep safe. Happy Wednesday sa inyo tanan. Bantayan ang masunod na pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 na Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. O galing maging masaya, o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB 254286 Series of 2026.
14: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
17: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3 Coffee Mix.
18: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
19: Oh, gali, diriyo.
20: Ay, dali na.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
22: Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Sister Pain.
24: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Mag-diet na kubuwasa.
29: XFM.
30: Patropa mo!
31: Exciting!

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Garantisado
6: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi rin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
8: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.23. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan mga suki na ton yung matag para matidiri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's already a Wednesday, Miyerkules, sato sa ring apag pangaragad, Hunyo 3, 2026. Amo ni ang bulan kung sa dinaga sa ulog kita sang Independence Day on June 12. Amo ni adlaw nga importante sa aton tanan kay kon nagapabilin kita guro sa kuta sang iban sining mga pungsod ano pagidayaton sitwasyon no. While on the other hand, ang iba na gasiling, siya kung ginhimo na malang kita kuta sa iban sining mga pungsod, tani US na lang. Ah, di ba? Bangod man kay ti bugan na iyang pangabuhi sa mga kano kagkana, ang mga taga-US, bangod mga biyan sang maayos sining healthcare system, bangod sang maayos sining sistema sa ila sining pagpamarakat sang gobyerno. Pero sa batasan sang Pinoy, duda ko kung magdulot yang sistema sang kano dari sa ato niya. Ano nga daan kita mo? Hybrid. Ah, nalatnan kita originally native, ati. Dibla? Dari sa Panay. Pagkatapos, gin-conquer kita di ka mga Malays. Amo ni mga dato. Pagkatapos, sinudlan kita di ka mga Katsila. Sinudlan kita ka mga Hapon. Sinudlan kita ka mga Incheck. Sinudlan kita ka mga Kano. Diba? Sa taga-US. Ano pa hybrid na nga ito? Sana nga pag sinalayo. Tanawa na bala kung December. Ang mga practice bala sang Chinese. Labi na gisa nagapati sa pungsoy. Kaya mga nagapati gisa sa pungsoy. Kaya gina-practice. Nasa subong niya. Lapnagon. Gapon niya sa mga Incheck. Diba? Tiga paligid man kita ka mga sinsilyo pasulod sa balayta. December 31st, pagsukalaw sa bagong tuig. Gapaligid kita prutas gabilog pasulod sa balay para kuno suwertihon. Diba? Galing kiti kulang aton ritual. In short, sini, ladies and gentlemen, sa mga katulad sining pagpati, siya basi kung ang handom tamang uruting kita sa mga good spirits to guide us, basi sila nga kung nakuruting ta sila mga bad spirits sa muna kay, ha? Nag-ano lang? Tawag nila gani sini? Nag-tinunto lang kag way pulo sa aton sini nga pag sinalayo kay kadamo kita sa mga practices nga ginadalawat tangin ni man kumplito ang ritual. Parios ni magfiesta. Sino katudlo sa aton nagfiesta haw? Ang mga nag-conquer sa aton ding mga ano? Tawagan nila to. Sini mga Katsila? Oo. Oh. Ang tinutuyo, hindi man nga magpasidungog sa patron. Ang patron ta kon sa mga Romano Katoliko pa. Amo ni nga to sini patron saint. Ang santos blang ginadayaw ta kaginapangamuyuan. Ha? Pero ito yung tinutuyo sina para sang una, ang mga friars, ang mga kaparian bala, kung magkantos las balay, yun ikakak ya. Ginahanda, dayonda, pitso, paa, atay kagbatikulon sang manok. May malugayan, gani sa nga ulo kagliog, daw i-curse niyang tagbalay, katropang Alex, ladies and gentlemen. So mga dinalawat na to nini, nga mga tradisyon or practices hasta subong, doy taton ti originality, how? Ang original talang diguro, ining tawag daton sini magpaubra-ubra lang nga gaihaw sang baboy nga itom, gaihaw sang baboy manok nga itom, ligom itom, pati kuko itom. Kaya kung hindi kuno itom, di matabog ko nung malain nga espiritu. Diba? May magbasakit ganis balay, sini nga abaw, gintinuntuhan ta na ako na katagbalay. Oh, mga tinugas niya hindi makita. Siya kinanglan maihaw kita ka baboy nga itom. Pero ang sampihak dala iya ka babaylan. Pagkatapos sila niya, himo kamusang pito kapuso. Ay, nang ginasulod bala nga kanon sa gintagik sini nga buhos ang lubibla. Oh, pagkatapos sila niya, pangita kamo to sang pito sila niya kapito, 49 kabilog nga iwis. Pangita kamo to sila niya sang lonsay lalaki sila niya nga kasag, palariho sila niyang size. Pangita kamo sila niya dito sang pito pagid ka bilog nga dahon sang kunanoda. Pagkatapos saut-sautan ka babaylan kag patik-patikan ka kalalaw. Dugay-dugay, puli tanang babaylan maglisensya nga sampihak ko nang baboy din doon. May nagatuod man, may ara man nga way man tupa. Diba, katropang Alex?
Kay kon epektibo ina sa tanan, why not buangit diyak natin? Kay sinautan na nagbabaylan, tapos na, impas na inurangos ta. Yung sa'yo kadamo, kita sa mga ginadalawat, sining mga practices, no? Ang ibang sining tawag nila tradisyon. Pariyo sining karon kung tigalani, gani ang una mong harvest, gid bala? Una mong panghinaon sang bago, dapat tanan ka mo kung makaon. Kay kung hindi ang isa makakaon, kung di malas, iya pangabuhi. Yung sa'yo, tawag nila sina pangaswang, tapos maihaw sila baboy, maihaw sila manok, di ba? As a form of thanksgiving, actually, ginapangayo, malas Biblia sa aton, sila nga makaako, iya pangamuyuan mo, kagpasalamatan siya, pangamuyuan mo magayo, harvest mo, pasalamatan mo nga nagayo, harvest mo, hindi ba? Katro pang Alex, why mo sa maghambal nga ihawan nyo na ang tanan nyo pinakaali, nga baboy, nga itom, nga pati kukuya, itom, hindi gani, pito kabilog, nga manok, nga pati kukuya, itom, di ba? That's why, ladies and gentlemen, siguro mo na ang rason kung nga diya ka natin sa Pilipinas sa hybrid ya tanan ka tropang Alex, pating pagpangawat, sining tanan niya taktika, ya doon nabalaan na kapinoy mo. You see, pati budget ka Pilipinas, ka trillion gani, kam-kam pa. Ha? Abin nyo kung ha? Mabindihan nyo diskarte sa Pinoy? Ang problema sini, kaya mga kawatan dari sa aton sa minilyon kag binilyon kag trilyon, hindi magkaladakpan pero ang pangawat lang ka to sa may barangay Talusan Dumangas na dakpan. Amo nang kalilintikan sa ato sa ring pagsinalayo. Kaluoya ka bata nang awat sang langka, to ibaligya man to kay hindi man na mangawat kon mal, kon ano kon manggaranon. Do you think kon enough na skwarta? Do you think mangawat na? Kon bastante man lang abi sa pagsinalayo sa sulod balay, langka kawaton mo. Ha? Kay tinatabo inis Dumangas mo, may bata to nadakpan ng awat sang langka daw, pilagbilog langka to kinawat siya, apat kabilog. Mahal langka subongbay. Sa tsyenda, subong magbakal ka langka, isa mo kakilo, 30 pesos mo. Ti ang isa kabilog galangka na nga daw batiis kadako, galabot na taglima kakilo, magtag 30, that's 150. So amo ni ladies and gentlemen, ang inequality ka kinabot dari sa aton, mangawat ka lang ka para sa imo sininga kagutumon. Mangawat ka lang ka para sa imo sininga pamilya kay pigado. Dakpan ka, preso ka, kit-kit ka rihas. Pero kung mangawat ka milyon kag binilyon, ha, taguon mo sa mga high-end nga kondominium, pagkatapos pasaburnuhan mo mga tao nga ibans gobyerno, ay sus, ha, ikaw pang boss. Diba? Tawag sa imo. Ah, bisan balaan na ginagkagbantog kakawatan, tawag si mo masumalangan kaya kundiin man nga dalanda sa ilimnan man kong sa kapihan mambalbos, te, lagi kita do. It's already 7:31, sa ato sa ringa pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyong sa ringa katrupa, katrupang Josel Banias. Just send sa inyo sa ringa mga reaksyon, opinion, kagminsahe. Informasyon niya gusto niyo palabot dari sa XFM. May mga problema dara kag reklamo kamo sa inyo sa ringa barangay, i-PM lang ina sa ato sa ringa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo or i-message sa ato sa ringa text hotline 0950975-6970. Sa mga nagapamangkot sang panahon dari karon sa siyudad, nagagoom-goom, nagatupa kon kaysa manipis kapag pulo panalithi. Up to now, it's 7:32 in the morning, nagagum-guom dari karon sa siyudad. So alongkid, dala ka mo pamandong kung magkanto ka mo dari siyudad. Katulad na bisang payong, ha? Parang hindi ka mo mabasa, nalibundakan ka mo ulan sa karsada. Well, good morning, kid. Sa ato sa ringin mga listeners, dari sa 180 kabarangay sa siyudad, kag sa probinsya sa Iloilo, 1,721 barangays. 42 municipality and one component city amoning Pasay City. Kag sa kaibig man sini nga kaprobinsya, nandara sa Gimaras, kamusta ng paho, tada? Naulanan, may bilin pa, or ubos niya ka-harvest? Sa mga taga-Capiz, Aklan, Antique, Negros Island Region, kag sa Malabutan, sa ato sini nga on-air broadcast, good morning, kag welcome na sa palatuntunan Bullseye, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Well, dari pagkikita sa pagtalakay sa iban pagit sa ninyo mga dalagko nga mga balita. Di magluwas sa Dumangas nga may bata na dakpa ng awat sang langka. Ibaloon na nakaroon ng dugang update, ahay. Kung kaysa dumaluoy ka naman ang gani mo, kaya mo nang ginasiling naton, hindi man na mangawat, tani kung bastantis kwarta, ah, bastantis kananons balay nila, kapangawat malana, bangod kiti balan niya,
kabos man ang ila pagsinalayo, maayo man guro makakaon, maayo man kunindi. Ha? That's why nga ti gakapilitan nga mga awat. May iban gidya galing nga gabunan gidya ang kawatan katropang Alex. Parehos ang kawatan nga nagkawat kanding tos Barutak Viejo bla. Sa barangay Rizal Barutak Viejo. Makon mo na nga apat ka motor nga may back rider. Tanan walo sila plus ang gakengkeng iya ka kanding ha? Siyam sila. Ginraid nilang barangay mo. Nangawat sila kanding. Ambot kon paano mga awat kanding hindi magtiri ha? Ti dito tabo na sa Barutak Viejo. Ha? Pagkatapos ang iban pa yun mga cases ang kinawatay dari sa ato ni, ang iban siya ni unreported, napabayaan naman lang gani. Ha? Mahambal nga, niya bayda, basta buhi. Sila nga makita talang na, pabayad na siyang kawatan, di man na makaedad siya 100 kag mapatay. Damo na ng konsuelo, tanibla. Siya mapatay, managyapon. Hindi man siya magbato dis Pilipinas, kag sa kalibutan. Ah. It's already 7:34 sa ato sila nga pagparagad. Ginadulong sa inyo sang Sanson Gold Coffee Mix. Amo niya ang nagadugang sa aton sang binipisyo kag suplementos lawas. Kay ti may collagen kag glutathione. Ang iban niya gapangawat naman, di ba? Mambalang ti gakaon kasang amo niya pagkaon niya ginakawat yan ang iban mo siya niya vitamina at mineral sa lawas. Malain niyang ipikto yas na. Pero ang Sanson Gold Coffee Mix nagahatag sang maayo nga binipisyo sa aton siya niya lawas. Make it a habit. Make it a partner sa tagsa kapag pangapi. Dumdumon tagid permi Sanson Gold Coffee Mix. 7:34 sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa balita lokal pagid bata to katropang Alex sa barangay Himumua Gahon sa Pasay City no? Pinataya ginikanan niya ang bata galing may nervous breakdown eh. So, amo ng problema kung may nervous breakdown ka. Actually, there's an escalation from primero, sini, ano man lang mo, anxiety, panic attack. Sa uli, sini, mahimo, depression. Amo na na, nervous breakdown ng guwan niya. Tiko ng tao, gani may nervous breakdown, hindi na na-establi paminsaran niya. Kung kaysa, pananawan niya sa tubang niya, panulay mo. Di mambal nga, patyon kong panulay niya, may panulay kong upod, patyon kong panulay, gali mo, ginikanan niya. Ha? Ti mo na gani ang hambal naton tradisyon naton kag nandan sa una katropang Alex ang mga practices naton kay kun madala lang niya sa ihaw-ihaw sa baboying itom kag baboying man itom nga manok pagkatapos patik-patik sang kalalaw away ni tani may nervous breakdown tong bata to nga pinatayang nanay kag tatay niya spasi de ba galing kiti mo nang nasiling naton nga kung sa ti malagpatan ti sobra pa kuno standa galing kiti ang lagpat talagsala na. Oh, de bla. Ti morning natabo sa local scene mga insidente nagkinabo bla dari sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Sa balita nasyonal kag balita international, balantayan sa international scene. Bangod man mga abyan, kay even though may ara karon sang ceasefire between Iran kag US, sige yang linagubo dito ya sa Iran, sige linagubo dito ya sa Israel, sige linagubo dito ya sa may Lebanon, pagkatapos nag-atake subong, kahit balo ka mo sang Iran, ano nag-atake subong? Hindi US. Nag-atake subong United Arab Emirates. Tabok lang ina sang Iran. Ti balantayan, ini kay sige gihapon, ang ginatawag sininga pag checkpoint as dagat. Gina-close gihapon sang Estados Unidos ang Strait of Hormuz, yun ni Kagwato, ang mga tankers nga ginabaligya sang Iran ang kargang fuel. Hindi gapon to kagwa. Ti ang sistema sinikaroon, pagutuman sang Estados Unidos ang Iran, kaya ti din sila makuha kwarta na karon. Kung hindi sila kabaligya sa ila sining fuel o kon oil, gina crude oil bla, ti din sila makuha sina. That is worth $500 million per day. Kundi pagutuman nga pagutuman, para nga why not may mimong Iran, mambal na lang nga, I'm so rigid, ah, pwede, peace na tayo. Ngayon na pwede. It's 7:37, sa ato sa pagparagad. While sa balita nasyonal, talalupang doon ini, anatabo sa Senado. Now, dako ini nga pagadiskusyonan ta, kay number one, for two consecutive days and session days, wala mag-appear ang mayoriya. Ang unang adlaw, that was Monday, ang iban nga mga senador,
nag-upo dito kay Senator Chinggoy Estrada after he was arrested or nag-surrender sa CIDG sa kampo Krami. Nag-upo sila kay tigin serve ang warrant of arrest niya mo, non-bailable offense by ang kaso niya plunder. Mambalanong plunder. Ini mga abyan ang pag-amas ang kwarta is either hindi legal bala na kinawat mo sa gobyerno pagkatapos inabusuhan mo ang pundo sa gobyerno, ha? Nakatipon ikaw sa kwarta sa fraudulent ka pamaagi of more than 50 million, ang kaso mo pwede maklasify as plunder basta ang threshold is 50 million, masobra sa 50 milyones ang imo sininga na amas sininga kwarta through fraudulent way. Ang kaso is plunder. Tamo ng kaso ni Chinggoy. Ini nag-umpisa sa flood control. Pero ti ang utok kagang ulo sini sa manog, kagsang bakunawa, pagapon makilalan. Mabalaan na buwas kung madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nagkanto sila dito sa Kampo Krami in support of Chinggoy. With that, ladies and gentlemen, may expose si Chinggoy nga since February, sige ko no, tawag ka na kainang-kainang. Magambal kainang babae, no? May kapanawag sa iya, nga Chinggoy, huwag kang sasama kay Loren. Ligarda. Nga makadto si Loren, tatawid papuntang new majority subong, amuning grupo ni Caetano. Sang natabo ang kudita sa Senado, gintawagan pagin siya, nga Chinggoy, tawid ka na sa kabila. Pero waay mag-upod si Chinggoy. Ang masakit sini, ladies and gentlemen, kay right at the very eyes and ears of Senate President Alan Peter Caetano, ang iban niya conversation sang inang sa kay Chinggoy na batian ni Caetano. Ngayon na kumbinsi siya, sila niya ibabasura yung kaso mo, wala kang kaso, tatawid ka lang sa kabila. Pero ay gidyas Chinggoy ya maninggal. So ang natabo, amon eh, may kaso si Chinggoy, plunder. Pero may isa ka senador nga naghibi kuno sa sa seat of power bangod man kay ginapressure kay primero sang Pebrero panitani ang kudita nga agawon abi kag bis island si SP Vicente Soto III si Tito Sen ugaling sang Pebrero sige nila kakumbinsi ang ika-14 kay Wise Bato bay. Ginakumbinsi nila ika-14, nga kung mag-appear si Bato, ika-14, pero kung hindi si Bato mag-appear, ika-13. O galing umatras, ha? Ang offer sa iya,

Jingo Estrada, according to him and according to Senate President Alan Peter Cayetano. Tinagkinagula sa Monday, why madayon ang sesyon? Ha? Kaya why mag-appear ang tanan nga miyembro sang tawag nila independent majority? Kahapon naman, may regular session sila, supposed to be at 3 p.m. Bangod mga biyan kay napreso si Jinggoy, 11 na lang bilin sa mayoriya. Ang 11 nga bilin sa mayoriya, sa taktikahan ay, for whatever move, mapirdi sila sa butuhay sa 11 sa minoriya. Even though they are still 13. Kay ti Senador Paman Gapon as Bato de la Rosa kag si Jinggoy Estrada mo. 13 sila gahapon, but warm bodies nga magatambong sa sesyon, 11 lang. Tinga mapirdi sila. Kaya nga sa 11 sila, isang presiding officer. And that's the Senate President. So pulo nala sila mabilin sa binutuhay. Tinga pulo lang ha. Kaya ang presiding officer could only vote just to break the tie. Tipirdi sila. Ang ginakabalakan, kaya na-schedule na so Friday ang Senate Blue Ribbon Committee hearing was to be headed by the subcommittee head nga si Senator Rodante Marcoleta. Sanday sino ang mga naka-schedule nga mag-a-appear sa Senate Blue Ribbon Committee hearing? Naka-schedule nga mag-a-appear, ladies and gentlemen, ang 18 tanan ka mga former security personnel ni Saldico. Kag imbitado diri si former speaker Ferdinand Martin Romualdez, si former congressman Saldico, imbitado diri ang mga taga DPWH kag iban pa gid sini nga mga big time nga mga personalities. So ina matabo buwas. Ti ano ang matabo? Kayo naka-schedule na buwas ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kay ko na dayon ang sesyon kahapon, there's a big possibility nga distrong kalon kag bong kalon naman ang committee chairmanship and membership. Why? For example, pulo ara sa plenary that includes sang independent majority, isang presiding officer, 11 sila. Okay. If somebody from the minority ang mag-move, magsiling, sila niya, with your respect, I would like to move to declare all chairmanship and membership of the Senate vacant. Mabutuhay. Why? That's the democratic way and that's according to rules. Basta may motion, kag may ara, sang objection, ang resulta yung sina is division of the house, binutuhay. Parehas bala sa amendment sa Senate rules na nag-walk out tong mga minoriya bala. That's supposed to be the Senate rules. If there's a motion and there's an objection, para madesisyonan, dapat may division of the house. Nag-walk out ang minoriya. That was on Monday. Di ba? Nagligad. Sang nagligad niya si Mana. Nag-walk out ang minoriya. Wala madayon. Kag wala madesisyonan ang motion nga talakayon ang amendment sang ila sining Senate rules. So natabo, ladies and gentlemen, kung matabo kag nadayon ang session kapon, isa sa mga posibilidad, if somebody from the minority move to declare all chairmanships and memberships sang tanan ng mga Senate standing committees vacant, bota mo sini bakantihon, ma-division of the house, kati ma-oppose sina ang independent majority. Tikon ma-oppose sila, may division of the house. Mabutong minoriya 11, mabuto ang independent majority, pulo, pierde sila. So ang tanan ng mga standing committees be declared vacant, kabangin bakante. Madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing was? Basi, hindi. That's why, nga ang ginhimo sang minoriya nga nag-walk out sila last week. Kay ti hindi sila gusto nga i-amendaran ang ila sining Senate rules nga i-allow ang isa iya ka miyembro to participate online. Just like what had happened during the pandemic nga gina-allow to participate online. Ang participation online, why pa da madalay ang butuhaya? Participation lang nga makaparticipate sa online. Ano ang bintahasin na sa mayoriya kung makaparticipate online? Si Jinggoy makaparticipate.

0: will be counted. Diba? Si Bato makaparticipate. He will be counted. So 13 bilog ang mayoriya. So that's the bintaha sa mayoriya. Now, so with that, ladies and gentlemen, nagbalos man yang mayoriya. Ang ila term gin boycott because they want the Senate Floribond Committee to proceed with its investigation tomorrow upod ang mga invited resource persons, that includes the 18 members of Marines and Philippine Army nga anay security personnel ni Saldico nga nagbuyagyag nga may ginadulungan sila nga maleta nga senador, may ginadulungan sila nga maleta nga top government official, may ginadulungan sila nga maleta kag puyo-puyo sang kwarta nga mga miyembro kuno sang mga vloggers kag media dito sa Manila. Ha? Sanay sino mga senador nga gindulungan nila malita. Ta ang nabuyagyag lang dari primero sa press con sang 18 ka mga Marines si Senate President Vicente Soto the 3rd mo. Ha? Ang iba niya, si Lacson niya waay ma waay mabuyagyagan ha? Sa press con sang 18 ka Marines. Ang ginbuyagyag lang sa iya nga nakapartake sa nakapartida sa 8 bilyon pesos nga campaign fund sang grupo nila sang nagpadalagan senador sang 2025 elections. Kabahin si Lacson sa nakapartida sandig man sa accounting sa nagauyat kwarta ng 8 bilyon plus at the time nga si Yusek Adrian Bersamin kay siya ang point person sa kampanya nagauyat kwarta sa pundo para sa kampanya sang mga senador sang administrasyon. Ang iban dere, ladies and gentlemen, most likely all of them, tanan sila nga ara sa alyansa para sa bagong Pilipinas at the time, nakabaton kwarta, nga pundo, ha? Kung hindi man direkta nga cash in the form of other support. Tidala-dala si Loren Ligarday, di ba? Sino pang miyembro dara sang nagpadalagan sang nagligad? Ha? Away hindi hindi ya ano si Senator Ligarda no. Tikalabanan sang minoriyara day, debla. Ang ara sa minoriya nga miyembro sang alyansa ng bagong Pilipinas nga sang 2025 elections, laban-laban may partida to sa 8 bilyones. Ang malain kay 8 bilyones, halin kuno ato sa kickback sa flood control projects. You see, ladies and gentlemen, so with that, madamo sa madalasa dere. Pero kung madalas saan man, pati ang insertion, ay, ang iba niya mga senador, dadamo, daw halos tanan sila. Ang wala lang draguro insertion, si Marcoleta, kaya nga bago ni siyang senador mo. Ha? Laban-laban, why na insertion? Si Erwin Tulfo, kag si Rafi Tulfo, may isyo na sa ila. Ang ACIS ni Rafi, Senator Rafi, kag ni Senator Erwin sa ulihi, believe to be nakabaton sila, more than 100 million nga donasyon. Halin sa kay Congressman Yap nga isa sa manalawagan nga dako ang iya na partida sa mga flood control projects nga gin-implementar sa Luzon. Senator Chis Escudero, debla, dako man ang iya partisipasyon bangod kay siya ang head sang Senate contingent sa bicameral conference committee. Si Senator Loren Ligarda, gin-report nga may masubra man isa ka bilyon nga insertion. Tiyang iban siniga pa ipoy-ipoy lang ni Porti, laban-laban may haragid eh. Diba? Tiyang bago lang dere, most likely, waya insertion si Marcoleta. Ha? Kag si Cayetano, why ti may nagwa nga may insertion? Sa aton pagtanaw, amo ining rason ko nga ah, patay-pataya nila nga pahalinon si Cayetano, Senate President. Kaya sila ihaboy ng isyo mo. Anong ihaboy ng isyo? Insertion? Anong ihaboy nilang isyo? Commission? Kickback? Wala eh. Ha? Kag si Marcoleta. Ang kaso ni Marcoleta, tanawa parte niya sa iya, sininga campaign donations. Debla? Why is that ihaboy nga isyo kay Pia Cayetano, kay Alan Peter Cayetano, kag kay Rodante Marcoleta, happens to be nabilong sa majority group. Pero ti damong isyo deris pihak. Ang why lang idari malawagan niya, ti silensyom lang ni si Supremos, Lito Lapid mo. Si JVR Sito. Ha? Hindi, ayan siya ang isa sa mga ginatanaw sini kung sa police pa, persons of interest niya, kung pinatawag sang ara sa poder pagkatapos nag... Hindi, ayan siya, Senator Mig Zubiri, sa iya incumbency as President for 2 years, 2023-2024, ang insertions kuno sang Senado under his leadership, trillion peso. Si Senator Vicente Soto III agin deliveran kuno sang kwarta to sa mga Marines dito sa building niya sa Baclaran sa Manila. May building alida si Senator Vicente Soto III. Si Senator Rafi Tulfo, tiba tayo involved man din sa insertion man sa House. Ha? Si Senator Kiko Pangilinan, tiyo ay panimabalaan kaya ay panaglinuwa. Senator Bam Aquino, ha? Senator Win Gatsalian, Senator Ping Lacson, andito lapid, amon ang nabilong sa minoriya. Senator Risa Ontiveros, ati may ara man kuno to insertion, napila ka bilyon to. So amon ang isa sa mga ginabantayan, pero hindi panimabukaran ang insertion, ang mabukaran ang delivery sa malita. Sino ang gideliveran sa maleta? Di daw nagawa dari gani pangalan ni Chase Escudero, di ba? Naging deliveran man sa maleta. Oh, Senator Chase Escudero. Sino pag yun ang gideliveran kung malita gani? Senator Tito Soto. Ah, gindeliveran man kung maleta. Ti balantayan pag yun ini. Kaya nga ang mga binahinbahin nila na si minority kag majority, maybe because of what we call as beyond politics. Ah, nangin personal na ini. Si kahapon hinangkat ni Senator Rafi Tulfo, si Senator Alan Peter Cayetano, sino niya nangkat ka? Ha? Kung isog ka, pakita ka di boss. Kung hindi sila niya, talawit ka. That is already somehow sa ito sila pagtanaw, hindi na naiya statement sa saka statesman. Buta malo sino niya, bitter feelings ka nagidiya sa imo sining upod, no? Abi ko gani kung dirala na sa plenaryo nga nagabi na isay sila pag-abot sila, they're still good friends. Kaya muna sa House mo, saan obserbara na ito? Maybe lai naman subong. During that time na naka-observe kita dito, matyagan mo na matapungulay sila sa plenaryo. Pag-abot dito sa mess hall, sa ila sining kalanan bala, isa lang sila kalamisa nga ginapungkuhan pagkatapos mambal nga, pare, masyado mo naman akong iniipit. Ha? Pagbigyan mo naman ako, timambal man ang isa nga, sagutin mo na lang pare, ikaw mo, ha? Parang, ha? Ibang-iba ka. Daw mo malanab na istoryahan to, pag-abot sa plenaryo, wala daw matapong lies lagi hapon. Pero pag-abot dito sa likod sa kalanan nila, nga upod lang sila mga pe. Mambal pare, masyado mo naman akong iniipit. Diba? That's why, in this case, ladies and gentlemen, makit-ani mo, may gindakop silang upod, nobody cares from the minority. Diba? Because that is beyond politics. Kiti may gindakop ka mong utod ang upod mo, hindi pa man sa konviktado. Tingaway gidabisan nag-sympathize man ang kaga, if not nag-empathize, no? And that's the question, personally, sa being a human being, nga miyembro iya sa minority, that's the question. Sa mayuriya naman, ladies and gentlemen, ang hindi nila pagtambong kahapon, that already signal nga tipierde kita sa ginahimo nila subong, wherein the majority is also a contributor kung nga hindi sila ka-function mayad bilang Senate, to legislate. Inabangod sa sobra nila sininga pamolitika. Kaya tidelikado man mo. Basi kung magawan sila committee chairmanship kay ni Madayon ng Senate Law Ribbon Committee hearing, boss, nang pamangkot sini ladies and gentlemen para sa inyo. Ano para sa inyo? Ma-attend na mayuriya? Under si possibility nga may reorganization sa committee chairmanship and membership? O kon, hindi sila magtambong karon, pero most likely madayon niya ang Senate Law Ribbon Committee hearing, boss. Ha? We are given choices between a devil and a deep blue sea, no? Sa duhani, ladies and gentlemen, nun sa kita da pierde, kaya nila number one niya mandato to legislate. Diba? Hindi na madayon kun hindi mag-appear pagid ang mayuriya karon. So that defeats the purpose of them being there sa Senado. Diba? And being called as honorable. Pero may dako nga issue dere nga corollary to the situation right now. Kay kon magtambong ang mayuriya laban-laban, there's a possibility nga may reorg sa committee chairmanship and membership. Posible ni madayon ang Senate Law Ribbon Committee hearing, boss. Din para sa inyo, ma-absent sila dayon ng Senate Law Ribbon Committee hearing, boss, or matambong sila, and there's a possibility hindi madayon ang Senate Law Ribbon Committee, boss. Ha? Nga hearing. So, ato ni nga diskusyonan, dari sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! It's already 7:56 in the morning, katropang Alex. Santo sa ring pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, coffee for all, pating bata pwede kainom, kay wine sang caffeine, kay mangustin, moringa powder, kag suya powder, ang iya sininga unod. Mabakal nyo ni sa mga branches sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's, kag sa clinic sa Yestol Wellness Center, sa iyang building Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Now, hambalan taman ang partiya sa impeachment. Actually, kung gamo sa Senado, the way we look at it, duha na ka-isyoda ang nagari, impeachment kag ang investigasyon sa flood control. Pero sa House, the fact that they have the super majority, si Congressman, gin-expel by a vote of 265 in favor, nga expel siya, 14 ang nagpamalabag, 8 ang nag-abstain. Goodbye, Congressman Miao Miao, Kiko Barsaga of the 1st District of Cavite. That includes Dasmariñas, taga-dira siya eh. So, expelled si Congressman Kiko Barsaga. Pero daw ay may resentment si Kiko, siya ma-vlog, kuya. Diri kita sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya nakasabat na si Vice President Sara Duterte. We have here the copy, executive summary, sang iya sininga sabat. What will happen to this, ladies and gentlemen? Medyo balantayan ini kiti kung hulag sa mga senador, kung punta ang pagambalan ta sininga, mabudlay mag-convict. Kaya nga, kung amuning composition karon, 11-11, in order to convict, you need 16 votes. Adaw hindi ma-convict ni. Laban-laban madipinsahan nila sini kung maagaw liwat ang Senate Presidency sa minority, ang flood control investigation ni. Pero ano mga biyan ang butang balon sa mga rason sang Vice Presidente sa iya sining sabat sa impeachment court, sa summon niya ginpadala sa impeachment court for them to comment parte sa mga articles of impeachment. Sa aton linya, upod ta sa Sermatineon, si former 5th District Congressman, nakagi-head sa public prosecutors representing the House of Reps during the impeachment trial against former Chief Justice Renato Corona. Ito siya nga, talawgan permi basta sa impeachment kini kag legalidad. We have Iloilo 5th District former Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si katropang Josel Banyas, good morning.
1: Good morning, Ged, katropang Josel. Good morning sa galantaw sa atong programa kag mga tagpalamati as well.
0: Salamat gid sa tiempo again, Congressman Tupas. Una nga pamangkot dari, Congressman, sa nagakinabo karon, no? Outside na dari ang House, preparar ng contingent sa House siya para sa trial. Sa Senado karon nga very very volatile ang sitwasyon. Ano pananaw mo sini sa impeachment trial kung magumpisa na gid man, Congressman Junjun?
1: Well, you're correct, no? Damo sa gakatabo sa Senado, especially ang leadership. And it's very, very important sa impeachment ang presiding officer. So, ang ginaistoryahan ta sang una, ang punta, guilty or not guilty. So, wala question. Kung guilty or not guilty, ang kinala mo, this is size. Pero before that, may mga interlocutory motions, may mga kinanglan interlocutory butilingon. In between, may kinanglan i-desisyonan, kag may division of the court na magbutuhay. So, kung sinong presiding officer, that is very important. At the same time, kung sinong majority-minority is also very important. So, pero subong, nakasabat na ang aton Vice President sa Articles of Impeachment. Kahit siguro, kinakaptan mo dira subong ang ila-executive summary.
0: Yes, Kong.
1: Kung wala akong nagsala, it is 35 pages, gusto ako.
0: Mm-hmm.
1: It's an answer ad cautelam. So, siguro, ang pinakauna gid, anong ad cautelam, no? Nga ang answer ya ad cautelam. Sa kung sa mga abogado, ang ad cautelam ginagamit ina nga okay, ma-answer kami because that's a procedural requirement na kinahanglan kami, pero we are questioning due process, we are questioning technicality, may mga constitutional issue, so we do not necessarily submit to the jurisdiction of the court, but still we are complying sa answer kag just in case nga sigihon ini amo ning amon depensa. So basically amo na ang answer out kautelam nga butilingon.
0: Mhm. Kon isa-isahon tabi dari Congressman June, gina question dari sang